0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagtalip niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipago.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, rapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
3: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone, ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika.
5: Let's go!
6: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
5: go with the flow.
6: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
5: Charmy
7: breathable panty liners for everywhere confidence.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si ultra kaso, TB, pneumonia, o kapan pang makapalapian. Inom na o Mighty C.
9: Oras, alas 8:01.
10: Oras, hatod ka na to sa Mighty C, alkaline vitamin C, to fight infection. Mighty C is your best buddy.
11: Magnum 45.
9: Ang balaod o sugyot balaod nun Magnum Island nga nagasugyot nga mag-oktaba di man gani ang actual ang tumugyot sa balaod mao nga tas-an ang termino sa mga kapitanis.
12: Oh, dili pa tong oktaba ka.
9: Oh, dili oktaba ang sentro. Ang epekto lang mura naligsan ba? Naligsan ang election karong Nobyembre unta sa barangay tungod sa nasgutan ng balaod. But ang iyang pinaka objective tas-an
12: term extension
9: ang termino sa mga barangay official apin ang ganyan SK. So in effect maunang ang November 2, 2026 nga barangay in SK elections kaya nagligsan maunang nga dili maday posibleng di madayon. Naku naman sa kong panlantaw murag dakong chansang di igin madayon. Pasar na sa kamara, pasar na dito mismo sa Senado. Baykam na lang ang kulang. Human sa baykam, considering ang mga representante niya, dili gito mga opponent o mga nagsupak sa mga balaod doon.
12: Okay, nakalusot lang yan eh.
9: Katong yung mga nangusog. Mato dito sa Bicameral Conference Committee. Ang tumong na lang na nga hasasan o maayo para nga magkasibo ang unsa may version sa Kamara o sa Senado. Kunya pagkatapos, ilan na dayon ipasagad to sa presidente, pura approval. Unya mura mag ang gesture sa presidente, mura og
12: okay.
9: Oo, mura ang body language niya ba?
12: Oo.
9: Oo, di ba?
12: Ningon man to nga, respetuhon, kung sa ilang decision.
9: So mura, tanong na ako, butan ta lang, 51%. Di ba dahil yun ang nesgote ng election magdibali? Ano lang siguro? Pero di na to i-preempt. Nespikas niya karon sa regional director, Rene Magbutay, sa Kamalik Region din at Tumayrami. Director, may buntag, sir.
13: Good morning.
9: Good morning, Magnum sir.
13: June.
9: Good morning,
13: Magnum Aileen. Good morning sa Tanang Naminaw karon sa iyong programa.
9: Good morning, sir. Sir, ikaw mismo, personally and officially, unsay imong gilauman nga umaabot kapalaran sa 2026 Barangay NSK elections? Human nining pagpasar na sa Kamara, pagpasar na sa Senado, bicameral na lang ang kulang, and then Pangis Presidente. Director, sir.
13: Dako na kay chance Magnum June, no, nga ma-oktaba ang atong election karong November. No?
9: Uh-huh.
13: Eh, makita man nato ang both houses sa Congress.
9: Uh-huh.
13: napasar naman ganila ilang bill.
9: Hmm.
13: Ang kulang na lang ana ang signature sa atong presidente.
9: Uh-huh.
13: So more or less makuha na nato nga doon na gyoy mapospone ang atong election.
9: So doon na mo'y adjustment nga ginahimo karon nga di lang sa nato na ida yun kay ano ba?
13: Wala magnum June, wala pa instruction gikan sa atong kahitasan sa COMELEC.
9: Uh-huh.
13: Liderato sa COMELEC. Well, si chairman busy pa sa barm.
9: Uh-huh.
13: Wala pa may tagaig instructions nga ihunong ang among preparasyon. So
9: uh-huh.
13: Sa pagkakaroon kami padayon gyapon ang preparation sa COMELEC.
9: So training sa mga magtutudlo, yun na. Continue.
13: Ang training sa magtutudlo kay it will take time ang yun. Wala pa na siya gi-schedule. Supposed to be na siya sa mga third week or last week of September or first week of October.
9: Okay. Filing of COC na, marag last part man siguro of September. Kining
13: yes,
9: director.
13: Maunay usa sa kabisihan sa atong mga tao, sa atong mga opisyalis sa UBOS, no? Nga ang pagpreparar for the filing of the COC, which will start on September 28
9: uh-uh.
13: hangtod sa October 5.
9: Uh-huh. Okay, so murag bisan pa to, murag dakong chance ang di madayon ang barangay election, ang mga instruction nga, ihanay ninyo na daan na, kana nga mga kuan, tanawin ninyo, okay na ba na, ano, continuous lang gidya po na.
13: In fact, Mangumjun, ang atong mga election officers, nagsigi na sila istorya sa mga atong mga incumbent barangay officials, no? Naghatag na og kanang mga instructions unsay kinahanglan sa pag-file og certificate sa ilang certificates of candidacy and all of that. So wala maundang ang atong preparasyon.
9: Katong paghatag ultimatum ni Chairman Garcia ngadto sa mga magbabalaod nga on or before September 15 dapat na nagoy makita lugar ng Gias COMELEC nga lugar magsilbing basihan og ang ibang ipadayon ang pagpangandam para sa November nga pili ay director murag wa man mayon to I don't know good as the perfect back na palabang man both houses. But as to the BICAM conference committee, BICAM committee o BICAM, wala pa man, ila pa man ang tukion. And then mupaingon pa sa presidente para aprobas presidente o disaprobahan. Considered na ba nga na-meet ang ultimatum?
13: Actually, di na to tawagong ultimatum.
9: ultimatum.
13: The chairman cannot order both houses of Congress.
9: Okay.
13: Kung sa ilang buhaton.
9: Uh-uh.
13: Ang iya lang, apprehensions lang.
9: Apprehensions.
13: So, madugay.
9: Uh-uh.
13: Madugay ang pagpasar sa balaod.
9: Uh-uh.
13: Maapiki na pod ang kaning preparasyon sa COMELEC.
9: Okay.
13: So, ang iya lang yung gusto nga dili na kuan pa maggasto ang COMELEC kung di madili man dai gihapon madayon ang eleksyon.
9: Mm.
13: So mora na iyang apprehension, so mo iyang gustong mahitabo nga unta ang Kongreso magpalabang og balaod before September
9: 15. At least medyo considered ba nga na perfect ang timeline nga giyatag September 15.
13: Nakatabang siguro magnum June, no, kay gipaspasan man sa Senado
9: okay.
13: Ilang version no from second reading karon dayon na nahitabo na third and final reading na so nakatabag dako siguro ang gisulti sa atong chairman sa mga liderato sa Kongreso
9: murag di man gani word applicable di man gani applicable word nga ultimatum man pero murag in effect, marag naging ultimato magyapon kay kinibang nahimo magyod sa kamara o gimanusab sa Senado nga lugar on or before September 15 naagid sila mapalabang ha balaw. Depende na lang na unya. Kay ako nagtuman nga kay gipalabang sa kamara, gipalabang sa Senado, pagabot sa BICAM, automatic ni labang gyapon eh. Ang kulang na lang ani, pagyod sa Presidente.
13: Doon na sa ubang opinion magnum June, no?
9: Nga
13: dili na kinahanglan iagi og BICAM.
9: Aha. Uh-huh.
13: No? kay ang ilang version sa House o sa Senate, pareho ra.
9: Aha.
13: Kung ang mahitabo lang kuna ng bicameral committee, iagis bicam, kung doon ay i-reconcile ng mga provision sa balaod.
9: Ah, okay.
13: Ito nga ipasa. Pero kanang ilang version sa House o ang version sa Senate, pareha ra yun.
9: Okay. So, mas hanoy ni?
13: Term fixing. Mas dali nga ma-forward na nila sa office of the president for signature.
9: So mas hanoy ang biyahe niya ani Magnuelin gikan sa Kongreso paingat to sa Malacañang nga dili ni mababagan sa baha. Dili ni mabahaan Magnuelin. Oo, hanoy ni ayang biyahe. Pero to basin og i-airlift ni paingid dito mismo sa Malacañang inay gamuagi sa yuta nga gakabahaan ba dito sa kauluhan karong panahon na. Director, salamat kay sir og unsay imong mensahe sa mga kapitanis nga atat na magpayad nagsusi karong
13: Salamat magdumjon sa inyong panahon nga gihatag sa Commission on Elections. Ang ato lang pahimagno sa ato mga kapitanis, mga incumbents og aspirants nga magpaabot lang kita sa final decision. Dili ta maguna, dili sa ta magpawahi. Kinahanglan well informed ta kung unsa gyud sakto, no? So paabot ta kay any moment from now mo guwa na gyud na ang kuan ang kanang unsa gyud katinuoran aning atong gipaabot
9: Sa
13: eleksyon.
9: Okay, so kadto mga gahuna na nga iprinda lang yuta kay para gaston sa kampanya Magdumailin. Ayala sa kay dito pa ta sa kuan dito manis 2028 director, di ba?
13: Sa second Monday of 2028.
9: Second Monday November. November.
13: Second Monday of November 2028.
9: Nga kung madayong ang election sa presidential national sa May 2028, duha ka election na ito maamguhan sa 2028. Director.
13: Yes, duha ka election ang mahitabo na maglumjun. An automated election on May and manual election on November.
9: Director, kanyang tumagod ang atat na atat ang mga local official nga gusto nilang himuong 5 years o 6 years baka ang ilang mismong termino ba? O diba? Well, karoon dito ng kapaingus barangay bita Magnumarin? Di ka ni puro, kahit puro ang director nga pag-abot sa dool na sa mga election sa 2028, maghunaw na sa mga politiko nga adinlitas anato ang termino sa mga local official. Kaya imagine na, mopay paglingkod nila ang mga bago magtuon pa mag-training pa, unya dayon human matrina, mag-end na sa mga ilang mismong termino, Director?
13: Sakto dyan ka ay mong observation, mong noom dyan, no? Pero that's the reality na itabo, no? Nga, what I mahimo na, except to accept that as a one, nga, mawagin ay panghitabo sa atong man. Sa atong mga barangay officials nga, anytime pwede i-fix ang ilang termino or usbo na pod or kay because it is only Congress that has that authority.
9: Oh, sablagi, oh. Anyway, pag-abot nila anang panahon, basig din na kay kamabisgo, kamurag, murag, kanan ba tayo mo retirement director?
12: Next year,
9: no? 2007.
13: 2027.
9: 2027 pa.
12: Good.
13: So, wala na ko'y election nga kung ma-postpone karon ang election. Wala na ko'y postpone nga election nga ma-agian before my retirement.
9: Lagi, no? Kay kung panlitan, di ba dahil karong November?
12: Oo.
9: O niya, why election sa next year? So, murag di... So, musamot nga batanon patanawon gihapon si Director magbutay Magnumarin pag-retire niya, di ba? Kung namin nga, retired naman ko. Ha? Retired na ka? Bisag batanon pa ka? Di ba? Ika na ko, nindot paminawon ba, no? Magnumarin. Director, sir, salamat kayo. Thank you, sir.
13: Salamat, Magnumjun, Magnumailin.
9: Inyo na bati mga action sa Regional Director Rene Magbutay sa Kamalik Region 10. Bito, no? Kundi ba na yun karong November, di ba?
12: Hanutoy sa
9: Giyapon. Hanutoy. Hanutoy ang yung mismong biyahe pa yun sa retirement.
12: Oo. Oh.
9: Diba? Good luck. Wala yung mamensyon at siya nga bulan to. Next, sir? Basta sunod tuwing, di ba?
12: Oo.
9: Anyway, na-speakers din niya. Ito may rabi si Kapitan Lance Padla sa kinituan. Kaya doon na siya reaksyon kalabutani. Kapitan, may buntag, kuya.
1: Mayong buntag Kuya John o Magnum Aileen o sa tanan ng mga suking tigpaminaw Good morning.
9: Murag lively ang tunada sa imong ministeryahan, Kuya Da. Lively ba? Nakadugan ba sa pagka-lively ang kamatuoran nga matod pa gani ni Director Magbotay? Dakog chansang ni Badayon ang barangay election. Karno may biri, Kuya?
1: Actually, Magnong June, sunod man ta sa mga balita, sa mga gahimuon sa atong sa Congress ug sa Senate, so pero ang akong gikabisian, Kuya Magnong June, nga malipayon ta kanig yung paghatag nato og serbisyo, pag-alagad sa atong mga kaigsoonan.
9: Okay.
1: Ado naman kita'y outreach program karon mo nang medyo maayo ang atong pagbati, ang atong malipayon ta karong buntag.
9: Okay, oo. Gwapo sab nang kanang buntag pa sayo magdumali, malipayon na. Kaysa magmugot ta buntag pa sayo.
12: Tibok adlaw ni mo anak magdumali.
9: Ah, tibok adlaw. Mao na nga kining atong programa magdumali, ginasugulan sayo nato og medyo kanang medyo di makapatigulang pagsamot ba. Anyway, so kuya, imong lantaw, wa kay ka mo focus kun sa dangatan sa barangay NSK elections. Sa imong pagkamalipayon, pero kung ikaw pangutano, nun sa imong gusto metabo, Madayon o dili Madayon?
1: Kuya June, naamanggid na nakalatid man sa atong balaod nga three terms manggid ang atong pag serbisyo niya, nadungangan og isa ka tuig. So kung Madayon o kung aduna nay kaning desisyon ang COMELEC, kay mao magid sila magid ang gitugyanan sa kabahin aning BSKE, maura na ang atong gahulatan, akong gahulatan nga kung ma-announce na gyud or ilan ang ipahibalo sa ating buok nasod nga ma-postpone, kana mahimong bonus na lang kanamo nga nagservisyo ug nag-alagad sa katauhan, kay madungangan pa ang atong pagtrabaho sa atong matag barangay, labi na diri sa ako sa barangay kanituan.
9: Sa laktod, malipayon ka kay wa tag bonus, wa may di malipay bonus. Pagdumalin, di ba? Pag bonus ka ni, ikalipay gina, division 15 nga makaluhat og bonus. Anyway, ikaw kuya, basta man eh, second term na ni mo, niya first term ni mo ning imong paglingkod karan?
1: First term na ko, Kuya June.
9: First term. Okay, now considering first termer ka, sa paglingkod ni mo, kuan ba, kanabang sa imong tanaw, anaabay panginanglan nga, dapat na mataas-taas ang katuigan nga makalingkod ka, isip kapitan, kay paglingkod, mag-practice pa pagkakapitan. At pag mga lakbay aral, lakwatsa ang uban, gano'y pag-term na nila magdumali, no? So, dagang pang mga training, yun na. Nakita ba ni mo ang pinginanglan sa pagsugod pa lang ni mo toon?
1: Actually, Kuya Magnum June, kung atong dedication gyud o atong commitment sa paghatag og serbisyo, pag-alagad, gamay ra gyud kaayo ang pila ka tuig kung kita naagitag trabaho kita sa atong barangay. Kung sa kaning penalty o lagi, Kuya June, nga it's too short for a good official, a barangay official. Niya, kung katupong mga barangay official nga dili po maayo lugar ilang pagservisyo, mitso gyud nga kaning ko angayan po lugar nga mapulihan or dili na suportaran. Pero sa ato ini, sa akong gihimo sa pag-alagad, medyo kulangan lagi ko kay kay naaman ta matag-adlaw yun makita sa barangay hall. 8 to 6 o'clock naaman ta. So, munang nag-focus lang kita sa atong trabaho niya kana kung madungangan, matuman, ma-execute o ma-implement nato ang atong mga plans and programs. Kay insakto ka na, Kuya Magnum June, nga naamay 5-year o 6-year development plan nga among gihimo. So kung madungangan o 2 ka tuig,

0: Consiwan, sa previous administration, na sa 5-year development program, si Pedro, nga nagsunod kang Juan, sa bagong administration, mupadayon niya ng baong 5-year development program. Instead of kada tuig o kada bagong administration, bago na sab nga development program. Kining kuya.
1: Ang panghitabo, Kuya John, na may, for example, kagawad ko sa una, pagsulod na ko, na may na-approban na 5-year or 6-years development plan. So, katuki, padayon to siya, apan every year, naaman ko tayo gabuhaton na annual review sa atong barangay development plan. So, amo ka nang ga-review, so na-timing po nga pag first term na ko kagawad, niya, natapos naman po ang 5-year development plan sa niaging administrasyon. Okay. So, timing. Ato ka nang gihimuan og bag-o. So, nakahimu ni og bag-o nga sa ako na yun na administrasyon nga mo'y atong gasunod.
0: Oo, pero subay sa prinsipyo sa kanang itawag continuity sa pagpadagan sa usaka barangay, kung naiwa matiwas, padayonon. Pero kung masamasin mo nga timing nga natiwas, naaka naghimo kag bagong nga 5-year nga development program. Kuya?
1: Natapos man to, Kuya John, ang 5-year development plan sa last administration. So, naghimo na kita og bago. Aduna na kita'y fresh na development plan nga i-submit na to sa DILG. So, mauna ka to ang among pagasundon. So, timing kayo kung ma fixed term na Kuya John, madungangan og 2 years, dako kaayong panahon o kaning ma-implementar ang maong 5-year dugang at doka tuig. So, tulo raman plus 2 years, ma-implementar gitong among gipa-approban nga 5-year development plan.
0: Okay, at least doon naka-advance nga bonus. Umabot nga bonus, magdumayli. No? Mag-advance nga bonus ba? Dilo nga pang Pasko. Meaning, gawas lugar sa Pasko nga bonus na pag
2: another
0: nga doka katuig nga good as bonus sa iya mismong pagpanerbisyo. Kaya mato pa ni Director ng Butay lagi, ug mao siya ko obserbasyon magmarin, dakog chance. Ngayon ba dayon ang eleksyon sa barangay Carlo Bimre nining tuiga. Kuya, salamat kayo.
1: Salamat kayo Kuya Magnum John ug Kuya Magnum Aileen sa higayon ug daghang salamat usab sa barangay kanituan. God bless ang tanan, God bless.
0: God bless. Inyo labat mga eleksyon si Kapitan Kuya Lance Padla sa barangay kanituan kagayan de Oro. Parenta sa ito mga balita, humarang unas panumdum, standby, unas alas 8.24.
3: Pribalo sa tanang miyembro konsumante tag-iya sa Moreskuan, na ang atong bag-ong partner paying station sa Lumbia, mauna ang Cebuana Lulier, na nahimutang sa Lumbia proper at manggayod sa Simbahan Katoliko. Bukas ang Cebuana Lulier, Lunes hangtod Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Palihog og dala sa inyong pinakabag-o nga billing statement tungod kay ang mga data niini maoy imong isulat sa form nga itunol kanimo sa Cebuana Lulier. Adunay dugang bayad o convenience fee nga 10 pesos sa matag transaksyon. Daghang salamat.
4: Bugas-bugas ug katul-katul
5: DTX 500 na
4: DTX 500
5: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha
4: ug pag-ayo sa bugas-bugas
5: ug katul-katul
4: DTX 500
5: mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor sa Pilar Cafes, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akon utol nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas, mangod na patyagan kung ana bawang akon panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
7: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness. Ross Carpets offers a complete line of finishing product materials such as floor carpets, affordable wall partition, acoustic boards, support PVC panels, vinyl floor tiles, vinyl wall coverings, window blinds, PVC and fabric. With regards to the installation, they have servicemen who underwent the basic and special flooring and ceiling training conducted by AVD Manila. Ross Carpets, located at number 101-D, Corrales Avenue, Cagayan de Oro Sere. Contact them at 0917-153-5151.

0: 1-844 or 0917-703-8714.
1: Magnum 45.
2: Karon sa Magnum National, gi-question sa depensa ni Vice President Charles Duterte ang pagatubang ni retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabutahi Tang isip prosecution witness. Kinatungod kay Wa Marista, si Tang isip witness o testigo sa pre-trial brief. Mato ni Attorney Michael Pua, spokesman sa defense team ni VP Charles Duterte, nga unusual magistrates ang pagatubang nili sa impeachment trial.
3: Sa amin lang naman, ang talagang issue doon for us, and this is just stating a fact, hindi naman siya sub judice, it's really that usually lawyers kasi do not testify on legal opinions, no, before courts, kasi syempre it's expected that the judges would know the law. So hindi usual na ang mga abogado or magistrates are witnesses to testify as legal expert. Ang gusto lang namin maiparating is, syempre, you know, when opinions are given to the public, it tends to sway the public one way or the other. That's basically the foundational rule of sub judice also. Hindi ba? Kaya hindi kami pwedeng magsalita on the merits.
2: Ang inyo nabati mao si Attorney Michael Pua, spokesman sa defense team ni VP Sara Duterte.
4: Gibutyag ni Attorney Salvador Panelo kanhi Chief Presidential Legal Counsel nga ang pahayag sa matisigo sa prosecution mas may pabor pa sa panig ni Vice President Sara Duterte. Mato ni Panilo nga hangtod karon wapay na pamatud-an ang mga prosecution nga pamatuod ang mga pasangil batok sa President Vice Presidente.
5: Hindi na ako nagkakamali na lahat ng mga pinipresenta nila, akala nila makakatulong sa kanila, ay lumalabas, palaging lumalabas na kontra sa kanila. Kontra in the sense, kasi nagsasabi ng totoo. Like yung mga testigo nila doon sa Article 4, sinasabi ng mga testigo, wala naman silang nakuhang problema na kontrata siya para patayin yung tatlo. Ngayon doon, nagpabor na yun. Number, yung doon naman sa Article 1, sinasabi irregular ang findings, pero hindi naman final. O, pabor na naman yung kaya na isara. O, madali sabi lahat ng mga pinipresenta nila ay lumalabas, pabor palagi kay Vice Presidente Sara.
4: Ang pamayag ni Attorney Salvador Panilo, kanhi Chief Presidential Legal Counsel sa admission ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte.
2: No, sir. And it's not allowed. Kinangtubag ni retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabutahi Tang sa pangutana ni Senator Judge Alan Peter Cayetano kung makatarunganon ba ang kalit nga pagbago sa rule sa boto sa Sandigan Bayan o gibong usa ka boto na lang gikan sa orihinal nga tulo ang kinahanglan nga boto aron makonvict ang usa ka akusado. Maato ni Cayetano nga nanginaot siya nga himuon sa Senado ang husto kalabot sa mga hiskutanan.
6: The present rules, the internal rules of the Sandigan Bayan, as of now, a majority of two is sufficient to render valid
7: so
6: judgment.
7: So kung gusto talagang ma-convict, biglang ibahin yung rule, isa na lang out of three, would that give justice?
6: No, sir, and that is not allowed.
7: Okay. Sa inyo, sa amin baka.
6: That I cannot
7: Yes, okay. So lastly,
6: on,
7: ma'am, service, and we hope that the Senate can do its part in strengthening the Sandigan Bayan, the judiciary, and to support each and every judge that they will remain independent and true to their oath of blindly following the Constitution, our laws, and dispensing justice.
2: Ang inyo nabati, pamahayag nila ni retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabutahi Tang ug Senator Judge Alan Peter Cayetano.
4: Gitunan sa House Prosecution Panel ang paglakip sa impeachment trial batok ang Vice President Duterte. Ang mga foreign travels niini, mato ni House Prosecutor Congressman Tere Ridon, nga mahinungdanong masusi ang foreign travels ni Duterte tuod kay lakip sa mga indikasyon sa unexplained wealth ubo sa RA 3019.
8: On the table na rin po yung pong mga foreign travels ng atin pong pangalawang pangulo from 2025 to 2026, no, kung saan meron po siyang 91 days out of the country, 19 trips. At very important po kasi nabanggit po yun at na-flash doon sa na bahagi po pala sa mga indications ng unexplained wealth doon mismo sa RA 3019 yung pong pagkakaroon ng foreign travels in a non-official capacity. And this is precisely what the Vice President did in the last 2 years. years, no, in a non-official capacity. And we would want to be able to look into it and compare it to the salary of the Vice President, which is around 4.2 million.
4: Ang pamahayag ni House Prosecutor Congressman Tere Ridon.
2: Gibot siya ni Political Analyst Professor Froilan Kalilong. Nga hangtod karon, wa pa'y napamatudan ang prosecution sa impeachment trial bato kang BP Sara Duterte. Mato ni Kalilong nga walay lingkod ng ebidensya aron mapamatudan nga personal nga gigamit sa Vice Presidente ang confidential funds sa OVP.
0: Ang prosecution naman, ano, every time matatapos ang isang impeachment hearing, they're always celebrating what they perceive is a victory for themselves, no? But I really don't know who are they fooling, probably just themselves, no? Because when you really look at the trajectory of the impeachment from day one, ano, hanggang ngayon naman, wala naman talagang maliwanag na tinutumbok, no? Hindi, hanggang ngayon, hindi pa rin naman talaga nila napapatunayan, ano, na the VP actually amassed, you know, the wealth and that she enriched herself through those confidential funds. They started the impeachment without necessarily having solid evidences to back up their claims.
2: Ang inyo nabati usa ka political analyst, Professor Froilan Kalilong.
4: Giklaro ni Attorney Michael Poa, spokesperson na kon spokesman sa defense team ni Vice President Duterte, nga gipahibalo siya sa pagtudlok kang Attorney Salvador Panelo, Paulo Panelo Jr., isip bagong tigpamaba ni Duterte. Mato ni Poa ang mainungdanon nga dunay bulag nga tigpamaba ang Vice Presidente aron matubag ang nagkanalaing isyo nga dili makalapas sa sub-judice rule.
3: Yes, I was informed prior to the decision, but as we've all been talking about the past few weeks, diba, we always said that it's very difficult for us, for example, for the impeachment defense team to speak on matters, especially since we really tried our best to comply with the sub judice rule, in all fairness to all the parties concerned. So nahihirapan kaming sumagot, and it would be good to have a spokesperson outside of the defense team, but that's just one factor. Another factor, I don't think the Vice President has had a spokesperson for a few years now. So perhaps that is something that we should ask the Vice President herself. But syempre, yung pakiramdam niya is maganda rin meron din siyang spokesperson na pwedeng magsalita. Hindi lamang sa impeachment, pero sa iba't ibang mga issues pa na maaring iba to sa kanya outside the impeachment.
4: Ang pamahayag ni Attorney Michael Poa, tigpamaba sa defense team ni Vice President Sara Duterte.
2: Dili pabor si Sarto Bama Kino sa pag-uktaba sa barangay and SK elections nga gitakdaon ta karon November nito iga. Mato ni Kino nga kinanglang magparayon ang maong piliay o dili angay kuwaan sa kaigyunan ang mga Pilipino labi ng kabataan sa pagpili sa ilang mahimong leader.
9: Explain my vote on BSKE. I vote to allow the BSKE elections to push through this coming November. I vote against its postponement. Huwag na po nating ipagpaliban ang karapatan ng ating mga kababayan, lalo na po ang kabataan na pumili ng kanilang mga leader. Maraming kabataan po ang handang tumakbo at maglingkod sa kanilang komunidad at sa mga kapwa kabataan. Sa totoo lang po, sa ating pong pakikipag-usap sa mga pangkasalukuyang SK leaders, marami na rin po sa kanila ang nais magpatuloy sa susunod na yugto ng kanilang buhay. Panahon na po na bigyan ng pagkakataon ang bagong henerasyon ng mga leader, kaya malinaw po ang aking desisyon na sana po ituloy dapat ang BSKE ngayong Nobyembre, and hence I vote no.
2: Ang inyo nabati mo si Senator Bama Kino sa butuhay magdumairin, 3 ang pabor nga i-oktaba, 5 ang supak, walay nag-abstain, ang uban wa diha. Karon sa tamagam international sa Amerika ug China, wa mabalaka si US President Donald Trump nga di mahinayon ang panagtagbo nila ni Chinese President Xi Jinping sa White House sa Amerika. Kinaman sa nagpasidaan ang pagpasidaan sa Beijing sa Washington tungod sa gitak ng pagbaligya sa Amerika ug arma sa Taiwan. Mato ni Trump nga positibo siya nga mahinayon ang ilang panagtagbo, labi na nga tingwa sa China nga dunay maayong relasyon ang Amerika. Uban ka sa mga nasgunta nasun.
10: I'm the one that kept them out. The tariffs kept them out. I have 100% tariff from 100 to 150%. So unlike Europe, which is being decimated by cars, zero. So far, the answer is yes.
2: Ang inyo nabati mong pamahayag ni US President Donald Trump.
4: Sa Ukraine, andam si Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga sundan si Russian President Vladimir Putin sa umabot nga G20 summit sa Amerika. Aron personal nga maistorya kini tungod sa sunod-sunod nga mapagpang-atake sa Ukraine. Mato ni Zelensky nga kinahanglang mahimo sila og desisyon alang sa hingpit nga pagtapos sa gubat sa Russia ug Ukraine.
11: We have to meet to speak and make decisions. It's not about words, what I will tell him or what he wants to tell me. It doesn't matter. It doesn't matter. Matters only result. Result matters. That's it.
4: Ang pamahayag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky.
2: Karon sa tumagdum business target karon sa restasyon ni Presidente Marcos, nga paspasan ang public spending para makatabang sa ekonomiya sa Pilipinas. Mato ni Marcos nga nalangan ang pagpatuman sa infrastructure projects sa gobyerno tungod sa anomalia sa flood control projects. Gyang kung usab ni Marcos nga dakong hagit karon sa gobyerno ang pagkontrolar sa inflation.
12: Actually, what happened is also we're starting to increase again public spending so that the growth rates kick up. And I think that will take effect very soon. Although the releases were made to DPWH from the budget, DPWH wasn't spending kasi walang bagong kontrata kasi tinitignan lahat ng kontrata. Eh, madami-dami yun. Na-delay ngayon. That's what happens. The real problem that's driving all of this is inflation. And what is driving inflation is because if you look, the several measures to inflation. Yung tinatawag nilang core inflation.
2: Ang inyong nabati mao si Presidente Ferdinand Marcos Jr.
4: Giagat ang katawan sa rakwayan nga bisitahon o mamalit sa katapusang adlaw sa extended fiesta sa Kaamahan 2026. Kini diha sa Gaston Park ning Dakbayan. Mapalit yapon ang mga presko organikong mga pagkaon, mga farm-to-table food products og seafood gikan sa atong mga lokal nga mag-uma og mananagat gawas ni daghang klase sab sa mga pananom ang naka-display sa mga gardening enthusiasts. Suportahan ta ang atong lokal nga mag-uma pinaagi sa pagpalit sa ilang mga produkto. Samtang sa atong foreign exchange rate, misaka sa 17 centavos ang balor sa US dollar batok sa peso nga nasa sa 61.62 pesos og 71 centavos sa pagsira sa trading kagahapon. Kung itandis sa 62 pesos o 54 centavos sa pagsira sa trading ni atong adlong Biyernes. Samtang sa nagpanayang gyera dito sa tunga-tungang Sidlakan, tungod din ang kasamtangang presyo karon sa Dubai crude oil na sa $114.91 per barrel. Kinimisako 4.59% kung itandis sa daan ng presyo na sa $109.75 per barrel.
2: Sa Tumagdum Sports, mubalik na sa Duang Volleyball si Alas Pilipinas Women Team Captain Gia Morado de Guzman ug andam na kining mulambigit sa 20th Asian Games. Kaya naman, sa walang katuig niyang wala pag-apil sa mga dula sa mga team, maato ni Guzman nga nang hinaminam na siyang ipresentar ang Pilipinas sa naskutang turnio.
13: Always an honor to represent the country. For us naman kasi, no matter what we do naman kasi, what matters most is kami mismo inside the team, we know what we're going through every day. Our coaches know what we're going through every day and we just stick with that. It keeps the team very grounded. Yeah, so we're taking it day by day. Naniniwala kami sa system ni Coach Tama at sa kakayahan naman namin kasi regardless of what happens at the game, we will...
2: Ang inyo nabati mo si Alas Pilipinas Women Team Captain Gia Morado de Guzman.
4: Giagat ang mamahiligon sa dulang basketball nga samutan ang Batang Pinoy 2026 sa 3x3 basketball qualifying round. Kinipaygayin sa mabot si Tia Maridi si Nuwabe ng Tuiga. Magsugod alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon diya sa City Hall Quadrangle. Sa City Hall Quadrangle, ang maong liga bukas sa mga lalaki o babae nga nag-edad sa 12 anyos ngadto sa 15 anyos. Samtang aling nito mga interesado, dalha lang ang inyong PSA birth certificate, barangay residency o kontaka si Coach Cyrus Diango.
2: Inyo nabati ang Magnum Quad 5 ni Ngadawa, Martes, September 15. Hangturugma, Timani, Ayokalimti. Nga sosok kagawas ng katilingban, katauhan ang labing gamhanan. Managlahi managatong baruganan, hukom sa katauhan ang matuman. Kini si Magnum June Albino.
4: Managlahi managatong baruganan sa matagisgutanan, simbolo kini sa atong panagiusa alang sa kalambuan. Kini si Magnum Aileen Acurin.
2: Ang prinsipyong baruganan sa Magnum 45 nga human, ang mahiya naman kayo ni Presidente Marcos sa iyang suna ni atong yaging tuig, tataw nga may mga nahimo na siya. tataw nga may mga nahimo na siya batok sa korupsyon. May napaimbestigar na siya. May napakasuhan na ug may napapriso na. Pero ang question lang kung may makonbikto ba. Considering nga sa atong nasod, idlas kaayo ang matuod ng hustisya, giingon pang may nalabigit pa sa drama. Gawas pa, ang mas dagko pang mga kabataan, ang matuod ng mga mastermind o mastermind, asa naman, anos aman sila maimbestigahan, makasuhan, mataro sa hukmanan, o masilutan. Ato na lang silang kalimtan, kana prinsipyo o baruganan sa Magnum Radio. Sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
1: Inyong nabati ang Magnum 45 hangtod ugma dinhi lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
14: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Mayong adlaw mga higala, welcome sa tanan. Kini ang programa sa panglawas gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero unong kasaligang brand sa vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas.
14: Life Extension Vitamin D3.
16: Kani manita lapad pupunto og sakita gid ba? Ati ta formal sang sakit sa kabulan. Pagkabalo nga ko nga naligi ko nay Life Extension, so nagsulay kong palit, nagkakaura ba kog litson. Giinom isod ako ang tulo. Nakaloy sa Ginoo, kanang wala na biya, wala na sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Buta sige na itong kinabuhi, butangan maging extension.
14: Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang ibong health, sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Karon, mag-isgot kita bahin sa gout. Ang gout kay usa ka klase sa sakit, diin naghubag ang imong mga lutahan. Kasagaran, kini makaapekto sa imong kumagko sa tiil, ug uban pang mga lutahan sa kamot ug tuhod. Nailhan usab kini nga gouty arthritis. Ang mga sintomas niini mao ang grabe nga kasakit sa usa ka bahin sa imong lutahan nga bukog ug maglisod ka sa paglihok niini. Ang panguna nga hinungdana niini mao ang labi kataas nga level sa uric acid. Ang usa ka tawo mas lagmit ang adunay atake sa gout kung ang usa ka miyembro sa pamilya adunay atake sa gout. Madugangan usab nimo ang imong tsansa nga maatake sa gout kung taas gyud ang level sa uric acid o hyperuricemia. Kinahanglan magmintinar ang saktong kondisyon sa imong panglawas aron marikayan ang gout. Siguruha nga balanse ang imong pagkaon, pag-ehersisyo. Siguruha usab nga husto ang imong gibugaton. Ligay usab ang pag-inom og sobra nga alkohol. Ligay usab ang mga pagkaon nga taas og purine sama sa isda, sardinas og karne. Inom og gatas. Usa ka pagtuon naghihimo online kaniadtong Marso 2021 naibal-an nga ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid sa mga pasyente nga adunay hyperuricemia ug ang suplemento mahimong dungan nga ikonsiderar aron matabangan ang paghupay sa hyperuricemia sa mga pasyente. Nakadungog na mo mga higala ang suplemento sa vitamina D dugang ang nagpaubos sa serum uric acid.
17: Life Extension Vitamin D3.
18: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili na ko ang Life Extension Vitamin D3 kay kani siya 100% gikan gyud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
17: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
15: Bili ang labing kaayo nga suplemento sa vitamina D. Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo o kasaligan. Life Extension Vitamin D3. Ang mga natural nga produkto sa Life Extension 100% nga gihimo sa US o gigama sa Life Extension Foundation kauban ng mga nunguna nga mga medical nga doktor, eksperto o scientists. Sigurado nga luwas o epektibo o aprubahan sa FDA US o FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based and advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Minahal nga mga tigpaminaw, salamat kaayo, ayaw kalimti. Pag-ingon nga dili sa gout, batasan ang pag-inom og Life Extension nga Vitamin D3. Every day tungod kay ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid.
14: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE. Sigurado! Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Playtime Entertainment Facebook page.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
3: Igsoon ang Jeditox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gamopalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registered Number FR-0715. Wagtang nga mga toxin sa imong lawas, nga mauhinungdan sa imong balatian. Ligon ang imong vital organs, aron maangkon ang maayong paglawas. Inomatagad daw sa Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: Playtime Entertainment Facebook page.
1: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpitupol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
2: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
3: Bugas-bugas, akong katul-katul,
4: i-DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas akong katul-katul.
3: DTX 500. Mabalik sa pinakadul ng butike sa inyong lugar.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sa Pilar Cafes. Wala giluyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
7: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
8: Hala, the brain isn't raining. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
9: Kung ganap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
10: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
11: Bili, di ko katlaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi maigmata sa buntan.
12: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
13: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
14: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Din nilamang sa Balitaong Serbisyo, Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
15: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
16: Kini, mao'y gisandigan sa programang walay gikalisangan o gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon aniya ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
1: Alas sa 8:55. Igala, kumusta mayong nga buntang kanyang tanana? Welcome sa itong pag-uban sa itong programa nga itong Magnum Rapido.
4: Magnum Rapido. Rapido.
1: Adlaw na siyam karon, may galang Martes o gapit sa 15 na may gala sa bulan sa September 2026. Adlaw karon, may galang Martes, pizza 15, ting swildo, ting tago, gihapos mga palautang may gala. O tungod kaya paspas man, mga igsoon, ang pagligid sa itong mga adlaw may gala. Nagasingabot na kita sa ato may galang gahuna-hunaon, may gala matag-adlaw. Sa ato may galang Christmas countdown, may galang karong adlaw. Doon na nalaman kita ay 100 days to go, 15 hours o 2 minutes, Christmas na!

0: Advance Merry Christmas kanyong tanan mga suging ati paminaw. 100 days to go na lang may gala sa dili pa kadaw mga igsoon sa Pasko. Sa tanan taga mga suging tig paminaw mayong buntag sa lang higayon may gala sa Dubraguban karuga buntaga sa duga programa sa Magnoma Rapido. Sa tanan nga na nakapahimutang na karon may igsoon sa iyong takatag sa kamangan na himutangan. Labi na sa inyong ipantrabahoan huaing kakamu karong mga parauna mayong nga buntaga mga suging tig paminaw. Sa ato mga igsoon nga mga OFWs, sa mga igsoon tanga nakaroon sa abroad, mayong buntag. Nakamonitor ka na ito may gala, pinagi sa ito nga live streaming. Inyo makita na may gala ang programa sa Magnum Rapido. Sa tanan nga mga naasa lagyo ng mga lugar, ha, nakamonitor ka na ito sa itong streaming live, mayong nga morning. Samtang sa tanan sabda ito ng mga viewers, karumatagnas kabuntagon, salamat ikan ninyo sa inyong kanunay nga pagsunod sa itong programa karugabuntaga. Sa tanan nga naka-monitor ka na to, pinagi may gala sa atong Magnum Live sa Facebook. Salamat sa inyong pag-share, pag-like. Salamat sa inyong pag-follow sa CBHAS Magnum Radio Cagayan de Oro. Dini sa ato sa Dakbayan, na salam alaikum. Kanyong tanan mga igsoon, taga mga Muslim. Mahag sa iyaan doon yung tanan des bukid sa atong mga igsoon lubad, mga maguma. Sa tanan nga nakaros kabukiran. Maupay na buntag sa inyong tanan, dinapita sa may probinsya sa Camiguin. Balik tayo din sa itong dakbayan sa Cagayan de Oro sa kahimtang sa lakaw sa panahon nga gihulat sa tanan.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Oga kinigabahin sa itong programa hatong ganito may gala ni Kagawad Alan Magsayo sa may barangay tablo ng atong syudad. Sa lakaw sa itong panahon sa ito nang i-advance pag-forecast kaninyo nga dunay mapurma nga LPA sa maya gawa sa Philippine Area of Responsibility o mahimong siyang bagyo. Oga nga itong i-advance ka forecast ni Ana, nahimo na siyang bagyo. Bagyo na siya pero layo pa kayo may gala sa Pilipinas but may gilayon na siya nga muabot may gala sa 2,665 kilometers easting bahin sa Eastern Visayas area. Ang maong bagyo may gala doon na siya gikosgon nga 55 kilometer per hour. Doon na siya may gigalay paghaguros sa 70 kilometer per hour. Naglihok siya may gala sa north-northeast. Dito na pita pasaka siya may gala sa gikosgon nga 15 kilometer per hour. Ang maong bagyo mga igsoon, dili ni siya mo landfall pero posible musulod ni siya sa Philippine Area of Responsibility but dito stumoy nga bahin saglit lang igo ra ni siya musulod pipila may gala sunod adlaw mugawas sa sabgihapon siya dili siya makaipikto mining dili siya direkta may gala nga makaigo ang iyang circulation but makaapikto may gala sa mga pag-uwan dili sa Luzon karong adlaw kundili sa Mindanao ug Visayas. Moy resulta may gala nga karong adlaw alang sa tanan nga gahulat-hulat kung duna bay ulan unya sa hapon maulanon ta may gala ang kusog nga mga pag-uwan sa maya Zamboanga Peninsula apil may gala sa ato dinis ato region Northern Mindanao ug sa Caraga dinis ato dunay pag-ulan unya sa hapon mga kaigsoonan labi na sa Northern Mindanao meaning Cagayan de Oro ug mga lungsod sa Misamis Oriental. Doon ay pag-ulan niya sa hapon may gala. Busa ga bantay-bantay o ga amping-amping dala tagpayong. Ang makapaulan ka nato Timog Pilipinas may gala is gitawag mga igsoong easterlies. Ang usa ka mainit nga hangin gikas Pacific Ocean, moni may gala ang mag-circulate dinis ato nga makapauan. Dinis ato sa Mindanao, ang hatak may gala ni ani mga igsoon nga bagyo nga nakaroon sa gawas sa iyang circulation dinis sa ubos kabahin sa Pilipinas. That's why may gala maigo kita sa iyang circulation may gala bisag layo pa siya kayo og apektado ang Northern Mindanao balik ko na ko Caraga og ang Zamboanga Peninsula but dito dapita may gala sa Luzon area daghang lugar gyapon makasinati is mga pag-uwan tuod na may gala sa mga localized thunderstorm dala may gala sa kiniabang dagon nga iya may gala sa easterlies sa pagkakaron wala pa'y epekto ang gitawag may gala habagat. Doon na gitawag nga term sa pag-asa ang monsoon break. Unsibot masabot sa monsoon break, ang habagat wala siya sa sulod sa Philippine Area of Responsibility, meaning tuwa siya sa layo. That's why monsoon break ang term sa pag-asa niya na. But mubalik rin po na sa habagat, either ugma or biyernes, mubalik siya may gala pagsulod ang kining naskutan may gala ng habagat. Nganong musulod siya nga si Bagat pagbalik tungod kay kining bagyo karon nga naa sa gawas, mupaduol man ni siya may gala dis Pilipinas, hangtod nga musulod dito sa tumoy. Pagsulod o pagpaduol niya, hatakon niya balik may gala si Habagat. That's why, gikan karon nga walay Habagat, monsoon break ang term sa pag-asa, mubalik na siya karon sunod adlaw may gala ug mubalik ka sa pagkamaulanon ang yadapita sa Luzon, Metro Manila area. But karong adlaw, still, maulanon gapon mga igsoon, even Metro Manila. Karong adlaw, may gala, unya sapon ang kusog ng mga pag-uwan masinati, yadapita sa Quezon City, yadapita may galas Marikina City, sa may Mandaluyon City, Pasig ug Patiros, Taguig. But the rest, may gala sa Metro Manila, still, makasinati gapos mga pag-ulan. Katulang yung mga lugar akong ipanganlan, ang medyo kusog-kusog may gala. Sa may Visayas area, kusog sad ang mga ulan ni Dapita. Dalagi hapon, ani may galang ipikto na ning bagyo na nasa gawas, ang circulation sa hangin. Igo niya may gala ang ubos na bahin sa ato din sa Pilipinas. That's why apektado ang Mindanao o ang Visayas area. Localized thunderstorm, may gala ang ubang mga lugar ng mga sinati sa mga pag-ulan unya sa hapon. So, mag-expecta o mga pag-uwan unya sa hapon may gala o ilabi na mga igsoon sa mga lugar nga gipanganlan ko sa unahan mga igsoon. Kining bagyo, mauni siya may gala ang bagyo nga kung musulod dinis ato may gala either karon Miyerkules, Martes, Miyerkules, mga kundili sa Sabado Domingo, musulod na may gala kining bagyo dito sa tumoy nga bahin sa Pilipinas, pag musulod, nganlan siya bagyong Queenie. Queenie ang iyang ngalan may gala. But, mulagi na, di ana ang El Nino, basing mingon nga pa may El Nino, na ay El Nino na. Ang strong dito na sa October, November, December. But wa magpasawot nga kuna ay El Nino, punggan yang ulan. Damor tungod kay grabe ang kainit sa tubig, sa temperatura da, sa hangin sa dagat, may gala. That's why muna makapa-create usab o mga weather system or weather disturbance may gala sa atong nasyon. Okay, so far muna may gala nga itong kahimtang sa atong lakaw, sa atong panahon karong adlaw. Pagdalamog payong kay posible dunay mga pag-uwan unya sa hapon sa Dakbayan o Lalawigan. So sama higayon kini kapon yung alagans kanginan kayong anchorman kini si Magnum. By the way, temperatura kadagan kahulat may gala. Ang atong temperatura karong adlaw may gala, dili kita init karon. Kaganinas kadlawon ang atong temperatura is 26 degrees Celsius. But ang katibukan na ito may gala nga kainit is 34 but degrees Celsius. But tungod kay namin nga dagom-dagom, unya sa hapon, yung gabi, unya may gala sa hapon, yung gabi, kay mga mapagulan, karon dili kay tainit. In fact, ang itong heat index karon 38 degrees Celsius lang siya. Wagit siya katungtong og 40. So dili, mami, init gihapon siya. Init gihapon, pero di as in, parya sa nang labay may gala mga adlaw. Since niagtong 1850, layuan na kay Antoy, since niadtong 1850 og hangtod karon ang nagtala nga grabe pinakainit nga temperatura may gala sa history ni sa ato is ni karong bulan niadtong bulan sa Agosto kana base may gala sa mga record sa pag-asa niadto may gala nga gikan niadtong 1850 hangtod karon may gala ang bulan sa Agosto niadto nakalabay bulan ba moto siya ang pinakainit nga nagtala nag-record may gala dinhi sa history mga igsoon sa atong nasod. Okay, so, kato dito, ordinaryong kainit yon, mamaak ito, mutakmag itong tao, may kalang kainit. Bata, karon mga igsoon, ninikaroon, tungon kay naibagyo doon na pita sa gawas, medyo apektado ta sa kanibang yung mga clouds formation niya, na may kalakining circulation sa hangin, mga igsoon, that's why, dili kayo init karon itong kawadangan, kumiskutan tamang lang itong heat index, but init siya, but diligid as in, pare sa nanglabay ng mga adlaw. Kana ang atong intotong kahimtang sa lakaw sa parahon, karong adlaw. So sama higayon kini kapon yung alagad sa kanginan, kanyang anchorman, kini si Magnum Manny Agustero, hantod taon niya may gala sa itong programa sa Magnum Rapido. Dito maglangan sa itong maragoban niya, karong may gala itong mga top stories o mga headliners. Unahod tamay galang uluhan sa itong mga dagko mga balita, balitang lokal.
1: Magnum Rapido, Rapido.
0: Uluhan sa itong mga dagko mga balitang lokal, ganahipos may gala. Usa mga igsoon ka 13 anyos. 13 anyos nga batan-on may gala, bata pa, 13 anyos ang naghikog, nagbitay, patay. Pabutan detalye sa itong kauban, pinagi ni Magnum Kia Villanosa. Samtang sa duga mga dagong mga balitang lokal, construction worker, giluba sa iyang kaugalingong kaubas trabaho di Asbongon Bukidnon, patay. O sa ito mga dagong mga balita, balita may galang nasunod.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Kinigabahin sa itong programa, hatog na ito ni Kapitan Romeo Bacaro sa Barangay Tablo ng Siyad. Sa mga balitang nasunod may gala sa nasunog na barko dito na Pitas, Curon, Palawan. Padayon, 13 pa ang missing. 13 ang missing. 17 na ka mga tao may galang waswerte. Patay! So, duga mga dagko mga balitang nasunod. Presyo sa mga produktong petrolyo. Misulbong pa karong adawa. Og sa itong mga dagko mga balita, balitang international.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa itong mga dagko mga balitang international, mga igsoon, pagkasunog sa usa ka nursing home dito na Peter San Nason sa Chile, 16 ka mga tao, patay. Now standby, may gala sa itong mga dagko mga butang at iskutan karga butaga sa itong programa itong Magnum Rapido. Nining adlaw karong may gala nga Martes, Pizza 15, Tingswildo. Sa itong magbalik, stay put sa Uras Mga Ginikanan, alas 9, Jess.
2: Time check was brought to you by EQ Punts. From day one to Dudler, EQ-tin nyo mo.
3: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
4: Babalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
3: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabasa mga butika.
0: Exxon ang DTX 500 at doon ay powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Bisamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mari, ngano na ginuktok man ka?
2: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
1: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kumplito sila sa tanan.
2: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
1: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
3: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblacion Taguluan, Misamis Oriental.
4: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kaban!
3: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
6: The Great Downtown Sale is coming big this September 18, 19, and 20. Get ready to max out your shopping era on your favorite brands with epic deals and big discounts up to 70% off mall-wide. Plus, an extra 10% off all weekend for Smack members. Get a chance to win an Apple iPad Air 8th Gen and an Apple Watch SE 3 on the exciting eRAF. Go all out shopping at the Great Downtown Sale.
7: For DTI Fair Trade Permit Number RXMR10023 Series of 2026.
8: Kanunay ka ba ang hilantan, sip-onon o gubhon? Sinyalis ka na nga loya ang imong immune system. Tumar sa Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mababaskog sa imong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Available usab sa DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizens discount, doa lamang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes na mahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan City. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
9: Basta Reloadi Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto usab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga Reloadi Pulso, Wadhos Quality Store.
10: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
11: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
10: Mas klaro na ba bisan gabi?
11: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
13: Nangita ka ba og lig-on quality roofing materials? DN Cideo Steel Corporation, your roofing solutions. Corrugated, ribbed, Simroof, Silvas, Panflex, Sandwich Insulated Panels, and more. Para sa lig-on nga to, tawag na 0918-964-4524.
14: Bukas na ang The Rural Bank Coverage Sum nga nahimutang sa Xavier University Gymnasium, Corrales Avenue, City O. Nakang Financial Services, Jubilee Loan for as low as 1.6 per month. Tawag or text sa 0970-561-4487. Grand opening September 18, 2026.
15: DTX 500.
16: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
15: DTX 500.
17: Mabali sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kaghapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix.
17: Mabasa ang butika.
8: Exxon ang Detex 500 adunay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang Detex 500 molimpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag Detex 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag Detex 500 na, ang Detex 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Bisamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450463.
17: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
19: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman. Swak sa bulsa. Kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit. Like so, sobra na to. Go! Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
22: Sobrang sulit talaga ng fresh ka tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
8: Oras alas 9:20.
23: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
24: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
8: Balik tayo sa pag-uban sa itong programa itong Magnum Rapido. Now, standby may gala sa itong mga dagko mga butang at isgutan may gala karong buntagag mga follow-up sa mga panghitabo. Pabuta may gala kay mga Exxon na usaka masubo nga balita tungod kay usa na sab ka 13 anyos minor ang naghikog patay may gala karong nga butaga. Pabuta ka tong siren may gala kun sa bagyo na hitabo diyan ni. Nahurot na ni mga pagtambag talis kahanginan may gala nga dili himuon mga Exxon sama niya ni kay dili kini may gala ang sulbad sa mga problema da pila kun depression. Ba tanaon taon sa gyud nagunang suliran kalabot ani may gala. Og naka-standby na si Magnum Kia kato unahon sabi. Unahon sa dato may gala kay unsa bagyo ng nitabo mga Exxon ning usa ka 13 anyos nga naghikog patay may gala in town usa kini may gala kalalaki direkta gikan ya dapita sa may Patpat Lumbia ning atong nga dakbayan Magnum Kia Belenosa Guad.
25: Yes, magdamama nino live yun di karon sa maya sitio Patpat Barangay Lumbia ning atong syudad kung nga di na kita mismo diri sa Panimalay ning usa ka 13 anyos nga nagingon nga nagahunos yung kinabuhi ilagay yung magdamama ni ganyan kung makita sa itong magdam live karon nakaplaster ang hinang kini siya sa ilang panimalay pero initial ani magdamama ni ika napulo ni siya sa 13 ka mag-igsoon nga nila magdamama ni purebuyag ilagay niya kaninga bata isa hilomundo kayo ni siya magdamama ni niya kagahapon na murag uwas na wala sila kanuna nga kaninga maghimo kini sa pagasakit sa iyang kaugalingon po dahil labi na kaya kanipod siya murag hilomundo niya murag wapoy na bungat po nga problema aning naisutan git po nga di pa ni siya matawag nga bata noon kaya 13 anyo sa mahog nga bata pag ni magdamama ni kaya murag paguhay pa man inatuli ining na mga pagdaron sa gara oo niya kaninga mo nga bata lagi isa napalgan nga wala na iya kinabuhi sunod sa ilang panimalay kung nga diin gigamit ni ini ang kaninga PC magdamama ni ang gigamit ni aron nga kaninga maghunos iyang kinabuhi gani man dinhi nga tungod ra ta magdamama ni iya ang uncle ka sir no si pa kanang sir
26: Leo.
25: So, si magdamani ka mo ni Kuana Sir Leo ang mag-a-isura, sir, paisubog igan sa Magdam Radio. Magdam Kia, kapag sa pagkasin niya si magdamani.
8: Okay, pasubo in town na, sir, no? Sa gidangatan niya ning maon taong 13 anyos. Unsa pa kayo rason nga nagpagkamatay man in town kini?
26: Amot ang sir na. Wow, gabalo, sir. Kaya gabalo. Gamal uman pa may gapon.
8: Ha? Gauban mo gapon? Aman mo na maingon gapon?
26: Sa Hawaii, Tista.
8: Abre pita sa Hawaii, ha? Gawa sa nasod?
26: Di. Oh. Nara, unahan, sir.
8: Oh, unahan. Hawaii. Hawaii. City of Hawaii.
26: Oh.
8: City of Hawaii, sakop sa lungsod. Ah, lungsod. Sakop sa Lumbia.
26: Oh.
8: Okay. Orgar, kamo gawapon, nag-uban mo gawapon. Unsa ba yung mga hisgot-hisgot niya?
26: Wala man, sir. Wala, sir. Uman-uman na yung papa, kami. Uman-uman.
8: Oo. Oh. Kining 13 anyos, kasi nga lalani niya, dagnay niya?
26: Atin.
8: si Atin. Kinis Atin, unsa man siya? Iskwela ni or standby na?
26: Nagkuhan siya. Giundang siya pag-iskwela.
8: Gano man daw?
26: Amot ka. Amot ka na siya.
8: So, unsa man lang iyang sideline pa karon? Unsa yung gabuhato niya isip batanon o niya uwa mag-iskwela?
26: Manuban siya merkada siya po. Yung mga bata.
8: Oh, manuban lang. Ang iyang ginikanan, why problema niya? Siya, why problema siya ang ginikanan?
26: Pag-iskwela mo na siya ang ginikanan, bro. Amot, saya nak warnya nak

0: ba niyang papa?
1: Oh.
0: Okay. Now, wa po ni siya makahisgot po. Naaba siya problema?
1: Wala man, sir.
0: Asar, unsar may gabuhatan niya silang balay diyan? Mag-isa may standby lang?
1: Oh, dudula. Dudula siya markada.
0: Dula-dula. Pero, unsa orasa ganyan siya naghikog?
1: Bako makan, sir. Unsa, hapon ako nung, hapon.
0: Hapon, sorry. Nagbitay siya.
1: Oh, da. Sa, dahil lang siya mo, mangod.
0: Ha?
1: Dahil lang siya mangod. Bibrikto siya ang, kung ba, maghabol. Oh.
0: Adyaras oh. Mangod niya.
1: Oh.
0: So, apa dapit niya siya dapit nagpakamatay dapit?
1: Da, sa kwarto siyang mama o papa.
0: Dito sa kwarto ko na wala man mabantayan man.
1: Amot ka lagi, sir. Kaya nirado mo ko na siya.
0: Ah, nanira sa kwarto.
1: Oh.
0: O niya dayon, giaba niya gikot ang PC dapit.
1: Wala, ando yan lang, sir ba? Ando yan lang siyang bata. Oh,
0: ah, ando yan lang sa manggod mo yung gisablay sa iyang oh. Liog.
1: Liog. O, muna na lagi.
0: O niya.
1: Sama gayon kanina. Ngao, di pa interview, sir.
0: Pero ang iyang ang iyang itail, makadapat yapon.
1: Oh, dapat din sila. Tingka lagi ko na.
0: Ano ka to ba kay nag basigi na italang tao bang naghikot si Leog ana?
1: Ah, wala kay ikso naman niya, sir.
0: Ikso na niya to dito.
1: Oh, dinhi sa gawas.
0: Ari ang nasa gawa ang naa sa balay iyar sang isoon.
1: Oh.
0: Ah, okay. Unya dayon kining inaskutan nga bata kini abang usab ni siya dula-dula lang siya ikson niya sa duyanan. Ana?
1: Dili, wala. Wala nagkuangid. Murag mingaw ba, mingaw?
0: Basin og kato, yalan tong dula-dula ba niya, natuok siya nana?
1: Mawagit nga ni sir, mawagit nga na ako. O, oh, mantayin siya, uyuan nga, kuha mo sila, gasusugay pa sila.
0: Unsa mga klase spesye ang gibutang niya, kanang panaptod?
1: Habol, magod, habol ha. Yan,
0: yan, yan. Ah, ang habol, gihikot ang isig katumoy.
1: Oh, ma, doon ang good. Giana, gibulikos niya.
0: Iyang gibulikos ang habol, ang doyan, siya ang liog.
1: Tuok siya, niyo.
0: Pag umagyan,
1: mosa gyud ni siya entili ana amot ngano ka gituyo gi siya nagtuyo gi siya ang kamatayon gi niya
0: sabton nga gituyo niya kay nanira man ka siya sa kwarto gani
1: mao gani
0: naging siya intention wa siya gibilin-bilin diya nga papel baka yang giswatan nganong gibuhat nagbuhat siya
1: wala gi sir
0: wala pa siya makahisgot siyang ginikanan diya nga muna yang suliran niya
1: katrabaho man yang ginikanan niya wa ma kwan siya bantay kay chao nga katrabaho man mangita gi pagkaon lagi.
0: Mau lagi, pero wa di siya makikisgot nga na siya ay problema, ana?
1: Na ako ni problema niya. Hindi akong pumanggot, sad.
0: Kung siya gigod niya, nga problema?
1: Problema lagi niya. Kapuyan ako kay siya.
0: Kay, ano kapuyan man siya? Nga, kaya hira niya wa may isko ilay noon.
1: Mau lagi na. Mutka niya lagi.
0: Ha? So, ikaw gadudag yun nga katotinuyo ganyan pagpatay?
1: Oh, dudag yun ko kay kamulauban pagkaya mila. Dudag ko. Tuyo ganyan. Kay kapuyan ako nung siya, ay nako, kapuyan nga, waiter ba ako na?
0: Siya, kaysa may istorya niya na, naging kapuyan na siya?
1: Eh, ganyan, ako pumangkot, sad.
0: Pero kung kapuy na sa kapu, buta na to, kapubrihon. Makakaon man siya, kaya na may panginabuhi ang ginikanan, di ba?
1: O, ganyan, o, igsoon, sad, naan siya mga trabaho.
0: Yung mga, awso ba ni siya, napalin yung mga dagko ng mga igsoon?
1: O, sikyo.
0: O, na, income, ay, importante ka makakaon.
1: Amot ka, sir, lagi, sir. Iko ka, wangin.
0: Pastilan sad ba? Kaluoy ba siya kayong bataang kalinghod pa ba kayo sa pangidaron? Nagpakamatay naman.
1: Nakita mo niya, sir, nga iyang uyuan niya naghikog.
0: Kano siya?
1: Lugay na din eh. Muna mo nga po ng tabang gapon, sir.
0: Amok nga po ninahita mo siya uyuan na naghikog gapon?
1: Oh, nakita niya, sir.
0: Ngayon kakita man to niya? Siya nakakita o na?
1: Dili, kami.
0: Ah, pagkasakpin ninyo, nagbitay gapon?
1: Oh. Kung siya, habol gapon, sir.
0: Aw, habol gapon ang gigamit?
1: Oh, diya. Mangga, oh. Diyan, nagyapon lagi. Nakita mo ganyan, sir, nga nagbitay yung mga tugkad ko, yung tilgod. Or gapon, uyuan gapon niya.
0: Kano siya man to?
1: Mga bain, dinibim, dito siya, pagkamatay.
0: Alagi, kano siya man to nahitabo?
1: Dugay na, sir.
0: Dugay na, pero iyan, gabalik-balik kong tanaw siguro to. Gadumdumo niya.
1: O, kani. Libot-libot pa kung siya kahapon ko, no, sa iyang gaykogan sa iyang uyuan.
0: O. Oh.
1: Na, naglibot-libot kung siya, nako, oh, kita, natulog man ko, nako, namay nag-isurya nga, libot-libot kung siya, nako, libot siya.
0: O. Oh.
1: Nako, na, mo, gibuhat siya po niya talay sa iyang uyuan, di, mo, gibuhat siya po niya.
0: So, na-con ni siya, na medyo na-influence ni siya dito sa nakita niya kanyang to, siguro?
1: Oh, na, sir. Kaya,

0: Oh, pero kaya yung batao siya, Manisha, Hilumon?
1: Hilumon kasi na.
0: Amo lang yun yung ginumilom.
1: O, ganina.
0: Hilumon siya, pero kung na siya problema, pero yung problema niya, moro, tingin niya, nagigikapoy na siya.
1: Mo gani.
0: Pero gainom naman yung batao na ni Kadako ay nagpagidara, dili.
1: Dili.
0: Naman ko yung mga bata, minor pa, pero gatunto na ginom ba? No, awat-awat sa barkada. Pero kini siya, wala.
1: Wala, eh, sir.
0: Ang yan, eh. Ang yan, eh, di arang yun siya, dula ubas mga bata.
1: Oo.
0: Nala, sige, Leo, salamat kayo, ha?
1: Oo, salamat, sir.
0: Oo, sige.
2: So, magnamamani na, na, po na iyaha nga, iyaha niya mo, giniiyaha nga, ganuulan yun, o ga kaning na siya, iya, problema. O ga, siya po ni makashare, mama, paisubo, gigan sa Magnum Radio, ma'am, no, ma'am, sir, pangalan gali, ma'am?
3: Angel. Angel.
2: Magnamamani na sa pagkasi niya si Ma'am Angel.
0: Oo. Hello, Angel, pasubo.
3: Hello.
0: Igon siya ni mo ning nagpakabatay ka, de?
3: Pag-umangko na ko, sir.
0: Pag-umangko ni mo. Ano siya ba yung nabaluan ni bata, ah?
3: Kaya kanimanggod siya nga bata, sir. Mudool ni siya sa kuwa.
0: Oh.
3: Mga kanang magpang-anap pa siya, sir, sa kuwa nga. At Angel, gusto ba ka magpapangahoy? Tingin ko nga, sige, tin, magpapangahoy ko. Kung saan din mong kwarta, tin, ako mong gaypalit o kapiti at Angel o kanagsudan. Oh, sige, pagpangahoy. Mga pila na ikadlaw, sir, nga na siya iga-istorya sa kuwa nga. Anong atinjil, gikapoy na ako sa kinabuhi. Anong gikapoy man kating nga? Kasi problema ni mo, kwarta. Wala din siya nagsaba, sir. Banara din siya sa kuwa nga. Mas atinjil, uy, gusto na ko mo sunod sa kuwang titi. Ayaw, pagina natin kay bata pa ka. Kanimanggod siya sa mga, sir. Kung may problema mo doon siya sa mga. Mudoon siya sa mga. Kanina mong iksoon, nasa ko iksoon nga. Mudol ni siya sa mga nga kanipitaong bata nga mailamay na to sir ang bata nga gutom kay mudol. Padili-dili mang good sir mo. Padili-dili siya mo. Pero mukaon man day sir ba. Ayaw pagkaulaw-ulotin. Kaon kay imo raming ayaan. Ayaw kaulaw. Isipan imo ming imong igsuon. Nali siya istorya nga. Last na to na ako nga istorya sir nga. In. Pasuguas ako sa imo tinmi. Ana din siya nga. Tinjil. Nabi ako'y galakuan. Asa ka padulong? Wala siya nagsaba, sir. Kung anak siya sa... Kwa basin malain ka, ha? Anadin ko nga, dili. Dili, tinoy. Dili ko malain. Kikabalun ako sa imong batasan, tin. Pagkuman na din nato, sir, kay... Ang iyang istorya, wala sa amin nag-speak nga iyang tinudon. Wala sa amin nagsaba sa iyang mga ginikanan. Kaya binamog, dili lang nga tinudon. Huwag yung minag-speak, sir, nga iyang man lang tinudon.
0: Anak ingon nagid siya nga
3: mo. Ingon nagid siya sa mga kami na sa diyang gatuganan sir kay yung sa iyang problema.
0: O sa ingon niya.
3: Ito lagi daw siya sir nga. Sige daw siya kasapan. Ano sa brano nga. Wala man may right anatin kay. Gitang ina ko siya. Wala may right anatin. Kay mo man ang uyuan. O mo man ang pamilya. Wala may right kita anatin. Nga ko ganitin nga. Diri na lang kamukuyo. Ano siya nga. Kasapan mo ko ati Angel oy. Kung diri kumukuyo sa imo. Mausad na gitin.
0: Tempo sa asa ba na siya nagpuyo di karon.
3: Sa yan, kung ang good sa yan lula, pero gaduulan na siya sa mga sir ba? Boy, siguro gaganang gusto mo siya.
0: Nga nung sa yan mang lula siya, kapuyo, nga naman yung ginikanan?
3: Ambot gani, sir, muna ipangutana na mo, sir. Uy, nga nung di mo siya ginikanan kay Wal. Ang kanimang yung mama, gatrabaho.
0: Oh.
3: O yung papa.
0: Ama na gatrabaho yung mama?
3: Wala sa mikabalo, sir.
0: Ah, basta kayo gatrabaho?
3: Oo.
0: Pila na sila kabigsoon gani?
3: Dagan man kani sila, sir. Murag sobra, isa kadusina.
0: Sa kadusina kapin. Oo, so siya ang ikapila na siya.
3: Ikapila ka, ambot ikapila ni siya na pa may gamay.
0: Ano pag imanghod yan eh? Daghan gina siya lang yun. Pero siya na nagpuyo siyang lula.
3: Oo. Kung wala ni siya kwarta sir, mudoon ni sa Samoa, mangayo. Ikabalo kaya ni Mr. Ambata kay mangayo, kay nabig, kay paliton. Kunang kataan na mo, gina sir.
0: Pero... Katubang pag-istorya niya nga sugon tani mo siya pero minsan nga mo agtun ako sa layo. Sabi, istorya gid siya nga magpakamatay siya, ana?
3: Wala gid siya nagsaba sa ako, sir. Wala gid siya nagsaba.
0: Lagi, unsa pa to yung istorya niya nga mo, unsa pa specific yun yung istorya niya?
3: Eh, wala mang gid siya nagsaba, sir, nga asa siya padulong. Basta kay nag-istorya na siya nga, mulakaw na daw siya.
0: Oh.
3: Asa man siya padulong? Wala sa puka. Kung yun, kaya binako bata, pabiyak kayo ni siya.
0: Pero katayuan niya, paglakaon siya, muna tong adlawa orasa nga nagpakamatay siya?
3: Mga dili, alas 5 man yata. O, alas 5 kapin, sir.
0: Nagingon siya nga mulakaon na siya?
3: Oo, Mani pa na siya, sir. Nakita na mo ako yung suon.
0: Unsa gid ora? Unsa pa gid orasya siya nagpakamatay gyud?
3: Alas 5 gid kapin, sir.
0: Alas 5 kapin. Katong orasya pod, mutong gikan mo nag-istorya nga imong siyang sugoon.
3: Oo.
0: Pero ningon siya nga mulakaw na siya.
3: Oo, mulakaw na siya.
0: So, paglakaw niya, nilakaw gid siya paingon sa balay nila.
3: Wala sa kukabalo, kaasa man siya nagapit-apit. Kaya ang ako kay naibawan, kaysa ko isuon daw siya gihapit.
0: Pero kanayang ipakamat yan, balay nila gyud.
3: Oh, balay ginila ni sir.
0: Oo. Pero katong iwas siyang gisugo, uwa na gid siya magpasugo pa.
3: Wala na gid, sir.
0: Kaya nilakaw naman siya, kamuingon siya nga na siya galakon.
3: Oo, galakon. Nilakaw sad siya. Naku nga, napabilin mga ito siya sa kuwa nga, hiyaw biyag kalahin natin sila. Multitas yung istorya.
0: So, kato lang sad ga panahon nga naka-istorya siya nga murug antunada magpakamatay. Kato ra sab.
3: Di, kuha na gina siya circuit, anagin na siya yung sige istorya.
0: Sige na siya panamilit kanya to?
3: Oo, sige na gina siya pangwan sa mga, gikapin na daw siya siyang inabuhi. Naku, ayaw tin, bata pa ikatin, duol, o siya yung problema na ni mo, duol lang sa mga.
0: Ang murag rason
3: wala bito siya paduulan, sir.
0: Ang rason niya ka na sige siya kasaban?
3: Oo, murag inanak yun, sir, kaya nga nung may inanak man lugar ang bata.
0: Kaya siya may kapangasaba niya?
3: Nadili sa nato i-kwan, sir, kay Iyaramang gyapo ang ko.
0: Pero, Rugar, kanang kakasabaan siya? Sabi na, kasaba, ba lang or dapatan siya?
3: Kay basta kay masumbong mo gina siya sa mga nga, na siya nga, kapoy, baka niyang ba, oy. Kapoy, baka niyang, sige, yo. Kaya may sige siya sugoon. Kay kanina siya, sir, hilig kini siya mga huy.
0: Oh.
3: Oh, ibiligyan niya sa mga. Dabi, sugoon man daw siya sa iyang nanay nga. Tin, pangawid dito tin kay atay sugnod. Gidanay ko na angel dili gi ko makapabilig sa imo kay amo isugdod sa among balay ana. Way problema tin. Ngay kakwat tin, kaana ko na siya sir. O ang kana man yang pamang istorya nga paminin-minin sir, wala gi mi ka speak ano nga bata kay siya oi. Bata pa kay siya nganong maghikog, magnauna og gikog. Kana mo giyang problema, wala ilain niya maduulan. Mo nang nakatikog guro ang bata. Eh kami raman din, ayaan naman mi niya.
0: Oo.
3: Okay, tuon mi, bala na. Eh makabantayan mi na mo. Inato, wala ba may nag-speak sa nga, iya man yung buhaton.
0: Pastilan ba?
3: Abi ng buhaton, abi ng buwan na ba ka ng binuang-binuang.
0: So, ang inyong balay o ang ilang balay, iya ka ng ipakamatyan niya dool ra?
3: Distance siya, sir, kay naaman mi sa luyo. Kay kana siya, hilig na siya mag-basketball dool. Doon naman among balay sa basketbolan.
0: Ang itong panang napagpakamatay niya, walay tao. Siya labalay.
3: Naaman, sir. Naiya igsoon, wala sa nag-speak niya igsoon. Nga nabay tao si Sulod.
0: Sa kwarto?
3: Oo. Ay, nilagkuan ba? Kay wala ang igsoon sa niya, nag-basketball. Murag wala, ragod. Basketball, pagbalik nila nga, wala naman na si atindi ay.
0: So, posible ito nga naabtan ng taon-taon kaya patay naman yun? Pwede naman ito madala pa taon-taon siya? Maayam-ayam?
3: Ala, dili sir, kanang natabang mang gusto siya, sir, bay. Tabang gusto siya.
0: Amining, pagkakita, gitabang pa?
3: Oo, oh, nagitabang pa na mo, nagsuka pa.
0: Unya?
3: O nang giapas pa na mo. Sus, pag, nang kwa pa biya, buka pa yung mata, nang liyok pa yung tiil.
0: Oh.
3: O nang gitabang. Sus, na may istorya nga. Kuan na ninyo na, iagto na ninyo sa city ni. Pag agto city, wala naman di ay.
0: Abugto na, kamulo pang paingon dito.
3: Bako pag ito sa sir kay, kay giana, giliyok pag ito yung tiil. Oh. Nagawas yung suka, ma'am, uy. Gawas, Jud. Kay grabe yung tabang. Sus, kay tiga na biyang wata, murag. Hana to siya'y hangin, pero giundangan man, ma'am.
0: So, dito sulod sa balay, sayang ka gihikogan, nanglock pa siya, nanglock?
3: Wala may lock kay ang balay. Ang gawas mo. Ang lock mo ay gigawasan ka ng portahan sa gawas.
0: Oo. So, So, katot imuntan aw, wala ito'y lain nga naghimo, gawas lang siya, iyarag ito.
3: Iyarag ito, sir. Kaya nga nung kabot mo siya ginano.
0: So, purely hiko ginto?
3: Nag-hiko ginto.
0: Sige, ikaw isip iyaan niya. Unsa ba imong mai-advise sa mga batan-on or bata karo gabay suliran aron nga dili masusama sa imong pagmangkon?
3: Ako lang maistorya sa mga batan-onan nga bata nga mga underage. Dili dapat nila hunonaon ang stress. dili naunaw nila ang problema sa mga unsay problema nila, unsay problema sa ginikanan ug unsay ang problema dili maabot unta sa point nga maghikog-hikog. Dili nganuman gitagaan gyud sa chance sa Ginoo nga buhi aning kalibutan at ato rang putlon.
0: Lagi.
3: Mo nag tambag gyud ko sa mga kabatanunan. Kabata pa kayo, kung way kwarta pangayo lang mo sa ginikanan, ayaw lang gyud mo wait nga manghilabot. Mag-point nga maghikog, ayaw gyud mo pa yung ano. Ang ginikanan na gyapon magbago. Mura gyud akong mga istorya, sir.
0: Nala, sige, Angel, salamat kayo, ha.
2: Sir, oh. So, mo to, sa...
0: Singal na to niya, si?
2: Ma'am Angel.
0: Angel, Angel o iyaan, iyaan sa namatay.
2: Oo, Angel, si. Sa pili ni Ma'am Angel. Rosas, ha? Rosas. Si Ma'am Angel. Salam, ni pangalan si Ma'am Angel. Angel Rosas.
0: Angel Rosas.
2: Oh,
0: iyang apelido Rosas.
2: Kuan medyo kuan iya nga pangalan. Siya kaning pambabae gyud kayo iyang pangalan. So, oh. Magnamaman ino ko atong ihulagway karon ang kaning kahimtang og plaster ani nga plaster ni balay ani ni atin magnamaman ni. Mayon gyud ka nga kaning nagalisod gyud po sila sa kinabuhi. Gani tuod man nga na plaster ani siya sa kaning lungon.
0: Oh.
2: Pero wala tay makita nga kaning bisan na lang kandila o mga bulak diri sa iyang haya pod karon magnamaman. Ila nga balay. Isa kamay ragit siya unya gani kani marga inayom-ayom na lang galit ning iya nga para maplaster ug mapahiran na siya. So kani nga na po ya dugang pud nga hangyo unta ni iya nga pang kabanay pud magnamaman. Sa to imong nga hangyo, sir?
0: Sige.
4: Ano? Singabang kamay ba?
2: Sir, ayot lang ah.
0: Mga isang tabang.
4: Oh, mga tabang, sir.
0: Ngan unsa pa may problema niyo diha karon?
4: Ah, wa game mo, wala gyud sila.
3: Wala kape, ano ba?
4: Wala kape, ano?
0: Wala yung kapian na na. Wala pa mong kadol dito sa opisinas mayor? Aron matabangan mo diya?
4: Wala pa, sir.
0: Dalikat mo dito sa opisinas mayor? Aron matabangan mo? Kay atong ang yon ng mayor dito. Di ba mo balibad ang mayor sa mga susama niya na? Manghatag, manggani, ka na pa nga, wala mga kabilinggan, ka na pa nga namatyan mo. Pero banawagan po tas tao. Sige, panawagan ang itong mga igsoon nga matabangan mo diya. Kahit pobre mga kaya mo inyong kahimtang diya. Aron nga doon ay pagsapar-sapar sa kape. Magkaon-magka. Sige. Diyo. Sige, panawagan ang itong manaminaw na ito ang matabangan mo diya, bisag ginagmay lang.
4: Manawagan ko nga, huwag na ikasabang sa mga gamay.
0: Oo.
2: Pero nga daw, din yun ni Shai Haya, day sir.
4: Okay, kung ito ka na. Bilnis.
2: Bilnis patlod na siya, Bilnis. So, nga, pang-upat kaadlaw nga kaning pang-sustain sa ilahang haya, I mean sa haya ani ni atin po magnamamani ang ilang gikinanglan kaning mga biskuit, kaning mga kape, o mo ginailahang nga nag-unag itong giproblemahan karong mga panahon na.
0: Mm-hmm. So, asa ba napit ni sa, alam niya napit ng pat-pat ha? Si, layo na?
4: Dora sir, nasa pa ninyo group. Ini.
0: Ah, sige. Oh. Kay, mentang mo kadali kata mo to City Hall, pagsama mo ba to dito kaya itong inpuan dito itong mga higala diyan nga sa Kops Mayor aron nga matabangan mo dito.
4: Onda sir na. Sige,
2: sir. Salamat, sir.
0: Sige.
2: So, muna magdamamanin no si Sir Leo ang kaning maraga o yuan o kapariyente na gihapon ato ni Atin. So, sa, muna ilahan.
0: Naadya ang tanan ng mga igsoon kay sumbra o sa kadusina man sila mga bata sa ilang magsuod. Dapat niya yung mga kauban mga bata diyan.
2: Oh, na may dagan kay bata diri magnamamani no basin kani mga pagumangkon or mga gagaw na baka niya pero sige kaingon pa maraga na pa ni siya yung mga manghod nga gagmay pagyud kay 13 anyos man siya
0: oh.
2: Unya ikanapulo siya sa 13 ka magigsuon pod magnamamani oh. So sobra gyud dusina ang ilahagit pod nga kaning mga magigsuon no so siguro po tungod tagi kay maraga kaninga bata maraga gikapoy na po siya sa kalisod or maraga isa pod na siya nga giyon na karagan pa ka siya gigsuon nya naka inikiskuan na tuod niya siya magnamamani pero grade 4 or grade 5 lang ba to siya tamad based sa ihapon nga mga paryente dire
0: oo
2: so mura gyud subo kayo na naon nga sa iya nga kabata pa nga pangidaron nakauna na gyud siya og ingon ani nga mirisulta gyud sa pagkaputol sa iyang kinabuhi. Ganyan man, ihapod nga mga pamilya po, nagsubo po karo nga panahon na o gamoto na ngayon o taon o ginagmay nga tabang para lang yun po nga masustain hangtod sa pagpatlod ani nga pating lawas ni atin po magnamaman.
0: Oo, so asa man gihaya kaya kaning balay nga na gipicturan mo na ang balay na di aron ang patay nga bata nga gihaya?
2: Nasa atong nag-live mata magnamaman no?
0: Muna nga balay nila.
2: Balay,
0: ilang balay gamay kayo puro na ikos lang diya o sa kanusin ng kapin ng mga bata?
2: basin po, sa ako nila gigo, ani magnamamani, basin ako ba, dito sa balay siya nga lula. Siya
0: kaling mga bata, das palibot, muna yung maigsoon din, imaw?
2: Yan ang mga igsoon, sir. Ano siya mga igsoon na?
0: Tagana kas bata niya, eh.
2: Lagi, bibo kayo ilahang mga bata.
0: Muna na ka-advantage kung dagan mo magsoon, kay bibo kayo yung balay.
2: Mao, lamoligin niya, kaning lain, dahil nagapangidaro na ay, kaning 2 years old, na yung mga 3 years old, sa, bibo kay dagantagan ng mga bata in town gid pud diri sa ilang lugar pag dako gid sila nga pamilya magnamani no kay labi na sila 13 sila ka buok nya napigit sila yung mga gagaw mga ante mga parente pa nila dili kay maraga compound pag gid sila diri magnamani ay balay maraga balay sa atong ato sa ipatuyok si magnamaro di kay para
0: tuyok,
2: sa
0: ibon
2: sa area ituyok sa gamay magnamaro di kay para na pud idea nga sikit-sikit ra ang mga balay diri sa kaning kahimutangan ani ni atin po magnamamani. So, muna siya, no, maraga, so, medyo sudlon ng tod siya, sudlon ng siya, baka yun nung sigigan nito sa Maya Centro, pero dinigit kaya siya ingon nga, so, nga kaning layo.
0: Maraga, daghan ba rin sa mga balay, di ba? Kasikit-sikit ng mga balay? Mga pinubri lang lagi, nana?
2: O, di rin man din naman siya sikit-sikit, mag-distansya, maraga na hong, na-compound siya, o. Oh.
0: Distansya siya para balay, pero daghan sila diya.
2: O, daghan sila, maripitag pundok-pundok ba, di rin nga.
0: Burang tribo, ba, tribo? Kini, usaka tribo din yun.
2: Oh. Diri pa tayo nga ka nang sikit-sikit nga dingding sa inyong silingan, dingding po ninyo, nga magatungganay na mo kung saan yung mga gipang istorya tira. Pero kasi sila, at least, gagmay siya nga balay, pero nai distance, nai igo nga.
0: Ego siya mo ni Gagard ni.
2: Sana, itong, kani si Gagard na ito, magdimamani ka ni Adto, sniper naman na ito ni siya karon. Sige na ito ang ating po. Huga doon na yung mga hitabo.
0: Ako na siya, nakabantiyo lang ni siya diha.
2: Aptik-aptik sa kanya siya magnamamani. Pag nakabantay siya gano'n ay yung mga hitabo, tawag na siya diretso sa ato. Kaya para gitgod nga ma-inform niya.
0: Muna si Kyo Giyod, nga gamay yung kasikas, bangon rin siya ni. Di ni pa rin ng uban.
2: Wapay kasikas, si bangon na ni.
0: Wala pa rin kasikas gani, bakot na.
2: Wapay kasikas. Aptik yun kaya, di ko kakaingon nga malutsan o makawatan. Kaya gamay kasikas, wapay kasikas, mata na ni.
0: Mata diretso. Muna'y mayo, muna'y security guard nga abtik.
2: Alert kayo ba?
0: Gamay
2: alert
0: lang kasikas, bakod, mata na yun, hindi ka natulog.
2: Mm-mm, alert kayo, active ga. Kaning mutigong lang gamay ang cellphone, ah. Mata na dayon. Yun. Hindi na bito pa huwaton kung kaning makabdan pa o kanina pa yung maglabay-labay siyang tungod. Pero kayo, alert, hindi siya pirmi po magnamamay.
0: Mm-mm, okay. So, sige, kaya at least nga ato na magpanawagan, basi di malo ilang budalikyat niya, mo tabang nila din ha, no? Kay tiaw mo na nga sa ilang kadaghanon sa mga bata nila, usa ka dosina kapin sila, kamagsoon.
2: Kapin dosina, yun, kay Trisi man.
0: Trisi sila, so usa ka dosina kapin, plus, although naman ni trabaho nun yung inahan o yung amahan, di ba?
2: May trabaho, pero...
0: Si Kyo, gihapon ang iyang papa.
2: Nasa, hindi, ang katong si Kyo, igsoon to niya magnamani.
0: Asig, igsoon niya sa tonamatay.
2: Oo, so na itong nag-bata.
0: Pero ang amahan, unsa may trabaho sa amahan?
2: Sir, unsa may trabaho sa iyong papa na, sir?
0: The drive siguro habal-habal.
2: Ah, construction worker lang yapan niyang mama, sir.
0: Tagkaan na kasi mga bata niya, oh.
2: Moro ah, sa? Katabang. Yang mama katabang, yang papa construction worker po magnamani. So makaingon kita nga medyo lisod kit ila nga panginabuhian na bina kaya 13 sila ka buok. Nya aside sa kaning 13 sila ka buok na pagi mga gagmayng bata gid po.
0: Dagan kay mga bata dia oh, mura naman ikpaktoris mga bata dia
2: gagmay. Nay nagkumbayot diri sa punuan, nay dagan-dagan, ayway purol.
0: Mo lagi.
2: Daghan gid bata diri
0: bibo kita. Pero at least nga inana ba, inana kabibo ang balay nato kung daghan tag bata. Kay ko imong anak duara, isa ra mingaw.
2: Mogyod,
0: mo siguro. Dagan kayo, dagan daga, no? Murag mga kung sa mais pa ni, mga buging dagan kayo ba?
2: Okay, inig magdagko po ni sila. Bibo po kayo ni kayo inig mag-uliay sila dire or kani nga makalako na makasatag sa tagsagit po ng mga padulungan po. Pero inig magka-reunion or magkatapok-tapok. At least bibo po po kayo sila. Unyak,
0: bibo sa sila.
2: Sila magnamani.
0: Oo, sige.
2: So wag ikan dire sa mga lokasyon sa Maya Sitio Patpat para kay Lumbian ng atong syudad kauban si Magdum Hunter Iki na Rudy Katapang kini si Magdum Hunter 23 Ki Abelian o sa balita og serbisyo Magdum Radio.
5: Magnum rapido rapido.
0: Salamat Magnum Ki Abelian sa gikan may gala sa Maya Sitio Patpat Barangay Lumbian ng Tondakbayan. Usa ka minor de edad 13 anyos may gala ang nagpakamatay. Og base sa pamahayag sa iyang iyan gamoy ang gahisgutan o yung anhaan, panahon nga murag yung kadangpan ba, nga nag-ingon, gikapoy na kuno siya. Gikapoy na siya kasi kuno siya kasab-an. Now, mula gina, no? Kaning mga bata man gud, sa karon-karon nga henerasyon, lahi ni mga bata karon itandi kanyad to. Mapinubre man nga pamuyo sa usa ka bata or naasa arangan, murag lahi gid sila. Busa nga, imo gid silang pa ilin-ilinan ba? Dapat nga dili na sila masilo, dili sila dapat magmahay, dili sila ma-deprive or pagtoba ka nila, napihig sila, nga pinalabi ang lain kay kanila. So, muna mga igsoon nga rugar atog yung pailin-ilinan kay lahi ang mga batasan sa mga kabatanunan karon itandi kanyadto. Kanyadto, latiguhon mani mo na sa kanabang sangas bayabas, sigigdagan pa uli, sigisag bunal may gala, wala na kanyadto. Ngisi-ngisi pa na pag-abot may gala. Pero karon ingon na naon ni mo ng bata, matingalan na lang ka, kadit na mo gawa sa kwarto. Di na mo gawa sa kwarto may gala. Be, siyang kasamaan ni mong istorya lang. So lahi kanyadto kay kanyadto, grabe ang torture kanyadto ka kanang gitawag nila mga igsoon nga murap to kasulga ka fraternity. Oo nga luba, halos lubaon ka na mga igsoon but ang mga bata baliwala na sa ila kanyadto. Karon bisag istorya lang murag dulot bukog na ang ilang pagbati ana.
5: Magnum, rapido, rapido.
0: So dili gid ta dapat labi na sa mga ginikanan, mga parents aron nga malikayan ang mga susama ni ani. Labi na ning mga bullying may gala. Pag-bullying ato sa kabata. So, pasubo in town. So, sa ka 13 anyos, gikapoy siya. Gikapoy. Unya, dala na siguro ninyo tanong nga klases kapoy. Kapoy sa kapubrihon. Kapoy sa kanabang tungod kay medyo nga taon niya napihig siya o roon siya baka. So, nagsagol may ka lang ang nagresulta in town siya papakamatay. Standby may gala sa ato mga igsoong nga mga uban para ito. Hisgutan ang mga discussions karugabutag ha. Og kini mga igsoon, una is, by the way, sa resulta dito sa BARM nga election may gala, unique sa ning lugar na mga igsoon, kay bisan pa may gala, pila na kalibu-libo na ka mga batalyon, libu-libo ka mga sundalo, libu-libo ka mga polis, mga tanke de gira, mga air assets sa gobyerno gipadala na dito para pagbantay sa election, pero gira marang gihapon. Only in the Philippines may gala na napita sa lugar, nga nahimo may galang inutil gyapon ang mga sundalog pulis nga gipadala ngano man imagine may gala ang nagbutar ng dalag mga pusil na kigpinusila sa mga sundalog mga pulis pinusilay sa diyan nga hutdan nagbala may gala ang kalaban ng gawas sa dito sa eskwelahan wa pwede dakpan wa sa may galay wa dakpan wa sa namatay ang katong pirmero kay nay nga samdan nay nga matay pero katong dias ko tabato gira sila diyan sa eskwelahan wa pa sila dakpan ng sundalo wa sa dakpan ng pulis. Pinusila yun sila tamas ginawa may gala. O niya, pagkahurot ng bala sa kontra sa mga armado, anang gawas sa polling precincts. Wapo yung nadakpan. Nangawas lang yun sila, kaya wala sila bala. Di na sila kaya magpinusila ng ato sa mga polis. Kuya usab, sa kadaghan kay polis, sa kadaghan kay mga sundalo, pila kalibo may gala, dito sa polling precinct, na itabo may gala, doon na dito yung duha ka mga sakyanan sa, either sakyanan to may gala sa kandidato or supporters baka or kinsa giayayog guba-guba sa mga tao dito may gala wa mo po nakabadlong ang polis wa si nakabadlong may gala nga sundalo niabotod ang mga otoridad pero buskag lang sa kanan. So inana ba nga makita ni mo may son nga bisag unsa day ka dagana ang mga sundalo bisag unsa day ka daghan nga mga polis pinakalibo ka nang imong ipadala diya aron magbantay kaya ra day gihapon may galas mga tao dito nga mga makigpunusyula nakigpinusila sa mga otoridad.
5: Magnum, rapido, rapido.
0: Nakigpinisula, pusil tamas ginawag yun, dala parak yun. Ang mga polis po, nas video may gala, pusil, tingala ka, kinsa may kipamusil, ani wakamay mga kontra, makita mo mga igsoon sila, pabuto, wala, buto yun. Mga M79, buto, tamas ginawa. Waman siya nga, ingon na to na sila dakpan, nga nakikinkwento nila. Murag, sa likwaot kayo na naon may gala, so inana ba? Kanang nahitabo diya karon may gala sa BARM, murag nagdugang la nagpabilos kagubot diya. Tanaw na ako, analysis na ako, may gala. I don't know sa inyo, kani ako lang na personal. Imagine mga igsoon, sa wala pa may gala kanang eleksyon nila diha, sa wala pa may gala gipahigayon ang kining unang parliamentary election sa BARM, sa panahon ni Digong, aron lagi may gala nga mukalma kining mga MNLF, MILF, Yadapita, rugar gibutang may gala, isip maoy mangulo diya mga igsoon, may gala si Alhads Murad ang dako sa IMA-ILF. Kay mo maning ganong adunay usaka barm tungod na sa mga armadong papakigbisog sa ato mga igsoong mga Muslim diha. So gibutang may gala isip pa mo'y magdala sa barm si Alhads Murad. Panahon ni Duterte. Panahon ni Marcos, gipulihan si Alhads Murad, gibutangan may gala ug appointed mga igsoon nga mao si Abdullah Sami Gambar Makakuwa. So, bangi na sila. Kaya, siyempre, lain-lain sila may galagpartido. Although, kini si Makakuwa, dili gyud ni warrior or kombatant or kumbaga nakigbisog sa grupo sa IMI or IMINALEP baka. Unlike may galag kang Murad, nga from IMINALEP to IMILF, nga nakigbisog may gala. Nakigira, nakigubat mga igsoon. So, conflict sila, conflict. Na karon may gala, kay naa na may nang daog, siyempre kontra niya itong, ang nakapait lang kay dapat unta, actually, ato na discussion pag into to para masabtan pagay na to, nga nung nahimugso ang BAM, Bangsang Moro, mga igsoon, nga gihaom para sa ato mga igsoon, mga Muslim, kay murabag independent ang ilang pagdumala silang gobyerno diha. Pero, ang netabo may gala, kagubot lang gihapon tungod kay unang-unak, eleksyon pag ganit, nagbiniraha na sila, pinusila na. Samot na pagpanglingko na naman daog, naagis na ikuntra, kakaubar sa nila, so magira ra gihapon sila. Magira ra gihapon. Unya, ang nakapait tungod kay, nganong nahimugso ang IMI, ang BARM, tungod ka na may gala sa mga IMI, IMILF. So, karon ang naasa mga nagkandidato, dili man mga IMI may gala, kundi dili mga politiko. Sabton, pariya ra gihapon may gala anibang atong itawag nga party list. Ang party list may gala, mga nagrepresent kana ngadto may gala sa mga marginal sector. Kato pinakaubos papananglitan karon, mag-uuma sector. So ang ibutang unta nga kandidato nila may gala sa party list is kato yung purely mag-uuma. Dili man. Ang nagbutang, ang ibutang di may gala, mga politiko man. Ang politiko mo'y nag-represent sa mag-uuma. Dili unta dapat mag-uuma gyapon. Sa mga riders, dapat unta dili kanto may galang politiko ng mga politician ng mga trapo. Gikan silang organization. Ano ba? Sa mga senior, dapat gikan sa senior. Asa ba may gala? Mauro gyapon itabo niya mga igsoon sa BARM. Nag-election sila, unta represented, gikan mismo sa original nga nakigbisog nga maukta kining IMI. Gipang disqualify man. Gipang pulihan man may gala sa mga real nga mga politiko. So, gubot lang gihapon na. Ako kagalingon analysis ha. Pasailuwa lang ko kung sayop ko sa kong analysis. Mas musamot pa nagkagubot niya. Timan igani mga gala. Kanang nahitabo karon diya. In fact ha, mao pagay pagsugod sa eleksyon, nangagira-gira na sila. Isig paksyon mga igsoon sa ilang grupo. Samot na kung makalingkod na mga igsoon. Makalingkod na. So, ambot, kung siya abuto na ng lugar na napita, may gala. Pinakauna pa man siya nga eleksyon. Parlamentary, mga gala. Eleksyon. So, of course, sa ato nang giingon kaninyo, may gala, nag-representar unta ka na, mga igsoon, sa 80 man ka mga sets, may gala, sa parliament. Dayon, 30 ka mga regional, may gala nga mga parliamentary political parties. Unya 40 rin ka mga party representatives o 30 ka mga sectoral nominees sa area. Pero wala maguna magkadimao diya. Muna nga si Commander Bravo nag-ingon nga di naman imao na purma ang BIA akinibang BARM tungod man ni kay Nay IMI. Pero ang nangdagan o ang ipang-numine niya karun, dili man ang mga IMI. So kagubot na kagyapon, timani gani na ilang naitabo niya. Kagahapon lang ay, sa eleksyon, matingala ka may gala, libo-libo pila ka mga batalyon na gipadala niya, mga sundalog, pulis. Wala man lang gihapon may gala, di man la kontrol. Pasailo ako ha, ba't dili gihapon kontrol sa libo-libo ka mga batalyon sa mga pulis, mga sundalo, mga tangke de gira, mga air assets sa itong gobyerno gipadala niya, di gihapon nila mga eksyon, kaya nagira ramang gihapon. Nangagira ragyapon sulod sa eskulahan. Tadawa, ragun ng mga naasa, mga viral sa social media. Siningita, Pinusila, nagin nga matay, nagin mga samaran pod. O niya, even mga sakyanan, di la control may gala nga kontrolahon ang tao nga walay kagulian ba, wala bitaw gani mga karahasan nga may tabo. Ay, ang mga sakyanan may gala gipang puspusan, gipang guba, gipang pusil ang mga ligid. Asa na ba ang katong gipadala dito na pita may gala? Asa na ba ang gipadala mga igsoon ng mga kinibang sudalog mga pulis? Kaysa ilang allegation nila, pag ikaw nga grupo naakas administrasyon karon, aalaod ka nga magdalag armas. Pero kung ikaw grupo nga dili ka kapartido sa administrasyon karon, adili bawal ka magdalag armas. Muna'y hinungdan nga nagkagubot sila. Kay sila, gitugutan magdalag armas. Pero kami, bawal kay ganban. Agubot sila. So kato ba nga unta, kung katong kadaghana sa mga sundalo, mga pulis nga libo-libo, nagira raman lang igapon sulod sa eskulahan? Nagira, unya dayon mga igsoon, humagira ng autag bala ng gawas. Kagrabe ba sa din lugar mga igsoon? Asa naman itong ipadala diya mga igsoon nga mupugong sa kiniabang mga armado nga musulod sa presintuhan, mga armado nga pwedeng makigira, nakigira raman gihapon sila. Nakigira. Nahutan lagi siya lagbala. Kaya matan pa nila, di kaya ang lambala, ikalahutay ang Pinusilay. That's why nangundang sila ang Pinusila nang gawas dito sa eskulahan, nanibat, rasab sila. Okay, rasab. Pastilan, ginoo ko, mga igsoon, kining iriyaha niya. Ambot, pagkadili, masabot, mga igsoon. Trupa na gaya ng pagkadaghan, gigayo halos, agaton talang trupas Pilipinas, gipadala na dito. Tuwa dito, may kala. Pero, wah, although, nagbalamposo na mga Japon na human talaga pong eleksyon matun pa, pero nag-iuban failure yun, kaya di magtabas-tabas yun. Makigira yun. So sa ato pa, dili ginayin mampunggan may gala, lisod yun, nga mapunggan ka ng lugar niya, nga magbatog armas ang mga tao. Makikpinusila, manggani. So, mag-expect kagin anytime, nga doon naging pag-ulbos kagubot niya. Kaya, despite nga gipadala na tanang trupa nato din ha, wa gani makapugong Pinusila. How much more kung mapull out na ning ato mga pila ka batalyon, libu-libu ka mga naakaroon dahil sa area. Kung mapull out na ni, na, sila-sila na sa diya magbinirahay, may gala.
5: Magnum, rapido, rapido.
0: So, I don't know, mga Gison, kung unsa baga kini, mga gala nga pamaagi. Kay, instead nga, maghimo ta sa kiniabang, kanabang pamaagi nga mahatag ang posible unta nga peace and order dia, wa maghihapon. Okay? So standby sa result dia, napita may gala karong mga panahon na. Samtang sa pikas kabayo siya may gala sa kahimtang sa kantubang mga sakop sa New People's Army nga nga matay may gala ka mga opisyal, actually may gala na nga kuha na tunduha ka mga tagas nga mga katuuban, no? Like may gala kag Kakikoy, si Kakikoy o si Kadodoy, gipangdala na may gala na nga kuha nila mga pating lawas. Tawag i-plaster may gala sa may sityo Aligunon, dito Smart Iklabiria may gala. O ang usasab, mga igsoon, katong nga babay, karon kuhaon sa ito may gala. Kay dalhon to napita sa Sambuanga, kay layo to, ang iya may galang Pinoy Adan. Samantala, usab, ang akong kababayan, nga si Ka Rida, mga igala, nga mao si Julia Cagadas, nakuha na sa iya nga pateng lawas, gi-plaster na sab, mga igala. Tuwa na sab karon mga igsoon ang iyang pateng lawas sa haya mga igsoon sa plastada nga ambot pwede baka nato ibutyag baka basta kay kini bagi plaster na iyang pateng lawas mga igsoon og dakwa na gi plaster na gi haya na og hopefully unta no kay actually may gala kini si Karida ang iyang mga igsoon ani rugar na minam ni pamilya niya karon sa tong programa mga igsoon. So, ang iyang ugong isa kaanak ani, mo na ni karon namina mo ni si Im-Im karon nga Nadias Bukid, may gala. Kining iyang igsoong babae, anak niya nga babae, nga mo'y gadala karon may gala sa Misamis Oriental, sa Kaliukan may gala sa NPA. So, namina mo ni karon kini si Im-Im, si Ka Maulin, mga gala, uban sa iyang kapikas nga si Jakim, nga basin og rugar pwede na mo nga muuban na din sa ubos nga manimuyo na nga walay gapangita, manimuyo nga di ta magsigig tago-tago, manimuyo nga na ang kabalaka nga basid baka o na nga itong mga kalaban, basid ay baka desisyon mo nga mo kanaog na lang baka o di nila ta sa ubos. Kay wa na magitay mahimo dias kabukiran gyud pag tago-tago, kay sumaytoy mahimo in town dias pag tago-tago. So kung naminaw man niyang anak karon nga si Maulin, may gala ka Maulin, na dias sa naman sa karon dias bisabi oriental gyud tago-tago pa, basig makadaog na ka kay aron nga magkahiu sa talis ubos ba ikaduha, para mariglar po ni mo bata gamay para ba ni mo bata. Kamaulin nga naminaw karon kung naa ka man karon nga minaw dias kabukiran. Aron nga imo nimo maregla nimo bata kay luoy ba nga gamay para ba in town kini. Imo lang na nabilin sa imong iyaan. So para imo na mareglar nga naing imong bata kauban mo kay sa magtago-tago ta dias bukid. Kay actually pipila da ba lang gid ni may gala ka mga leader sa NPA ang nabilin may gala. Although medyo dako-dako di ang mga igsoon kini si Jakim. Mga igsoon, kaya mumani right hand ni Ka Rida, kaya lagi, kung ano mga sabi niya, murag iaras ang Lord's Pamilya ba? O niya, kinipon si Ka Maulin, kung naminaw ka man karon, si MM, basin siguro, pwede na, nga nalatan din sa ubos. Aron nga wala na ay, wala na tayo pakigbisugan pa nas bukid baka, kaya basing mga disgrasya ta ba? O, kaya mga ato man isla mga higala gihapon mga igsoon kay balikon ako kini si Karida kababayan tara ba ni kadua kadto nakita mi dito sa Sugbong Kogon gignan ko siya kababayan kay kababayan kay bumiya kong ta uy kababayan kita gihapon ta dinhi incha uy man ya abot dinhi igko kumusta kaya pa ni man imbukid dagandaganon buhi parugar ni si Karida nagkita mi dito sa kalauyan kauyanan mga igsoon bukid ka Sugbong Kogon bukid na kayo. Inko kaya pa ni mabut gandagano ni. Insya kaya kayo. Inko matay siya ba nga sa imong pangitara kay itong panahon na medyo itong pagkita na mo di sa Sugbong Kogon dilip pa ni siya inani ang kaedad karon nga kataas naging kayo. So mato pa niya kaya kayo. Kaya kay idagandagan sa bukid. Inko katagas ka ni Bukira di kaya akong pa ni mo nagdagandagan ni. Nanamay ang mga sakop sa mga bataon man niya mga sakop. Gipangutana ko man niya si Akarida inko kababayan. Namatiktan ko imong mga sakop tanan. Punos mo ni mga batanon. Mga batanon, yun kayo may kala. Inko picture ta si mong magkaubad siya. Picture mo niya, kabayan. Picture mo niya. Inko, mga batanon man yung mga batanon man eh. Nga kasagara sa mga impero, katagag sa ugidad. Kini mga batanon. Ang yan tubag is, mas maayaw man yung mga batanon kaya wala pagibang arthritis. Kaya kana ka ng mga tagas ng edad, imo ng ubanon tos bukid, magsigig reklamo ka sakit ng tuhod. O niya, maning batanon ko no, kay medyo makadagandagan pa. Rugar, actually, kini si Karida, isog ni siya ang babae, pero nanay gigay siyang dinalahan, may gala, nanay gig kayo. Magsige ng smile-smile. Siya smile-smile ni may gala si Karida. So, ato gigignan siya netong panahon na pagkita na to, nga, murag tas-tas na ganyan mong panirmisyon ni Skabukiran, ba? Basig, manguli na tas taguluan. Katawa na siya, mga igsoon. Katawa na siya gihapon. Kay magsige nga po nigising-ngisi si Karida. Nagyabot yung panahon niya, may gala, sa taas niyang panahon, nga nakabsag yung siya sa kinabuhi. Luwi kitanaw niyang lawas, may gala, katusak-tusak yung lawa, bala. Tusak-tusak, kaya mumanig gusto niyang inanig yun. So, ang iya pong mga igsoon na nagyapon. So, ato na lang agat sa nabilin niyang igsoon, kay isa niya kay igsoon, anak niya, doon naman eh, ang isa niya ka anak, may gala, muminagdala karun niya sa Misamis Oriental. Kini makita nyo di may gala sa kini bag atong sa akong Facebook may gala nangamatay na ng uban ani. Na uban mo dan rin din uban nangamatay na sabni. Na si Karida nga mo ilang leader mga igsoon mo gay yung kabatay tong yaging adlaw sa encuentro dito. Kay kini si Karida may gala nagini mga batanon nga ga dikit niya. Mga dikit ga dikit niya nga mga right hand sab niya ba. Gani pag picture na mo medyo siga yang mata sa yang right hand ko. Kalma kay sa inyong bushing ni nga magpa-picture mi kay kababayan maya pareha taga-taguluan mga igsoon taguluanon lugar nga kaliwat so sige sa tagaghat niya nga naog na ta gwapo tong puyaan ng wala tay kontra adigid siya so naminaw mo ni si kuan karon Molin MM yang anak pag-isip-isip kung basig magka-decision ka nga kanabang manimuyo kita din sa ubos kaysa gapangitaon kita sa gobyerno. Init naging kayo gyud just bukid. Init dili init tungod sa adlaw kun dili init kayo gyud ang monitoring sa intelligence sa military o sa kapolisan. Kay kung si Karida sa taas-taas niya nga panahon mga igsoon nga gawas nun siya dito sa pagtago-tago sa kabukiran, swerte siya kanunay nga di magkakasakpan sa mga sundalo, but yabot gyud ginahurot gyud yung buwinas. Nahurot gyud yung buwinas may galag na squad gyud siya. Na jackpotan gyud siya may gala. So ang iya karon nga lawas gidala naman mga igsoon nagihaya karon sa ka lugar. Lakturo na to si Ka Rida kaniadto sa Taguluan nani siya gapuyo di sa Barangay Santa Cruz. Okay, ato prangka na lang. Nani siya gapuyo sa Barangay Santa Cruz, Taguluan. That's why kagahapon baingkong happy fiesta Santa Cruz. Unsa bay nasa Santa Cruz? Kay dani siya gapuyo may galas Barangay Santa Cruz, but ang iya nga lawas karon wala sa Santa Cruz gihaya. Nasa usa ka lugar mga igsoon. So ato na lang i-hold siguro para sab nga sa ilang privacy. Para sa ilang privacy may gala kay wala naman po niya mga igsoon po niya. Tauban mga igsoon. So diya siya gipailo na luwag mo sa nga plaster niya. So sige. Kay di ba nga ito mabutan mga igsoon ng tao. Sa unsa itong convince nga wagin mo'y kaugmaon diha sa bukid. Wagin mo'y mahatag ang kaugmaon sa inyong pamilya. Bumitaw gani kini si Ka Maulin nga naminaw karon. May buntag kanyo diya sa kabukiran. Labi na kang Jakim. Pwede mga maghangyo to sa gobyerno nga munaog na lang mo, dili mo rugar nga pasipadan sa inyong pagkanaog, aron inyo sa nang maariglar ninyong anak, kay gamay para ba yung taon ninyong anak, kanyong gibilin lang yung taon. Okay? So, inana lang. Ang ato is, tabangan ta itong gobyerno, aron nga wala na yung magpinusila das bukid, kay gikapoy na ta pagpinusila das bukid, may gala. Kuy, pastilan. So, kung naminaman ka, basin siguro unsa magka i-decision mo basin magka decision ka labi na sa ato sang usasab sa mga igsoon gapon nga gahawid diya karon sa may Kitanglad taga Taguluan gapon basin interesado mo nga mo balik na lang isa sa bakans gobyerno o niya dayon dala pa na imong anak nga imong giuban sab diya sa Kitanglad kung ugaling gusto mo nga magdumani patabang mi kay aron nga dili mi hilabtan sa mong pagkanaog sige. Ada ba? Kay aron nga maka-eskwela po na inyong anak ay imong anak diya karon kwan kini bang atong kababayan nga naa di as Kitanglad pod natay kababayan nga nas Kitanglad diya karon may gala usag gihapon ka babae ning leader sa NPA cum laude ra baunta kini pag-graduate mga gala cum laude isip pag-graduate niya mga igsoon cum laude lagi kaon-kaon gidagmay ay naunsa ra bini sakan mus bukid dinon. So, karon iyang gidala iyang anak na diya. Dalaga na rin na iyong anak. So, basin og gusto mo mukanaog, pagsama lang. Kay parang asistihan na to nga di mo pasipadaan. Hangyo na to ang sundalo. Hangyo na to ang polis. Nga munaog mo diya nga kanabang dili mo mahilabdan. Okay? So, si Ka Rida, mo ni siya pinakataas nga leader sa NPA sa ato sa June 10. Tinahod yun ni Mangala. Pagkadagag ang sakop ni mga igsoon. Ingon lagi tong pulis nga atong sundalo tong atong higala pre tagaytag picture na nila pre be ingko bananginta ha kay basig kwad pro okay ra man sila kay pa ingko nga magpa-picture ta mga igsoon ay pusing sila man sige pa kita mo aron makita mo sa inyong mga parente nga buhi pa mo na dinis bukid ho buhi pa mo sige picture picture sa sila may gala smile pa ko smile smile sa taming kamintanan. So, may buntag niya sa kabukiran, labi na nahibilin pa ang mga sakop sa New People's Army. Pag-isip-isip mo diha kay in town si Ka Rida, ang wala na, inyong nanay. Tinahod kini si Ka Rida, may gala. Unsay itsura ni Ka Rida, tanaw niya kung Facebook mga igsoon na diya si Ka Rida. Okay, so, plaster naman yung mga patay ng lawa sila, mga igsoon, o ang uban, lahat uban sa buwang ganing ubang patay, may gala. So, karong sang adlaw may gala, dunay increase sa pagbayad atus magdumpersib lang ka kay grabe na kita ang pag-increase karon may gala sa kwan sa kiniabang presyo sa mga produktong petrolyo. Dako-dako gid ang pag-increase karon sa gasolina krudo. Oga matud pa tong issue diya sa kwan, ismiringhoy diya sa presuan, ugma lang nato na siya, diskasan, ugma, para gataas-taas ang atong diskasyon. Tuloy-tuloy ta ba? O, ugma na, kanang mga piniriso, ipagawas may gala kay mag-ino, maglaladig mga talanik mo, may gala nga gwardya. Pag nangahubog na, ilang ipasayaw-sayaw. Tiyap na kahangal-hangal ng klase sa mga gwardya sa jail. Ilang ipasayaw-sayaw. Pag medyo okay na, uy, ilang man pang ismiring huyon. Ka mga kalay-kalay, mga klase sa gwardya, mga gison. Ugma atong discussion na na, kay para largada ta ba? Largada ta. Okay? So, karon sa ato magbalik, siya, kung siya, si mag-1% sa oil price increase, kay taas kaigod ang krudo, presyo. O niya, dayon, muna nga, pang-ship na mo. Kaya ako, wala pa dito pakaship, kaya pati kwarta. Pang-ship na mo sa kiniabang mga electric vehicles. Na mientras napay dagan istak karon sa BYD di ang mga sakyanan, no? So, ang BYD may galamoy naglumpani karon kay sa sales sa sales may gala itandi nimo ang Tesla og ang BYD. Actually ang BYD mo gini siya may galay karaybal sa Tesla nga mga sakyanan. High-tech mga sakyanan mga igsoon og di na mo gamit may galang krudo, gasolina. So BYD ang katapat sa krudo karon kamahal kayo. Sa ito magbalik para masayaran tamay kala, pila ba'y gi-increase? Unsa na ba'y presyo karon sa mga produktong petrolyo? Sa ito magbalik, oras, alas 10:15.
6: Time check is brought to you by Charmy, breathable panty liner for everywhere confidence.
7: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Suno sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. TTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang TTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
7: TTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
9: Let's go. Go with the flow.
10: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
9: go with the flow.
10: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
9: Charmy.
6: Charmy breathable panty liners for everywhere confidence.
11: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all-natural and leading-edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
12: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
13: Mapalit sa mga butika.
14: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
15: EQ Pants. From day one to toddler, i-continue mo!
16: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
17: Pag-ibig fund, solid kabon.
15: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.

0: Mighty C, na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanang mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C!
1: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
5: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
6: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
7: Oras alas 10:19.
3: Time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
7: Balik tamagang pag-uban sa itong programa itong Magnum Rapido. Kadyot kasi Magnum Pero Sid Blanca ito sa i-check may gala. Pila ba ang gi-increase karong adlaw sa diesel o gasolina? Pila na ba yung presyo karon diya may gala? I-check na Magnum Pero Sid. Go ahead.
9: Malamani sa ato paglibot-libot karon no sa mga presyo sa produkto petrolyo. Ang dako-dako gitaw magdumani ani karong sunod semana. Kani karon maramani siya og kinibang pasiyon na lang sa ni karon.
7: Ang expected is sa muabot pa ni balik og 100 pesos per liter na sab.
9: Tawa gyud magdumani so ang increase nato karon.
7: Bila?
9: Ang atong diesel 4 pesos ang 31 centavos. Ang atong gasolina, 5 pesos o 68 centavos ra. Kerosene, 4 peso ang 62 centavos.
7: Onya?
9: So, mauni ang kinibaga presyo hanay karon sa atong pag-increase sa produktong petrolyo. So, kung mutubol ka karon sa mga gas station, o atong kag-Caltex magdumani, ang Caltex, ang ila mismong kinibaga gasolina karon. Ilang special gasolina sa Caltex.
7: Oh.
9: 93.65. Ang ilang unleaded 87 pesos. Ang diesel karon 95 peso and 70 centavos ra magdumani. So barato-barato ra. While ang ila anita sa Shell. Ang Shell gas station karon ang ila mismo ng kinibag diesel.
7: Oh.
9: 95.70.
7: Uy.
9: Dahil ang ilang lugar magdumani karon nga ibang special gasolina, 92 ang special, ang unleaded, 87 pesos magdumani.
7: Kanya?
9: So, balato-barato rin yapon, kaya hapit na abot 100.
7: Gamay na lang yun.
9: Gamay.
7: Pila diesel dia?
9: Ang diesel magdumani is 95.70.
7: 95 pesos. Sa sunod si mana na, kaya mo increase biyapon ta, 100 na.
9: Oo, lagi pahita sa kaya, no? Dahil ang kinibag ato mismo lugar magdumani sa Petron, ang ilang diesel is kinibang 94. While ang kinibang gasolina sa nato is special, magdumani is kinibang 83.40. Dayon ang ato mismo ang unleaded 82.40.
7: No.
9: So karon ron eh, natas line of 8 and line 9. Pero next week, nata sa line 1 na ta magdumani. Sabton nga posible next week na sa 100 pesos na ang liter sa diesel.
7: Oo.
9: Na sa special gasolina nga mulibol na sa 100 pesos.
7: Grabe no.
9: Balik ta 100 imbis nga nakuha naman tong bisinaw ka.
7: Di os di abot naman yung tutog sa isinta kapin ba yung unta yun?
9: Lagi, ganaan na ta ito magdumani pero paldo na sa mga gas station ani.
7: Grabe, di abot.
9: Dila na sa karon kay mula ginagamay lang lalis dito sa gawas. Lalis pa lang ha. Naglalis pa lang sila sa gawas magdumani. Ano, nagsangka na tanin niya. Paborot karon ang sila karon nga ano. Nakabalo manggut sila magdumani nga grabing away-away. So nagpundo sila daghan kay tanan nga kinibang krudo. So pagpundo nila karon kalip ni mahal, daghan pa kaistak, grabing nga paldo magdumani. Dubli, manang itawag nga. Palit yung 2 karaptor. Hindi kita tulugit karaptor ane. Isa kasimana ra. Tulurag. Kaya tiyaw mo na ha, ang kuhan ka ron dapat nga kuan pa, stable pa kay wala pa man lugar magdumani gi matod pa gini lang wala pa man gisirado ang state of Hormuz pod. Para yon pa sa isa mga barko wildlife barko gyapon nga kaluparan sa Misael. Pero pa kaagi man. But din sa tas lain na sad magdumani. Kanang nasang gingon na gini mo magdumani nga tungod sa atong dolyar. Ang palit na dito gamit ang dolyar sa gawa sa nasod. Mahal naman kaya itong dolyar magdumani.
7: Correct.
9: So, hapit na 93 ha. Gamay na lang. 90, ganibang 63 sa magdumani. Hapit na. So, 63 na ganin eh. Grabe, naging kayo magdumani. Di naging makaya pa. Muna maghalang naging kayo magdumani.
7: Mahal lagi.
9: So, gikan din sa

0: Imagine may galaw wala sukan sa history sa Pilipinas di kalibutan nga ang balor sa usa ka dolyar giabot may galag 62 kapin pesos na kumupalita may gala dito mupalita sa mga produktong petrolyo sa gawas dili man piso atong gamito may gala dollars man. So mahal kayo. So pagpalit nila mahal ipatong sa mga customers may galang amaw kitang palit sa krudo gasolina. So doble ang basihanan. Kay nagubot sa dito. Mahal kayo ang atong dolyar kontra piso. So bulusok. Nganong way puas ang pagbulusok sa piso kontra dolyar tungod kay ni minus ang mga dollars nga misulod sa ato. Nganong miminus ang dollars nga misulod tungod kay wala na yung mga foreign investors nga misulod tungod sa corruption. Tungod sa corruption may gala nga di gin matabas-tabas nga corruption. Kung panahon may gala kanyadto may gala sa panahon ni McCoy kanyadtong corruption na ilado mo to may gala sa Marcos kanyadtong corruption kawatan karon may gala sinsilyo ra to nga giingos mga tao kanyadto nga gi-allege karon may gala ga panahon karon grabe mga gala mura man og di na matabas-tabas man kini mga igsoon nga klases corruption.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Billions, billions, trillions, trillions man may gala ang kawat karon itandi mga igsoon kaniadto. So muna, bulusok ang piso kontra dolyar. Resulta may gala, mga igsoon, wala. Mahal kayo ang atong gasolina, mahal kayong krudo, nang mahal pag-ayog samot ang mga palaliton. So sige, mo naman ka din atong kwan. Bagong Pilipinas, bagong mukha, bagong estilos pagpangawat, bira! Mo naman ka din, bira na lang kita. Huwag naman kita may mo, mga igsoon. Dawaton tang kamaturan. Dawaton tang yun ang kamaturan, mga igsoon. Huwag natin kong oras. Salamat mga suging tigpaminaw. Salamat mga listeners, salamat mga viewers. Ay kalibot may gala sa usaka gagawas tong katilingban, katawhan, labing gamahalan. Managlahi man ang atong baruganan. Hukom sa katawhan na matuman, kilaman yung anchorman, kini si Magnum Manny Agustero din hilamang sa Balitang Serbisyo, Magnum Radio.
1: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlawa sa tulumanon. Magnum Rapido din hilamang sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
2: DTX 500 Health Alert.
3: Nagapalang dulong bala ang imong panulukan.
4: Magandingin bala ang imong nga ulo.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauhan.
3: Masi may diabetes ka na.
4: Mag-DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
4: Sang imong blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
4: DTX 500.
5: Churvietnol. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, so buong nag-136 na lang ang sugar ko.
4: DTX 500.
6: Amin ninyo, dako kayong porsyento nga mukunhod ang blood pressure kung muubos ang timbang sa usa ka tao. For example, high blood ka, nga magbawas kang timbang bisag usa ka kilo lang duha sa pagdagan sa pipila ka mga bulan or semana, dako kayo na siya og porsyento nga muubos ang blood pressure. Magbawas sa mga pagkaon nga parat, kaya naging parat mga higala. Number one nga, makapahigh blood. Mga mantikaon nga mga pagkaon, bawasan nato ang paggamit sa asin, tuyo, patis, bagoong, mga dried fish mga higala, nga parat kayo. Kayang ginat. Dayon, mag-exercise. Walking. Stretching mga higala. Walking, pasingot. Katulo or kalima ka beses sa usa ka semana, makatabang sa pagpakunhod sa hypertension. Kung may high blood, kinahanglan yun nga mainom yun ng tambal. Kung naatay mga medication, imnon yun na to. Kaya dili kita magkumpiyansa. Lisod kayo magkumpiyansa mga higala. Na binainit ang panahon. Inom yun na. Pero dili ta magsalig sa ato ang mga giinom ng mga medication. Ang problema magunta ito, magsalig magunta. O niya, mapabayaan na nato mga higala, ang healthy lifestyle. Ah, okay rin eh. Nabita ko yung maintenance. Ah, dili pwede. Nga mahimong lisensya ang pag-inom sa tambal, nga ato ang mapabayaan ang pagbahimsog sa panglawas. Kinahanglan na agad ni. Healthy lifestyle, exercise, healthy diet, saktong ang katulog, inom sa saktong kadaganon sa tubig, likay sa stress. Mas stress sa magkapahay blood ba yan? Then na ay mga medication nga ginainom, hindi pagkalimtang yun, no? Mag-clinica DTX 500. Mag-clinica D3 Bio. Nakuntabang ba yan eh? Kaling atong mga suplemento. Muna nga sa mga nangutan na sir, asa man ta ka-avail kapalitan ng D3 Mayo, DTX 500. Na ani mga higala sa pinakaloon ng mga butika.
7: Hinobeba Elibera, 81, Prasanta Filibuna. Kanak-kanak na lang may PCM, D3 Mayo,

0: Nang kuan, DX500. Maayang man ako na matikdan, kaya mabing araw-araw akong mga sakit, kadaghan, kaya kong sakit. Pero ang ako lang, hindi ka kuan, kaya daghan, kaya dili ka pagkao. Oy, kamo na minaw karon. Pag-awat sa mo sa ako sa una, sa wala pa po nakasunod din sa alternatibo. Daghan, kaya kong mga sakit. Pero pagbalik na ako din sa alternatibo, medyo na maayo-ayo na nga akong palawas.
1: Salamat, Kenai!
2: DJX 500, mabalis sa mga butika. D3 Bio, mabibili sa mga butika.
3: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bio. Ngamun yung akong gimintin, kay gamera mo akong kita ang drive ko. Banda size lang, kanaadlaw. Basta na lang mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon ay gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhina sa D3 Bio o DTX 500.
2: DTX 500! Mabalis sa mga butika. D3 Bio! Mabibili sa mga butika.
4: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
5: Libre?
4: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: By the way, di ay sa mga taga Cagayan de Oro, ang ato ang libre nga check-up alang sa mga magpakonsulta. Ang adlaw mga higala magsugod sa Sunday to Tuesday. Yeah, sa Wednesday, wala tay konsulta kay ang ato ang consultant na sa Hinguog Clinic. So, balik sa resume sa Thursday to Friday. So, sa mga taga Cagayan de Oro, every Wednesday, wala tay konsulta. Pero pwede gihapon mo mo sa clinic, magbalit sa ito ang mga clinical products o uban pa nga mga produkto nga inyong ginainom.
4: Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
7: Pirmi ka pangihi,
8: hanap ka pananaw,
7: ug pagpaminod sa mga tiin,
8: basin aduna kay diabetes.
7: Mag DTX 500,
8: epektibo sa pagpamubo
7: sa blood sugar levels.
8: Di kaya ang diabetes,
7: mag DTX 500,
8: karun dayon,
7: mabalik sa pinakadul ng butikis sa inyong lugar.
8: DTX 500! DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rina. Pirmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
10: Dugay ka na bagdag antos sa imo mga katul-katul sa panit. Problema ba ni mo samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
11: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga masalo o poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
12: EQ Pants. From day one to toddler, i-continue mo!
13: Kabirni Santo ba kayo sa imong panagway mads? Unsay inungdan?
14: Nawad-an kog daw kunga kwarta sa akong bank account pads.
13: Ha? Ano man?
14: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
13: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
15: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800, Local 107, o sa Magdum Radio, 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum, din nilamang sa balita og serbisyo, Magdum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
5: Magnum Radio, News and Public Affairs, patas sa pagsirbisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum in Action, kini ang tulumanon ngayong mabati matag udto, mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan, walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan, apan mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in Action, mutabang ug mualagad sa mga kabus nga nanginhanglan. O karon, ania ang inyong action.

0: Magnum in action.
1: Oras alas 10:36. Sige la, kumusta mga yung kantaran? Welcome sa pinag-uban din sa atong tulumanon ng inyong tulumanon.
0: Magnum in action.
1: Atong may galang Magnum in action. Kung nakadlawa, may gala Merkulis na. Pizza Lunes Martes. Pizza 15 may gala sa bulan sa September 2026.
0: Magnum in action.
1: O swildo mo may gala karon sa mga nagswildo may gala. Pizza 15, 30. So, katong mga kaigsunan tayo. Labi na may gala sa mga dunay utang, ha? Atog yung bayaran may galang atong mga utang para makaliban sinta.
0: Magnum in action.
1: Bayad, bayad, bayad. O kaya, oras sa ikasaligan may galang ni mga 5-6 mga Exxon.
0: Magnum in action.
1: Tawad mga namina, kumusta? May ngunto kayong talan. Mga rato may galang anamos may panglawas na pina. Sa ato mga Exxonan may galang sa talanta mga Exxonan. Nga kanuna may galang nagsunod. Nagatang may galang sa atong tulumanon.
0: Magnum in action.
1: Aba sa mga magpraso na Miguel ato kalimta karunay ato mga pagpasalamat sa itong labaw nga magkagagahom. Salamat kinang Jesucristo, salamat Diyos sa mahan, anak Diyos Espiritu Santo sa mugyata ka namong laing adlaw. Sa pagkatog ka namong ginoon ning laing kautuhon. Salamat ginoon sa laing kinabuhin nga mugyata ka namong ginoban sa mong mga minahal sa kinabuhin sa mga kaupan sa mong sibihan. Kami kanun na ginoon na kinasingkasing nga nagpasalamat tungkol sa mong pagkata ka namong paglugway sa laing pang kinabuhin ginoong Jesucristo nga muabot kami nining adlaw o garong orasa. Ginoong Isus, salamat kayo nga mong kaming ayaw mo kaming kanunay ang gibantayan, igiway kami sa disgrasya, katalagman. Nabawas na ng Ginoo, imo kami giway sa mga daotan, sa mga panulay, sa mong palibot. Kami mag-ampo, Ginoo, kinasingkasing, mag-ampo kami mong unta, kanunay, kami ni mong proteksyon ng Ginoo sa nagadayang umabot ng mga katalagman. Ginoong Isus, huwag kami kadangpan, gawas ni mo, ikaw ang tagya sa mong kinabuhi, o kami nagkasandi ko sa abdiya sa mong gahom, busa kami, Ginoo, diha kanunay, mag-ampo diha kanimo, ngaunta mo kami kanunay, panalipdan sa tanang panahon. Salamat Ginoo sa mga grasya yung gihatag ka namo. Ilabi na kami mag-ampong ang tayo mo kaming bubuhan sa grasya matagadlaw. Ilabi na nito mga nag-anto sa kanaplinam. Amo sa pagkanda ka namo Ginoong Isus. Ngaon tayo mo kaming hikapon kanunay. Baskuga o wagtanga mo balatian. Labi na nito mga nagpasakiton nga nakaroon sa naginang tamulan. Amo sa nga pangayon na ginoong Ginoong ang tayo mong pasalon kami sa mong pagkamakasasala. Inguman kami ang namo silong atos mga kasala ka namo. Kiling tanam, among ipangayon pa rin kang Kristo mong bugtong anak mo yung lagari at sa kang turan. Amen. Sa ato talang mga namin na, oh my God, advance Merry Christmas and a Happy New Year kalinyong tanan!

Maigala sa atong Christmas countdown, mga igsoon. Doon na tayo sa kagatos kada na lang. Sa liba maigala itong Pasko. Paspas kay maigala pagkaginoon sa panahon, ha? O sa maigala, ako ba, excited na maigala? Basta beer na gani, excited na. Oso, amo na maigala ang ato niya. O sa kagatos kada na lang, sa liba maigala ang Pasko. Kanyang talan, advance, Merry Christmas and a Happy New Year!

0: Magnum in action.
1: Eh, ang langan may gala, ay mga naguna mga balita may gala, sabay mga bad news o good news may gala, karong paraw na. Ito may gala na sa bad news may gala, bad news may gala, presyo sa gasolina, mo saka na sa may gala, sugod karong adlaw.
0: Magnum in action.
1: Muna may gala, pinag bad news may gala, karong nga panahon na.
0: Magnum in action.
1: Santa may gala, gingon sab, gingon may gala, I don't know, good news, bad news ba ni? Gingon may gala, barangay election. Barangay kiske election may gala, sigurado na. Mga igsoon nga di nagit mahinayon karong umabot Nobyembre 2.
0: Magnum.
1: Usa ka modya nga dunay mga kaigsoonan ta nga lugar nagplano nagapangandam kay happy to go dapat unta kanang pitsa 28 may gala filing na sa atong certificate of candidacy. Pwede gid magsilbi may gala kay mulugar atong gingon nga wanay filing may gala nini kay
0: Magnum in action.
1: Uman may gala kagapong adlaw final lagi approve may gala sa Senado ang version sa Senado. Eh man naman may galang kongreso, senado na lang. Ilang geprobahan may gala kagapo at lawa ang Senate Bill number 2387. Ngayon may gala mag-oktaba sa barangay kiske election sa Nobyembre sa sunod sa tuig 2028.
0: Magnum.
1: Uman sa presidential election mga egzoon, sumot po sumot.
0: In action.
1: Kanila may kapabot nga wala na. So ilang itakno may gala, ilang kaliukan nini. Pwede na siguro kanong simana, sunod simana. Doon na may gala, final nga balaon sa may gala. 5 years na ang usaka termino may gala sa usaka barangay official o giske.
0: Tasas
1: yun mga eksyon, di ba? Tasas.
0: In action.
1: Muna may gala, good news and bad news eh. Good news para may gala sa mga kandida, mga lugar incumbent kay wago eleksyon. So ayahe sila may gala kay magparayon sila ito sa 2028. Ingon pa nila, tuloy ang ligaya mga kapatid. Tuloy gin ligaya ha mga kapatid.
0: In action.
1: Pero ang kana good news may gala nila, pero ang bad news may gala sa mga nagahulat o nagpreparar may gala ng budagan, kalma na sa muna kay lugar hanto pa sa 2028 mga egzon.
0: Magnum in action.
1: Muna may gala ang dagan may gala karong panahon na.
0: Magnum in action.
1: Iredam langan may gala, naguna mong luha sa mga balita rin may gala karong sa atong balitang lokal.
0: Magnum in action.
1: Sa atong balitang lokal may gala, gingon may gala, Osaka 13 anyos may gala nga lalaki, pastilan bata may gala. Nakita na lang patay may gala, sulong silang panimalay diyan sa barangay Lumbia na indakbayan sa Patmat mismo.
0: Magnum in action.
1: Luhay kay may gala, murang anugol kasi kinabuhin na yung bataa may gala nga nakita na lang taong patay na sulong silang balay.
0: Magnum in action.
1: So ambot nga no may gala nga silan kining uban, mga demonyo siguro may gala, gaghat kining uban may gala nga magpakamatay.
0: Magnum in action.
1: Tandaro kang balita may gala, gingon mga taxi driver, operators sa indakbayan, may palag may gala. Human kaganina sa interview mga igsoon ang atong direktor sa LTFRB may confirmar may igsoon nga lugar legal o lugar legal may gala o pwedeng mamasayro kining green taxi may gala sa atong dakbayan.
0: Magnum in action.
1: Diba purmero batol pa ni Director Vindijo nga Leoy mudrap opla na sila pagabutan na muhatol na pasayro si Bat Dayon karon may gala giklaro na gin may gala sa LTFRB nga ang ila may gala lugar gitugot sa ila nga mamasayro gid may gala dinhi sa aton dakbayan.
0: Magnum in action.
1: Palagi may gala ang mga taxi driver.
0: Magnum in action.
1: Gabi gid magsuon kay kagahapon lang ha diha sa kuno highway dinyo sa Simbrekto diha ta may gala sa basa sa kagagreen-green ang dalan tungod may gala kadunay mga taxi nga sa tunga tubanga na sa likod nga lugar mas daghan pa sila may gala nga gabiyay kaysa mga regular taxi. O so muna itong gingon, sila ng biruan ng mga kompetensya may gala karon sa mga lokal may gala din sa atong dakbayan.
0: Magnum in action.
1: Daan at gingon nga kay kana ang franchise, ang ila profesional na para kineng profesional lang kung may gala. So minin temporary lang, kana may gala pero mula gina temporary permanent ang may tabuan eh. Tanawagan ito istorya mga egzon.
0: Magnum in action.
1: Ang laway lang may gala kay din sa ato, nga nung pasudla na ito, niya'y daghang kay may gala nga daghan kay may galang mga gakulorom kay wa na franchise. Daga gakulorom may gala kay wala na ibakante. Unya gipasulat og pila ka gatos may gala kay mga taxi may gala tungod lang kay on orders Manila. Kaya ay pagkanila. Kaya sa Manila may gala ang kumpanya mo basig mo na yung nakapaldo mga igsoon. Kay mando magi nila. E dinhi sa ato, wala kusay makaingon ta may gala nga nausa ra ba ni.

0: Nagsigit ang ginistrikto, may galang, nga dili pasulod, may galang, kining mga sakinan, nga gikas misor, dinisato, unya ang may tabo, may galang, ipasulod na ito, may galang, mga taxi nun, may galang, usulay tag-iya. Sus kaya hay pagi kay mga igsoon.
1: In action.
0: Di ba? E dapat unta na ang fairness ba? Kala ba nga dapat patas lang? Una na lang tumay kala kay ang ilang mga nagoy franchise Manila. Nga no, Manila na nagbiyahe na sila. Kung naghatag ang Manila o franchise, sila na dito, dito ipabiyahe sa tuyok-tuyok sa LTFM Manila. Kaya din sa ato, may gala, sige tagpandakop, ultimo ka na magparking dala dakop. Dagkuan, ato pang ipadako, may gala ang ato mga multa. Di ba? Multa tag 5,000 na, mukha ni mukha na. Kaya para may gala ko no, nga mulungin na, no? Karoon nga kini mga nag-illegal, lugar mapitol sila. Kaya muna, naka, muna sila may gala ang nakapamorisyo o ga nakakompetensya sa mga legal. So, ang ato po din eh, ato may gala ang gibawalan nga makasulod sa atong dakbayan, kutublas mga terminal, kaya haroon nga dito maghukot. Diba? So, tanawin mo ha, ang atong syudad. Di na lang bali masuko ang mga tao sa atong mga official. Unyan isugot may gala nga ipa lugar murag wala lang kini nga usalo ka kumpanya nga halos gihawakan ng tibuok Pilipinas.
1: Magnum in action.
0: Ato kag Manila, Cebu asa nga lugar na sila. Usa lang may gala ka kumpanya tagiya. Okay lang may gala wala unta kompetensya sila naaman. Ano loy ba to mga lokal unya ang atong gabasian mao may gala ang mando may gala sa Manila. Di sila dito sa Manila ipabiyahe dito. Umuna may galang usa ka butangan ni, daghan nakapaldoan ni mga igsoon.
1: Magnum in action.
0: O so muna may galang na karon, human may galang announce may galang ni Director Bindio kagalina sa interview nga lugar pwede sila giyod nga mamasayro, why magbuot nila? Kinama sila franchise. Unya ang ilang franchise may galang from El Salvador to anywhere of Mindanao or anywhere of Region 10. Subot-subot, makagayan talan, why magbuot may galang nila? Kaya ilang franchise kagiyatag sa national ha, nga diya sa ito, istrikto kayo makuha tag franchise diya. Ano pa issue may galang at kung makakuha ka diya, bayaran pa niya magdako kayo nga, taglibo naman tayo gastuhon. O muna may galang dagan diya karon. Muna nga daghang kolorom kay umakuha ka diya, dako mga bayaran. O so, nagol ka nagol mga kuangkol nga ops. O diya o.
1: Magnum in
0: action. Ito may galay kuha kay balunan ta may galas dagan diya po.
1: Magnum in action.
0: Ato nang iskutan samta may gala, dugang balita may gala, gingon, mga traders may gala sa local nga rice may gala sa Dakbayan, sa Misamis Oriental, nagpatabang may gala karon sa mga retailers. Nga unta mo, palit po sila sa bugas may gala sa mga traders may gala nga nag-angkat og bugas nga lokal. Kanibang atong nga lokal nga ani. Human may gala, nakita nga diala sa uban, sa 100% ngayon mong ibaligya nga klases bugas ang uban, tag 1% ra. Nga nung kisa may mo, palit may gala ng lokal nga puting mahala kayo. Mas may pang-imported may gala kay sinaw kayo, danlog. While may gala, kining atong local may gala, lami man siya. Pero, mahal kay may gala ikumpara sa mga imported nga rice.
1: Magnum
0: patabang sila karon kalabot may gala ni ini.
1: Magnum in action.
0: Samdalog ang balita may gala, mga ragong balita may gala, gikan sa kaluhan. At barangay kiske eleksyon, Senado may gala, papurma na may gala ang miaprubar sa Senate Bill number 2387. Nga nag-oktaba may gala, sa barangay SK election nga to may gala sa November 2028. Unya pag-abot may gala sa election diha, 5 years na may gala ang one term. O sumuna, 5 katuig ang usa ka termino sa paningkamot gin mo kay budaog. Oy, 5 katuig may gala, tiba-tiba gyapon sila, di ba? So budaog may gala 5 years, so mao na may gala nga kinira may gipabot. Kinira gipabot may gala nga maaprubahan may gala sa Senado ang ilang version sa ilang lugar. So itukma din nila sa Senado o Kongreso aron mahimong final and may gala ang nasangpit nga postponement sa barangay SK election.
1: Magnum in action.
0: Amo na may gala no, so busa nga kamo nga nagplano, kamo nga dunay lugar plano nga mudagan pagka barangay official karong November 2 karong tuiga. Ayaw na mo gunahuna, ayaw na. Butangan niyo kay mga 80% may gala, wala na gyud barangay election nga may tabo karong tuiga. Dito na ta sa 2028 mo na ang usa. Gusto nato may gala, may bawa na itong sabay guidelines, ani yung sabay balaod may gala nga sundo ni ini. Like for example, 5 years, pila ka termino. Unya tinood ba, nga once may gala nga lugar, ikaw karo last term ka, meaning napakayo sa ka termino, kay mag-election lugar ta sa karong bulana, karong tuiga. So, pwede ka pa may gala makadagan as last term. Dabi kiwa na may election, so kana may galang imong last term, magsilbi na nga one term na nimo na hamunay last term nimo, pagbago na may gala ang

0: election, ano ang bago na sa 2028, dili ka na mahimong mudagan sa disim posisyon. Like for example, kapitan ka. Kung kapitan ka, di ka na mahimong mudagan pagka-kapitan. Kaya human naman imong terminal, gawas, og first term ka pa, termer. Di ba? Kay napamakay second term. Pero kung second termer ka, unya, karong November, November on tuunta, ma-election karong tuiga, muna imong last term, pag about may gala sa 2028, dili ka na mahimong mudagan sa the same position, mga gala nga kapitan. Pwede ka mudagan, lugar kagawad na lang. Pwede ka po pero kagawad, mga igsoon. Naman natong gusto may buwan, o buwan na ang ilang mga guidelines may gala para doon na tayo guide may gala o kung sa may bagong balaod mo niya, sa may lugar himtang sa itong mga barangay official karong panahon na kalabot may gala nila. Hindi may gala kumpang tagas, pagkakas sa itong panagkuman, tinisa ito, tulumunan may gala itong uras, alas sa Jesse Quinta, Diyos na.
1: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry to, kay madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
3: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
4: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
5: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
6: Life Extension, Vitamin D3.
7: I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
6: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika.
8: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nagunang tindahan sa Dakbayan o tibuok nasod.
9: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
1: DTX 500, ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500, ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
2: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
3: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
4: The Great Downtown Sale is coming big this September 18, 19, and 20. Get ready to max out your shopping era on your favorite brands with epic deals and big discounts up to 70% off mall-wide. Plus, an extra 10% off all weekend for Smack members. Get a chance to win an Apple iPad Air 8th Gen and an Apple Watch SE 3 on the exciting eRAF. Go all-out shopping at the Great Downtown Sale.
5: For DTI Fair Trade Permit Number RXMR100203 series of 2026.
6: Oras, alas 10:55.
7: Time check was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang.
8: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
6: May ganap ito sa tumaragoban din sa itong tulumunon at tumigalang Magnum in Action.
8: Magnum in Action.
6: Sa tumaragoban may ganap din sa itong tulumunon.
8: Magnum in Action.
6: Mga ekson na itong tagas pagtagad karon na ilabi na kinibang kini may galang ato isgutan kining kahimtang sa itong mga taxi din eh. Kay kagahapong adlaw isgutan may galang nila diya sa City Council o niya kinibang usala temporaryo pa kuno may galang kining pagbiyahe sa nasangpin ng mga taxi ilabi na kining green taxi mga ekson.
8: Magnum
6: ekson na itong green taxi kay wapaman itong taxi kinyo na lang na ako na i-order wapa to. Drawing pa to may gala katong ingon nga mag-order. Kining tanan may gala nga mga gadagan karon nga mga taxi. Muna siya ang katong green taxi. Ito na diretso green taxi. Kaya may lain. Di ba? May lain. Usa naman may gala sila kumpanya. Kini may gala nga nagkumpetensya sa mga lugar sa ato mga taxi driver, sa ato mga taxi operator din sa Rakbayan. Doon ay mga plano. Mag-order may gala. Pero wala pa drawing pa na siya. Wala pa gilayo pa kasi tinuod na.
8: Magnum in Action.
6: Matod pa sa mga operator. So kaya ang ila na aron makakumpit sila sa usaka dako kay nga higanting kumpanya. Yari pa taga ato may gala nga gipasulo din sa ato aron nga lugar kumpitisahan kita mga Pinoy. Mauna may gala karon kaganina, kagahapon, mamantong isgutan niya kung lugar dunay violation. Muraga muna na, no? Wain sila nga, kung na violation nga makita, no? So may violation niya, kasi siyempre, violation niya, no parking, violation na. O niya, one way, na, ni, one way, ni sulod siya. No lift on, ni lift on siya, violation mo na. Diba? So, usapan lang ko bang violation? Na, wang magiklaro, may gala kung saan nga violation, nga pwede na nga magreklamo ka kay, kanang usahin na, kagadagandagan, may gala sa itong kadalanan, dili malikan, may gala nga na kay violation, pinmi. Prone kay ka may gala sa disgrasya, tanan nga violation may gala, labi na kini may gala nga taxi. Now, ang gingon lagi nila kung siya na violation. Kanya, primero may gala, first, gingon man to sa, gingon sa LTFR being, mag-drop lagi sila, kung may pasayro, i-drop lang nila, din sila mamasayro, pero kung tanaw ni mo karon mga egsoon, kining saka naog may gala ang pasayro, meaning, naog, doon na sa musaka, din sa ato, sa meaning, na regular o kompetensya kin sila may gala o the same sa mga nagbiyahe may gala karon din sa ato ang ilang gihimo. Now, kaganina, kisuportahan po na yung may gala, sa laing pamayag ay pumero, i-drop lang sila. Sibatin sila, balik silang asam base. Karon may gala, dili na. Kay mismo ang direktor na may gala sa LTFRB, miingon, nga lugar pwede sila nga mamasayro din sa Cagayan. So pwede may galang mamasayro but masabot legal lagi lang pag mamasayro din eh. Diba? So muna may gala ang usaka butang.
8: Magnum in Action.
6: So meaning natubag diritso ang mga pagduda sa katawhan nga posible na nga i-drop off lang. So karon diritso may gala giangkon sa direktor nga pwede sila kay ang ilang franchise nga gi-approve may gala giatag sila sa national lugar from El Salvador to any point of Region 10. So meaning bisag-asa ka sa tibok rayon. Legal ang imo nga pagpamasayro. Kaya mamay na franchise. Namaon ay fight, may gala. Magkuha kag franchise siya sa LTFRB. Lison kayo. Mauna nga daghang kay kakuloro mga egsoon kay maglison naman sila o niya limitado naman. Diba? O ina na may galang dagan. Ay, naun sa ba nga gibutangan na mo nagpila kagatos, may gala. Usalay tagiya. May ang tagiya na, mga, kita na mga tagadini ba nga harumabuhi po ta. Kasapian, kas tagiya, may gala. So, muna ay pinadilig yun maayo, may gala nga talanaon niya. Gibutang, may gala, Stibog, Pilipinas, mga igsoon.
8: Magnum in action!
6: So, kana, itong tagas, pagdaga, niya, kwantag reaction, may gala, kaigo, magidini, ang atong taxi, kay mamay, usang may gala, ang taxi. So, atong kwa, may gala, reaction. Kalabot may gala nini si Bernie Hamaka kay sa kapitada mga igsoon kay sa may presidente. Kalabot may gala nini nga lugar giangko nang gidila nga muna kung tanaw nimo walay kaba. Naa sila gatuyok-tuyok, mamasayro, kompetensya. Asip wala kana yung nga provisionary authority. Kana bang temporaryo nga panugot lang. Muna gitawag may gala temporary permanent ang matabo diha.
8: Magnum.
6: Na tanawa gani. 6 months man gikan sa pagsugo sa Agosto. So Agosto, September, Oktubre, November, December, January. Taas pa kayo ng panahon, mga igsoon.
8: Magnum in action.
6: Diba? So, kana, lugar, kompetensya sila. Ay, tunog sa ato din eh kung kulang ba itong taxi or nanubra ba itong taxi. Kay na may panahon, may galang ang mga taxi na langahon sila. Munang galinyag tagas kay kaway pasayro. Doon na sa panahon na pinagtingulan, isnab po may galang mga pasayro, mga taxi kay nagan mga pasayro. Maluga isnab sila kay puno na sila. Inahana may galandagan.
8: Magnum in action.
6: So in fairness, may gala na ato sila kuhag reaksyon. Kahit giklaro naman yun kaganina nga pwede kayo nga mamasayro sila kaya na may ilang franchise. Diba? So pwede kayo kaya to ang ingon para siguro pa-kuhag ka na pa-relax sa una-una sa nangasuko na mga igsoon.
8: Magnum in action.
6: Nga i-drop lang siya. Karon dili na. Sayro sila ka. Usay mong gusto niya pala pamasayro niya kay legal ka. Subot pasabot, klaro nga kompetensya gid sa may gala o akini mga igsoon nga katong ingon nga naana ba diay. Wala pa makuno nga plano pa sila nga mo lugar drawing palagi kuno na. Layo pa kayo so kanang makita na tutanan nga green taxi usara gid ang usara mo na sa kompanya may gala at tukas uptown toy daghang green taxi ani ka syudad daghang green taxi meaning full blast operation sila mga igsoon full blast. Tanan nga mga pila tong ilang mga sakyanan diha nagdagana na may gala, nagkikompetensya na nakaroon sa ato may gala sa mga taxi din sa ato, mga kuluro mo guban pa.
8: Magnum in action!
6: Mabuta na may gala, tagatos, pagtayos, panaguban din sa ato. Ito, sometimes lang issue may gala, mabuta sa bakay. Atong inabiyo may gala si President Franklin Nagkota may gala sa atong Rice Retailers Association mga gala. Kay karong panahuna, mga igsoon, nagpatabang ato sa ang mga trader may gala, meaning ito ni Cusantes Bugas, labi na sa mangumprahay may gala sa local rice, katong atong kagulingong, kanabang atong kagulingon nga ani, nagpatabang sila may gala, nga unta, lugar, palitan po sila. Kay karong panahon na may gala, tungkol sa kamahal yung kaya sa presyo sa atong local, lami na magiging kana mga Valencia rice, di ba? Lami kaya na mga inala, mga sa panang wagwag sa panang diya, dinurado. Lami pa gina may gala, pero mahal man. Nga lisod biya kay takaro, muna nga mga tao, masipabori na may gala nga mangita sila barato. Namagya po yung palit, pero di yun sama sa nining mga Yang Chow, Princess Bia, sa pa mga brand may gala nga sinaw kayo, nga imported may gala, kay mas barato man siya. So tungkol kay barato siya, dito may gala, mas prefer sa mga tao nga mapalit, ano mga imported kay barato siya. O, kana siya mga igsoon.
8: Magnum in action!
6: Nagpagiloy lagi ng may gala nga unta, papalitan po sila. Natanawa lagi mga igsoon. Diba? So, tanawang tayo si Dagag kanini. Mabuta na din ang ato may gala mga kana mga rice retailers. Naghangyo sila may gala sa DA nga kung mahimo limitahan ang pagpalit o imported para mahalin po ng mga lugar ani sa lokal na to nga mag-uma. Mga igsoon.
8: Magnum in action!
6: Mabuta na, katong tagas, pagtagas, samtang sa lang iso, may gala, mabuta sa ato, may galang reklamo.
8: Reklamo, imagnom.
6: Kini may gala, reklamo na sa mga kanabang diha, kita ka diha sa NMMC. Di ba may gala na diha sa Nay Overpass diha at bang sa Gaisano City. Sa ubo sana, doon ay public comfort rooms. Kana public comfort rooms may gala kay kanang project diha, kanang butang iya man sa dakbayan. Pero kana may gala nga na diha nga lugar nagdumala diya, murag nagdumala na sa dunay usa ka grupo diya nga nagdumala. Way problema. Sa ila may gala pag dumala, dugay na na. Panahon pa na ni Mayor Dungko Imano kada to. Panahon ni Dungko Imano may gala, nasa tabawa na ito lang, kanang diya may gala, kanang na overpass, gidonate na may gala ni June Swan, amahan may gala ni Congressman Lourdan Swan. ilan na may galang donation. Oh, so ilan ang gidonate may gala, sila ay nagasto ana sa pagpahimo ng overpass. Ikadua, sa ubos nga bayan, kalayo magkaya mga CR diha gibutangan sa public comfort rooms. Babae lalaki na diha. Oh, so naa. Nawaron may gala, doon na may naghangyo nga grupo diha. Gihatag may gala ni Mayor Dungko Imano kanito sa Osaka grupo. Pero maulagi na, karong panahon na, doon ay reklamo may gala kaya kung maligo ko doon ka diha, 100 pesos ang ipabayad. Ah, grabe sab. Ikadua, kung malugar ka sugus lawas, ihi baka o gamutuan ka mga ekson, 20 pesos ang ito sa 30 pesos. O mag-ilis ka diha, ka na may, araw di ka makita, labi na ito mga watcher diha sa NMMC, bayad gyapon ka. Ganako ba kayo mga ekson nga dili man ila? Kung tinuod man gani mga ekson eh, kini may galang reklamo sa mga watcher diya, kadako ba kayo? Remember, wala sila ikaso sa kadako diya may gala. Ang ila, maintenance lang pero nakakwarta na sila. Kanang buhi-buhi lang ba? So inanalo ka ilang gusto na pabuta ka itong ipadalikitan ni Magnum Kia. In fairness may gala sa nagdumala, kinsa na nagdumala, tinuod ba kining reklamo may gala sa mga watcher, mga igsoon sa mga pasyente diya sa NMMC.
8: Reklamo, i-Magnum!
6: Diba kung tanawin ni mo diya karon, na yung mga bangko diya, looy ba ito ng mga watcher may gala diya na matulog, magbutang lagkarto, looy ba? Naaya, na sila sa kilid na nandalan, anay bangko diya, ang uban magkuan lang, maglingkod, matulog. Ang uban makahigda, kaya na ibakanti ang uban, ito sa siminto, matulog. Suloy na kailang kaimta niya, wapas sila si Erda, kay pag musulol kuno ka diya may gala sa NMMC, daot ang ilang mga nangabara. Ang ilang mga CR diya may gala niya, gabi na kinsa makachan sila nga murag maka CR sila. So na sila sa gawas pirmi, kinaama sila diya nag-lugar, nag-standby sa gawas kini mga watcher may gala sa mga pasyente.
8: Reklamo, i-Magnum!
6: Napabuta ka sa Magnum Kia, itong ipadalikitan, o gato'y pangutanag, tinuod ba? Kaya ito sa inabiyon may gala, kini mga nagreklamo kay nakurat sila, nga nung ina nagkamahal nga public maghana diya, ikaw ka na siya public. Gidumala kay gihangyo nila nga sila ay lugar mag-maintain diya. Pero sumuna og mag-CR ka, bayad ka. Pero kanang 20 pesos bay gala, pating mahala niya maligo ka 100 pesos. Ah, kagrabe pa sa bay gala.
8: Reklamo, i-Magnum!
6: Kung tinood man gani, niya ma'am, mag-ilis ako na ma'am, ilis ka. Lala, mag-ilis ka na tubangas na gantao. Nagulad na sa nagsakinan. Bayad ka po ka, mag-ilis ka, bayad! Na, sabanin niya.
8: Reklamo, i-Magnum!
6: Mao na may gala, okay na may gala nga na magdumala diya para mamintin ang malimpyuhan. Pero unta ang atong hangyo kung tinuod dili sa palabian 5 pesos pa sa na. Di ba? E, pinakadako na may galang 10 pesos. Diyas merkado may gala na may kapangaligo diya pero tag susbarato ra magtag pila ra mag 15 pesos siguro bayad. Amo na tong gusto may buan mga igsuon. Kana may gala nga isyo. Ato lang tagas, pagtagas, paraguban, dinisato ang tulumanon.
8: Reklamo, i-Magnum!
6: Mabuta may gala, kato lang tagas, pagtagas. Unya, ato sa may gala nga, ato sa may gala nga isgutan, ginagmay, ilabi na kini may gala nga barangay SK election. Kaya, pero ang uban, daga naman naga, nainangutan na. Pero, atis may gala, kini nga balita, medyo magsilbing giya na ni sa ato may gala mga nagplano nga budagan. Of course, bingkag pabor, pabor kaysa kini mga kini may galang mga inconvent. Nabi tayo di official may galang nga isang ako di igyo ko. Ay gusto na ako mag-eleksyon. Eh natariha, naunsa ka ba?
8: Reklamo!
6: Nagmagani ka muhawa sa imong posisyon niya. Niya magpanayuban, magpatuo nga. Pero na ako gusto ko nga dapat nag-eleksyon. O niya, na-eleksyon may gala, wala na ko siya. Pero pa-istoryahan may gala. Eh sir, manunto pag-iapos tao ba nga, wako na siya malipay kay ipospon, malipay. Di magaling ka muhawa sa iyong posisyon, ilog, mga ikang nga ilog.
8: Reklamo, i-Magnum!
6: Diba? So, sa'yo makikita taga, hilasan tagpamina ng uban may gala nga, dili ko no siya kay kinala mag-eleksyon ko no, yun, eleksyon. Yan dabi ka last term na God. So, kung mag-eleksyon ka last term, wala ka na. So, murag ipatuo na nga, dili ka dapat mag-eleksyon, God. Dabi, kaya wala ka naman di akap, huwag mag-eleksyon. Last term man mo, dili maayo kay mga tao ba niya, dili may nga way eleksyon dapat na eleksyon. Mura na sag ba, oo, may gala, ilabay sa tubig ba? Imini siya nga, ilabay ta ka sa tubig, kaya mamatay ka, ayaw kong ilabay, kaya mamatay ko diya. Ah, dito na kay, bugok man itong tao. Gilabay sa tubig, di katawaha may gala, itong ba, oo, may gala, kaya ang tubig, may puyanan niya. O inana, may gala, dagan. Ang ba, oo, may gala, gilabay sa tubig, hangyo sa ayaw. Ayaw kong ilabay sa tubig, kaya mamatay ko diya, ayaw, maluoy ka. ayaw in town, maluoy kay kong ilabay sa tubig.
8: Reklamo, imagnom.
6: Yang bugok sa may gala, kami niyag tinuod may gala nga mamatay sa tubig ang baoong, ang buyan puyanan. Dito, gilabay sa tubig, di katawahan baoong may gala. Kinaukasan niya itong bugok-bugok sa may gala ng tao. Mawag yan po ng uban may gala. Murabag magpatuong supak sila kunuhay nga mag-eleksyon. Inana ba? Mag-supak sila nga wala eleksyon, kaya gusto nang mag-eleksyon. Diba? So, ano nga, mumanay gusto nila, labi ng inconvent. Pasisya lang sa mga inconvent, ha? Pero patahas ka mo, may kasi lugar, malipay nga, ikuan na, ipospon. Why not patahas, oh? So, lipay silang tanan, kay papor magina sa ila. Dili ni, disbintahan ni Magala sa mga dunay plano ng budagan. Na problema diya, daghang mga buang, mga official, so, exempt kwan sila, save by the bill sila Magala, kaysa sa 2028 pa man, ang election mga Exxon.
8: Reklamo, imagnon.
6: Katawa na bitaw paminahon Magala murag bao ubang ang paglabay sa tubig Magala, ayaw ko ilabay diya kay mamatay ko diha sa tubig. Ani gilabay Magala murag unggoy ba nga ilabay ta ka sa sang anong mamatay ka ayaw ko ilabay ko na mo sa sang mamatay ko. Ah, mamatay de ka. So gilabay na sa sang katawa ang unggoy Magala kapit-kapit siya Magala sa kahoy kay mo man diyan puyanan.
8: Reklamo, imagnon.
6: Inanagay pa ning uban nga mga barangay official uban nga magpatuo nga dili sila malipay may gala nga wala eleksyon. Dapat ko no mag-eleksyon para maklaro gi ko no. Ay, kaproblema na magipangita ka sa igasto. Nya, mingag maklaro. So, klarohon na to o gatong ang kunon nga bintaha gamay. Nga at least wala tayo gasto. Laos-laos ta nga lugar. Magsigitag dawat. Diya sa atong honorarium nga lugar kanabang wayhago. Wayhago may gala kay wa may eleksyon.
8: Reklamo,
6: imagnom. Kaya may gala gubat tagas, paglagal may gas para gubat sa atong tulong. May gala itong oras, alas sa 11, just na.
7: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Matukod kag balayo building, magkalot o foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper. Ayay pamanumano, gamitig pison o bakho. Sa Sigar di Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas na kupagagasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Sigar di Oro, sa National Highway, Higpit o Pool, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: May gala na may balita sa mga panglawas, dagan ang nag-anto sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka pusino substance, gikan sa air pollution, kontaminado ng tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas nga mao ihinungdan sa mong balatian. Aromangkon ang mayong panglawas. Inumutag adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
12: Nangita ka ba og lig-on quality roofing materials? DN Studio Steel Corporation, your roofing solutions. Corrugated, rib, simroof, steel bath, spanflex, sandwich insulated panels, and more. Para sa lig-on nato, tawag na 0918-964-4524.

0: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action! Magnum in Action!
1: Higil na pita sa panagubang din sa itong tulumanon. At may galang Magnum in Action at sa Chick Maygala. Uras alas 11.15 na at sa Chick Maygala. Atong kaban na pinag Maygala ni Magnum First Aid Blanca. Kahimtas panahon sa itong dakbayan. Kumusta man Magnum First Aid Blanca?
2: Pero doon sa itong panahon sa itong sentro sudad karon mag-duel, dinigit sa itong sentro, makita na ito na nagigitawag na ito na ligtis lugar nga pagpanagom na rin sa mga bukit-bukit.
1: Oo.
2: Agit magkapasibaw sa ring atlaw karon mag-duel.
1: Di ay?
2: Nindot kay jogging karon. Pero isuro yung itaw na mag-sabing-sapping, mabaklay-baklay sa dalan, nindot kay kayo nga itong sentro karon sa sudad. Lando-lando lugar, wagit magkapakita sa ring atlaw kay siguro mag-duel. Dala na ning gabon, labi na kaning haze nga ato sa monitor. Posible nga maugi apoy nagkatabon-tabon sab karon sa atong kawanangan.
1: Aha.
2: Wag dihingkit nagagawas itaon karon si Haring Adlaw. Pero ang mataghapon o gabi, di gapon tutiansan, umikan kayo na di agyapon mag-duel ang mga paglanulan. So, bisito, makita na to parang nga maayo karon. Panigapon tutiansan kay base mag-duel na di ang mga paglanulan. But so far, is gulo, wainit karon kayo mag-duel daw ang atong naobserbahan sa itong sentro.
1: Mm-hmm.
2: Pero maglagay sa palibot para sa Magdumin Action, mag-upership lang sa balita ko, piso!
0: Magnum in Action!
1: Alright, salamat. Dinamat na Miguel po sa kama. Pinagin ni Magnum First in Blanca. Mga ikso, dito rin sa itong isyo itong dagas. Pagdagan, namanto ba din eh. Amanto pa ni Ma'am Alma Sakala nga Magnum Jewel, Pareranas Baboy, imported ilang paliton kay barato. Alangan na mubarato sab ang namuhi o baboy. Nga mahal man ang mga feeds. Mawagi na may gala, no? Dapat ang atong gobyerno atong i-control may gala ang pagpasulod ng mga imported kay luoy kaya nga itong mga pamuhi o baboy niya, mahal kaya itong feed sa mga tanan. Kaya musulod lang may gala ng mga barato kayo kasi pa palitan ang mga lugar o so lahi lugar ginoon po ang atong lokal. Kaya lokal may gala, mas lami ginoon siya ikumparar may gala ng mga kanang baligya, kanang kaon mo mga baboy ng imported, so kaway lami may gala mo nagbunot.
0: Magnum in Action!
1: Parang usay, pahit ng tag-utan may gala kay mukhaon tana, balutang imported, murag bunot may gala yung unod.
0: Magnum in Action!
1: Kaya may ngot to rin, may ngot to! Bidak! Masutawad sa ko kang kutsay. Hindi, kutsay ba ni? Naminaw ni mo o si Sir Michael. Naminaw rin karon ha?
0: Magnum okay. In Action!
1: Ato pa nirot kunanan mga ikson.
0: Magnum in Action!
1: Kaya pilapils meeting may gala.
0: Magnum in Action!
1: Anyway, sa ito panagupan din sa ito, tulungan kanyot lang may gala. Kanya speakasin niya karon ang presidente sa kapitada nga si Mr. Bernie Hamaca. Tungod may gala kay lugar kani daan naman siya gireklamo mo pagani pag istorya pagani may gala nga naay mo kompetensya nila ilabi na kining green taxi daan na sila may gala nagreklamo na nga lugar supak sila di ba so ang ilan dako sa LTFB din higyon sa to kato si director sa si Chairman Mendoza unya nagingon siya may gala nga ayang gisampol tong sa Cebu bato nga bisan kunog sa lingkuranan murag mantil ba. So meaning, but pasabot niya nga lugar kay dunay, dunay mga karaan nga taxi ito sa Cebu, kumpitisahan niyo may galag pinakalibo ka mga taxi ni tagagawa sa atong nasod. Tungod lang kay dunay na matikda sa Cebu. Ang ato da fairness po sa ato din yan, taxi na ito tanawa itong mga taxi, kakagwapo kay itong mga taxi, kabayad ng ubang kay mga bago, utang bagani na. Na ang gingon mga egzoon, nga ang ilang pagsulodan, lugar, kuala, no, murag naana, pero kutob lang lugar muhatod sila sa Cagayan. Lugar gikan dito ni Pasayro, ihatod lang nila balik sila dayon. Mo na primero lugar ang palupok may gala yung mas mga kanapa mga bugoy sa pin palupok lang na siya para murabag medyo mukalma kini mga ato mga taxi. Kaganina sa interview may gala ni Director Bindiho, agi klaro na ginya nga legal sa lugar anytime makapamasayro so bay magbuot nila magpasayro sila diha kay lugar gitugutan man sila pinagi sa franchise nasyonal. Diba? So, maglibog ka ba? Kaya din sa ito, magsikit ang oga, pamadlong, kutob lang din yung mga pasayro. Kaya, ang kagin huot na, istrikto kayo ta sa mga money ka na, kay mulagi na. Unya atong itugutan, may galang ang musulod yung daghan kayo, niya di pa ni Mao, daghan pa ni. Kaya namaspeak kasi niya karon base si Mr. Bernie Hamaca, ang presidente sa atong kapitada. I don't know kung siya reaksyon nila kalabot din kay klaro na maging kompetensya nila. Mr. President, may ngunto ni mo.
3: Mayroon ito, Magnum Jujak. Mayroon ito sa kanantig sa Minawan sa Magnum Radio.
1: Aha. So, unsa may inyong reaksyon na nga murag, klaro naman nga lugar, kompetensya ka na ito, murag, daw-daw pa ta, awa pa na, murag, I-drop lang nila na ang mga pasahero. Karon, dili mahimong mag-drop. Lugar ko na mo para, ipasakay giyod kay legal man sila nga lugar na i-franchise kining green taxi. Karon po na una.
3: Atong karon, no, mag-drop. Atong mga unang-unang pamahayan sa atong director sa LTFRB region to, no? Wala man kita nito. Atong sa isa to, wala kita kita uwan. So, klaro ngayon nga, nakita man po na to. Kay mismo ako, nakakita man ko sa kopya sa ilang PA or Provisional Authority. Na maging Provisional Authority. Lord. Pero atong karoon, no, para masampan sa tanan, kay daghan man ang wala makasabot, meaning mahita mo na rin PA o kining gitawag na itong CPC con Certificate of Public Convenience. So, kay PA, muna siya ang kanang paghatag nila o kanang pagtugot nga temporaryo nga makapamasayro sa area nga ilang i-applyan within the region sunod lamang sa pipila sa bulan. No? So murag ka ng ano ba? Murag testing lang ba?
1: Testing.
3: Samtang nagpaabot kung ano sa maprubahan ang itawag o CPC. Apan karo na ito nga kung naay magpetisyon batok sa ilang i-applyan nga prangkisa, kinanglan pa kini nga hiringan, kinanglan kini nga pagadunggon sa gitawag na to board sa LTFRB. Adunay patungog ana kung wala dinhi sa Cagayan de Oro na nila gi-apply dito ginadunggon sa Metro Manila. So kita nagtuo nga pwede kaya po na siya mapungan ang ilang issuance of CPC kung naatay petition. Actually naatay petition Magnum Judak. Naatay petition nga gipadangat dito sa Central Office. Oga usasab pahagit kung nadungog man ato kagapon ang atong assistant regional director ng atong kanang chief transport development officer si Mr. Sarip.
1: Sarip
3: sa atong awanan sa atong konseyo. So atong giklaro nga wala man tinuod na nagpadangat o petition diri kina sayod maguta nga kanang nasa Manila man sila nag-apply. So dito kita nagpadangat ang petisyon. Pero na itong gibuhat, nagkakuhan kita, nakadesisyon kita nga magpadangat kita og lokal nga petisyon. Dini sa regional nga buhatan sa LTFRB Region 10, mayroon yun nga mapugnan ang ilang pagpahatag o ilang gitawag na itong prangkisa. So kita nagpaabot sa mga kauban na itong mutabang sa itong pagkuhanan. Kayroon, kinanglan man ko rin namatay bayaran ani sa petisyon. Naatay ka ng mga preparasyon na ini o kinanglan po sa butan kung unsay unod sa itong petisyon. Kaya aron may bawaan kung ano yun nga supa kita na padaganan kita din niya uglang yaw kay ang pagpasabot ka na ito kagapon dito sa may hawanan sa konsiyo naana ko na ikitawag nga amendment sa 60-40 nga ownership of business sa mga langyaw. Pero wala kita gihawiran nga mga ebidensya may tungod niya na wala kita gihuptan nga nakita na to na nagpamatuod nga pwede na sila mag-operate as a sole operator. So kanang gitawag na to, kanang gitawag na to mga operator nga nga langyaw ang atong nasairan na 60-40 pagid Japon, 60% ang Pilipino, 40% ang
1: langyaw.
3: So hindi gid pwede nga 100% sila mag-operate sa atong nasairan. Pero kung mapamatudan na nila, wala na kita'y mahimo. Ang ato lang yung buhato na ni, petisyon na to para malangan ang ilang prangkisa din sa atong rehiyon.
1: By the way, yung petisyon kay kanito, murag nasyonal mo ito ninyo gi-submit, no? Gi-pasa. Asa man yung i-address kanin yung petisyon karo, ikadwa?
3: Kini ikadwa nga petisyon, i-address na naman yung sa Region 10. So dito na kini siya, nakapangalan na ni sa kang Director Aljo Bindiho. Mura magmumo na siya challenge nga bungatan sa itong ERD kagapon dito sa awanan sa konsiyo. Pero napamantay pa nagsabot-sabot yung isang buhatan sa itong mayor. Karumabot nga September 22.
1: Next week.
3: Alas 2 sa hapon dito sa Office of the City Mayor sa City Hall. So ato sana siyang anon, ato sana ang paaboton ay hadin pa mo himog lakang kay total unong pa man kabulan gikan sa ilang pag-start sa operasyon na pwede tawa ka petisyon gikan atong pagsugod nila sa Agosto 28.
1: Okay. So ang katong inyo nga mutan na ko do na mo unang petisyon dito sa LTFRB National. Unsa bay tino, unsa bay unod og tino ato sa inyong petisyon dito?
3: So So sama sa among pagkabuhaton karon ang tinor gyapon nagsupa kami nga mag-operate ang langyaw nga korporasyon o langyaw nga entity mag-operate din sa tong dakbayan sa Cagayan de Oro. Gawas ini nga wala kita nasakop sa ilang pagtuon dito sa kauluhan. Kaya naman ko'y gitawag nila og musip. Kanang musip, pagtuon ka na sa unsa ang gidaghanon sa mga sakyanan nga pwede nila nga ipamasayro pinaagi sa ibidalo.
1: Aha.
3: So kana pagtuon sa kauluhan lang na walay labot ang atong region ana.
1: Mm-hmm.
3: Una nga kami nagtuo na dili sila angay nga mag-operate din eh kanang mga langyaw nga korporasyon. Kay wala kita malabot o wala kita malakip sa pagtuon nga gibuhat dito sa kauluhan.
1: Aha.
3: So ngayon din nga pagsupak tungod usab sa atong tanaw nga ma-alcance gayon ang atong mga taxi operators and drivers.
1: Aha.
3: Ng mga traditional din sa atong dakbayan. Nganong dili manatagan sa atong pangagamahan ng nasyonal ang atong

0: hinabi na kita, nakilambigit kita, kaya itong nakita nga si Laura usab ang naikapasidad na maghimo og mga charging stations. Katong gitawag na to quick charging, katong man tag 30 minutes lang.
1: Mm.
0: Nadili susama sa kong sa home charging mangod, maglumjuda katong kaklarohon nga.
1: Tungas adlaw.
0: 8 hours.
1: Bila?
0: 8 hours ang charging.
1: 8 hours?
0: O 8 hours ang minimum charging na to kung sa balay ito mag-charge.
1: Grabe sad ba? Taas kayo.
0: So kung ingon na, murag medyo langan kayo ang itong pag-charge. Samantala kung naya itong charging station, kanang gitawag na itong 3-piece, maka-charge kita within 30 minutes, makabalik na sa 80%, gikan sa 20% ang atong mga salakyan nga electric vehicles.
1: Aha. Okay, so balik na dito sa inyong petisyon, no? Ang inyong petisyon sa, moto inyong unang petisyon dito sa Kaluhan, sa LTFRB. Now, ang inyong petisyon nga, so, nakapasa na ba mo sa LTFRB kagindioro, ang sumay tinor, anak, maugyapon?
0: Maugyapon ang tinor, nga amugyapon nga babagan ang pag-upirit sa langyaw tungod kay wala pa yung naipakita ang gobyerno nasyonal. Even sa lokal, wala sila yung naipakita nga nauyon na sa Kongreso o sa Senado nga pwede na mag-upirit 100% ang isa ka langyaw nga korporasyon.
1: Aha. Ah, okay, so sumay, kumusta to? Ang inyong petitions Manila, ilabang ipaminaw or humana to dito? Suman?
0: Actually, klaro na to maglumjudak, no, receive gini sa mismong acting chairman of the board. Ito si Attorney Greg Pua Jr.
1: Oh.
0: Siya mismo ang nagsawad, makita man nimo, gipost man ako, nagpa-picture pa mingdua para makita yun nga nag-abot gigo dito sa iyang buhatan o gipadawat na ako ang atong petisyon.
1: Mm-hmm.
0: So, pero, klaro kayo na nga
1: pero walay action. Walay action meaning inyong petisyon, walay gidawat, pero walay action o walay resulta sa inyong petisyon.
0: Wala pa tayo nadawat nga kuno respond gikan sa ila, no. Pero naamang ko tay mga kalihukan dito sa kauluhan karong pizzas din si City o 18 kanang gitawag nato ganang panag-uban sa mga taxi operators and drivers dito sa Manila. Kay naman tay gitawag nato ganang academy may tungod sa fleet kanang dinaghan nga mga unit mga padaganon.
1: Mm-hmm.
0: So naa tay mga apilan dito nga mga seminars. So ato ka nang i-take advantage ng sitwasyon nga mo, ato kita, mag-follow up kita dito sa kauluhan.
1: Mm-hmm.
0: Pero sa kasamtangan, magpadangat kita petition din sa atong lokal na regional nga buhatan sa LTFRB. Sama gyapon sa atong ibuhat, sa atong ipadangat dito sa nasyonal.
1: Aha. Okay, so sa inyo tanaw, sumali ang atong mga taxi, lugar na nubra na atong taxi sa atong syudad or kulang taong taxi kay mura mag... muraban og para nila komportable kuno murabag pagbutang nila sa daghang mga taxi lugar but masabot nga siguro kulang gid ang ato mga taxi dinhi kay grabe man kayo wala man sila kay magkonsulta sa lokal ato dinhi ilang gibutang lechon nya ila man kang istudyan before sila nagbutang og mga pila ka mga taxi dinhi so nakita sigun nila sila pagtuon nga kulang pa kayo ang taxi sa ato dinis kag indioro Mr. President
0: baka kana magdumjudjak no. Hmm. Dili na tinuod nga nagkulang ang atong taxi. Gani sa atong nakita karon, wala pa mga ganina itong masolbad ang atong problema sa Kulorom. Ang atong problema sa Kulorom, dako kayo nag-ipikto sa legal nga pamasayro.
1: Hmm.
0: Pero atong kaklaroon nga, dili kulang ang atong taxi.
1: Ah.
0: Ang atong ganin taxi, din kumutanaw ka din sa among alihanan sa Agora Terminal. Daghang kayo niya. Nanubra ang taxi din eh. Mabawasan lang ligamay kung na-arrival sa bus. Pero ang tinuod na nga istorya, sa kadaghan sa taxi, di na gani halos mukita ang driver o niya inugan pata karon sa langyaw nga korporasyon nga alkansi kita kay kita di gasolina o di krudo.
1: Mm.
0: Sila wala may bayad sa di gasolina o krudo na armas kurinte. Mas marato ang ila, ang amo 1.6 ang ila 400 pesos.
1: Agoy. Oho.
0: So di dako kay dipirisya, dako kay nagdipirisya sa kinitaan sa itong taxi driver o sa taxi operator. Gani, atong naobserbahan karon nga pipila na to ka mga taxi operators, nagsige na nagpuli-puli sa kanang ilang mga driver. Gitawag na nila karon og LTO.
1: LTO?
0: Gilaras na tanan operator.
1: Ha?
0: Gilaras na tanan operator. LTO ang tawag na.
1: Saan na LTO?
0: Laras tanan operator. Kaya ang driver na balin-balin na.
1: Oo. Oh.
0: Sige naman og balin-balin. Kadi naman makabang sa ilang ipang driver.
1: Aha. Agoy. So,
0: yun na nakalisod ng pamasayro. Napiktuan kami sa pagsulod ining langyaw nga korporasyon, Green GSM Taxi, nga sa tinuod lang, ang uban ng mga taxi driver, hindi na muwadwa, hindi na magpatakag dagandagan ng ano, sa kamahal sa gasolina, gano'y nag-increase karon.
1: Oh, correct.
0: Dako tayo 60 pesos.
1: Pila?
0: 60 pesos.

0: among nakita din sa among suki ng mga gasoline station.
1: Sus Ginoo ko.
0: Agoy. So, atong nakita dako kayo ang pag-increase sa gasolina, muna nga ang mga taxi driver karon pundo sa mga alihanan.
1: Mm-hmm.
0: So, makita nimo, sugwak na ang alihanan na to sa Bulua Terminal kaniya. Paglabay na ko, adili na ko maka-parking sa likod. Muna nga, laos na lang ko balik sa Agura. Pagkabot na ko, diri, wagin na po ko yung maparkingan.
1: Mm-hmm. Tungo sa kapuno na, daghana.
0: Hmm, puno gin kayo.
1: Aha. So, kanito sa Wapalis, sa nakasulod ng green taxi karon by the way, no, sa Dipa, gingo mo ito nga na naman kung ay green taxi kuno ang local. Kooperatiba, naala ba?
0: Drawing pa muna, Magnum Jusak, naala, untay ako. Membro ba ako sa kooperatiba?
1: Ah, drawing. Mas may nangikan sa inyo giyod kay kung sila pa istoryahon. Anay, plano nga magpalit mo, pero dugay, layo pa na siya.
0: Kabalo ka sa kukusay sa itong mga chairman of the board sa mga kooperatiba, Magnum Jusak. Ang ilang gusto, suluhon nila ng 200 kay unit nga i-oper sa LTP RD.
1: Pila-pila?
0: Para i-oper it.
1: 200?
0: Gusto nila suluhon.
1: Uy.
0: So nakaway-away ang mga cooperative chairman karon.
1: Hala.
0: So dili sila kakasinabot, muna nga wala. Agin marinig si Gikan sa kanang kumpanya nga ipanagyan, anang langyaw nga Green GSM.
1: Ah, so kay ay, ang ilang gusto nga suluhon nila?
0: O dili nila gusto nga, dili nila i-share sa uban nga mga stakeholders sama na mo.
1: Oh.
0: So ang ito bo, wala na rilisan bisag isa.
1: Maura karon kay ilang gusto nga sila na lang tanan ani kay atis na pero wala na no ani tabo murag tabla tanan.
0: Tabla tanan mo na kita Magnum Jusak, wala kita magsalig nga kanang supplier nga kanang bin pastor kanang tagiya sa Green GSM, wala ta magsalig niya na natay daghan nga mga kaistorya nga nakikoordinate kita hangtod karong lugar nakigpadayon kita sa pagpakig communicate karon marinisan kita sa atong ipangayong first 100 units nga electric taxi.
1: Mhm. Okay, so anyway, so karon nga naa kining atangan tanan na no kay klaro at least drawing pa meaning wa pagani nag-away na. So mo na dautan diya wa pagani diya nag-iawayan na kining lugar taxi nga EV taxi ang iya lugar unta para sa lokal now. Kumusta sa diyan? Isulod na ni Karo, no? Kay gusto ni Mugdili, legal magyapon sila nga namasayro, so why makadakop nila? Gawas doon na sila ay violation nga mahimo. Now, kumusta sa kinitaan na ito niya Karon? Sukad ni Sulod, kining daghang kayo, pila, I don't know, pila gini ka mga taxi sila sa inyo ni Bawaan? Kay doon na yung 200, 300, 3,000, 300, 500, 350, ka mga taxi, daghang kayo ba? 1,500, pila ka sa inyo ni Bawan?
0: Ang atong naibawan na lamang ng Jujak, no? Ang ilang i-applyan na ng aprangkisa, nag-initial sila ka-apply dito, 560.
1: Oh, 560?
0: 560 ang initial nga application.
1: Jesus Maria.
0: So, ang naadin ni Karong Unit, nga atong nahihap dito sa may hawanan nila sa kanang taytay, dito sa may yarda, 300 kataksi ang naadin dito.
1: Pastila nga naghan na kayo ba? Nas taytay na sila, taytay karon.
0: Hmm. O kaya itong nakita, no? Ang klaro-klaro na ito, nga nakita na ito dito, nga 300 ka taxi, kunya nagtuo kita nga kanatanan ng taxi nga 300, nga puli-puli pag-charge, pero gadagang kinatanan, dili kay 50 lang nagdagan din. Kanang 300, nagdagan na na.
1: Okay, siguro kay Bisag-Asa, makita naman nimo sila. Dito si Uptown, Dennis Obos, Bisag-Asa.
0: Oh. Tama ko ninikaroon sa may area, sa may Coastal Road.
1: Hmm.
0: Tulo ka Green GSM taxi ang nilabay din, way mga sulod.
1: Mm-hmm. So na karon dia, balaka ko sulod kay una electric man. Anyway, so kanalo ka sa pagsulod, pila ka porsyento ba ang ipikto sa inyong kinitaan kay kanadto murag arang-arang to ni balik ta sa sinta ang presyo sa gasolina. Karon ni balik ka pod og 20 kapin. So nini nga dagan lugar pila ka porsyento ang ipikto sa inyong kinitaan matag adlaw sir kining President Bernie Hamaka.
0: Labaw pa sa 50% ang nawala. Sa akong tanaw, mga 60% sa among kinitaan ang nawala.
1: Oy.
0: Kaya ang driver sa una mo, ginansya man og mga 700 to 800.
1: Oh.
0: So wala pa mo sa ka ang presyo sa gasolina. Unya, sa diyang isa ka ang presyo, nahimo ka ng mga 50% to 60% kaya po nang nawala.
1: Mm-hmm.
0: Imbis ni arang-arang na unta, kay nibalik-balik man pag-ubos ang presyo, nidagan man usap ng Green GSM karon. Nadugangan pa sa increase karon nga 60 pesos, karon nagtuo ko ang kita sa taxi driver karon mo-decrease yun about sa mga 60 to 70%.
1: Agoy. Aha. So grabe rin. So kung sunod si Mana, murang musaka pa maging impresyo sa lana. Samot na.
0: O sa ilang pagsulti nito sa kwan, kaya ang mga communication na mogikan sa DOE, maabot ko noon ang presyo sa gasolina o krudo, nga to sa 110, nga to sa 120 pesos.
1: Jesus, mara. Nibalik po tayo nga purbero?
0: Sobrang nibalik na. Huwag man tayo labot sa girang. Anong na, ilang mga pinapiron kita, kitinuntuan ta. Ina itong sekretary ka rin sa itong DOE. Murag kini siya, huwag useless man sila nga mga sekretarya. Anong naapa man na sila dahil, anong di man mga resign, nga nakapirwisyon na sa transport groups.
1: Mm-hmm. So, grabe no, kaya kung mabot pa na sa 120, naambot sa ako na lang. So, kamo, mabalik mo sa paggrahe. So, ang magdagandagan din na, green taxi.
0: Murag ipagbigyan na mga among mga kuhanan eh, mga kontra na mo sa lan. So, okay ko na nang may tabo nga din na may makabihay. Bawat an may panginabuhayan mo lang magpalaban gid mi sa atong lokal nga pangakamanan para naanagin sila yung kuhanan eh, sila yung mag-mediate ane, between us and the Green GSM Taxi. Kaya nakapirinsyo kini sa ato. Mm-hmm. Nakapirinsyo kini sa panginabuhayan sa mga lokal na taxi operators o drivers.
1: Aha. Ah, okay. So anyway, so at least, no, tanawang ta kay naman kayong meeting. I don't know kung say lugar sang puta niya na para sa mga in fairness po sa inyo ka di kayo mo mapiktuhan da, okay naman yung green taxi mapiktuhan kay ang tagayan yung mga higanti mga negosyante mga sapian mga kayo kamo din eh buhi-buhi lang
0: sakto na Magnum Jojak no pero padayon kita nga maning kamot huwag makibisto sa aron makabot ang hustisya alang sa mga operators o drivers din sa bayan. Mm-hmm. Kay kini manggod mo abot ang panahon ani og di nato ni bali-balihon magpasagad na lang ta. Mo matata ba kamuntag ang mga taxi driver sa Cagayan de Oro. Ulipo na sa langyaw nga korporasyon. So mm-hmm. dili na ginato sila matawag nga kanang mahimo pa sila ang operator kadugayan. Aha. Kaya kita manggod na ning kamot nga kung mahimo matagan og gigayon ang driver sa taxi sa dakbayan nga sila gid mo abot ang panahon nga sila nay managiya sa ilang ginadriban nga mga mm-hmm. taxi.
1: So, luoy lang ito mga ahiya pa nangutang sa bangko para magkuha o mag-taxi sila nga naabdan nila kining diigin maayo nga panahon, President.
0: Lakip na gikuha na nga luoy.
1: O, pero kani?
0: Naman tayo mga utang pa.
1: Oo. Oh. Amo ba? So, pastila, no? Muling, sayo na, embargo na lang ang uban kaya di na maging makaya. Anyway, so sige, so Mr. President, salamat kayo. Paabot na lang kita kung si resulta ng inyong panagtigo mga ipigayon na sunod si Mana o karong pisa 17 o no, pisa 22 o ban sa atong mayor o guban pa para may sigutan taon ninyo unsa bay dapat buhaton nga mabuhi po mo nga sama sa uban nining inyong kompetensya karong parahan na Mr. President.
0: Magnum Jujak, nagpasalamat ko sa kahigayonan ngayon magayata kanunay sa kapitada o sa tanang mga taxi operators and drivers din sa bayan sa Cagayan de Oro. Kaya wala ginmi laing padulungan kung lili palaban ginmi sa inyo.
1: Mm-hmm. Okay. So, Mr. President, Bernie Hamaka, Maykalas, Kapitala. Salamat, Mr. President. May ngunto ni mo.
0: May ngunto, Magnum Jujak. Salamat kayo sa kayaan.
1: Okay. Thank you very much.
2: Magnum.
1: Inabato, Maykalas, si President Bernie Hamaka. So, apektado kayo mga egzoon kay tanawag ko na karoon, no? Taglubinta ka pina ang litro. Unya ang imong kontra, walay gasolina, electric lang. O, di ba? So, mo na matingala ka ang ubang taxi. Puyo kayo, dili kayo ito. Magdagandagan, mangitag, pasayro. Wala, salap-salap. A timing may galan, nakaihaton na makasakay, ayahay. Unlike may galan, nining green taxi, ala suroy yun, suroy, masarap man nila ng pasayro. Kaya ko ba, mag-standby man. Adabi sa ilang may galan, masarap nila. Unya, kontinu na, 400 pesos lang may galan, ang ilang lugar gaso sa kanang ilang may galan, pag charge may galan sa baterya, sa ilang sakyanan, unya ang sa mga bago, mga taxi karon 1,600. So, tako kay may galan, diferensya. Pastila no grabe. Although kini nga dagan may gala, doon na siya may gala ya lugar bintaha o disbintaha. Ngano bintaha siya para sa mga pasayro. Kaya pasayro may gala, of course sa lugar bintaha may gsoon kay naay ilang masakyan diretso. Diba? So dapat doon taan niya para na kung sila magpritihan. Para na magpritihan. O so muna may gala, so lugar sa mga pasayro, at least na yung masakyan nila may gala, bisan o karabang ang uban ang standby. Hindi ka maglisod. Pero bulagin na nga lugar ang usaka side set mga gala, looy ba kay mag-anto sila ang uban pang embargoho na lang sa bangko, pa-embargo na lang nila, kaya di naging makaya ang pagbayan may soon kay tungod may soon sa una kamal sa gasolina gamay na kitaon. Unyang padautan ka pa niya, disgrasya.
2: Magnum in action.
1: Pagkakapoy. Anyway, sa paraguan din sa ato, tulong may kertong oras, alas sa 11:41.
3: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
4: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
3: Si may diabetes ka na.
4: Mag DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamhan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabahal sa mga butika.
8: Bugas-bugas sa naong nga dili maayo. Balik-balik skin allergy. Pag blood detox na, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay maayo nga pang cleansing sa imong dugo. Tungod kaya puno kini sa antioxidant nga dunay labing taas nga urak value. Pang kontra sa epekto sa sun radiation, oxidation, toxin, allergen o guban pa. Ang DTX 500 maayo sa panit, allergy o pang kontra usab sa damage sa ultraviolet rays. Gikan sa kainit sa adlaw. Ang DTX 500 maayo alang kanimo o sa imong pamilya. Kaya sa DTX 500, protektado ka na. Apilang imong Pinanga. Ayon na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika, diri sa Cagendoro o Misamis Oriental. Paimut si usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Aguna Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo Logo.
10: Panahon na naman ang ubo, si Pops at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andit na ang Mighty Malaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas tensyon at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Mighty C!
1: Sa side ka ba nga dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Liban ni nimao ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease. Aron na makabatunog ligong immune system, tumarog Mighty C o saka alkaline vitamin C nga magpanalipol na kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, maka minus gasto ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsultasyon o senior citizens discount daw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina El Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, emutang sa Market City, Agula Lapasan, Cagendoro. Text lamang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page Klinika de Alternativo CDO.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
12: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bangs, and more. Visit Dilaw Shopping Center at Yakapin Street, Hogon, CDO. Dilaw Shopping Center. Dilaw Shopping Center. Shop now and stand out.
13: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naay tatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 soft gel ang mapalit sa mga butika.
9: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matagalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niyatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, tax o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Oras alas 11:46. Ito kinato sa Wados Quality Store ang nagyusarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Cagandioro since 1936.
1: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action! Magnum in Action!
0: Ginabita sa ito para guban din sa itong Tulong Miguelato, ito Magnum in Action.
1: Magnum in Action!
0: Ito para guban din sa itong Tulong Miguelato, ito Magnum in Action. Naghangang mga text reaction din eh. Kalabot may kailas yung isgutan, labi na may kailas kining mga taxi. Kaya mga reaction may kailas, murag nunay ni pabor sa green taxi. Doon na sir may kailas, huwag mo pabor may kailas sa green taxi. Ang ilang may kailas, din sila sa mga lokal kay ato man eh, mabuhi man sila. Diba? So, may mani may kailang green taxi kay sa pagway kuha sila, tagiya sa pian man kayo. So, nga ito din yung atong siguroon nga buhiyo na itong atong mga atong kadugo. Kanyang kumbandiyan, isulod naman din eh para malugar na ginuto nila may kailang negosyo niya, kompetensya, gagmay kayo. Mahora man na may kailang, diba? Kay kung ato may kailang murag lugar, wala may problema kay lugar pamasayro magyapo na, pero kung ato may kailang na pick agil pagayo, di na ito maminaw ng gagmay, sama ra gipatay nato may gala kining ato mga kaigsoonang Pinoy nga gipusudlan nato may gala kay ang approval tos Manila asa ko ka mangita tos Manila may gala igo na lang gihator nga mo na na aloy kay may gala na ka murag insulto ba sa LGU may gala murag na kamino sila sa atong LGU nga nung dito sa Manila dapat unta before gi-approve na final ilang gikonsulta ang LGU nga mo ni oh i-approve na mo ni kay mo na sa among pagtuon. Murag kulangan pa magkiktaksi ang Cagayan. So, niya may nag-apply nga taga Indonesia at taga Vietnam. So, amo ni nga aprobahan kay naghanda ba kay ni? Di ba? Gawa. So, nakapaldo may galas baba. Amo na nga pag-abot sa pag-abot niya. Bahala na mo sa inyo na. Basta kayong problema. Bahala mo sa inyo na. Basta mo importante. Paldo na. Kaya kayo basta mga gala. Kaluoy basta sa ito mga eksoang Pinoy may gala. Kung mo na lang kabos may gala. Di nila ito paminaon. Diretso-retso na lang ta. Niya yeah, gumukuha ka niya may gala o diya sa LTFRB may gala prangkisa kuti kay may gala o niya lisod kay kwaon pero pagpasulod may gala sa mga lang niya o paalag tagpila kalibo one time lang mga eksyon sulod bahala mo daga sa bawa bahala ka na ipasayro niya
1: Magnum in Action
0: bahalang magtinga ng uban niya kay maapiktuhan sila kay siyempre kuhan ko ni kurente o niya ang ila gasolina na mahal kayong gasolina so timing may gala nga mas epektibo sila karon tungod ba igala ni ini kay
1: wa makay gasto.
0: Anyway, sa ito para ko, bandirin sa may gala, biyasa na ito ng isyo, ito nang balikan na kay continue sa isyo mo na siya.
1: Magnum,
0: dinit na may gala karon, no? Kining kahimtang may gala sa atong lugar, mga negosyo, mga negosyante gyapon, napiktado gyapon sila, ilabi na may gala nining kahimtang karon sa piktado sila may gala, ilabi na sa kahimtang mga igsoon, nini may gala nga lugar supply sa atong bugas. Ang atong local may gala nga mga mag-uma, of course, magtanom sila, ibaligya, o niya, siyempre, paliton na nga video ka na bang makabawi po sila. So, kung imong paliton sa mahal-mahal, ibaligya sa nimog mahal sa mga kanang mga katawhan. Na kanang may kompetensya nila nga important sa maras karni ba? Dini sa ato, may gala ato mga karni nga ato ginkukulingong binuhi, dili kaysa mahalin. Ikumparar may gala sa pagkita mahuman ang isyo diya sa kwa na Mercados Kogo na kanang na ikupitinsya nila pata mahuman tibalikan tala. Ikumpir may gala niya ng mga imported may gala nga gikan sa asa nga gika sa laing nasod nga mo'y nagikupitinsya sa itong lokal patay ganyan nga ito nagbuhi karon. Di kay na may kupitinsya. Although advantage gapon sa atong katawan kay ang imported barato man siya. Kay wa may tao nga dili mangitag barato may gala pero kung na itong isgutan ang lami niya alay, or kaglami may gala sa lokal mga egzoon, kaya atong ihaw gid dinis Pilipinas.
1: Magnum!
0: Niya mas pika si niya, may gala karon si Jared Dakota, may gala ang atong may gala nga sa Rice and Corn Retailers Association President mga egzoon. Mayingot to ni mo, Kuya Franklin Dakota, mayingot to. Kuya, mayingot to. Ngayon na, hoy! Kaya yung katawahan man may gala. Diyan lang kayo klaruan na diyan. Kaya nagkatawahan man.
1: Magnum in Action.
0: Kuya, may goto. Kaya lang kayo may gala. Kay murag na kay Suras Picas. Oh, so, kasi na balik-balikan ta. Oh, so, Anas Picas niya. Yan na, ready na. Kaya murag doon na iya nga kay istorya may gala, no? Kalabot may gala din eh. Kay gingon lagi nga nagpakitabang kuno karon ang mga katubang negosyante sa bugas nga nagbaligya may gala sa local rice kay wala na yung pamalit sa ila. Nagkisa may mo palit, like, possible ako, retailer ko. Ano palit man ko sa mahal man niya, ibaligya na ako, aluga, di ba kaya na unang mahalin, katumang, katong imported may gala nga sinaw pa kayo. Kuya, kining kuya, plangin ng kota, kuya, may kontunin mo.
2: May kontunin, kuya. Huwag may kontunin sa tanan nga tigpaminaw sa Maglum Radio.
0: Aha. Una siguro itong pangotana, kaya naging unang di, lugar, hayan, Musaka, Karunsimanao, Surunsimana, ang presyo sa mga paliton, edo na sa bugas, kaysa utang na to, ni mahal magid pagayo. Ang about, hubaw sa atong bugas, ni mahal ba o steady lang gyapon?
2: Steady lang gyapon, kay ang mga presyo karon ron, umusulog ka sa merkado sa Kugun, dagan may mong makita nga below 50. Gani ang kikuan sa di sa una, kinanlan nage 50.
0: Oh.
2: Pero pagkakaroon, suroy ka, dagan may mong makita nga below sa 50 ang kilo.
0: Mm-hmm.
2: Napoy above sa 50. So sa atong tanaw, wala pa gitingali Musaka. Pero kung tinawag mga ilang ilang paglantaw ng Musaka, base lang, dili pa karon. Kaya dagan kung magitingin mo makita na suro sa merkado below 50.
0: Aha. Ah, okay. So, kanang na'y kanito kayo na abdong yung diing at 50 ragyod ang iyang level. Now, kanang mga tag 50 ang kilo paubos, unsa man yung klase nga bugas, kanang karo kayo. So, at least, ang good news diya, nga wala'y pagsaka sa presyo sa bugas karong panahon na. Ah, okay. So, unsa man ang mga bugas nga below 50, meaning 40 kapin?
2: Actually, mga guwapo, gapo nga bugas, puti, wala kayo makita nga dugmok, wala'y bato. Pero actually, kaya nga presyo sa mga bugas, nagikan ka na sa Myanmar, Cambodia, o Pakistan. Mm-hmm. Which is, makonsider na ito nga barato gina sila presyo nga bugas.
0: Uh-huh.
2: Dili ikumpara na itong pag-declare nila nga isingkwinta, which is ito nga mga bugas sa gikan sa Vietnam.
0: Mm-hmm.
2: So, makonsider na ito nga ang bugas gikan sa Vietnam, medyo kitsa mahal.
0: Ah, okay. So, tagpila man po na. Bita kaya na tagpresyo na. Kung tagpila, ginasya. Unsa man ang klase mo ba na katong Princess Bia, Yang Chow, Dili Quick Chow, Yang Chow. Unsa ba itong uban ng mga klase sa bugas nga imported?
2: Kanang mga bugas nga branded nga ilado na kaysa una, which is Vietnam Rice na, kanang Vietnam, Bia, Yang Chow, naman na karoon sa 56 to 58 per kilo ang presyo karoon sa market.
0: Aha.
2: Pero katong mga bugas na gikan sa Cambodia, Pakistan, or sa Kuan, naragin sa 48, 946, 945 per kilo.
0: Mm-hmm.
2: Napagani ka ng half-half, ka ng 50-50. Nasa 43 ang kilo.
0: Mm-hmm.
2: So, ingon na na ang dagan sa bugas pagkakaroon.
0: Pero patsada na yung klase siya, ha?
2: Yes, sir. Guwapa.
0: Mm-hmm.
2: Kay, kana ka na yung mamaligay o puso, may lang kapaliton.
0: Amo ba?
2: Puso, may lang kapaliton. Kaya number one, lutoon, tubuon, number two, dili lata. Which is mauna ang kapangitaon nila. Dahil magkakarindiriya, maugyapon, kay dili malata.
0: Tubuon.
2: Mm-hmm. Boy, halidon.
0: Ya yeah, kaning mga Yang Chow, Bia, murag mga kasagaran ni mamalit kaning mga kuan kaning sa dili lugar pang restaurant, di ba? Pang balay gid siya.
2: Yes, dinota kay wag kayo dili kay na siya tubuon. Medyo na siya pilit-pilit, homo pilit-pilit, which is kung sa karinderiya ka, lisod kayo kay imo na siya itako sa kap, mupilit pag iabo, mupilit. Di pa tingikan sa Cambodia, Pakistan, inigyabon mo sa plato, diretso gidayon mahulog ang usaka cup.
0: Mm-hmm. Ah, okay. So, karon kaya itong naisigutan, Cambodia, Vietnam, Myanmar, sa palagi Pakistan, kumusta nga itong mga, kwa na ito, ang ato din sa tagpila ba, ang presyo po sa itong lokal, nga amin na ito, nga gibaligya sa merkado?
2: Ang lokal na ito, itong mga klase sa lokal, mahal gid siya gyapon.
0: Aha.
2: Sa kung saon, mahal gid siya.
0: Class A.
2: Mabaligyan na retail sa 60 to 62.
0: Uy!
2: Na,
0: mo ba?
2: Dayon, napoy, dili kayo iladong quality sa local. Baligyan nila sa amo. Sa amo pa na, wala pa na mo na mag-inansyahe. nasa 46 to 47 ang kilo. Na mo plus 5 pataniya na, so mabalik yan na to na retail, nasa 50 to 53.
0: Ah, okay, so lugar, kung tanaw ni mo, mas mahal ang local ikumpara sa mga imported?
2: Yes, dinood na. Lupigong kitiya, bisang saan ni mo, kay natay mga kailalag yung sahay, mukhang ba sa ato, sa'yo magpatabang nga ma-dispose. Lisog yun, bisang saan, lisog yun, kay ang kinimagong imported, huwag mong tanaw, hindi na rin mo din siya maingon nga look. Na local ang hitsura, kaya gwapa yun lagi, maka-attract ba?
0: Oh.
2: Kung ikaw kung mo palit, ma-attract ang hitsura.
0: Ah, sa imported, di ba? Imported.
2: Yes,
0: dinota. So may kalainan sa, of course, kalainan sa imported o local, ang imported sa gawas, o niya ang local yes. Sa ato, pero ang yang quality niya, so may makita na sa hitsura na to, kani siya imported niyo, kani local, oh?
2: Sa ako lang, paminaw, no, kining local, o gimo rin siyang kaunon, medyo rin siya, mafili mo ang medyo tamisan is.
0: Uh-huh.
2: Pero sa quality, na isagol usay broken, na usay isagol nga mga bunga-bunga, di masayo. Kung ikumpara ni mas imported, nga walay broken, limpyo pagigayo, puti pagyod.
0: Mm-hmm. Ah, okay, so muna nga, lagi kay ang presyo niya 60 to 62, while ang Yang Chow, kining Bia, tag 56 lang ang kilo.
2: Yes, 56 to 58.
0: Aha. Uh-huh. Okay, so karon dia, ikaw lugar as retailer, kining kuya Franklin Nagkota, lugar nagkuha sab ka o lokal. Kaya sutong ang mga nanduol sa inyo ang mga negosyante sa lokal nga rice og nagpakitaba nga unta mo palit pud mo sa ilang baligya.
2: Yes, sinod na. Dili sad pwede nga dili ta mo baligya sa lokal. Kay na magiging mangita og lokal kay moingon man sa ning uban na binakiling mga tigulang-tigulang na og atong pangutan-on nga no mangita magidog lokal kay giingon nila nga mas gwapo kuno ang lokal kaunon kay dili kuno makakabuhi.
0: Mhm.
2: Ikumpara kuno sa imported nga mura kuno siya og kabuhion. So dili busa nga mamaligya gid may og lokal gyapon.
0: Aha. Ah, okay, so karon no kay medyo mahal man gid siya, siyempre karon sa kalisod karon. Masa ipalabig yun sa uban ang kinibang mga para lugar, gwapong kalidad niya, barato. Karon, sa imong pagbaligya, pila ka porsyento yun sa lokal nga imong gi-display karon diha para ibaligya nimo sa pila ka porsyento kung natin iskutan, kinitibukan nimong display diha karon sa bugas diha sa imong tindahan, kuya?
2: Gabaligya lang kung mga duha ka klase to tulo ka klase. O inanaragod, o ang percentage na to, anara ko sa mga 1, 2%, 3%.
0: Amo ba?
2: Oo. Oh.
0: So mga 2%, the rest na imported na tanan?
2: Oh imported. Kay o imong daganon pagpalit o pagdisplay ang local, matandog ang imong kapital kay hinay siya mahalin. Ikumparar sa imported, nga dali na kayo ni mo i-dispose.
0: Mm-hmm. Amo ba? So meaning... lugar 2% lang ang imong baligya diha unya ang 98% mao na ang mga imported na karon.
2: Yes, tinuod gina,
0: so mo rin nga dili katingalan ngano nga ang mga traders, mga negosyante sa bugas labi na katong nagbaligya og lokal magpakitabang gyud sa kwan sa imuha para nga kwan kining lugar mahalinan po sila kay wa na may kapamalit. Siguro tanan diya, morga po ng sitwasyon diya sa inyo, tanan.
2: O, morga po na. Mora.
0: Ay. So, kuyawa sa rin tabo rin. So, looy sa rin itong mga nagnegosyo niya na hinayak pagpalitan ng itong lokal. Siguro ang ba na, mga daot. Nga no to, nga dili man nila ibaligya o barato. Kanang ilang lokal.
2: Sa akong panghuntana, kaya nanghuntana man ko, kaya ato sa laging hangyoon nga bisag itapad lang sa local ba nga kanang
0: gigatakan. Ang presyo, dili kay taas.
2: Oh, dili kay taas. Para gid sa pag display nato, parehar kay po sa presyo sa
0: imported. Balag piso lang ang diferensya. Piso ang diferensya. Piso, di ba?
2: Oh, ang ilang ingon is maglisod sila og baligya na lang ang presyo gumikan kay sa tanom lang kuno daan sa fertilizer, dakuno kuno kay gasto. Libor pa kuno dito sa bukid. Dayon pagtugbong pa kuno, ako kuno kayo ang tracking nga og third day. So, tendency nga, maglisod sila og pa-uso sa presyo.
0: Mm-hmm. Ah, okay. So, muna andagan. So, muna karon kung kani nga magpermanente ni, lugar wa na iya mupalit uga sa lugar. Kung magtanong ka, wa na mamalit sa imong ani kay mahal na daan ang pagbalik ya, unya, kisa pa may mo gawas? Huwag ang in-face siguro mo yung exclusive pagkumpra na, Mr. President.
2: Yes, mo gina, kuya, no? Ang kuwala ginagawa sa gobyerno nga, limitahan na lang ang pagpasulod sa importasyon para medyo musaka gamay ang imported dahil mulibir sa local, aron ang local mahalin.
0: Okay, nalang siguro ang buhaton. Kaya iluusan na itong mga nagtanong din ng tao, no niya, tingadi na ba karon niya, pagkabutya, huwag mahalin. By the way, kini mga bugas, kuya, kung palitan, dili na siya mahalin, pila ba ka bulan niya ahiya lugar siya, murag bukbuko na?
2: Nasa mga 45 days,
0: uy,
2: madaot na siya, pero high tech naman karon kuya, na ano may mga tambal nga ibutang nimo, itarima din, ibutang sa kuan, manglupad man ang mga kuan,
0: bukbuk,
2: ang mga gagmay nga mga insects nga mukulot sa sako.
0: Okay, so muna may tabo. Anyway, so at least ato na lang siguro nga obserba, no, kay ang good news niya nga walay pagsaka sa atong presyo sa bugas, inunua, medyo naglumbag pa barato, pero lugar, muna gina, nga medyo nipalag karon ang mga retailers, ano, kini mga traders sa lokal nga ani, kay wala ay kapalit silang bugas tungod kay mas ipalabi man yung imported kay una, guwapo quality, barato pa, kining Mr. Franklin Dagota.
2: Yes, sinuod gina, sir. O asa nga kami nga mga retailers, o unsa gani ang halindon sa diha na mo, mao gina mong banatan og palit kay aron among kwarta dali ra makabalik.
0: Aha. Okay. Anyway, so President Franklin Dagota, salamat kay nimo Mr. President og maayong udto nimo.
2: Daghan salamat pari Kuya Joel og daghan salamat sa tigpamilaw sa Magnum Radio.
0: Okay, thank you very much.
1: Magnum.
0: Ini bato Miguela si Mr. Franklin Dagota, Miguela Kuya kuya pari Kuya Franklin Dagota mention so loy na ito mga traders karon kay mismo nagpakitabang na sa mga retailers nga palit pod mo pero mula gina kay diha mo na doon tag 60-62 while kining Princess Bia may galat makuha lang nimo ga 50 size ang kilo kining Yang Chow di ba so Yang Chow may galat mga lugar imported siya 50 tod kapin pero guwapo sa quality usaha mo kung sa ito din may galat nga once magtanom ka, pwedeng mahalagi kay fertilizer o niya, bayad pa kastao. Pagbalik niya, dapat mo ginansa po ka. Kaya so siya kay Magala magtanom niya, huwag ginansa. Ang ubang ganyan, murag ulis puhunan lang. O muna, Magala, ang dagan niya.
1: Magnum in action!
0: Sige na, gato nga, obserbahan na Magala niya, no? Kay ang mayong balita niya, nga wala'y pagsaka sa presyo Magala sa pagkakaroon. Oo, di ba? Muna Mike Zon, although kaya doon ay kung gusto ka mupayat itong local rice, tagsasinta nga ito sa 62 pesos ang kilo, bala ka na, pero katong uban makaiksunan ta nga daginot yun mga Zon, so ang ila, mangita ka sila sa barato. Kaya na may imported gapon ka sa Myanmar, kikan sa Vietnam, mga sa Myanmar, Pakistan, o guban pa, so doon ay tag 45, 46 o 48 pesos ang matang kilo mga Ikson.
1: Magnum!
0: Sa ito para kong desa, tutulong may gatong oras, alas 12, alas 12.05 na. Garbi Acevedo Optical, ang presyo dili mahal. Sila na baligyan yung kalidad ng mga eyeglasses o inang style sa mga frames. Garbi Acevedo Optical na sa Everest Building, Jerboa Street at Bang sa Aurora Macugan. At na po sila para sa Salay, sa Prince Supermart, Balingasang, Misamis Oriental.
3: Para sa matilo nga dugo,
4: DTX 500.
3: Para sa healthy gatay,
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant
3: nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay,
4: happy ka nuna.
3: DTX 500
4: masaligan,
3: epektibo.
4: DTX 500.
5: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapika na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
8: Alang sa mga miyembro konsumante tag-iya sa Moresco One. Dawata ang among kinasing-kasing nga pagpasalamat sa suporta nga inyong gitunol sa atong kooperatiba. Pinaagi sa temprano ninyo nga pagbayad sa inyong mga power bills, luyo sa hulga sa COVID-19. apan alang ngadto sa mga member consumer owners nga napakyas pag-asikaso sa ilang mga obligasyon sulod sa taud-taud na nga higayon. Kamo gidasig sa pag-ariglar niini sa labing madaling panahon tungod kay ipahamtang na nato ang pagpamutol human kamo maabisuhan. Among kaakuhan ang paghatag og kalidad nga serbisyo apan dili namo mapadayon ang maong serbisyo kung kamo among mga miyembro konsumante dili mo suporta pinaagi sa timprano nga pagbayad sa atong mga obligasyon sa kuryente. Ang dakong pahat sa inyong gibayad mo paingon sa atong giangkatan sa kuryente ug tungod kay pass-on kini igo lamang magkolekta ang Moreskuan ug mag-apod-apod sa sugang dagitab. Daghang salamat.
9: Sirio and Cebu, ready na ba? Ang naang may libre balik promo ang Light Ferries. Kung mapalit ka og one-way ticket gikan sa Cagayan de Oro paingon sa Cebu o vice versa, nakay libre na return ticket. Oo, libre ang imong pagbalik. Perfect para sa imong laag, negosyo, pamilya o weekend getaway. Available ang promo gikan August 21 hangtod October 31, 2026, Cagayan de Oro to Cebu. Visit Light Shipping page sa Facebook ug sakay na sa Light Ferries. Light Ferries, sailing with a smile.
10: The Great Downtown Sale is coming big this September 18, 19, and 20. Get ready to max out your shopping era on your favorite brands with epic deals and big discounts up to 70% off mall wide. Plus, an extra 10% off all weekend for Smack members. Get a chance to win an Apple iPad Air 8th Gen and an Apple Watch SE 3 on the exciting eRAF. Go all out shopping at the Great Downtown Sale. For DTI Fair Trade Permit Number RXMR100233 Series of 2026.
11: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic ug Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
12: Kumusta mga higala? Mayong adlaw sa tanan, nanginaot ko nga maayo ang imong gibati. Ang programa sa kahimsog nga gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3 ang numero uno nga gisaligan nga brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas, The Science of a Healthier Life. Mag-text sa 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Mga higala, atong isgutan karon ang usa ka kahimtang sa kahimsog nga naibalana ko nga pamilyar ka og tingali alang sa uban. Kini ang hinungdan nga nawad-an ka usa ka hinungdanon nga taho sa imong kabuhi. Usa kini sa mga nag-unang hinungdan sa kamatayon dili lamang sa Pilipinas kundili sa tibuok kalibutan. Nagiskot kubahin sa breast cancer. Sumala sa 2015 Philippine Cancer Facts and Estimates, ang cancer sa suso mao ang labing kasagaran o ikatulo nga nag-unang hinungdan sa pagkamatay nga may kalabutan sa cancer sa mga Pilipino next to lung and liver cancer. Ang cancer sa suso o sa kasakit din ng mga selula sa suso mutubo nga dili makontrol. Mahimong magsugod kini sa lain-laing bahin sa suso. Lain-laing usab ang mga sintomas niini, gikan sa lump, hangtod sa paghubag, hangtod sa pagbag-o sa panit. Adunay daghang mga cancer sa suso nga walay klaro nga mga sintomas. Adunay sa medical nga pagtuon nga gihimo bag-o lang sa WebMD Cancer Center kaniadtong Hunyo 10, 2021. Kini nga pagtuon naglambigit sa hapit 4,000 nga mga pasyente. Gibahin sila sa tulo ka level. Kulang sa vitamin D, kulang og igo. Niini nga pagtuon ay bawaan nga ang mga babae nga adunay igo nga level sa vitamin D. 27% nga dili kaayo mamatay sa bisan unsang hinungdan sa pulo katuig nga pag-follow up og 22% nga dili kaayo mamatay labi na tungod sa cancer sa suso kumpara sa mga babae nga kulang sa vitamin D. Dinhi sa Pilipinas, gipasiugda sa Department of Health ang importansya sa regular nga self breast exam ug ang critical nga papel sa screening sa sayo nga pag-ila ug pagtambal sa breast cancer.
13: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Leonida Elangos. Life Extension Vitamin D3.
15: Ako si Leonida Ilanggos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas na nainitubo nga bukol. Ingon ang doktor nga mahog na kun ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan ni palit ko. Nawa ang akong bukol po.
13: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
12: Mga higala, ayaw na pagulat nga mo grabe pa ang sitwasyon. Pinalip di ang imong kaugalingon gikan sa kanser sa suso. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Siyempre, ang among giendorso kanimo maong kinisigurado nga kasaligan og epektibo sa paghatag kanimo sa maayong panglawas. Wala nay mas maayo pa sa Life Extension Vitamin D3. Tungod kay girekomenda kini sa mga medical doctor, ang Life Extension Vitamin D3 na pamatud-an gisulayan o gisaligan o gitipigan nila ang ilang kredibilidad. Life Extension Vitamin D3 usa ka kalidad, potent o concentrated nga vitamin D3 nga giproduce sa USA kainila nga kumpanya nga Life Extension Foundation sa Florida, USA. Sunod sa kapin sa 40 katuig ang Life Extension Foundation nagpadayo na gisaligan sa tibuok kalibutan. Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials o medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1,000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong piliod. Kay kinidi kalidad, potent o standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
16: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
17: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak og Espiritu Santo. Amen.
18: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent, an undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
19: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniudto, among ipabati ang mga nagpagkang mga balita sa udtong tutok sama sa balitang lokal, national ug international, business news, showbiz, sports ug uban pa. Magnum Noontime News.
0: Alas 12:15, kala kumusta may ngunto na karoon ang uluhan sa atong Magnum Noontime News. Oras Magnum Locality kung LTFRB 10, may klarong legal ang pagpamasayro sa green taxi din sa Lakbayan. Sa Magnum National, Comelec Mingong, kapig 80% na ang turnout sa BARM election. Sa atong Magnum International, pag-export o kurinte sa India ngadto sa Nepal, aprobado na. Sa atong Magnum Beses, sa pagbago sa billing format sa distribution utility sa kurente, itagdag imando karon sa IRC. Sa atong Magnum Entertainment, Claudine Barreto, miangkong giputol niya ang relasyon sa iyang ubang mga igsoon human mamatay ang ilang inahan. O sa atong Magnum Sports, Senator Erwin Tulfumi agad sa gobyerno nga mangitag legal o gustong babagi aron tabangan si Pinay Tinistar Alex Yala kung galing pamultaon kini sa WTA.
19: Magnum Noontime News.
0: Mga Ikson, kumusta may ngod dog? Karong alaw-alaw karon nga Martes, September 15, tuwing 2026. Kini, ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
20: O Magnum Aileen Acurin.
0: O karon sa retailers ng Magnum Local, gimamugos karon sa Landa Transportation Franchising and Regulatory Board kung LTFRB 10 nga legal ang pagkamasayro sa GSM Taxi. Dili sa Lakbayan, madol pa ni LTFRB 10 Regional Director Aljo Bindiho nga doon ay Provisional Authority. Ang kapig 300 ka mga e-taxi nga makabiyahe gikan sa El Salvador City paingon sa nagkanang pain sa Northern Mindanao og lakip na nini ang Cagayan de Oro.
21: Ang kondisyon nila klaro gyud kay ang PA permado na sa board, no? Green and Smart Mobility Philippines shall operate under a provisional authority on the route El Salvador to any point in Region 10 accessible to motor vehicle traffic and vice versa with the use of 342 kanina mga units. Yan ni Oro is within Region 10. So kung inuhog yun siyang subton, sakop yun sa Region 10 ang Cagayan de Oro. Unless or except magpagawa sa koordinan sa karon ang Cagayan de Oro City Government, no? Then we will respect that. Ako na moingon sa GSM, inyo na siyang tumanon, and kung gusto ninyong i-question niya, korte, that you have to do that. Nalang sila ay PA, pending sa ilang prangkisa. Igalang ilang operasyon, ang ilalang hangyo, mapping operation lang sa LTFRB Region 10, kami gyapoy mo issue ana o franchise. Naghatag lang ana ang Central Office of PA, pero ang Region 10 pa rin ang maghatag sila o CPC. So tanaw na mo mga violations siya na. So far, wala pa may mga violations. Pwede mo musakay ni anak. Eka na, legal ng operasyon. Grisha Cagayan de Oro.
0: Ang payag ni LTFRB Regional Director Aljo Bindiho.
20: Kibuti ang Cagayan de Oro First Taxi Drivers Alliance kon Kafitada nga subli silang magsuog petisyon nga magbabag sa operasyon sa green taxi dinhi sa Dakbayan. Mato ni Kafitada President Bernie Hamaca nga rinal nga bota na nila iparangat ilang petisyon samtang gipamugos-usab ni Hamaca nga walay kakuwangon sa mga taxi dinhi sa syudad.
22: Maugya po ng tinor nga amugya po nga babagan ang pag-upirit sa langyaw tungod kay wala pa yung naipakita ang gobyerno nasyonal. Even sa lokal, wala sila yung naipakita nga nauyunan na sa Kongreso o sa Senado nga pwede na mag-upirit 100% ang isa ka langyaw nga korporasyon. Actually, klaro na ito mag-receive din sa mismong acting chairman of the board. Ito si Attorney Greg Pua Jr. Siya mismong nagsasot, wala pa tayo nadawat nga no, respond gikan sa ila. No? Pero sa samtangan, pagpadangat kitag petisyon din sa atong lokal, regional nga buhatan sa LTFRB, sama gyapon sa atong ibuhat, sa atong ipadangat dito sa nasyonal. Pili na tinuod nga nagkulang ang atong taxi. Gani sa atong nakita karon, wala pa mga nina ito masolbad ang atong problema sa kolorom. Ang atong problema sa kolorom, dako kinikipikto sa legal nga pamasayro. Pero atong kaklaroon nga, dili kulang ang atong taxi.
20: Ang pamayag ni Kafitada President Bernie Hamaca.
0: Alas 12:20 na sa pagdugang balita lokal gagat karon sa COMELEC 10 ang mga official sa barangay nga magulat kung unsa man ang makabot nga desisyon sa posibleng pag-oktaba sa eleksyon karong bulan sa Nobyembre ning tuiga. Hinuman na nakalusot sa ikatulo katapusang pagbasa sa Senado Ang sugyot ngayon mong lima katuig ang termino sa Barangay XK official. Madumin ni Comelec Regional Director Attorney Renato Magbutay nga dili ang ngayang mag-una. Apan dili usaba magpaulahi. Aron masayran kung nun saman ang sunod ng mga buhatong lakang sa gobyerno.
1: Ang ato lang pahimbagno sa ato mga kapitanes, mga incumbents o aspirants nga magpaabot lang kita sa final decision. Dili ta mag-una, dili sa ta magpaawahe. Kinahanglan well informed ta kung unsa gyud sakto, no? So paabot ta kay any moment from now mo guwa na gyud na ang kuan. Unsa gyud katinuoran ng atong gipaabot na eleksyon.
0: Ang payag ni Comelec Regional Director Attorney Renato Magbutay.
20: Target sa Department of Agriculture kung DA Region 10 nga masugda na ang pagtukot sa Bamboo Corridor. Kaabag ang Department of Interior and Local Government kung DILG. Matod ni DA Regional Executive Director si Apollo Pakamalan na doon na sila gigahin nga pundong maabot sa 7 milyon pesos nga start-up sa mga mag-uma sa pagsugod o pananom sa Kawayan.
2: Sa dako nga mong gisuportahan sa probinsya sa Misor ang pagtukod og Bamboo Corridors kauban sa atong DILG Regional Director Director Bruce Kulaw. Kami nagalat og around 7 million nga start-up nga panginahanglanon aron ang bukas nga ana sa mga 3,200 hectares masugdan og tanom inigsugod og ulan at the same time masugdan ang nursery sa mga strategic areas kana kada kabahin sa makanunayon nga suporta sa national government alang sa mag Uma o galang sa probinsya sa Misamis Oriental.
20: Ang pamahayag ni DA Regional Executive Director Jose Apollo Pakamalan.
0: Alas sa 12, bayan dinustaw, karoon sa atong Magnum Road Hunter.
3: Magnum Road Hunter!
0: Pinatas Magnum First Aid Blancares sa Suminya, General Kung Lona Street, nga itong nagbayan. Magnum First Aid, kumusta ba? Itong trapiko niya karoon.
23: Regular sa rondagan sa trapiko no sa maong kinibang dalan normal karon magunjul dili kayo bugat ang pasulod sa pungisutan ta ang may Usminia pasulod sa may Luna padulong na magunjul lugar sa may dalan na Veles ng atong syurad magkita ta nga dili kayo bugat no ang dagan sa traffic you know, traffic light na ni pang syudalman na ito makita magunjul di ang ikabalaka pero di lang ni mga dapita na magigasay sa ipon magunjul nga kinibang mga sikat uban pang pamasahero sa ating mga panahuna. Sa pag-isutan tang kabugaton, wayang ay kablaka normal ang ato mismong situation. Labi na sa ato mismong dalan ng mga panahuna. Lang ang usmin niya o sa mabukog na ni. Pagabot na sa hapon na, kanyang pasunod sa may limpid sa area. Ay lugar sa amkid karoon ang ay kablaka ang mag-enjoy. No, nakita na to. Na kung di kang gasluna, pasunod ka sa usmin niya. Dili ka pwede mo a left turn. Dapat nga right yun ka mag-enjoy. Tumaw ni lugar no ang kinibang situation na ito makita din mismo sa nasangpit ng lugar. Iskutan po nato itong palibot. Magdunjuel karon pinasa is makita nato ito magdunjuel ng mabili ng mga bukit-bukit. Mabili makita ta nga nagit niya po yung mga baga nga gabon nga itong mabusirbay noon. Ayag man natong kalibutan. Di po kayo makita labi na kundin sa itong sentro yun. Ang itaw dugan nga isa mga panahuna magdunjuel.
0: So, init karon init.
23: Init Japon na magandjuel, no? Alingang Japon, nasyaringat na usay mo hayag, usay po mo andung ang atong palibot. At malugas sa itong panahon para sa Magnum Action, Magnum First Sip Blanca sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
20: Samtang sa kasamtang ang air quality index karong mga orasa alas 12 diri sa may Cagayan de Oro station nagtala og 60 pm 2.5 aqi kon air quality index kon fair kini siya nga kalidad sa hangin ang tagul 122 pm 2.5 air quality index kon good ang ilang air quality didto og sa Iligan station nagtala og 44 to pm 2.5 air quality index kon good gihapon ang kalidad sa hangin sa nisgutang lugar padayon gihapon na Pahinumdam ang City Health Office ngadto sa katawhan nga mag-amping gyud kanunay ug kung mogawa sa inyong panimalay siguro nga makasulob ka og face mask irobay na kung makita nimo ang baga ang haze kinahanglan sa mag-amping labi na katong mga talanugon ang kahimtang mga bata mga tagas nag edad mga mabdos ug dunay mga balatian. Pwede po nga magamit ka mag-electric fan o ka-air purifier aron makatabang sa maayong circulation sa kalidad sa hangin sulod sa inyong panimalay o inom kanunay sa daghang tubig kaug masasansyadong mga pagkaon na pag-ehersisyo aron siguradong lig-on ang imong panglawas o dili daling mataptan sa balatian.
0: Alas sa 12.25 na ang kanon sa itong lakaw sa panahon.
3: Magnum Weather Alert.
0: Pinakaroon na ito si Joe Provaldo. Pag-asa weather forecast si Sir Joe, maing udto ni mo.
4: Diyos na magandang jawel, mayang utog. Ito mga soaking tigpaminaw, Diyos na magandang radyo. Sa pagkaroon mo lang, may mga dagong weather disturbance, sige sulit sa itong PL. Labi na ganit ito sa pulsa Mindanao. Kasi natin lamang itong isolated na mga paglulang. Labi na sa

0: Sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman. Mag-Arrest Adult Diapers na. Adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization. Alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Arrest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nag-unang tindahan sa Dakbayan o tibuok nasod.
1: Arrest. Alagang panatag with Arrest Adult Diapers.
2: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
4: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit nga diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidneys, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para makunod ang imong blood sugar, mag DTX 500 na. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day. Inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa Kagenduro o Misamis Oriental. Pahimutin usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount diha sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agula Bus Terminal, Lapasan, Kagenduro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
8: Nandito na ang Mighty! Malaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas pensya at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na talagang kontrapinang mahinang resistensya! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar! Mighty C! The Mighty Power of C!
9: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, bako, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
10: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
9: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangi tagtarong nga operator. Kun madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labat sa ulo.
10: Wise jud ka, Mari.
9: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
10: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new og ang renta barato.
7: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
11: Mari, ngano na ginuktok man ka?
12: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
11: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kumplito sila sa tanan.
12: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
11: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
7: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
13: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
14: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi po ko na tanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
13: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
14: Nay, kalangan i-suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
4: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Magnum Noontime News.
15: Alas 12:29 na para sa mga balita karon sa itong Magnum National. Ibutang karon sa COMELEC, kapig 80% na ang voters turnout sa kung makasasaya ng parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Confirm, mado ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, taliwalang dunay pipila ka mga insidente sa kagubot apal gikonsidera nilang malampuson o general fistball ang piliay. Hirugang pa ni Garcia nga nagtala sila sa resize ka mga election-related incidents din 5 ka mga tao ang konfirmadong patay.
16: Pagamat may mga ilang insidente ng karasa, napaka-successful po ng nangyaring halalan. Nagresulta po ito ng more or less 80% voters turnout, napakataas po. At alam nyo, yun po ay napakagandang pakinggan, lalong-lalo na po sa part ng mga lahat na nag-prepare dito sa halalan na ito. Bagamat again, meron po mga nagsakripisyo ng buhay, meron pong ilang insidente, but overall po sa buong Bangsamoro, naging maayos po ang ating halalan kahapon. At more or less po 16 po.

0: Ang ating election-related incidents at more or less po meron tayo na lima na nasawi at 18 po ang sugatan. Yan po yung nakakonsentrate lang po yan more or less dito sa city ng Cotabato at wala naman po sa ibang probinsya ng Bangsamoro.
1: Ang payag ni Comelec Chairman George Erwin Garcia.
2: Gikonfirma ni Attorney Abdiel Dan Fajardo, spokesman ni kanhi House Speaker Martin Nualdez nga nagpabilin sa infirmary ward sa Payata City Jail ang kongresista. Kinuman hingpit ng gibalin sa Sir Nualdez kagabi, diyang migawa sa evaluation sa UPPGH nga 3% lamang ang iyang tsansang atakihon sa sakit sa kasing-kasing matagtuig o clinically stable ang kongresista. Mato ni Attorney Fajardo nga taliwala pa manini na pamatud-an nga dunagay sakit ang kanhi House Speaker.
3: Well, what I remember that the doctor said proceedings were something and by 3% every year no ang probability no but of course alam naman natin na walang medical certainty no pero syempre na confirm doon na talagang merong existing na sakit no si Congressman Romualdez sa puso at in fact nagkaroon na ng angioplasty yan noon ng 2024 no when he was still speaker at wala pang ganitong mga controversial na sitwasyon involving him at nagkaroon na ng mga stents po yan no, sa kanyang puso. So it is good that there was timely intervention from the original doctors no, sa Cardinal Santos until na nailipas siya sa PGH na sa awa ng Diyos at kagalingan din ang kanyang mga manggagamot doon ay nagkaroon siya ng pinatawag niya ngayon nasabi ng PGH na clinically stable at hindi na kailangan na check-in sa hospital.
2: Ang pamahayag ni Attorney Abdiel Dan Fajardo, spokesman ni kanhi House Speaker Martin Romualdez.
1: Alas 12:33, sa deklaro sa DILG Secretary John Vic Limoliang sa pagkakaroon na napa sa infirmary ward sa New Quezon City Jail sa Payata si kanhi House Speaker Martin Romualdez. Madur pa ni Limoliang why air condition unit sulod sa mga ngalawak gawas lamang sa exhaust fan. Ginugang pang wala usap kini kaugalingong nurse o kauban nini ang laing pangtulo ka mga PDL nga naa sa maong ward.
4: I think it's 50 square meters. From what I saw yesterday, hospital beds, wala siyang aircon, common bathroom, tapos mas malaki lang ang exhaust fan niya. Hindi yung normal na maliit lang, mas malaki yung mga exhaust fans. May recommendation ng doctor sa kanya that he gets 30 minutes of exercise a day. So kasama yon yung sunning, yung lakad niya. Pwede naman siyang gawin niya. Policies are pwede magdala ng pagkain pero heated na. Hindi pwede magluto sa loob. So ang corded sa kanya is the same as the other PDLs.
1: Ay kapayag ni DILG Secretary John Vic Rimolia.
2: Subling nagkatinubagay ang defense of prosecution team sa nagparing impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Kinuman ni Hangyua ni Defense Counsel Attorney Justin Gular ang aipatangtang sa record ang additional nga payag ni Private Prosecutor Attorney James Brian Ibrahim Ali sa tubag sa testigo. Nunot nini sa pagsupak ni Ali, gipaboran gihapon ni Presiding Officer Ches Escudero ang hangyo sa depensa.
5: So, bumalik na ulit si Attorney Carpio sa 2021 SALN in so far as business interests are concerned. Tama po.
6: Your Honor, same objection, Your Honor.
5: We'll just proceed, Your Honor.
6: No, Your Honor, we cannot let this go, Your Honor. Apologies.
5: I want to let it go, Your Honor.
6: No, we're objecting to this, Your Honor. He has been interjecting conclusions or statements after the witnesses answered, Your Honor. We therefore move to strike the additional statements of the counsel. Again, Your Honor, evidence should come from the witness, not from the counsel.
7: Statements after the answer of the witness is stricken off from the record. Move on, counsel.
8: Sige po. Salamat po.
2: Ang pamahayag ni Defense Counsel Attorney Justin Gular, Private Prosecutor Attorney James Brian Ibrahim Ali, o Presiding Officer Ches Escudero.
1: Alas sa 12:36, samtang ipandaag, pangandaman karon sa grupong Piston, ang alapan nga transport strike batok sa parang pagsaka sa presyo sa petrolyo. Matubal ni Modi Floranda, National President sa Piston, kawapasit nila malisisyonin kung kanusa ipigyan ang maong protesta. Ilugang pa ni Floranda nga wa ang nakatabang sa mga driver sa depresaryong jeep ang 12 pesos kamatag litro sa fuel subsidy gikan sa gobyerno tungod kay nagparayan ang pagsaka sa presyo sa petrolyo.
8: tayo ay kinikilala po natin yung posisyon ng iba't ibang mga grupo at iba't ibang sektor ng iba't ibang federation ng transport. Kinikilala po natin lalo na yung issue naman ay immediate, ano, hindi lamang sa kung saan kundi para sa ating mga maumayan. Ang piston po ay naghahanda ng mas malawak na welga laban dito sa old regulation law, laban po sa SSA kasaka sa BAT, at laban dito sa US aggression na kung saan ay isa po tayo sa tinatamaan at naiepektuhan nitong pambubumba ng Estados Unidos.
1: Ang payag ni Moni Floranda, National President sa Piston. Alas 12:37 na karoon sa atong Magnum Health Alert.
2: Magnum Health Alert!
1: Gipasabot karoon sa urologist sa presidente sa Philippine Society of Hypertension si Dr. Alejandro Bimbo Diaz na kinanglan o importante sa atong utok ang glucose kung asukal. Apan ang sobrang intake sa asukal, posibleng makapikto kini sa enerhiya, focus sa mood, memory o voluntarong brain health. Ginugang pa ni Dr. Diaz ka inay mukaon sa direktang pagkaon nga dagang sukal mas makayong mukaon sa dunay high fiber, complex sa carbohydrates susama sa prutas, kamote o tanon o guban pang sustansyadong pagkaon.
9: Kailangan ko baga sa kotse, steady lang, ang constant lang ang pagbigay ng sugar natin. At ang the best actually, kumakain tayo ng high fiber, complex carbohydrate. Kasi pag complex carbohydrate, hindi mag-i-spike yung sugar. Nyari, kumain tayo ng prutas, hindi juice, sa mga gulay and everything. So yung may mga sugar kasi yan, may carbohydrate, glucose kasi yan eh. So pagka kumain tayo ng yan, then ang absorption sa tiyan natin, dahil may fiber yon, eh regulated. Kaysa yung kumain ka ng, kunyari, masyadong matamis, soft drinks, alam mo yan, mga sugary food and beverages, talagang mabilis yan. Now, if you keep on doing that, sa umpisa, okay, pero if you keep on doing that, it ages your blood vessels, it promotes neuroinflammation, it promotes vascular inflammation, and sometimes ito ang mag-lead into what we call accumulation of unwanted proteins in our brain.
1: Ang payag ni neurologist sa OGA Presidente sa Philippine Society of Hypertension, Dr. Alejandro Bimbo Diaz. OGA sa Tumaglom International sa India, giaprubahan na sa India ang mas paspas nga pag-export o kuryente nga ito sa silanga sa silingan nga Nepal. Kaya ron matabangan sa kakungan sa supply sa kuryente human sa lapad nga kadaot sa high power infrastructure tungkol sa pagbaha ni atong bilabaing bulan subay sa Ministry of Power sa India nga mabot sa 654 ka megawatts sa electricidad o i-transmit sulod sa 18 ka mga oras matagal lang nga ito sa Nepal hangtod sa December 31 ning tuiga. Gilawa makatabang na kini aron na makabot ang power requirements o gitunan usab kung magparayan sila sa paghatag kuryente sa Enero. Sa sunod tuig, isa nga dilema minus 12 ka hydropower project sa Nepal ang naigo sa kalamidad.
2: Sa Belgium, idosol sa European Union ang Soviet nga didan ang 14 anyos pabuos sa paggamit sa social media, video sharing platforms, AI chatbot o online games. Kini sa tingo ang maproteksyonan ang kabatanunan batok sa peligrong dala sa online sa panglawas o kalawasan susama sa Facebook o Instagram, TikTok, YouTube o ChatGPT. Samtang subay sa report ang Soviet sa EU kabayan sa EU Kids Act na ipresentar nila European Commission President Ursula von der Leyen og EU Tech Chief Henna Birkkunen. Hisayran nga ang sugyot sa komisyon naglangkob sa video gaming platforms nagtugot sa hinahinay ng access sa nagkariyang serbisyo subay sa pangidaron apan ang obligasyon nga ipatuman sa mga kumpanya magdepende sa matang sa serbisyo pangidaron sa bata.
1: So grabing ka daw
2: gid ah? Sa Europe ni siya
1: magnumjo. Oh, Europe na gid ah. Mintag Europe ah, dira ingon sa usa ka nasod lang.
2: Oo. Oh, oh.
1: Sa Europe. So kini nga to nga mga kuno mga online tanan-tanan no, mga kini social media. Grabe gid ipikto sa mga kabataan.
2: Oo. Oh, oh.
1: Grabe gid ipikto. So mao na nga dira dito sa ila sa ato, di ba?
2: Mm-hmm.
1: So mo ni gagamiton sa mga bataon nga ilang awat-awaton ba unsay na dia?
2: Oo. Oh, oh.
1: Mao na nga uban makahimo gid sila og krimen. Alas sa 12:40 na karon sa itong Magnum Beses sa magpagawas o kamanduan ang Energy Regulatory Commission kung ERC sa distribution utilities nga baghuon ang ilang billing format. Hiluman naging patangtang sa Bureau of Internal Revenue kung BIR ang valid added tax kung VAT sa kung allowable system law sa charge sa bill sa kuryente. Mato ba ni ERC Chairman Attorney Francis Juan asan Juan nga usahon na ang tanang bayronon nga makonsiderar nga government mandate sa pass-through charges o dili na ilakip sa mga buluisan sa VAT.
10: Una po ay magpapalabas ang ERC ng kautusan naman sa mga distribution utilities na baguhin yung kanilang billing format at ipagsama-sama yung lahat ng singil na maituturing na government-mandated pass-through charges. Nang sa ganon ay mag-effect itong kautusan ng BIR at hindi na sila mapasama doon sa mabubuhisan ng value-added tax. Yung pong system loss charge dyan ay ililipat siya at makakasama na siya kahanay noong lifeline subsidy charge, yung senior citizen at yung iba pang itinuring na ng BIR na government mandated pass-through charges.
1: Ang payag ni ERC Chairman Attorney Francis San Juan sa mga sinong forces rate ng Osaka US dollar nagbalor karun sa 60 pesos o 20 centavos Canadian dollar 45 pesos 20 centavos Hong Kong dollar 8 pesos o 11 centavo ang Australian dollar 44 pesos o 84 centavos Taiwan dollar 1 peso 92 centavos Korean won 4 centavos ang euro 70 pesos o 60 centavos.
2: Samtang sa nagparayang tensyon sa tungatong sidakan ang kasamtang presyo karun sa Dubai crude oil ay nasa 114.91 US dollar per barrel kinimisa kong 4.59% kung itandi sa daan ang presyo nga nasa 109.75 US dollar per barrel. O karon sa tong Magnum Entertainment. Gikonfirmar ni Optimum Star Claudine Barreto nga nagdesisyon siya ang putlon ang relasyon sa uban niyang mga igsoon human mi panaw ang ilang inahang si Mami Inday Barreto ni Adong Enero. Matod ni Claudine nga mapasalamaton siyang taliwala ang mi panaw ng iyang inahan. Wala niya na bati nag-inusara siya karon. Hinoon sa samang gisilutan niya ang iyang kaugalingon kani ato pinagi sa di pagkaon lason sa iyang pagniwang ug ayo.
1: Oops, si Claudine Barreto. Oh, nagniwang si Claudine Barreto. Sige Claudine, be, paminantos Claudine. Claudine.
2: Oo, nagniwang siya Magnum Joel kay Mall tumot iyang ingon. Nagdesisyon na siya nga kanang kining oo nga dili na lang niya putlo na lang yang koneksyon sa iyang mga igsoon ubang mga igsoon Magnum Joel.
1: So, wala sila relasyon karon.
2: Oo, barag nasabtan ako Magnum Joel ang close niya karon is kato si Gretchen iyang maguwang.
1: Amo to.
2: Pero oo katong Marjorie o katong uban niyang mga igsoon.
1: Ano, Marjorie.
2: Marjorie katong
1: babae man sila tanan.
2: Naay mga lalaki gihapon Magnum Joel.
1: Ano ra gihapon?
2: Naay pa lalaki.
1: Aha, so murag na putol lang.
2: Pero ang nailhan lang good kay Marjorie Gretchen ug siya. And oo, and si Gretchen ug siya mo amigo. Kato si Marjorie ang katong bana asawa ni dati ni oh. Dennis Padilla mo medyo distansya sa ila.
1: Distansya sa ila kay murag lahi puto kinaiya. Oo. Oh. Og karon sa Magnum Sports. Yagat ni Senator Edwin ang gobyerno nga mangitag legal o gagahustong mabagi aron ng matabangan si Pinay Tenisar Alex Yala kung ugaling mapultaon kini sa WTA. Kinuman na kung matod pa nga apilian ni Yala nga magdula alang sa Pilipinas sa 2026 Asian Games inay musalmo sa WTA 1000 tournament sa China. Matod pa ni Tolfo nga pwedeng mabot sa 10,000 dolyares kung kapig 600,000 pesos ang multa. Ang pandili ang ayang mapaingon na sa atleta ang gibug aton sa pagpila o pagpili tali sa iyang professional career o gayong ipresentar ang Pilipinas.
11: Kung pagmumultahin siya dahil pinili niyang kumatawan sa ating bayan, hindi ba nararapat lamang na magpaabot ng tulong o suporta ang gobyerno sa kanya? $10,000 may be a significant amount, but compared to the honor of having one of our best athletes represent our country, I believe it is a price worth paying for. Hindi natin dapat ilagay si Alex sa sitwasyon na kailangan niyang mamili. Pinili niya po na maglaro para sa Pilipinas sa halip na para sa kanyang professional career. She should not have to carry that burden alone. Kung ang kanyang puso ay nasa Pilipinas, kung gusto niyang isuot ang ating national colors at lumaban para sa ating bansa, let us support her decision. But let me also emphasize that any government assistance must be lawful, properly authorized, transparent, and compliant with our auditing and accounting rules. Kaya hinihikayat ko po ang Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, at iba pang concerned government agencies na humanap agad ng legal at maayos na paraan upang matulungan po ang ating kampiyon na si Alex.
1: Ang payag ni Senator Erwin Tolfo, sakto na magdoma Aileen, no?
2: Oo.
1: Kay iya mas gipili niya nga modulo sa Pilipinas.
2: Oo, wala niya gipili ang iyang kaugalingon nga career magdulo. Well,
1: so, dapat ang atong gobyerno kay iya mang gipili nga modulo sa ato.
2: Pwede,
1: pwede kung gani siya modulo.
2: O pwede, actually magdulo. Pwede siya modulo nga, adito ko sa 1,000 tournament kay madugangan akong points, posible pang musaka akong ranking,
1: makita
2: pag yun siya.
1: Oh, so kani nga dagal do kaya man niya bayaran na siya kay milyonarya naman na siya, bilyon ang kwarta, bilyon naman siguro ang kwarta na pesos.
2: Kailangan siya mga endorsement.
1: Daghana kayo, so dollars pag ina, no?
2: Oo.
1: Pero dapat ang gobyerno mo ikong palitan, hakimulta.
2: Oo.
1: Mamailang patakaran nga, dapat required mong ka, nga nang murag kinanag yun nga modula ka.
2: Modula, okay. Mandatory man siya.
1: Mandatory kit siya. O, muras boxing ba nga, ikaw nga champion ka.
2: Mm-mm.
1: So dapat mawaway ka, magdili, tangtangan ka sa bakos, mutahan ka pa.
2: Oo.
1: So dapat kini, kasi 100,000 naman, 600,000.
2: Sa katunga na lang.
1: O so, dapat ang gobyerno may musyurder, ani?
2: Oo, kay dumog man sa nasod ang idala anak niya magrumjo.
1: Mapanas-panas po gamay ng corruption ba? Nga Pilipinas po makabawi gamay sa mayong balita.
2: Kagamay ra ng 600,000 sa mga nakurakot.
1: O sa trillion pesos nga ilan na bahin-bahin sa mga kabataan. Mga eksyon niya nabate, ito kompleto detalye sa ito Magnum Noontime Manews sa Langkarong Adlawa, Martes, September 15, ito yung Yusmir. By the size, kung karos itong headline review. Sa ito Magnum Lokal, RTFB 10, miklarong legal ang pagkamasayro sa green taxi. Dinis sa Rakmayan, sa Magnum National, Comelec, Mingong, Kapik, 80% na ang turnout sa barn election sa ito Magnum International. Pag-export ng kuryente sa India, nga to sa Nepal, aprobado na sa ito Magnum Beses. Pagbago sa billing format sa distribution utilities sa kuryente, itagdag imando sa ARC. Sa ito Magnum Entertainment, Claudine Barito, Miangko, nga giputol niya ang relasyon sa ubang igsoon naman mamatay ang ilang inahan. Sa ato Magnum Sports, Senator Erwin Tolfo iagat sa gobyerno nga mangitag legal o gausto mamagi aron tabangan si Pinay Minister Alex Ayala kung galing pamultahan kini sa WTA. Mga igsoon, timanlaw sa gawasong katilingpan katawan ng labing gamhanan. Paraglayo ang atong baruganan hukum sa katawan ng matuman. Hangtunugma kini ang inyong mga tigpalita, Magnum Jewel Jacobo.
2: O Magnum Aileen Acurin.
1: Kapag sa mga newsletters, Chingin Tirina o Glanner Delgado, dinilamang sa balita o serbisyo,
2: Magnum Radio.
12: Inyong nabati ang Magnum Noontime News, dinilamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
13: DTX 500 Health Alert!
14: Nagapalandulong bala ang imong panulukan?
15: Magalingin bala ang imong nga ulo?
14: Masami nagkapangihi?
15: Masami ginauhan?
14: Masi may diabetes ka na?
15: Mag-DTX 500 na!
14: Ang DTX 500!
15: Ang may powerful compound!
14: Nga nagapanubo
15: sa imong blood sugar?
14: DTX 500!
15: Garantisado!
14: DTX 500!
15: DTX 500!
16: Chulvietnol, ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, so buong nag-136 na lang ang sugar ko.
15: DTX 500!
17: Amin ninyo, dako kayo porsyento nga mukunhod ang blood pressure kung muubos ang timbang sa usa ka tawo. For example, high blood ka, nga magbawas kang timbang bisag usa ka kilo lang duha sa pagdagan sa pipila ka mga bulan or semana, dako kayo na siya og porsyento nga muubos ang blood pressure. Magbawas sa mga pagkaon nga parat, kay naging parat mga higala. Number one nga makapa-high blood. Mga mantikaon nga mga pagkaon, bawasan nato ang paggamit sa asin, toyo, patis, bagoong, mga dried fish mga higala nga parat kayo. Kayan ginat. Dayon, mag-exercise. Walking. Stretching mga higala, walking, pasingot. Katulo or kalima ka beses sa usa ka semana, makatabang sa pagpakunhod sa hypertension. Kung may high blood, kinahanglan yun nga mainom yun ng tambal. Kung naatay mga medication, imnon yun na to. Kay dili kita magkumpiyansa. Lisod kayo magkumpiyansa mga higala. Sabi na init ang panahon, inom yun na. Pero dili ta magsalig sa ato ang mga giinom nga mga medication. Ang problema magunta ito, magsalig magunta. O niya, mapabayaan na nato mga higala, ang healthy lifestyle. Ah, okay rin eh. Nabita ko yung maintenance. Dili pwede. Nga mahimong lisensya ang pag-inom sa tambal, nga ato ang mapabayaan ang pagbahimsong sa panglawas. Kinahanglan na agad ni. Healthy lifestyle, exercise, healthy diet, saktong ang katulog, inom sa saktong kadaganon sa tubig, likay sa stress. Mas stress sa magkapahay blood ba yan? Then na ay mga medication nga ginainom, hindi pagkalimtang yun, no? Mag-clinica DTX 500. Mag-clinica D3 Bio. Nakuntabang ba yan eh? Kaling atong mga suplemento. Muna nga sa mga nangutan na sir, asa man ta ka-avail kapalitan ng D3 Bio, DTX 500. Na ani mga higala sa pinakadoon nga mga butika.
18: Hinobeba Elibera, 81, Casanta Filipina. Kanak-kanak na lang may PCM, D3 Bio, kanang kuan GX 500. Maayo man ako na matikday kay mga araw-araw akong mga sakit kadaghan kay kong sakit. Pero ang ako lang gikan kuan kay daghan kay dili ka pagtao. Oy, kamo na ninaw karon. Pag-awat sa mo sa ako sa una sa wala pa po nakasunod din sa alternatibo. Daghan kay kong mga sakit. Pero pagbalik na ako din sa alternatibo, medyo na maayo-ayo na nga akong palawas.
19: Salamat, Kenai!
15: TJX 500, mabalis sa mga butika. D3 Bio, mabibili sa mga butika.
20: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bio. Ngamun yung akong gimintin, kaya kamera mo akong kita ang drive ko. Badya size lang, kanaadlaw. Basta na lang mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon ay gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhina sa D3 Bio o DTX 500.
15: DTX 500! Mabalis sa mga butika. D3 Bio! Mabibili sa mga butika.
21: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
22: Libre?
21: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
23: By the way, di ay sa mga taga-Cagayan de Oro, ang ato ang libre nga check-up alang sa mga magpakonsulta. Ang adlaw mga higala magsugod sa Sunday to Tuesday. Yeah, sa Wednesday, wala tay konsulta kay ang ato ang consultant na sa Hinguog Clinic. So, balik sa resume sa Thursday to Friday. So, sa mga taga-Cagayan de Oro, every Wednesday, wala tay konsulta. Pero pwede gihapon mo na sa clinic, magbalit sa tuang mga clinical products o uban pa nga mga produkto nga inyong ginainom.
21: Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Pasad, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
3: May gila na may balita sa may panglawas ang toksin muna sa function sa blood cells kamoy at ikatul sa mga nutrients, oxygen o tubig gato sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadao sa function sa blood cells tungkol sa mga toksin kamoy hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toksin sa mong lawas kamoy hinungdan sa mong balatian. Aron na maangkon ang mayong panglawas. Inumatagad daw sa Giritox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko na makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
6: Pag naasiman ka, akin ka.
5: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
7: Playtime Entertainment Born for Happiness.
8: Playtime Entertainment Born for Happiness.
9: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
3: Miguel Abeta sa ato para guban din sa ato nga tulungan ng Miguel at Magnum in Action. Magnum in Action. Sa ura sa ano mga butang iskutan. Upatamahaman Miguel na nga reklamo din sa public CR. Ato lang ang gusto may buwan niya. Kontinuod ba ng mahal kay Miguel? Ligo 100 pesos. Unya kung tuwa mo tuwad ka may gala og mangi baka tagwan tag 20 pesos 30 ba to 20 unya mag-ilis ka kaming ka nga noy pwede pa makailis ta ka jud niya kay makita man kas gawas bayad gapon ka so kana di man daotan may gala pero kana nga gidakon murag sobra ra di ba kay una kana nga lugar diha iya para sa gobyerno although naay kadala kay para dili sad ma binuangan diha pero nga tong diha may gala kun tinuod ni ato may gala nga hangyoon nga ayos at palabiin ninyo kay sa ipabawi na ito ngayon nga bawion na lang lugar na diya kung atong inigusyo pag-ayo sa mga tao diya may gala sa nasangpit nga lugar. Di ba? Pero ato siya iklaro kaila pa man lugar kamaturan o pa man takabulo sa gyo itubag may gala nini. Pero ang atong oras sa PK Magod may gala kadun ay sunod pa lang ang programa.
9: Magnum in Action.
3: Gila, ato lang isikuta. Naso lang masawa niya nga mga text reaction na Magnum Jewel. Also, may nga auto o bansab ni beautiful girl ko, beautiful girl ha. Mama Miss Eileen na Akurin. So beautiful girl may gala.
9: Magnum.
3: Ato ba nila submit dagimol magsalay. Ako lang masaning uban no kay may mahay na rabitan ng uban nga di ko na nagbabasa. Niabot ini Magnum Joel gipatay nila ang mga local farmers tungod sa imported na ubi kon mag crisis ilang nasod sa rice impasta nga mga Pilipino gutom. O kaya ang labas kaya nagsalikta sa importasyon. Amo gina halin na nga local rice, di ba?
9: Magnum in Action.
3: Dili na dili na inita ng green taxi. Kay mas convenient man na sakyan bugnaw kaysa regular taxi. Aha, so mo ba? At least may gala, sige ni siguro, mga kwani, katong mga driver o parinti nila, kay nag-drive yaga.
9: Magnum in action!
3: Nialagay, sani, naalagay, nagpaluyo, ana, Magnum Jewel, nga kasabutan, personal interest lang ang gihuna-huna nila.
9: Magnum in action!
3: Niyabo din eh, pareha na sa baboy, imported ilang paliton, kay barato. Alangan mo barato sab ang namuhi o baboy, nga mahal man ang mga feeds, nga ilang ibahog.
9: Magnum in action!
3: Ina may galas para guban diri sa ato nga tulumanon. Tagantang butang at iskuta may galas para guban itong tiwasun eh. Sa ato may galas para guban diri sa ato nga tulumanon may galas tumaglom in action.
9: Magnum in action.
3: O sa napo din eh, nagsang kayo mga text to action din eh. Napo din eh, maingot to Magnum Jewel. Maingot to sa Madupinimakin Ilikol. May galas pigasunas para guban diri sa ato ang tulumanon yung lakas ngayon. Magnum Jewel Jacobo sa Balita o Servisyo Magnum Radio.
9: Magnum in action!
10: Inyong nabati ang Magnum in action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in action! Dinhi lamang sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
3: Oras ala una uno.
8: That time check was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.

0: dahil ko pala ang imong dugo?
1: DTX 500!
0: Masamit ka pala gina allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatimlo sa imo mahigko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
0: DTX 500!
1: Masalikan DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ago ni magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix,
3: mga butika.
4: Luya na ba si Manoy? Ug wala na'y gana? Basin may diabetes ka? Mag DTX 500 na ka. Ang DTX 500 ang adunay powerful extracts na phytochemicals ug antioxidants nga gikan sa palia ug the sugared cane. Mga organic compounds nga epektibo batok sa balatian sama sa diabetes. DTX 500 nagpaubos sa imong sugar ug nagpaundang sa imong diabetes. Ayaw hulata nga maapektuhan pa si Manoy ug ang imong sex life. Ibalik ang gana, puwersa ug baskog sa kama sa DTX 500. Muubos ang imong sugar, pang sugar honey pa imong performance. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198-0991-4504-163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: scam messages na panloloko at pandilin lang. Huwag pansinin, huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contratextscam@ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Ang musunod nga programang inyong mabati, binayran. Ang mga hunahuna o opinyon sa tikmamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tag-dumala o gawani sa Magdum Radio.
3: Barug Mindanao, mao kini ang singgit sa katawhan nga mapabarug ang kaangayan, kamatuoran ug kalambuan alang sa tanang katawhan. Ug mapatigbabaw ang tinuod nga tingog nga panalipdan ang interes sa kinabag-an. Ang sihag nga panggobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan. Barug Mindanao, Barug Mindanao.
4: Mayong hapon, may hapon mga igsoon, may hapon dakbayan sa Cagayan de Oro, sa Otsinta ka barangay, singon manusab sa Laluigan, sa Misamis Oriental, sa 23 ka mga kalungsuran, para magsay sa itulugay, tingon manusab sa Duaca Component City, ang Ingoog ug El Salvador City. May hapon usab sa Tibuk Pulo sa Mindanao, ug kutob sa maabot sa atong programang Barug Mindanao. Og alang sa atong mga televiewers, labi na gyud usab sa naka-tune in sa 99.9 FM Magnum Radio. O ingon nun sab sa live streaming ta sa FB. O ingon nun sab sa YouTube type Magnum Live, mga igsoon. Kauban na ito karoon mga igsoon, nga si Vincero Serona Elioren, ang atong partner sa atong programang Barug Mindanao. Gauna ito magsugod mga igsoon, ato sa panimbaya, nga ito sab sa atong mayor sa lungsod sa Opol, ang LMP president sa Misamis Oriental Chapter, at the same time, National Executive Vice President sa LMP National, o sa atong ABC President sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, Marlo Tabak, o yung unusab sa maya sa barangay captain sa barangay Trisi, salamat kayo sa paniud to, Kapitan Jungjong Paasa Labrada. Mayong hapon, may hapon ni Mudya, Kapitan Jungjong Paasa Labrada. Og mga igsoon, ubanin kita ang tud sa alauna 40 mga igsoon sa itong programa. Og kauban na to. Vincay, kumusta man partner? Long time no hear na ka sa kusuking tigpaminaw.
5: Mayong hapon, partner Nilong. May hapon usab sa mga tigpaminaw sa Magnum Radio 99.9 og sa nagmonitor nining programang Barug Mindanao sa Facebook Live.
4: Og partner Benz, sugod ta kay sa atong nasunod sa impeachment trial sa Vice President, update lang ta kay matud pa sab sa prosecution panel nga apilon ang 91 ka adlaw nga biyahe abroad ni Vice President Sara Duterte nga asa Isle Gatin Wealth nga kaso. Gumikan usab kay sa kapakyasan niya sa pagdeklarar sa tinuod nga bahandi sa SALM, which is maukini ang dishonesty sa iya sab nga pagtrabil nga wala ma-declare ang mga galaston sa yunan ka mag 91 ka adlaw unya grabe nga gasto kana. Ay kadua ni ini ang kini sa bray katulong ang pagsalang kang attorney Tan nga usab sa request ni Congressman na panel of prosecutors nga si Congressman Chel Jokno nga kinanglan gyud nga explain og ni former presiding justice Denise sa Sandigan Bayan si Attorney Tang diin ipa-explain gyud kaniya kung unsa kini ang mga unexplained wealth nga illegal diya sa basihanan sa atong batakang balaod kung konstitusyon. Kay siya man ang expert ni ini. Kaya aron sa og ato sa may bawaan kung unsa kini ang sa ngato sa mga constitutionalist nga mga expert kabayan sa vice president conviction nga threshold kay labi na nga atong ibaw-an unom ka mga senador nga wala na mag diya sa perme sa plenary. Unang-una ni ini ang nagtago na senador si Senator Bato de la Rosa. Ikaduwa, kining pagkapriso sa ni Jingo Estrada og ni Rodante Marculita, muning ikatulo. Og ikaupat, kini karon ang si Senator Lorin Ligarda nga firme extended ang iyang medication ngadto sab sa laing nasud, particularly dito sa may nasud sa France. Og ika lima og unom nga wala sab diya firme sa Senado karon si Senator Alan ug Pia Caetano, ang Caetano siblings. So gusto sab nato may bawang, labi na gyud sa mga constitutionalist nga mga expert nga may bawang nato kung unsa ang threshold ni ini sa 2/3 votes. Kay kung atong lantaon na partner Binsay, kung 20 o 18 na lang sila mabilin, so ang 2/3 ini is 12. Na 13. 13 kung 20 sila. So kung 18 na lang sila mabilin, kay sa votation kagahapon atul sa third and final reading sa extension o fixing of terms sa barangay and SK elections into 2028 na, sa pag-approve ang presence dito sa plenary is only 18. Muna ang ambuto dito, 13, 5 ang against, unya 0 abstention. So 13 ang i-approve. Pusa ang atong katingadan ini, mangutana ta kung pila ang threshold ini. Gusto sab nato kini may bawang kini partner Binsay kabahin ini mga puntuha. Unya gusto sab nato may bawang kay ipa-explain man sa prosecution na panel of prosecution ang unexplained na wealth human ang unang expert witness ni ini nga mi paila nga ang maong mga gasto mahimong may kalabutan sa bahandi sa usa ka opisyal sa gobyerno. Mao nga atong gisgutan karon nga naa na sa lamisa ang pagtan-aw o pagsusi sa mga foreign travels nga dili opisyal. Kay gibutyag ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang usa ka party list nga atul sa ambos interview sa Senado nga apil kini siya ma-investigar kung asa kinigikan ang iyang mga bandi kung diya ba kinikwa sa panudlanan sa iyang Office of the Vice President which is adunay budget nga 700 million diya ba gikuha kay dili tiaw nga biyahe nga 91 kaadlaw dito sa gawas nga, sa mga galastuhon. So unsa imong madawat baka ni sa impeachment court partner Binsay?
5: Ito ang isulat ni partner Milo mga connected ng mga issues o na po yung mga separate issues na imong isulat. Paminaong gahapon, ika 25 nga 24 or 25 nga adlaw sa impeachment trial sa Vice Presidente, gisugda na pagtuki o pagtaral ang Article 2 sa maong impeachment complaint nga nag-allege sa failure sa Vice Presidente sa pagdeklarar sa iyang Statement of Assets, Liabilities and Network netong 2022 to 2024. Kikini sa magigsuna ng salin, isa ka importanteng accountability and transparency mechanism. Kaya nga'y masayran sa katawhan kung unsa ang mga bahandi, kung unsa asagikan ang mga bahandi sa usaka naglingkod din ha sa taas nga posisyon sa gobyerno sama sa presidente, vice-presidente o sa tanan ng mga impeachable officers. Kay kining failure declare sa SALN sa imong tinuod ng mga bahandi, kwarta o mga kabtangan, isang impeachable offense could be culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Ganing atong nung duman, mo makana ang rason nga na-impeach ka tong former nga Supreme Court Chief Justice Renato Corona pinapakyas sa pagdeclare sa usa ka bank account niya dito sa Switzerland dinha sa iyang Salen. O kini similar gyapon kini naitabo karon dinhi sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mukha nang giyon kagahapon sa former presiding justice sa Sandigang Bayan nga dishonesty ang pagkiasan sa pagdeklara sa tinuod nga sa imong town. O sa katong nag-stream usab ka kabahin sa statement ni House as impeachment spokesperson Terry Redon sa Bicol Saro party list na basic apilin usab ug tuki sa Article 2 ang 90 kaadlaw nga biyahe abroad sa vice presidente.
4: 91 kaadlaw nga biyahe.
5: 91 kaadlaw nga biyahe abroad sa vice presidente apilon din na sa investigasyon kung aduna ba ill gotten wealth ang vice presidente kay lagi dili biya tiaw ang paggasto o galastuhan nga kinahanglan kung ikaw maglibot suro ito mo kalibutan. No, imagine 91 days. The last 3 or 4 years. Dili ka na lalim nga galastuhan. Angay siguro mas ka na. Masabtan sad sa katawhan, masayran sa katawhan. Kinsa man ang nagasto sa iyang biyahe, ang budget ba sa Office of the Vice President?
4: Correct.
5: O personal niya nga kwarta. Kaya kung personal niya kwarta, angay sa baybaluan sa katawhan, asa makinigikan ng kwarta? Kaya ba sa iyang sweldo na magasto kining magasto na ining dagko minil para sa mga biyahe
4: part pa kana sa iyang nag-deklarar nga sa iyang salen o sa iyang pundo sa Office of the Vice President kay kung sa iyang pundo sa Office of the Vice President partner Benz then it should be an official travel business kay ang kanang pundo sa Office of the Vice President for official business man lang kana. Dili man na pwede nga para pang lakwat sa lang ang pundo. Kay buwis pa na sa katawahan.
5: Ano yung sa magkatrabaho din sa Pilipinas? Kanundungo ka itong Vice President pa si Lenny Robredo.
4: Lenny Robredo.
5: Matuna sa pirmi sa gamay ang budget kung doon na mga natural calamities, mga trahedya, maguna sa ito paghatag sa ayuda, inabang. Karon grabing baha di sa Luzon, mismo galing sa Davao,
4: baha,
5: katong dito sa lugar. Southern Mindanao sa Sucsayan, wala man siya murag yang stop ready dito pero dili makita sa katawhan. Ano ang gini makita usab sa katawhan? Nga mga kamatuoran kay usahay ra ba ang kita sa tong mga kigsunan ang katuro pong kay feed nga mga misinformation din na sa Facebook ug sa YouTube may tugot sa Vice Presidente nga ang ilang pagtuog yun nga weak ang ebidensya sa prosecution pero wa kita nagingon nga guilty na gid siya pero base sa mga ebidensya very disturbing ug ano lagi siguro sa nining personal nga tubagon ni Vice Presidente Sara Duterte dili lang siya magsalig sa iyang mga abogado ug na dayon sa misinformation din sa social media kaya wala man day ang hearing sa social media o sa press conference naman sa Senado.
4: O ga kamatuoran sab ini in fairness kang former Vice President Lenny Robredo now mayor sa Naga City. In fairness kaniya sa kaniadto wala gani siya tagai og dako nga pahat nga budget sa iyang opisina as Vice President. Ang gigahin lang kaniya iya ra mga sweldo og sweldo sa iyang staff. As far as I know, ang katugan ni iya mga ayuda, tungod ka to sa pagsalig sa business sectors, nga mihatag ka niya og pundo para makapanghatag siya og mga ayuda, nga diya gitrokos ka niya ang ayuda sa business sectors, nga to sa mga biktima sa mga kalamidad. Ngun ala lugar ka ang pagsalig sa business sectors, kaniad to sa opisina sa Vice President kang Lenny Robredo. Mga na ang kamatuoran. Partner Vince.
5: Wala itong commercial fund si Vice Presidente Lenny Robredo.
4: Wala siya ipundo nga para sa social services. Ang gipundo lang kaniya alang sa iyang sweldo, sweldo sa iyang staff. Operational. Maurag yun na ang atong naibawaan ni Ana nga iyang expenses sa iyang office. Gani ang ihatag sa iya sa mga ayuda nga makahatag siya og mga relief goods gikan ka to sa business sectors, sa Makati Business Club, nga taas kayo ang pagsalig nila kang Lenny Robredo kaniadtong panahona. And I think nagpabilin ka na tungod kay the only vice president of not tainted of any corruptions sa iyang panahon. Sa vice president pa siya. Mao ka na yun, ana lugar ka limpyo. Kita dili ingon pag-al sa bangko sa kang Mayor Lenny Robredo, karon mayor na siya sa Naga City, makita nato ang iyang transparency ang pangagamhanan o sa iyang pagdumala sa opisina sa vice president. O wala ganit siya ay confidential funds kaniadto. Wala siya na ngayo. Mao ka na kay gisalig niya sa militarya o sa atong kapulisan.
5: Ang tanaw na to ang kinatibukan sa impeachment gikan sa Article 1 o Article 2. Kini siya involves how the Vice President is handling finances sa Article 1 sa confidential fund o sa ang public funds.
4: Yes.
5: So kini sa Article 2 ang issue ni niini is legal ba o legitimate well, ang iyang pag-accumulate sa mga bahandi. Kay adunay atong nasabtan nga adunay ipakita nga mga ebidensya nga kan ang iyang properties and wealth nga wala niya gideklara dito sa iyang SALN. Umukan na siya ang sentro ng isgutanan karon sa Article 2.
4: So kini lugar nga isgutanan sa Article 2 diin ato mga nakita karon nga kabayan sa iyang undeclared nga wealth mo ni ang susihon kay basin ang uban makaingon nga baliwala lang kini ato kaningon numduman nga nganong gikinahanglan kini kay aron dili ma ang pundo sa office of the vice president nga tigumon lang paingon sa kaugalingong bulsa kinahanglan masusi ug may bawaan kini kay basin og naana nakapaingon sa iyang kaugalingon ng accounts nga wala na gideklarar sa iyang isal-en kon statements of assets, liabilities and net worth. Nga maura ba kin ang inungdan sa pagka convicto gani sa ni former Chief Justice, the late Chief Justice Renato Corona. So kinanglan tanan kini may pagpananagutan sa Vice President kay pundo kini buwis sa katawhan.
5: Kaganina padayon ang testimonya ni Attorney Karen Bato, Officer in Charge sa Records Division sa Office of the Ombudsman, diin gipresentar niya dito ang mga SALN o Statement of Assets and Liabilities ni Vice Presidente Sara Duterte. Bisan katong siya mayura pa sa Davao to establish the baseline. Daghan di kini sila og negosyo. Mukha na lagi nga angay magidsab nga tanan nimo nga sources of income kinahanglan ideklara kana nimo unya tan-aon sa dinhi kung iya bang gi-divest ang iyang interest sa iyang mga korporasyon ug mga negosyo sa dihang siya mi hupot og public office kay kinahanglan man kini i-divest para walay conflict of interest. Tudugang na ko nga pagsabot na ining kaso sa Article 2 murag naanad sama sa confidential fund, murag naanad kini ang mga Duterte nga sa Davao nagkuilang confidential fund mulay nag question o mismo po sa kining paghandlo silang SALN katong mayor pa si Vice Presidente naanad po siguro nga basta na lang unsay report nila walay nag question. Now lahi naman ni karon nga Vice Presidente siya karon because she has to undergo meticulous public scrutiny. Kaya ano eh, masayran sa katawahan kay nag-ambisyon na ba siya nga mahimong presidente? So nga, huwag di pa nang ipakahulat kay almitan na lang kini ating patulino. Di pa pakahulat kay iparesign naman nino niya ang presidente. Unya, resign na presidente. Kisa may musunod. Siya.
4: Self-serving. Self-serving.
5: Self-serving conflict of interest. Pero mula kay kini, ang question nato sa katawhan, tarong ba kini nga mga pamaagi? Ug okay ra ba kini sa kanato? Kay sige tag bagutbot, sige tag yagungo nga dili mayo ang pagpadagan sa tong gobyerno, adunay korupsyon, gisulod sa bulsa, giwaldas ang buluhisan sa katawhan. Pero many would turn a blind eye or look the other way. Putan-aw sa lahi. Palayo. kung isugutanan kini nang mga atong vice presidente na di kita kasabot o di kita makatugot nga magpadayon kana nga klase sa double standard. Kaya if you want really to cleanse government of corruption, kinanglan manubag ang tanan. O kita ganin din sa Barug Mindanao, nagtuog ako doon.
4: Abi ni mo dito
5: sa ombudsman, ipresentar sa korte, oh. I-file dito sa House of Representatives ang mga ebidensya para madala din na sa Senado.
4: Abi ni mo, Partner Benz, kana bang ikaw ang beneficiary if ever ang presidente mag-resign, then you are the one who is going to call for his resignation. Ako para na ako, the way I look at it, it shows your arrogant, then self-serving. Let's wait, the people will call. Nga, ang mga katawhan, kaya mga katawhan man nga, ang angay nga maghatag og mandato, nga to sa usa ka mahimong leader, dili kay ikaw raw, ikaw ang beneficiaryo, nga ikaw ang manawagan, kalatawanan kay sa nga tanan, nga nakita na ako nga, mo nandagan na kapangutana,

0: buwan. Kay alang usab nga atong mga kabataan, aduna say masunod nga maayo dinhi sa atong katilingbang Pilipinas.
1: Nya ihatag nato ang katungod, ang kagahom sa katawhan. Kung kinsa ilang gusto nga mahimong leader, dili kay ikaw mismo nga ikaw benepisyaryo, ikaw usab ang manawagan. Kuna sildam ra kayo ni mahitabo. Karon pa ko nakadungog kay mostly ang mga katawhan mo imanawagan sa change of leadership, niya ang katawhan ang magbuot kung kinsa ilang gusto, pero ikaw ang nanawagan, unya ikaw ang benepisyaryo. So ako uncalled for sa usa ka tawo nga manawagan. Pura magbingka nga, hawa niya kaya ko'y puli. Makakatawa tanga. Amo na makapangunta na tanga, nas pa ba ni siya sa sakto niyang panguna-una?
0: Naama siro sa saktong panguna-una, pero nawad-an og moral moorings. Kining, og kwan pa kining, barkong nawad-an og timon o nakabuhang hikot. Kay mo lagi kay ang ila lang is they just I think akong impression ini nga mga behavior they just want power. Tumulay ang giingon ni Bishop Mandel Creighton sa usa ka gisulat niya diatong 1887 power corrupts and absolutely atotrohon power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Great men are always, always bad men. Pero mulay ka na, kung gahom lang ang turo din na sa gobyerno, paghupot sa pangatungdanan sa gobyerno, dili ka na maayo, mura ka na siya og anay na nagkutkot sa moral fibers atong panggobyerno. Muman ang meaning sa corruption, dili man pagpangawat. Ang pagpangawat is corruption, pero it is more than pagpangawat. Katugi yung pagguba din ha sa pundasyon, sa pillars, sa puste sa atong gobyerno. Murag anay bang abi nimo og patsada pa, likod pa, pero sa ilalong day halo na kay nagdecay na, nalata, nadugta, mo makanang corruption. O di, agatagan na to ang usa og absolute power, na pasagda na lang lugar, walang impeachment, dili ipapanubag. Na ang corruption sa absolute. So munang importante kay mga kaigsunan kining impeachment because nada sa itong constitution o sa generally as a principle of our republican and democratic system of government nga na adunay checks and balance. Nga dili absoluto ang paghatag sa gahom ngadto sa mga elected officials na ay checks. Kay kung atong pasagdan ka na lupig pay atong gidusliban o kalayo ang atong panimalay, ang atong katilingban.
1: Abi ni mo, partner Vince, naanad ba ni sila sa ilang gipractice dito sa Davao that no one could able to questions the way they disburse the funds. Ngay, ang ilang pagtuo nga sila, tag-yas pundo, dili ang katawhan. Mama na kay, kinsa man kuno'y maka-afford dito sa ila sa konsiyo sa Davao City, for example, naabay mag-question? Wala, bisan ang kuha dito sa Davao. No, katong giingon lang ni Acosta. Nga ingon siya nga, no one could say no to the vice president. Even she was a mayor sa Davao City. Wala ko ni magkaingon og no. Wala, yes, tanan. Unsay nga gusto. What Sarah wants, Sarah gets. Murag ingon, ala ang sistema. So, kung naanad sila dito, na lahi man ni ang national position kay sa local pwede man nimo dito mabuli, matreaten na mga pagpanghulga kay labi na nga naanad na sila sa pagpanghulga kay kahulga ganila ang presidente, mabaharan ganilang presidente sa nasod na aya pa ka na mga subordinates lang nila dito sa Davao City. Yun ana partner Vince ang akong nakita busa dili maayo nga panig-ingnan na dapat karon pa lang mapakgang kini kay aron mapanaminan sa uban ng mga nato ng mga batan-on ng mga sumusunod ng mga lider sa atong nasod nga dili kini mao ang sistema sa panggobyerno.
0: Sa akong istorya kaganina tungod sa absoluto nga gahom nga ilang gikuha o gigamit po nila ang

0: coercive nga pamaagi para makagunit sila sa absoluto nga gahom. Daghan mga irregularidad nga nahitabo nga wala nag question. Pumulay kini karon mukini nga ang kining impeachment mga kaigsoonan isa kini ka pamaagi sa atong batakang balaod sa atong konstitusyon nga ma-check ang gahom dinha sa naglingkod sa atong gobyerno kay suka kita sa corruption. Maug suko kita sa corruption ato kining iba function ang impeachment as a process. Angay tanan magtamod mag vigilant magmonitor ni ini aron mapapanubag kung aduna bagi kasaypanan ang atong vice presidente ug kalabot sa one of the core values of our democracy mao makatong due process ug angay usab nga respetuhan kanang sa tanan ang due process hatagan ang vice presidente sa tanan nga higayon aron matubag niya ang mga akusasyon para gayud nga matibang timbang sa atong mga senador nga mga impeachment judges karon unsa bagayud ang kamaturan aduna ba say sala ug walay sala ug siguro ang makahimo gid sa judgment niini ang katong mga senador nga anaa sa trial nakadungog nakabasa ug nakatimbang-timbang sa mga ebidensya dili katong absent kay wanted sa balaod or na suspended kay nagatubang usab og mga bugat nga mga kaso sama sa plunder uban pa nga mga high crimes ug we wish Senator Loren Legarda well nga maulian siya sa iya pagpatambal dito sa Europa ug makauli siya nga uyo pagka-participate siya sa pagdesisyon sa impeachment. Mukha na siya isguta sa lahat og kining issue sa kwad bagid sa bagid unsa ba ang 3/4 kaya konstitusyon nag-istorya nga 3/4 sa Senado ang bubuktar na pila magid ang 3/4 ang iyon uban 16 pero matay makita nga na numero 16 din na sa konstitusyon basig sa hearing siguro kasi muna magduka na ganun 16 kasi kontra pero wala tayo makita ng numero 16 sa itong konstitusyon 3/4 ang giingon
1: pero ang akong nakita partner Vance kay gibasa man sab nako ang article 3 section 6 ang sole authority to try and decide is only the Senate Court. The presence sa mga senator judges nga after they convene as a Senate Court, they will also act as a senator judges to try and decide. Now, question. Naa may mga senador nga wala sa trial. So wala maka-appeal sa trial. How could they decide? So wala sila makaka-follow ana sa Article 3, Section 6. So it means only those persons who tried and decide will vote based sa two-thirds needed nga pag-convict sa impeachable officers. Muna ang naadya kay kita gapamasa man sabta ko. After all, ang final arbiter ni ini to interpret sa maong matag article o sections diya sa atong 1987 constitutions, mauman ang mga justices sa Supreme Court. But kita mismo, makasabot man common sense na kanang word nga try and decide. Munang ako gani, nangutana sab ko kang katong former justice sab nga si Ascona, Adolf Ascona, kay ingon man siya nga the whole members of the Senate, pero wala niya basaha nga dunay try and decide nga mao kana ang role sa mga senator judges. So kung wala siya diya, so wala siya makafollow sa role to try and decide. So mao nang akong opinion. Only those presents
0: sa mga senador nga ilang bisikunan. Ako lang wala naman siguro kita oras pero ato siguro isigutan ugma og sa umanabot ng mga programa. Kay duha man ka klase din na ang desisyon sa Senado kung mag-decide sila sa mga normal o regular nga mga Senate agenda, simple majority.
1: Simple majority lang.
0: Kung pila ang present, kung dunay quorum, ang mayoriya sa quorum ay maka-decide. Kini si impeachment, kinabutang mo ang 3/4, pero daghan mga compelling arguments na ang 3/4 is not, wala na siya nakataya o nakabagdok din na sa numero 16, kundi di tanahon sama sa giingon mo na ang gatong try and decide. Dako-dako kini nga debate, pero tungod lagi kay ang Senado, gatagan usab siya o exclusive authority to conduct impeachment, gading ang aduna opinion nga dili siya under sa Supreme Court. So, decide siya unsa iyang weapon sa impeachment, pwede ka niya himuon, and the Supreme Court can only intervene kung adunay grave abuse of discretion, pag-abuso sa gahom sa Senado. So, ato ka na siya, tayo mag-discuss. Ang importante karon nga makita unsang ebidensya, kaysa ako nagtuo nga angay nga magpatigbabaw ang substantive justice over procedural justice.
1: Ma partner Benz, wala tayo igong oras. Yata ko una sa imo ang panahon alang sa atong pagtimaya nga to sa atong mga katawan o mga televiewers.
0: Okay, salamat may isunan sa inyong panahon. Kining atong programa sa Barug Mindanao, para kini kanatong tanan, di kini para kanamo ni partner Nilo, nagpakatakos kita maningkamot kung magpasabot sa katawhan kung sa kaimportante kining impeachment o kita nagtuo na ang ebidensya mao ang the best nga mag-istorya ni ining impeachment. So mukha ng angay usab masayran sa katawhan unsa ang mga ebidensya kung aduna ba kini basihanan na adunay sala o walay sala ang vice presidente. At the end of the day, we have to let our democracy work because that is our only hope to have fair chance din ha sa paglambo sa tong katilingban o paglambo sa tong mga kagalingon o sa mga umalabot nga henerasyon. Mayong hapon ka natong tanan.
1: Nindot kayo ang pamahayag ha, mga parting statements ni partner Binsay nga dili kini para kanamo sa Barug Mindanao kun dili para kini kanatong tanan. Oh, daghang kayong salamat mga igsoon kini si Nelo Abruginya Cabanato, si Binsay Herona Elioren Cabanato, atong partner sa atong programang Barug Mindanao. Mingon na lang kaninyo, daghang salamat ug maayong hapon kaninyong tanan.
2: Barug Mindanao, mao kini ang singgit sa katawhan nga mapabarug ang kaangayan, kamatuoran ug kalambuan alang sa tanang katawhan ug mapatigbabaw ang tinuod nga tingog nga panalipdan ang interes sa kinabag-an. Ang sihag nga panggobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan. Barug Mindanao, Barug Mindanao.
3: Ang programang inyong debate, binayran. Ang mga hunahunang opinyon sa tigpamaba, iya lamang ug walay lambot ang mga tag-iya, tagdumalog gawani sa Magnum Radio.
4: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE, sigurado.

0: official Playtime Entertainment Facebook page. Wow!
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na matulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawan para makontrolar ang tanan nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C!

0: This song is brought to you by Charmy Breathable Panty Liners for Everywhere Confidence.
1: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
2: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
3: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
2: Mga aligot-got.
4: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
2: Oh, feeling in love ka ba karon?
5: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mo.
2: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

0: That song was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
1: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 2:01 sa kahaponon, magala ng balita karong orasa. Gibotyag ni Comelecten Regional Director Attorney Renato Magbutay nga dako ang tsansa nga maoktaba ang barangay ex-election sa Nobyembre 2 sa Haninga Tuiga. Mato ni Magbutay nga perma na lang ni President Ferdinand Marcos Jr. ang kulang humana palabang sa ikatulo katapos ang pagbasa ang balaunon sa Kamara ug sa Senado.
4: Dako na kay tsansa nga oktaba ang atong eleksyon karong November. Makita man nato nga ang both houses sa Congress napasar naman ganila ilang bill. Ang kulang na lang ana ang signature sa atong presidente. More or less makuha na nato nga doon nagay mapospone ang atong eleksyon.
3: Ang pamahayag ni Comelecten Regional Director Attorney Renato Magbutay, samtang gibutyag ni Ombudsman Record Division Head Attorney Karen Bato nga walay record sa 2013 o 2014 nga salen si Vice President Sara Duterte. Kinihuman gipangutanan ni Senator Judge Representing Senator Judge Sherwin Gatchalian ang deklarasyon sa salen sa Vice Presidente. Mato ni Bato nga dunay certification ang Office of Mindanao nga walay salen si VP Sara sa nasampit nga mga tuig.
5: At dito sa mga salens ni VP Sara, may nakita ba kayong kulang sa declaration ng salens? May years ba na kulang?
6: You mean po, Your Honor, meron pong year na hindi nag-submit?
5: Yes.
6: For 2013 po, Your Honor, wala po kaming record ng kanyang 2013 salen.
5: 1 year lang?
6: 2014 po, wala din po.
5: So how many years ang kulang? Give me complete answers kasi
6: 2013 and 2014 po, wala. May certification po yung Office of the Mindanao na wala pong silang nakitang on records ng 2013 and 2014 salens.
5: And then, nakita ko sa rules na pagbagong assumption mo sa office, kailangan mo rin mag-declare ng salen, tama?
6: Yes, Your Honor.
5: Because of this rule, kompleto ba yung declaration ni VP Sara sa kanyang salen?
6: Nakita lang po namin is for the 2013, wala po siyang exit salen.
5: Okay.
6: Pero as to the entry salen, hindi po mukhang kompleto naman po. Yung exit salen lang po ng 2013 ang wala.
3: Ang pamahayag nila Senator Judge, Senate President Sherwin Gatchalian o Ombudsman Record Division Head Attorney Karen Bato. Og karon sa tong Magnum News Hunter, Dole, Region 10, Metanol og 10 milyones pesos nga kantidad nga alang sa livelihood assistance sa mga tupad beneficiaries. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
2: Magnum News Hunter.
7: Robot funds sa 10 million nga kantidad sa livelihood assistance ang gitunol sa motan sa Department of Labor and Employment Control Region 10 na. Tuloy Cagayan de Oro City Field Office pansagit ay kayo nga convergence effort nga jobs and livelihood opportunities sa mga beneficiaryo din sa siyudad ug sa lalawigan sa Visayas Oriental. Pinagi sa handog ng Pangulo 336 nga servisyong sapat para sa lahat kini alang sa mga Pinoy ug mga unemployed ug katong mga gustong makabatun sa mga oportunidad sa livelihood program sa nasangpit nga botana sa DILP nga programa sa nasangpit nga botana kansang 10 million nga kantidad ang natunol nga sa 241 ka mga individual ug 12 ka mga grupo nga pinaagi sa DILP nga programa sila sa pagsuporta sa mga beneficiaryo sa pag-establish o pagpahingusog sa ilang mga panginabuyan. Kini nga pwedeng maka-generate sa additional nilang income o mahimong source of income sa rasangpit ng mga beneficiaryo uga kini ang assistance nga able sa pag-invest sa mga beneficiaryo sa mga proyekto usapa. Student sa ilahang mga pag-invest diha sa mga area diri sa tong syudad sa uga ang nasangpit nga na programa sa langkuban sa job fair gagi pahigayon sa nasangpit si Botan sa kuabot sa 46 ka mga local employers o usaka overseas employers uga recruitment agency ang may partisipar sa nasangpit nga job fair diri sa wang syudad uga nalabigan sa Misamis Oriental partikular sa mga beneficiaryo nga ilam sa tupad drama pero tagi sa pole region kini tumhanto na iti na pencho kapatulan sa palutaw sa Magnum Radio.
3: Salamat ang Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan. Ugron sa tuang Magnum Water Advisory, gipay balo sa Cagayan de Oro Water District ang ilang konsyamante kalabot sa service upgrade ngay pay gayon ubang adlaw Miyerkules. Si TMJ Desisays ning tuiga alas 8 sa buntag hangtod kini alas 5 sa hapon. Kini alang sa installation sa flags coupling and production wheel number 25 sa balulang ning syudad apiktado sa hinaihantod pagkawala sa tubig ang tibuo ka barangay Balulang ug Carmen. Mga higala na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingintirina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
8: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
9: Shout out sa mong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
8: Mga aligot-got.
10: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
8: Oh, feeling in love ka ba karon?
11: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka, mwah.
8: I-shout out na. Magnum shout out.
12: Magnum shout out.

0: It's 2:16 on Magnum Radio.
1: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
2: We'll be back in a moment right after this station.
3: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
4: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
6: Mabahal sa mga butika.
0: Magnum Radio Time. It's 2:17.
1: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
7: Daghan ang tanan ako, unsay akong sekreto. Ang abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulayay ganin ninyo, mighty C. Mapalit sa mga butika o pharmacy.
8: Inom na og Mighty C!
9: Taas bang imo blood sugar?
10: Ato na kamay diabetes?
9: Mag-DTX 500 ka!
10: Ang DTX 500
9: ato na kini anti-diabetic properties.
10: Sama sa
9: charantine,
10: nagkapamubo sa glucose,
9: visine,
10: controls blood sugar,
9: o polypeptide.
10: Kaparehong epekto sa insulin.
9: DTX 500
10: highly recommended
9: sa mga eksperto.
6: Mapalit sa pinakadulong butika sa lugar.
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
11: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness. Sa musika. Balita og serbisyo, Magnum Radio.
12: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
13: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
12: Mga aligot-got.
14: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
12: Oh, feeling in love ka ba karon?
15: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mwa.
12: I-shout out na na.
1: Magnum shout out.
12: Magnum shout out.

0: GTX 500 at Lawadlaw.
1: GTX 500, mapalit sa mga butika.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Basta reloaded pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila'y kaugalingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga reloaded pulso, Wadhos Quality Store.

0: C. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Nagantos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousing nga serbisyo? Sulban na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet? Sa East CDO or District 2, nakini sa mga barangay Konsolasyon, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agusan, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa daghang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tan-awa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents, og mga installers, nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta, kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application o resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro.
2: It's 30 minutes after 2 on Magdum Radio.
1: Oras, hatod kaninyo sa DTX 500.
3: Hey! DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pagbalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpabilin na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
6: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman. Mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nagunang tindahan sa Dakbayan o Dibuong Nasod.
7: Caress, alagang panatag with Caress Adult Diapers.
8: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness. Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Di lang sa prepaid load ang may anli. Di lang sa kainan ang may eat all you can. Pati sa music, meron.

0: conqueror.
1: Tell them.
2: Mister, talang saon?
3: Magnum Gilbert, Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
4: Oras mga Magdon friends, ha? I-check yung mga orasan. May gala alas 2:44 na sa kapunon. Welcome sa atong programa May Gala, kini ang Magdon Music Jam. Kaobo na sabi niyo mga Magdon friends, si Mr. Talagsaon Magdon Gilbert. May sense na, may humor pa. Oh la la. Kumusta mo May Gala? Kumusta man mo mga Magdon friends? Karong adlaw, it's Martes karon mga Magdon friends, ha? It's a Tuesday May Gala. Martes na mga Magdon friends, ha? September 15, 2026. Mhm. Kung sa may gala basta kinsenas na. Syempre, things well do na sa mga Magdon friends. Sa atong mga empleyado, di ba? Nga na ay trabaho. Oh, kung tambay ka, wag kay sweldo, di ba? Okay, wag mong kay trabaho, Magdon friend. Igor ang magkauntulog sa balay, di ba? Wag kay sweldo nga ma-receive, Magdon friend, di ba? Pero kung katrabaho ka, ay okay kayo. Kay na kay madawat nga sweldo. Ano na siya mga Magdon friends? Niya, maglinya dahin ka dito sa machine, sa ATM. Oron maka-withdraw. Kadabitong na ay mga, ano, mga trabaho, di ba? Okay, kaayo, di ba? Okay, social na kaayo ang sweldo mga Magdon friends. Kaniadto kay, ano man, cash man. Sa opisina ra kuha ng sweldo. Karon kay, muanto na ka sa mga, ano, sa mga machine. Sa ATM may gala aron mag-withdraw sa yung sweldo, di ba? Munang kalainan karon mga Magdon friends. Okay, kay, murag social bitaw, murag mayaman tingnan bitaw. Kanaon nga, marag, ah, dato, kay naka-ATM, oh, naglinyas machine, kay mag-withdraw. Kanaon, marag ito, wow, cool ba ni, oh, kay galinya sa ATM. Oh, social kayo, oh. Oh, ano na siya, mga Magdon friends, di ba? Pero na, yung ibang mga opisina, gapo ng, dito kasi lang opisina mo, kuha sa sweldo, di ba? Pero kasagaran ka nun kayo sa ATM na. Linya-linya ka dito. Tanawan kay Morag Dato pa kayo nag-withdraw ka dito. Moran lang, pero di kitino na Dato mga Magdon friends kay. Sweldo naman, di ba? Di man ito madato ang ano lang, kanang katrabaho gita. Kung gusto ka madato, Magdon friend, dapat magnegosyo ka. Mag-business ka, Magdon friend. Magsugod ka sa ginagmay lang kung kapital. Ay lang, kanang ginagko diretso kay. Tumutumbling na siya mga Magdon friends. Wakay paduan na yun. Ginagbay lang sa. Kalabitang testing lang sa mga Magdon friends ba? Kay kung imo nang ibulto bitaw yung mong hotdon mo yung mong kwarta dyan, imo na yung kapital, agoy. Delikado na mga Magdon friends. Basin na imong ano-ana ang resulta. Dili bitaw mo asenso. Ay, muna gayong patay kang bata ka. O na may gala. So hinay-hinay lang. O sa itong mga Magdon friends nga dili ganaan mo trabaho di ha. Mag-business na lang mo may gala. Okay, mag-iapa ng business mga Magdon friends, no? Labi na kung kana ikaw bitaw nga mas inline kayo ka sa mga business, negosyo na. I-try Magdon friend. I-try lang good. Ginagmay lang puhunan. Ay lang sa DACA may gala kay para di ka mag-problema kay basin ma. Mag-zero balance sa noon ka. Huwag kay paingnan mga Magdon friends, di ba? Muna siya may gala. Huwag sa mga asawa nga naminaw ron, malipayo na sab sila kay ang ilang mga bana makadawata sa bagsweldo. Muna ang pag-uli sa bana o niya kay matingala ang bana kay nakaligo na ang asawa. Nakaligo na ang asawa may gala. Kay syempre alam na. Okay, nakasweldo man ang bana may gala. So palangga kayo karon ng mga bana mga Magdon friends pag abot sa balay unya naka-ready na ang pagkaon sa lamesa. Igura mo kao ng bana may gala kay syempre sweldo na kanang asawa nakaligo na agoy. Sigurado na may gala ang sa'yo may tabuan ni Unya ang pagkuman sa panihapon. Ang saon na lang yun may gala na. So muna siya, alas 2:49 na sa tanang mga naminaw sa ilang mga panimalay. Maayong hapon sa inyong tanan mga Magdon friends. Salamat sa iyong pagpaminaw din, ha? Takip na sa ato mga Magdon friends nga naminaw sa ilang mga sakinan. Ano lang nga, amping sa iyong pag-drive may gala. Para ano ta, makalikain sa disgrasya may gala. Ay lang bog, dali-dali bitaw. Hinay-hinay lang sa pag-drive may gala kay makaabot mo ang gyapon mo sa iyong destinasyon. Kung mag-hinay-hinay ragid ta. Masyado nang hinay-hinay yun kaya. Para safe ta mga Magdon friends, ha? And syempre sa mga naminaw sa nagkadayang mga opisina, maying hapon mga Magdon friends. Maying hapon sa iyong tanan may gala. Sa mga naakaroon sa nagkadayang kamerkaduhan sa itong syudad, maayong hapon. Apila sa Misamis Oriental may gala. Sa mga Magdon friends na itong kanabitong naminaw pinagi sa itong online nga ano may gala broadcast, online broadcast sa itong may gala. Syempre atong website moni siya mga Magdon friends www.magdon999.com. Muna siya may gala, ha? Sa mga mahilig mag Facebook diyan mga Magdon friends, syempre Magdon Live. Live the live, alive and kicking may gala. Ang Magdon Live mga Magdon friends. Sa mga gusto makita sa ilang mga paborito mga anchorman, ala, pwede na mo makakita ang may gala kay mga hitsuraan biya sa latanan. Ako radili. Oo, muna siya may gala, ha? Magdon Live! I-like, i-follow, i-share ninyo mga Magdon friends para updated mo kanunay sa mga labas ng mga balita, impormasyon o dagan pang uban o sa mga naminaw sa ilang mga radyo. Kanang kinaraan o style bitaw. Pero mamaya pa ng uso nga po no? Labi na kadang radyo rin gamit, wala kay internet, wala kay data. Nalang kay radyo diya, oh isos, okay na kaayo. Magkapaminaw na gikas Magdon Radio mga Magdon friends. Bisan kay higda ka, bisan ka lingkod, bisan ka kuri-kuri ka sa iyong kusina, kana ka sa iyong CR, anam itaw? Labi na kung portable imong radyo. Ay, bisan asa, pwede dadon mga Magdon friends. Samtang gaugot-ugot ka si R.I. Sos. Mga paminaw, gabo kag Magnum, basa na kay ano may gala. Gamay nga radyo di. Kana mabit-bit-bit-bit lang may gala, bisan asa. Okay kayo na mga Magdon friends, no? Okay kayo na. Anyways, at ang nga itong mga naguna mga segments. Ano ang latest? Live na live taon niya may gala sa Magdum Live. Para sa ano ang latest? Siyempre, di mawala mga Magdum friends. Ang atong talagsaong pangutana. Ay inyong mga paborito mga music may gala. Ato gaya po ng mabati. Dini lamang sa atong programa ang Magdum Music Jam. O nang paminaw na kung gusto kang malingaw. Makalimtan ang mga dapat ikalimtan. Paminaw mo may gala sa atong programa ang Magdum Music Jam. Init ba sa gawas may gala karon? Kung sakto lang kainit mga Magdum friends. Madiri di man ako ma-feel ang kainit kay bugnaw man diri sa sulod sa station may gala. Bugnaw diri mga Magdum friends, ha? Sabi tong usay ka ng sa katugnaw marag mangita ka gakson mitong nga tao. Sa katugnaw may gala. Alas 2:53 na may gala dari sa ta mga Magdon friends.
3: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
2: Talagsaong pangutana.
4: Alright, darita may gala sa atong talagsaong pangutana, mga suki, mga Magdon friends. Paminaw mo ha, basin ganan kaya mo apil, mo tubag sa atong talagsaong pangutana karong adlawa. Unsay mga sitwasyon. Ato'y balik may gala. Unsay mga sitwasyon nga dapat idahan-dahan. Idahan-dahan lang nato aron dili ta masakitan. Ato'y balik ha. Unsay mga sitwasyon mga Magdon friends nga dapat idahan-dahan lang nato aron dili ta masakitan. Unsa man mga Magdon friends be? Ato pa ibalik ka one more time with feelings. Unsay mga sitwasyon mga Magdon friends nga dapat idahan-dahan lang nato aron dili ta masakitan.

0: unsa man mga Mike Dorn friends be? Unsa mga sitwasyon nga dapat idahan-dahan lang aron dili ta masakitan. Sige daw be, tawag mo may gala 0995-322-6237. Ato nga ibalik may gala 0995-322-6237. Kung gusto ka matubag may gala sa itong talagsaang pautana, pinagi sa tawag o ka pinagi sa text mga Mike Dorn friends. Mamili lang ka di Mike Dorn friend ha. Unsang mga sitwasyon may gala nga dapat ato lang idandahan. Ato lang hinahinayon. Aron dili ta basta-basta nga masakitan. Oh, sige daw Mike Dorn friend. Tawag mo at 0995-322-6237. Ito ibalik ka 0995-322-6237. Unsang mga sitwasyon mga Mike Dorn friends nga dapat idahan-dahan lang aron di ta basta-basta nga masakitan. Oh, sige daw be. Gamitan na ito mga brain cells may gala ha. Idahan-dahan lang. Bawal ang green-minded dari ha. Basta kada mga butang dapat idahan-dahan may gala aron dilita masakitan. Oh, sige, sana mga Mike Dorn friends be. Ato lang gamitan ato mga ano brain cells karong hapuna may gala ha. Sa inyo mga tubag mga Mike Dorn friends, itawag nyo kay i-text kay ato nang taganog pagtagad mga Mike Dorn friends para makatubag ka sa atong syempre maka-appeal ka sa talagsaang pangutana. Aba, 100 days na lang, Pasko na.
1: Ho ho ho. Merry Christmas.
0: Unang happy ta ta magsaulog sa Pasko may gala ha. So once again, 100 days na lang, Paskong Magnum na!

0: Mana may gana ha? 100 days na lang, Paskong Magdum na ta, mga Magdum friends. Check your time, alas 3 sa hapon.
1: Time check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo, dili mahal.
2: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You by Jesus, let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras, alas 3:02 sa kahaponon, may galang balita karong orasa. Gibot yang nipunong barangay Lance Padla sa kanituan ni syudad nga bonus para kanila mga barangay official o guest official nga mauktabang biske sa Nobyembre na nituiga. Mato ni Padla, pinaagi ni ini, maparayon pa nila paghatod sa serbisyo sa ilang katawhan.
5: Naamanggid na nakalatid man sa balaod nga three terms man gyud ang atong pag serbisyo niya nadungangan og isa ka tuig. So kung madayon o kung aduna nay kaning desisyon ang COMELEC kay mao magid sila magid ang gitugyanan sa kabahin aning BSKE, maura na ang atong gahulatan, akong gahulatan nga kung ma-announce na gyud or ilan ang ipahibalo sa ating buok nasod nga mapuspon, kana mahimong bonus na lang kana kanamo nga nagserbisyo ug nag-alaga do sa katawhan kay madungangan pa ang atong pagtrabaho sa atong.
4: Ang pamahayag ni punong barangay Lance Padla sa kanituan ni syudad samtang gibutyag ni DILG Secretary John Vicrimulya nga mga personay sa BGMP ang magasusi sa panglawas ni kanhi House Speaker Martin Romualdez nga nabilyanggo sa infirmary ward sa Quezon City Jail Field sa Mill Dormitory. Maton ni Rimulya nga pwedeng hangyoon sa kongresista ang presensya sa iyang kaugalingon na doktor sa Cardinal Santos Medical Center kung kinahanglanon. Gidugang pa ni Rimulya nga dili tugtan sa infirmary ward ang mga abogado ni Romualdez.
6: Taga DGNP, kumukuha ng vitals niya. If there are any concerns, doon lang tatawagan yung mga either personal doctors niya or PGA. Upon his request, kung gusto niya yung personal doctors niya, pwede sila bumisita between 1 and 5 para tignan siya. Sila lang ang pwede pumasok sa infirmary. Yung mga abogado hindi pwede sa infirmary. May meeting room doon sa tabi. Our lawyers can meet. Doon sila pwede mag-usap. Unless it's an emergency.
4: Ang pamahayag ni DILG Secretary Junvek Rimulya. Ugron sa tuang Magnum News Hunter, gibutyag NCIP Region 10, nagpaligon og suporta alang sa mga IP community sa Northern Mindanao. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
3: Magnum News Hunter.
7: Gipaligon sa National Commission on Indigenous Peoples kon NCIP Region Sinsad, ang mga programa o serbisyo alang sa IP community dinhi sa Northern Mindanao, pinaagi sa nagariang programa gitutukan sa NCIP ang pagpalambo sa panginabuhi, edukasyon, kultura o kaayuhan sa mga indigenous cultural communities o mga lumad. Gipasiog daw sa ahensya ang pagpanalipod sa katungod sa mga IP, lakip na ang pagreserba sa ilahang kultura, tradisyon o gayutang kabili. Nagparayan usab ang NCIP sa pagkikimbayayong sa lokal nga pangamanan o sa mga leader sa mga IP. Aron usab nung masiguro nga ang mga programa sa gobyerno moabot o makatabang alang usab kanila. Nunutan ini butrag usab sa NCIP region chat gabag padayon ang ilang paningkamot sa papalikong sa serbisyo sa suporta alang sa mga IP community din sa tibuok Northern Mindanao. Balita gikan sa NCIP region chat kini si Magum News 124 Jane Luna sa bita og serbisyo magdubradyo.
4: Salamat Magnum 124 Jane Luna. Karon sa tong Magnum Water Advisory, gipaybalo sa COWD ang ilang mga konsumante kalabot sa service upgrade ngay paygayon og mang adlaw Miyerkules, Setyembre 16 ning tuiga sugod alas 8 sa buntag hangtod kini alas 5 sa hapon. Alang sa installation sa Flaga coupling of production well number 25 sa Balulang ning syudad, apektado sa hinay hangtod pagkawala sa tubig ang tibuok Balulang ug Barangay Carmen. Mga higala bati ang Magnum News Alert. At ang inuganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 116, Chingentrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
8: Kini nga programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
9: Let's listen to the music, relax, and have fun.
8: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.

0: That song was brought to you by Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today. Mr. Talagsaon.
1: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
2: Magnum Roy, 99.9, your number one FM station in Cagayan de Oro. Something from TJ Monterde. It's Teka Lang. Alright, alas 8. Alas 8, alas 3, 18 day. Kaban, pag-apon si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Mag-uban-uban ta may gala hangtod sa alas 4 sa kapunon. Dala kita sa atong final hour may gala sa atong programa, ha? Sa mga bagoy lamang nakamata, gika natulog mga Magnum friends, may hapon sing tanan. May nalang naka-ano na mo, no? Naka-ano na, naka-bango na mo diha. Naka-bango na gamay. Nakamata na itong mga igala. Ting merienda naman good mga Magnum friends, no? O nang namata na sila. Sa itong mga Magnum friends nga naka-tune in daw diha sa may Lumbia. Uy, maing hapon sa tanan. Sa itong mga igala sa may Barangay Lumbia. Maing hapon mga Magnum friends, ha? Salamat sa iyong pagpaminaw. Sa itong mga higala nga, doon na yung mga lakaw daw karong hapuna. Ano lang gid mo, mag-face mask gapon ta. Mag-face mask mga Magnum friends para ano, ha? Makalikay sa utang. Para di bitaw mailhan bitaw. Di ka mailhan may higala kay naka-face mask ma. Di makitang tsura bitaw, di makitang now. Bitaw, aron makalikay ta sa mga ano, kanang haze may higala. Napag-yapon si haze may higala pero ano kita, amping ta mga Magnum friends, ha? Kay sa init sa panahon karon dali ra kita magka ano magsakit may gala. O nang amping ta kanunay mga Magnum friends. Uy, atong talagsaon pautana may gala sa wala pa nakadungog, nakaapas may gala sa atong talagsaon pautana. Unsay mga sitwasyon nga dapat idahan-dahan lang aron di ta dali masakitan. Alright, atong nga ibalik may gala, atong nga talagsaon pautana, unsay mga sitwasyon nga dapat idahan-dahan lang. Idahan-dahan lang nato may gala, aron dili ta masakitan. Alright, sa mga gusto mo tubag may gala, itawag na mga Magnum friends sa 0995-322-6237. Ato nga ibalik may gala 0995-322-6237 sa mga mutubag mga igala sa atong talagsaong pautan na karong adlawa. Alright, darita sa mga mensahe may gala. Idahan-dahan lang ang pagsugod sa lalaki aron di ka masakitan kung ipaasa lang kaniya. Okay. Salamat ha, Magnum friend. Napadari may gala o tubag sa atong higala. Dapat idahan-dahan lang. Sani? Dapat idahan-dahan lang ang... Morgapon. Idahan-dahan lang ang pagsugot sa hinigugma. Sa hinigugma ni? Sa nanguyab siguro, no? Alright, sige, salamat kayo. Magnum Gilbert, para dili masakitan, hinahinayon lang sa ang negosyo. Sari-sari store lang sa. Okay, salamat kayo, ha? Shout out ko, Kabulawan. Bye-bye kang Mandok, Magallanes, o Jonathan Oyan. Salamat, gikan kay Jerry Oyan. Salamat kay Magnum friend. Sa imong tubag sa itong talagsaong pangutana. Dahan-dahan lang ang pag-break sa relasyon, Magnum Gilbert. Kana. Oo, dahan-dahan lang para di kayo siya masakitan. Gigan ka na kay Maria Isabel. Alright, salamat kay Magnum friend. Good PM, Magnum Gilbert. Naminaw lang ko sa imong program while nag-travel ko going Manolo for Teach. Si Rich Dax here of Balapasan. God bless you, Magnum Gilbert. God bless you po. Salamat kay Magnum friend, ha? Sa iyong pagpaminaw. Saan eh? Naminaw me. Idahan-dahan lang ang pagsarado sa pultahan kay makuratan ang natulog. lagi, nahinay lang pagsarado sa pultahan para hindi makamata ang natulog. Alright, sige ha. Salamat kay Magdum Friends sa pagpaminaw. Kinsa man ibe? Idahan-dahan lang Magdum Gilbert. Kay di na ako maapas ang number sa Magnum. Oy. sige, itong dahan-dahanon may galang number. 0995-322-6237. Dahan-dahan na ito, Magdum Friend, ha? Charo, di pa ito yung makuha, Magdum Friend. Salamat, ha, sa pagpaminaw. Shout out sa akong mga higala sa may Kogon Market, Magdum Gilbert, naminaw karon sa imong programa. Salamat! Ato mga suki diya sa may Kogon Market, good afternoon sa inyo. Napadari, idahan-dahan ng Magdum Gilbert ang feelings. Dili magpalabi sa gibati kay aron di ka masakitan. Kana, pwede gihapon. Nainayon lang, di palabi kay ang resulta na masakitan gyud ka, Magdum Friend. Napadari may gala may hapon, Magdum Gilbert. Idahan-dahan lang ang pagbulag aron di kayo siya ma-hurt. Sige. Salamat kayo, Magdum Friend. Dahan-dahan lang daw. Alright, 0995-322-6237. Sa inyo may gala, unsay mga sitwasyon may gala? Unsay mga sitwasyon nga dapat idahan-dahan lang aron dili ta masakitan. Sige ha. Hi kay Nakayama Miho. Naminaw siya sa Magdum Radio ron. Ganahan daw siya sa Paskong Magdum nga kanta. Salamat kay Magdum Friend. ganahan daw siya sa jingle sa Paskong Magdum. Anyway, salamat kayo Magdum Friend. Maayong hapon Magdum Gilbert. Daghan, dahan-dahan lang ang paglakaw aron dili matunok. Kana. Ana, pwede, di ba? Inay lang, kay matunok ka, di sakit kayo, di ba, Magdum Friend, ba? Unsa pa may dapat idahan-dahan, Magdum Friend, aron dili ta masakitan. Masakitan man galing ta, pero di kayo sakit. Ana, bitaw? Sige, ha? Gamita ato mga brain cells di ang mga Magdum Friends. Unsa man mga higala, ha? Nga, dapat idahan-dahan lang nato aron di kayo ta masakitan. 0995-322-6237 para sa yung mga tubag may gala sa atong talagsaong pangutan na karong hapuna. Alright, Inday, may hapon Inday.
3: Hapon, Magdum Gilbert.
2: Alright, nag-snack na ka Inday?
3: Ay, huba na ka, ayo ay, nalubrang snack. Ay, dagan limanuro yung direk mga snack Magdum Gilbert
2: rin. Ano brad, ay, panghatag na.
3: Dili yung mabanya parang kaya silingan tara niya, mamupos ba ya?
2: Unsa yung mga snacks?
3: Mga torones, mga saginges.
2: mga naay maruya diya, matnay maruya?
3: Na, mga pinay pay, nanam ito, gapanuro pa din, nakay binignit.
2: Oy.
3: Loaded ta sa snack.
2: Nabusog na lugar ka.
3: Pero, sahay, mabalibad ko kay murag, sumuna saan ba?
2: Sumuna?
3: Ganina, lang ako sa iya ha. Pero nagkuhan lang ko. Nag-respetar kay Armarinan po siya.
2: Lagi ba? Respetar na lang, palitan na lang ni mo lugar, ana?
3: Ipalitan lang na ako kay pakiluoy man ang naong niya. Dagan pa yung tinda.
2: Ito na, kadaadlaw na siya ga-agi dyan sa inyo ha? Kadaadlaw?
3: Kadaadlaw, beauty. Mausahay, mabalibara na ako.
2: Yung baligya, maumaura sab, kadaadlaw.
3: Lailahi.
2: Lailahi man sab di ay.
3: Ang isa, keeping, everyday keeping. Keeping. Pwede mo pa, keeping. Lagi. Sa rin, saging, nana, nilungang, klase-klase. Isuroy lagi, kayroon mahalin.
2: Lagi. Nana, lugar, kung gusto ka mahalin, isuroy po din mo kagalingon.
3: Ayok po, uy.
2: Ano man?
3: Katong tinda.
2: Ah, tinda rin.
3: Kasi rin, di baligya. Tinda rin niya.
2: Pero tinuobya na siya, Inday, kanabitaw, kung gusto ka makaila-ila, makabato ng bagong higala, mag-ano, mag-tour ka, mag-travel.
3: Mag-travel? Oh, pwede.
2: Oh, okay. Na, okay.
3: Kung interesado sa lang imong kwan, kaabay o unsa.
2: Kay basin manggo na imong hinigugma, dili ta kagayan di oro bitaw. Wa ta kabalo taga ano dai, lain lugar ana bitaw.
3: Oh, taga Lagbio siya, dito naman siya maila. Inana. Oh. Okay, kasagara Lagbio, inana yun.
2: Oh, ana gina siya. Kay kung magstick lang ka sa usa ka syudad unya, ma-feel nimo nga murag wa man diri imong swerte di. Ato alay lugar.
3: Sa layo, o gani.

0: tindahan yun. Sama sa mga ganang kagalina, gigipang sex, na mga negosyo. Maginahinan yun ka, dili ka magdali-dali. Inana, depende sa dandahan. Dandahan nga, wala kay masakitan nga tao. Nana.
1: Unsa na klaseng dandahan para di masakitan ang saon man?
0: Parehas sa kanang naka-istorya kag dili maayo sa iya. So, imong gina siya ng ikuan.
1: Nay-nayon. Nay-nayon lang lugar. Ignan ni mo nga, nasuko baya ko ni mo. Ano ang lugar? Nay-nayon?
0: Uy, gabi sa nga.
1: Unsa day? Ay, ingnan lugar ni mo nga. Lain kay kag batasan. Ana, inay.
0: Musag ba ano sa to sa. Kayo na ang Gilbert.
1: Adili nana, adili nana. Kanang
0: hinay-hinay lang basta sa gatambag ka o kwan, namiga na lang bitaw hinay-hinay lang sa istorya. Ang dili siya masakitan. Pariana, example. Alis at medyo kay istorya kung nakay amiga nga bogilok. Hinala bitaw.
1: Oh, lagi
0: na. Kasi na siya kay Tagway. Aha, kadakit mo plaster nga maistorya ni mo na nga ma-aware ni mo siya kay para dili siya masawayan sa uban. Kinanan imo siyang kanon istoryahon. Yan isa medyo kay istorya na magdang Gilbert Ingno ni mo nga manukad medyo kada aha ko magsugod. Daghang kay kagusantok sa imong nauna nga dili lang yun niya ikalain, di ba? Muna ginoon ni mo nga dandahan.
1: Baho lagi kag ilo. Baho kag ilo.
0: Hinanap isaw mo. Listen, yung Gilbert, oy. Kung mag-uban mo, malumos, give ka.
1: Oo. Munang mag-face mask na lang, give ka.
0: Saan kay ka nag-utong?
1: Sila kang utong. Wanay, inhale na lang. Puro na lang inhale, wanang exhale.
0: Oy, ikaw na lang siguro yung puto. Kung inana, kanang lit, kung inana, umunay, kanang... Muna siya ipahitaan o pamahagin nga. Mahinahinayan ni mong istorya ba ma? Ingnan ni mo nga, ugaha ka dapit lagi mo na idandahan para dili sa siya dali masakitan. Sa tinuod, masakitan din na.
1: Pero at least, dili lang kay siya brutal or something, double dead ang style kay dandahan man.
0: Oo, inahinayan mo gani nga, magunang-una d'yo ka na nga, aha dapit, ang saon ako pagsugod. Hindi man pwede yung na, ikaw ba, ako kay kag-ilog, di man pwede yung nanaunin mo siya kay, kusag tinuod, masuko na, malain din ang sayo mo, paninunodan sa iyong pinagamiga pag kawala sa iyong
1: pananagahay. Narabay mga tao, inday nga mga prangka, no? Prangka kay Musoria ba? Kadang way preno-preno.
0: Oo, kada inanak po ng Gilbert, kaya sakit ba po di hapon. Sa prangka siya, kung sakit ba na nga yung storya di hapon.
1: Sakit kit siya.
0: Bati gihapon ng Gilbert nga prangka. Pero mo na yung ganyan, sakto na, idandahan. Balag, o sa kakaprangka sa imong isika tao, sa imong amiga, o sa iyong pamilya, dandahan yun. Hindi po sakit kay iba. Na.
1: Kay para di kay siya ma-hurt.
0: Yes, di kaya na to nga ma-hurt siya, kaya huwag ma-hurt siya, na. Diyan na yung magsugod ang inyong panag-lagyo.
1: Mauman.
0: Gani.
1: Masa importante ang buhay ay...
0: My God, asa.
1: Bitaw. Salamat kay Inday.
0: Dagang kayo salamat. Shoutout na lang sa tanang manawagay. Iha ka ninyo mag-dong Gilbert. Sa Magnum Radio, amting mo kanunay. Bye. Thank you.
1: Bye.

Alright, i-daan-daan ang paghigugma. Kay bawal na pag-ibig. Ay, mo nang pinakalisod. Oo, bawal na pag-ibig. Idahan-dahan yun ang may gala, aron di masapon. idahan-dahan ang attachment sa tao, aron di masakitan o mangilad. Alright, salamat kay Mike Dunfren na. Napay mga text messages dari atong basahon, weh. Idahan-dahan lang mag 2-timer Magdum Gilbert para di masapon. Maula gina. Astilan, unsao na lang gina, ha? Idahan-dahan lang pagpasu... Uy! Sane? Sane? Okay? Ay, lagi na. Ay na lang ni kay... Murag, vowel ni vowel.

0: Basta, kabalo na mo ato kung unsa to. Hi kay Sara Manuel. Naminaw ka ron. Idahan-dahan lang na, Sara Manuel. Makamove on ra ka. Oh, bahala ng uban niya. Basta makamove on ra ka, ha? Alright, salamat kayo, ha? Come back then, friend. Unsa may dapat idahan-dahan aron di ka masakitan. O masakitan mong galing ka pero di kayo sakit. Anak itaw. 0995-322-6037. Para sa iyong mga tubag may gala sa atong talagsaong pangutana. Unsa may dapat na idahan-dahan ni mong Mike Dunfriend aron di ka kaayo masakitan. Hmm, be? Sige daw, be. Hello?
1: Hello?
0: May hapon. Jamox, ne?
1: Uy, ibang na nag-inima ko sa inyo.
0: Oh, ikaw pang sikat ba ka?
1: Ha?
0: Sikat.
1: Sikat supoy.
0: Nag-drive ka karon?
1: Oo.
0: Okay. Nakay pasero?
1: Naa, namati.
0: Unsa yung ngalan nila?
1: Kitsa.
0: Si? Unsa yung ngalan? Ketchup?
1: Ang ako pasero?
0: Oo. Oh.
1: Aula, namati lang siya. Guwapo daw ka.
0: Hindi, unsa kaya ni ngalan?
1: Hazel.
0: Hazel?
1: Oh.
0: Babae?
1: Ako babae.
0: Hi, Ma'am Hazel. May hapon.
1: May hapon sa mga.
0: Guwapo ra ba ng driver diya, Ma'am Hazel? Guwapo na siya. Guwapo kung may lain.
1: Ako lang ko nga masapian o takang magtunggil birthday. Pagtungkod
0: ay
1: ka gasoline station sa 40
0: ng litro. Ah, sunod na kung ganahan ko.
1: Lagi kay hangas na rin tayo, sinta na niya.
0: Ay, baligan ay mong taxi para makapalit ka gasolina.
1: Wala man siya mong palit. Nay mong palit, pero gasolina ang kuhan.
0: Butay nag power bank imong sakyanan para baterya rin gamit ba? Bitaw, Jamox, unsa may dapat idahan-dahan aron di ta masakitan kaayo?
1: Eh, nato experience na, busog at ang dagan, ako pa sa hero ba?
0: Oo.
1: Ako, nahinay lang ko, kay bata pa kukol.
0: Kusog yung padagan, anong kusog mo yung padagan?
1: Wala, medyo na kusog ko itong lang, nagini dahil sa mahilig ko. Ang nanday sa Juan, ka na nervous ba?
0: Ah. Oh.
1: Kung
0: ako,
1: linahira lang
0: ko,
1: kay bata pa
0: kukul. Nakon. Nakon, sao na lang. So, okay. Yung magibuhat, gidahan-dahan, gini mo.
1: Ginahira lang, di
0: ba? Okay, nakulbaan siya kay basta mabangga mo, ana?
1: Oo, muna karoon, basta makali ko, nanay pa sa hero. Yeah, especially babae ninyo ko, ma'am, taxi ma'am, ilang mo, kay hinahinayon lang nato, ma'am.
0: Ay! Nainaya. Ikaw ba, kusog ba ka magpadagan, Jamox?
1: Eh, depende na. Sa case of this business na kung ngayon ka nga ka ng Jamox, pagkusog ka kay wala na, mabian ko sa aeroplano. Gukdo na sa aeroplano, maglong Gilbert.
0: Gukdo, mo apil po lupa ng taxi.
1: Ang anino ba? Ang anino sa aeroplano?
0: Napay usay, napay nabakay pasayro Jamox nga kanang pagdali paspasay kay kaadtuan akong CR ana ba ina na.
1: Wala pa inoon.
0: Wala pa ina na.
1: Akpas sa sir kay dai nakulat sa ako dito, akpas sa sir kay.
0: Ana ra.
1: Emergency sir, ako anak dito sir, mo
0: na. Ana. Pero kana mo ingon nga pag akpas sir kay kasi aron nako. Ina na wala.
1: Awala inoon, wala. Masagaran na magtunggirbert, mga driver.
0: Ang mga driver noon, inana, na yung usahin nga magdalig-dalig ulit kay kaadtoon ng CR.
1: Teka na, mayroon nga, marami ba ito kakusok kung kadagat ito nga na, mayroon dahil nga, ay, masikalibang ito, di ba, anak, wala, kasagaran ng ang drives na gamitong.
0: Lagi na, bitaw. Okay, oy, salamat kayo, Jamong, sa pati sa imong kauban diya nga pasayro nga si Hazel.
1: Okay, brand na to.
0: Ha?
1: Okay, brand niya itong pasayro.
0: Hazel, di ba?
1: Oo, nagkatawa siya. Gwapo daw ka, nakita na kaniya.
0: Ay, sus, kada yung pinaka tinuod nga, ano, istorya.
1: Muna daw ka, si Goan Papa P.
0: Uy, lubot. Lubot ni Papa P. dalaga pa na si Hazel?
1: Oh, dalaga pa
0: na
1: siya.
0: Oh, sa empleyado, sa mana? Sudyante, sa man?
1: Ah,
0: nagtrabaho
1: na
0: niya. Ah, trabaho na. Ah, okay.
1: Ano tayo magkama sa Magnum Gilbert pa yun ako umurad ako si Papa P. Yan
0: ang Papa P. Papapakog ba? Pakog. Asa man yung hatod si Hazel di ay?
1: At nila sa mall sa Cagayan.
0: Ah, okay. Sige, mag-shopping siguro siya. Mag-shopping.
1: Shout out to me.
0: Ah, sige, go.
1: Shout out ko kang Kuan Binamin Requinto dire sa Regency. O na pinaka-banggitan nga driver niya.
0: Ah, mo ba? Abin ako, ikaw?
1: Ani,
0: ikaduhar
1: ako sa
0: iya. Ikaduhar ka? Mm. O niya? Sa paman?
1: O, si Jenny Gloria.
0: Ah.
1: Jenny, pero lalaki na
0: ha. Ah.
1: Jenny lang yung pangalan niya, yung daknay lalang.
0: Ah, okay. Sige, okay ra. Sa paman?
1: Shout out sa ko kang Itinom Seer.
0: Ah. Padayon sa mga gibate. Oh, sige. Sige, kinsa pa man?
1: Morato.
0: Ah, Morato. Sige. Si Hazel, wala siya shout out?
1: Ay, si Hazel. Wala daw.
0: Ah, wala dahi.
1: Magwapo daw ka.
0: Oh, simba ko. Bitaway, salamat kayo ha.
1: Oh, alright. Nakita daw ka dua, guwapo gid daw ka.
0: Oh, sige lang magkita mo yung Hazel on niya, ako siya magpa-picture ming do ha.
1: Ay.
0: Bitaway, sige. Salamat. Kisa ka look alike ni artista ni ano ni Hazel, na ka look alike niya.
1: Orang si Kuan ah. Bitaka Kuan ah.
0: Adu gaya eh.
1: Ay,
0: siya po. Pag-unong nasa
1: si
0: Ann Curtis. Oy! Oy, Ann Curtis, ha? Ah, grabe na. Sige, i-regards ko, ha?
1: Isuntag mo yung kung si Ikuan, si Vice Ganda nga, bago rin ito na concert.
0: Oo, oh, ikaw noon, mura kang si Vice Ganda. Bitaw. Salamat kayo, Hazel, kay sa imo Jamox, ha?
1: Sige, salamat.
0: Alright. Sige, bye-bye. Okay, matatong Mike Dun friend. Usaka suki na ito, may gala. taxi driver, tigpaminagod sa Mike Dun Radio. Salamat kayo, ha? Kay Jamox. O sa iyang pasayro nga si Hazel. Grabe si Hazel, ha? Wala din siya si Ann Curtis, ha? Grabe, ha? Okay, sab kayo mga Mike Dun friends, ha? Anyways, may gala. Mag-uban-uban pag-iapan kita hangtod sa alas 4 sa kapo nun. Dari sa ta, mga gala, oh!
2: Uy, mga Marites! Unsa sab kaha ang init nga chika karon sa inyong mga paboritong artista, mga trending sa social media, viral nga mga pahitabo, ug daghan pang uban. Busa, paminaw na!
3: Sa ano ang latest? Unsa na anong latest? Ano ang latest nga ni?
2: Sa ano ang latest? Boom na boom! Marites,
0: di mapakalit! Alright, live na tayo, may gala sa Mike Dum Live. Kauban si Mr. Talagsaon Mike Dum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ulala. Uy, sa atong mga Mike Dum friends, sa atong mga online viewers, diya, atong nga Talagsaon pautana, may gala karong hapuna, ha? unsay mga sitwasyon nga dapat idahan-dahan lang nato aron dili ta kaayo masakitan. Ato ibalik may gala, unsay mga sitwasyon nga dapat idahan-dahan lang nato may gala aron dili ta kaayo masakitan. Manato nga talag sa pangutan ng mga Magdalen friends. Comment lang mo may gala sa iyong mga tubang sa ubos. Kanakong gitudlo may gala. Aron mabasa nato ay inyong mga tubag may gala para at least no maka-join no karong hapuna no. Sa itong mga online viewers, maayong hapon sa iyong tanan. Dari kita sa itong chikan may gala. Ano ang latest? Aba, uso kayo ang, ano diba, ang pickleball may gala. I think sa tibuok Pilipinas mga migrant friends bisan sa laing naso, di ba? Usong-uso ang pickleball may gala. Aba-aba, na-upgrade daw may gala ang ordinaryong paddle sa pickleball match sa Osaka migrant friend may gala nga si Ivan Hatch. O sa iya mga higala, human sila naghimo og higanteng version sa paddle. Alright, tanaw may gala sa atong Magnum Live. Higanteng paddle ang lang gigamit may gala sa pagdula. Oo, sabi na yung una-unaan nila may gala, no? Para mag-trending lang siguro. Pero nag-trending siya. Nag-trending siya karong panahon na may gala. Nga doon ay gigamit nga higanteng version sa paddle. Kalingawan, rakuno ang ilang pagdula. Mao ang nakauna-una sila nga maghimo og paddle nga mas dako pa kaayo o mas dako pa kaysa sa mga nagdula may gala. Matod pa ni Ivan nga usa ka paddle sama kadakon sa duwa hangtod tulo ka tawo og iyang gibana-bana nga moabot og 50 kilos ang kabug-aton. Mao ang kada bunal may gala sa paddle. Dili lang pickleball ang apil murag yapong ga workout daw sila may gala tungod sa kabugat. Alright, apan dili lang sa court gigamit ang ilang higante nga paddle may gala. Human sa ilang dula mga migrant friends gidala usab nila kini sa dagat aron kada gigamit lang mga galang gitawag nga kayak. Oh, gihimo lang kayak may gala ang dako nga higante nga paddle sa dagat mga migrant friends. Alright? Kalingawan nga literal gyud may gala pero syempre nagyapoy makabaton gyapon maka-exercise gyapon ta mga migrant friends tungod sa higante nga paddle nga gigamit nila sa pagdula sa pickleball mga higala. Kung gusto ka makauyab, magdula ka pickleball. Muna ingon nila. Kay daganda dito nga pwede nimo mauyab. Right mo nang latest karong hapon may gala. Sa ano ang latest? Salamat sa iyong paglantaw may gala sa atong Magnum Live. Alright, atong ibalik atong talagsaang pangutan ng mga Magnum friends. Unsay mga sitwasyon nga dapat idahan-dahan lang aron dili ta kaayo masakitan. Sa mga online viewers, i-comment lang yung mga tubag may gala sa atong live karong panahon ng mga Magnum friends para maka-appeal ka sa pagtubang sa atong talagsaang pangutana. Alright, sa atong pagbalik, syempre, tuloy-tuloy ta sa Magnum Radio na Samta may gala, no? Kay basta sa Magnum Live, dirita sa ano ang latest. Pero mag-end naman may gala ang ano ang latest, mubalik na sa may gala sa Radio may gala. Kini si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert para sa ano?

0: Bugas-bugas akong katul-katul na ikaw butangan.
1: Bugas-bugas akong katul-katul.
2: DTX 500 na.
1: DTX 500.
2: Aduna kini antimicrobial properties
1: nga makatabang sa pagkuha
2: ug pag-ayo sa bugas-bugas
1: akong katul-katul.
2: DTX 500.
3: Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman pag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
2: Pirmi ka pangihi.
1: Hanap ka paranaw.
2: Ug pagpaminod sa mga tiil.
1: Basin aduna kay diabetes.
2: Mag DTX 500.
1: Epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
1: Di kaya ang diabetes.
2: Mag DTX 500.
1: Karun dayon.
3: Mabalik sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabasa
2: ka butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
6: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon. Tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gid.
2: Mighty C.
3: Mapalit sa mga butika.
7: High blood ka ba? May history ka ba sa pagtaas imong BP? Pag Mighty C kadaanlaw, ang Mighty C usa ka alkaline vitamin C nga mo pa-relax sa imong kaugatan, mupaluwang sa agyanan sa dugo ug mopaubos sa imong blood pressure. Kini dili acidic ug kampyon imnon bisag wala pa ikaon likay sa hypertension. Mighty C adlaw-adlawon. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora La Pasan, Cagayan de Oro. Tax lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 o bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
8: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman. Swak sa bulsa. Kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit. Like so, sobra na to. Go. Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh katuna. Sobra na to.
12: Sobrang sulit talaga ng fresh katuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
2: DTX 500.
13: Ako sa Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500.
3: Mabalik sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabasa butika.
8: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Music from the 80s,
15: touch,
2: 90s, and today, this is Magnum Music Jam.
10: Music Jam.

0: Balik tama ikalan sa atong programa gapon ng Mind the Music Jam. Daan-daan lang pag-drive para di ka masakitan. Kay og madisgrasya, sure mang gyud ka masakitan. Alright, gikan ka na kay Nakayama Miho. Salamat kay Magdon Friends sa pagpaminaw. Suki na itong siya may ganan. Di sa may Barangay Carmen. Nasa may ano di ba sa opisina diya karon sa Barangay Carmen. Alright, maying hapon. Salamat kayo ha, sa pagpaminaw. Hi kay Snow Angel. Naka-health break. Uy, patsyada ha. Naka-health break karon si Snow Angel. So, nagpa... Kanabitong naka-beauty rest. naka-beauty rest. Naka-health break karon si ano si... si Snow Angel. Hi kay John X. Maying hapon. Salamat sa pagpaminaw sa Mike the Music Jam. Sana eh. Kung na kay planong abiyaan nimo ang imong uyab, dahan-dahan lang pagpakita nga wala ka na'y gusto niya. Alright, sige. Salamat kay Magdon Friend. Sige be, darita sa lain tubag. Idahan-dahan ang pagkaon kay matukan ta. Kana, oh, hinahinay rin sa pagkaon, hindi magbinulaos. Kailisod na. Idahan-dahan pagdula o pickleball aron dili maka ismiring hoy. Kana, hinahinay rin mo na may gala. Para di mo maka ismiring hoy. Saan na lang. Idahan-dahan lang Magdum Gilbert aron pag exam makapasar. Siguro mag-exam ka, hinahinay lang ay pagdali-dali. Bisan pa man na time pressure bitaw ang exam. Daan-daan ng gapon, Mike Dunfran. Right. Salamat kayo kay Bebeng Hamero. Naka-break gid ka karon ha. So naka-time mong duwan ni John X. Ron. Okay. Alright, salamat kayo ha sa pagpaminaw sa Magnum. Kasi may naandari ba eh. Magnum Gilbert, idahan-dahan lang nako ang pag-abroad kay mingawon ko sa akong pamilya. Agoy. Mingawon sa pamilya. Digid lalim mag-abroad may gala, no? Labi na kung kanabitong minyo na ka. Nanakay anak, nanakay asawa. Kung mo-abroad, gani mo mga Magnum friends, mas may ng ulitaw, dalaga pa mo. Kaya kung maminyo mo mga Magdun friends, kaya nanay mo'y anak, na kaya asawa, nanay bana. Or bitaw, di nakaganahan mo abroad, kaya mingawon ka nila. Mingawon kasi mo anak, anak bitaw. Kaya syempre, pila ka years dito sa abroad, 5 years, ana. Wa mo'y kuwan-kuwan, ana. Wa mo'y ano, panahon sa, ano, kaya layo man mo sa usag-usa, di ba? Mo nang medyo advantage may gala kung ulitaw pa ka o dalaga mo abroad, kaya di kaya ka masakitan. Kay yung ginikanan, syempre na yung ginikanan, ano gyapon, kamingawan ka nila. Pero lahi, magunang ang imong kamingawan, imong pamilya, imong anak, imong asawa, imong bana, di ba? So medyo, ano good, okay kung ulitaw dalaga pa. Pero ang uban, bisan na minyo na, wa may choice. Kailangan man nila buhaton may gala para silang pamilya po mga migrant friends. Anyways, may gala, hapit na ta, mag-goodbye. Pero di good hapit, mag-goodbye na good ta. Musunod na ang Magnum Reports may gala. At ang mga nagunang mga balita, mga reports sa itong mga Magnum Hunters, mga love us, mga nagbagang, mga balita, uban pa may gala, mga interviews, uban pa nga pwede na tumabati sa programang Magnum Reports sa Di Madugay. O nang tutok lang sa Magnum Radio may gala para kamo ang unang masayon sa mga nagunang mga balita o uban pa. Alright, ugma, mag-uban-uban kaya punta samang takna o samang sibihan din lamang sa Magnum Radio. Kanina lamang, syempre, si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!
1: Mga Magnum friends, 100

0: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balitaog serbisyo Magnum Radio.
1: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa hinungdan?
2: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account, Pads.
1: Ha? Ngano man?
2: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kung nakuog da kong kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
1: Hala, Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
0: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kaikaron ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna o hamugaway ng Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Grabe na ang kainit sa panahon karon tungod sa taas nga heat index. Aron mapanalipda na imong kaugalingon o pamilya batok sa peligro, ani ay mga importanteng painumdum nga dapat nato nga buhaton. Mag-hydrate kanunay, mag-inom og dagang tubig, 8 to 10 glasses kada adlaw. Mas maayo nga mo inom bisan wa ka giuhaw. Limitahan uli kayan ang pag-inom og kape, soft drinks ug ilimnong makaubo. Kay kini, dali ra, maka-dehydrate. Limitahan ang paggawa sa balay o mga buluhaton sa gawas. Gikan sa alas 9 sa buntag, hangtod sa alas 4 sa hapon. Kanang mga oras, ang pinakainit nga siga sa adlaw, gamit og mga luag, hamugaway o gaan o light-colored nga mga sanina, aron dali makagawas ang kainit sa lawas. Kung kinahanglan gyud nga mugawas, gamit og payong, kalo, sunglasses, ug pwede usab nga mugamit og sunblock. Ania ang mga sintomas sa heat illness. Malipong, magluya, maglabad ang ulo, ug magsuka, panakit sa kaunuran, mawad-an sa panimuot, ug kalit nga pagtaas sa ilanat, ug pagpamula sa pamanit. Unsay first aid nga buhaton kung adunay nakasinatig health illness. Ibalhin ang pasyente sa landong ug bugnaw nga lugar. Pabugnawa ang lawas, gamit ang ice packs, pamaypay ug tubig. Ug tawag dayon sa emergency 911. Ania si City Health Officer Dr. Rachel Delia.
3: Kaning kainit karon dili kini siya kaayo gurat atong makinat sa una nga bulan mo lang karon kay extremely mas init gyud siya compared sa other years lugar no. Sunod gyud ang mga tabo ug init gyud sa nan kay magsige nang taog sigur kung pagsimot na to manggawas sa ato water apil na ang soul. So mo na nga the more nga manggawas ang soul magkakuha na din taog muscle cramps. Muna nga, ang suggest din nato is, well, of course, ayaw din ka ayaw pang pa-expose mo no? Ng mga binagib sa ini. Okay naman, mainit pag water, pwede din ipadayon, masimulang din tubig. Mas maayaw din na tagulan gamay og mga asin muna nga ang kanalitan ng mga orisol o hydrating ka ng solution mas maayo. O kuan ka ng magkuhan sa init first gin magdami ang heat cramps sa secondary gin na sa imunang paggawas mas singot na uban sa singot manggod is ang mga salt sa ating lawas. So sunod na ng mga heat exhaustion ang padayon na gin na mas grabe pa imong singot then siguro sakit sa ulo and then kapoy mong pagmalipong kung sa kung heat exhaustion na ka, kaya mo ka pa rin kaayo, pabugnang kita, no? And then, fluids, hindi mo ba ka o fluids ka nang dumawala. Business, no? Kaya nang tungod anya ang circulation sa atong otok, video upload ko na. Ang sunod na rin, ana, is heat stroke. Ano na time, hindi na ka mag, hindi na magkamusingot. Tungod kay mag-hydrated na ka. So, kung hindi ka musingot, musamot kataas ang body temperature. And then, ang sunod na ana, confusion na tayo, kuyapin ka na yun. Ingon ana, nga, grabo na kay sintomas is to, balik sige na siya sa hospital kay emergency, gano'n siya, that's a medical emergency.
0: Kini usa ka mahinungdanong painumdum dinhi lamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
4: Ang shabu o sa laing term nga poor man's cocaine, shabs, ubas, siopaw, ice ug uban pa. Usa ka klase nga white crystal powder nga gitawag methamphetamine. Kini ang hinungdan makaangkon kag anxiety, walay controls kaugalingon, mahimong paranoida, makapatun ka og schizophrenia o mental problem. Hangtod sa pagkabuang, lakip niini, walay gana sa pagkauna, dili ka makatulog og sakto, adunay depression na, hypertension, convulsion, irregular nga pagpitik sa imong kasing-kasing ug cardiac arrest. Mga igsuona, ang paggamit og shabu makadaot dili lamang sa imong physical o sa imong huna-huna, kundi lakip sa imuhang pagkatao o sa imuhang pamilya. Kini ang mahinungdanong pahinumdum. Hatod ka nato sa Magnum Radio 99.9. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
5: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa the sugared cane na pamatudaan sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa! Mag DTX 500 na! Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Clinica D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Playtime Entertainment Facebook page.
1: Mari, ngano na ginuktok man ka? Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
2: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kompleto sila sa tanan.
1: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
2: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
3: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market. Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay po ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sunay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
9: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
10: Hala, the brain isn't braining.
11: Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
3: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matagalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa

0: ice ug uban pa. Usa ka klase nga white crystal powder nga gitawag methamphetamine. Kini ang hinungdan makaangkon kag anxiety, walay control sa kaugalingon, mahimong paranoid, makapatun ka og schizophrenia o mental problem. Hangtod sa pagkabuang, lakip niini, walay gana sa pagkauna, dili ka makatulog og sakto, adunay depression, hypertension, convulsion, irregular nga pagpitik sa imong kasing-kasing ug cardiac arrest. Mga igsuona ang pagkamit og shabu, makadaot dili lamang sa imong physical ug sa imong hunahuna, kundi lakip sa imong pagkatao ug sa imong pamilya. Kini ang mahinungdanong pahinumdum. Hatod ka nato sa Magnum Radio 99.9 sa balita ug serbisyo. Magnum Radio.
1: Kabir ni Santo ba kay sa imong panagway, Mads? Unsa hinungdan?
2: Nawad-an kog dako nga kwarta sa akong bank account, Pads.
1: Ha? Ngano man?
2: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
1: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
3: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magnum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
4: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
5: Magnum Radio, news and public affairs, pata sa pagserbisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum Reports, inyong mabati ang lapas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports, inyo usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, inilamang sa Magnum Reports. O karon ang inyong paboritong anchorman.
3: Kining a programa, giatud kaninyo sa DTX 500.

0: Magnum Reports.
1: Oras bigalas sa Magnum Radio, alas 4:31. Igala, kumusta? Maing hapon, kayong tanan. Mayong malunan nga kahapon, kayong tanan. Kumusta? Maing hapon, karong adlawa. Ada, may gala, karon nga Tuesday, Martes, sa pecha 15, may gala sa bulan sa September 2026. Reports. Kumusta man mo niya? Ulan-ulan, may gala. Ang atong ulan, may gala. Baryo-baryo. Uwan din istungod sa Magnum. Pag-abot sunahan, may gala. Way ulan. Sinana, may gala ang dagan sa itong palibot. Pero ay mong kumpiyansa kay grabe na ba kay kainit, may gala itong palibot kaganina. Although sa buntag pa lang, doon na may gala ya, so yung dagom niya mukwan siya, buinit. Pero bisan pa may gala kay sa pila kadlaw na ito ng tagamtam ang sobra kainit sa panahon. Magnum Reports. Kumusta, kumusta? Mayong utok kayong tanan, mayong hapon kayong tanan. Welcome sa Paragubad, din sa atong tulumunan. May galang atong Magnum Reports. Kumusta sa atong tanan, mga kaigsunan, labi na sa atong 80 ka mga barangay sa Nakbayan sa Cagindoro. Mayong hapon kayong tanan, mayong hapon sab. Sa atong 424 ka mga barangay sa Misamis Oriental, mayong hapon sa Camigan. Magnum Reports.

0: Nga po din sa itong mga kamerikaduhan, kumusta man mo? Ah, hugot ba ko sa taga karong panahon na medyo doon ay pagkalisod yun sa itong panahon, sa itong nasun. Mahalang gasolina, mahalang pagkaon, mahal tanan. O, so ina na may gala ang itong palibot karon sa Rakbayan. Sa itong may nga mamaligya ay karon sa nagyanang kamerikaduhan may hapon. Sa mga nagkapi-kapi may gala karong orasa. Maing hapon, karintala sa mga nagkapi may gala karong mga orasa. Ay nga po sa bilabi na may gala sa ato nga mga ato may galang kapulisan, mga barangay tanod, sa ato mga security guard. Ang mga security guard may gala nga mato pa nila, kami magnumjoy, limi basta-basta, nga naman, limi basta-basta. Gamay lang kasikas, makamata dahin may, amo ba? So abdi kinay may gala, kay gamay lang kasikas may gala, dito makamata mga iksoon. Mata ko nun sila may gala, basta na yung kasikas, umining natulog di ay, nanakabdi ka mga gwardiya. Dita maglangan may gala dayo, no? Dita maglangan. Niya may gala mga naguna mga luhan sa itong mga balita may gala. Dita may gala karon sa itong balitang lokal. Sa itong balitang lokal may gala mga taxi driver operators. Magdoso may gala glain nga, lain may gala nga petition. Human may gala ilang petition may gala. Wagit paminawa dito sa Manila. Ini may gala tungkol sa pag-operate may gala. Nining mabot sa 342 ka mga taxi nga dinis sa ito sa rayon. Kuya, okay, may gala, no? Kay kini mga sapian, mulihok, may gala. Dito sila daas-taas. Dito sila maminaw na yung mga na yung gobyerno sa ubos. Ang ila di, ha, nga, ay ba problema? Dito na tamuagi sa LTFRB Region 10, wala na. Dito ta sa itong mga amo, sa itong mga boss sa babaw. Kay para walay kinibang bukog. Dito sila, may gala, ang naghatag og franchise, may soon, ang kauluhan. Wala tanawa, unsay epekto, may gala. Usa lang katao may gala ang ilang ipaburan kaysa mga Pilipino may gala nga nagnegosyo o ganang inabuhi pinagi sa taxi, di ba? Negosyante gina, asa may gala ang makapaldo sila, asa makasapi mga asang kwarta, ato agad sila mga igsoon. Ayaw sa tanawa sa kay long term na ba ni siya, kay the moment makasulod na sa diya, lisod na makagawas. May na nga may gala nga pagsulod, o ako yung negosyante pagsulod, ginanlan nga wala may gala ay kanabang problema. Diretso-diretso mga igsoon. Sumuna magpanangan sila petition may gala kalabot sa abnini. Samda dugang balita may gala gingon mga negosyantes bugas may gala labi na sa mga local rice nagpakitabang may gala sa mga kaigsoonan ta mga retailers kapaliton ta ilang bugas kay wala may kapamalit tukos kamahal ikumparar may gala sa imported nga bugas. Samda gingon may gala sa ato nga dugang mga balita may gala. Beta nata sa report ni Magno Mincho kay dunay gipaygay ka kanina. Magno Mincho ka magtulan kay dunay gipaygayon may gala ka kanina nga kini may gala nga committee meeting sa public utility. O gingon may gala matod pa nga specification sa motorila giisgutan. O si tanahan tila may gala kay specification niya truck ban sa mga kadalanan na gi-implement. Ang mga oras sa ilabi na sa mga delivery truck. Dugay naman yung mga eksoon. So, karon implement na yun. Video stricto na. Kay kulat lagi ka. Gipasulod yung 300 may gala, 342 ka mga taxi. O niya, wala way respeto sa atong dakbayan eh. Di na natin mga ordinansa may gala. Nga ato yung dapat nga pugnan. Kining pagsulod sa dagan niya, din sa ato, imbestagan kayo mag-apply o application may gala sa franchise. Wala tagay may gala. Kaya nguban mo daghan na kini may gala sus kino kadaghan kay di pa nimo kay dugangan pa man kuno Magnum Reports. Samda nga dugang balita may gala sa pabuta may gala mga police report ingon sa may gala ubay-ubay kay mga truck violators wa makalahos tungod sa gipa higayon nga operation sa LTO des gusa lapasan Coastal Road tanawa lagi reports. Ba sila may gala taas kay linya kanaman taga LTO Magnum Reports. Samtang may gala matun pa gingon may gala matod pa nga oy dura sa atong police report dunay driver giputbol tuol kay dili matod pa dili magpa drug test o so nang hulga bang patio ng iyang employer mga igsoon dura ba yung reklamo din nga ang style sa mga employer para nga matangtangin ang ilang mga empleyado ipa drug test tanan so pag drug test may gala positive tanan so hawala din kas trabaho para din sa mabayad may gala din na sila makabayad kung ilang ipapahuaon diretso style gapon. Doon na may gala yung mga kaso na din eh. Doon na yung mga kumpanya. Para tanaw nila, uy, dugay-dugay naman eh. O niya, maghatag na batag bonus ani. So, i-drug test, drug test. Pag drug test may gala, uy, positive man. Uy, nana may gala, positive man. Siyempre, ikaw magpa-drug test ka. O niya, muna gingon may gala, ngunong ipa-drug test man kunin mo nga, di man ko adik. O diba? So, statue may gala sa mga employer na, bantayin mo, kaya mo na pamagi nila ka na binagdugay ka na, ang ila may galang lamulamo may iksoon, i-drug test ka. Pag drug test mga iksoon, a natural, positive ka. Noon namin tayo ako, nagreklamo din eh. Nangato sila sa NLRC, pildi may gala employer, kabayad may gala, tiba-tiba sa itong nasangpit ng mga biktima. Wala mo na ilang palupok may iksoon nga, i-drug test ka niya, dito na may gala, positive. Pag positive may gala, amon ito lang basihan nga, itang-tangon ka na, tanang benepisyo nga makuha ni mo, wala. Muna mo na yung pamagi ni Bengala para hindi makadawat kang benepisyo, tang-tangon naman ay gapon ka. Ayaw na lang, tang-tangan na lang. Unya ka nakatabang man nga niasinso ka, ang imong buhato kay niasinso ka man tungod sa kusog sa mga kabusin taon, ayaw nagbinuhan nga yung pa iba drug test. Unya, positive na yun. Naman sa uban, di ba? Naman uban may gala nga ipa-drug test gini mo kaya sa pagsugod pa lang. Pero kana mga empleyado nga dugay na unya mo'y nagpadato, nagpasapian, mao may galay, nagtabang nimo haron mo asinso ka, ayag binuangi kay basin og mobalik ka suno ng imong pagka kinabang buang nga pagka, pagka-employer. O ina na may galay, niyo din sa ato ginaw. Dunay nagreklamo may gala, nagreklamo daghan sila. Gipanangtang usa may gala, medyo kahilak sa dinhi kay Susir. Di man ko adik sir, wa man ko nang ginabuhi ko sa tarong, pero natingala ko sir kay apil ko sa drug test, positive ko. Nagpa-drug test ko ako, negative ko. Ya dapat nagtrabaho pa ka. Wala na sir, kitang-tang ko kay positive ko no ko. Ah, katawa ko may gala kay katulo na mo siguro mo nagreklamo si style sa mga dilang kana mga kwan ng mga ibang employer para na sila irason nga ilagay ma sipaon may gala ilang mga empleyado kay hanlok sila makabayad ng dako. Ilang butang-butangan may gala ipa-drug test. Ay nandaog may gala sa NLRC, kabayad may galang employer. Magnum Reports. Kaya may gala guban, tutagas, pagtagas, may gala sa ito para guban, doon sa igingon, matod pa, RTA parayan ang ilang clearing operasyon batok sa mga illegal parking. Magnum Reports. Ipaningkamot yun mo, nga mahawa ng syudad, pero inyo dapat untang ipungan kining usalang katagiya at sa Tibok Pilipinas, pinakalibog ipanagan may gala nga taksi. Wala na ipanangin may gala sa ato din, nanulong nagkalit. Kaya unta mo inyong pandakpon. Pwede silang ayaw kay legal na ba na, kaya na i-franchise ikas Manila. Kini may gala, tutagas, pagtagas, paraguwas, tulumano, may gala, tamaglangan, returenta, may gala, bulera sa itong mga report. Unahan ito, may gala, pagulagway sa palibot sa Nakbayan, bansa sa itong mga iskutala, may gala, unahan ito, may gala, si Magnum Jin Luna, kaya nag-ulan, may gala, pero dito sa unahan, walay ulan, dito sa ito, sintro, nag-ulan. Be Magnum Jin Luna, Magnum Jin, quiet, Magnum Jin Luna.
1: Sama tu dah cila dah lantik orang diri semaya Corrales Avenue di ini bang panahuna ada nih people pun sama portion di ini macam jawa lebih nadi ini mismo sama cuni jadi building anak kasih nanti pun nusa heavy traffic ini nak apa lagi nanti semua sakit nanti lebih nak agak ni nak macam jawa anak kasih nanti kita sakusung ngapag ulat rasuan atau pun people pun kemana sakai kerono sa uban pun kemana commuter kana apektuhan pud magdumajawal pero noon karon ni hinay na ang ulan magdumajawal murag palitin na lang pud no sukay gani na nga bundak gyud diretso pud ang ulan magdumajawal pagpas kay no labi na dito sa may Capitol Grounds nga ato pud lugar nga gikanat so kali magdumajawal inoon pud no apil pud mga portion karon sa syudad sa Indio Oro sama diya sa may Velez padulong sa may Luna og dinhi pud mismo sa may Corrales kay usahay magdumajawal maka tigitan og traffic pero anak naman noon karon ng jowa labi na ang naka magyapon itong traffic light po no functional mo po siya arong mga RT medyo ni minus noon labi na kay nagula naman magdumajowa pero napagyapon sila sa daplin sa dalat nga mo ay nakatutok gihapon no sa kinilugar nga dagat po do sa traffic ko sa high school sa pula panahon na ito karong magdumajowa binagay po yung mga pagdagon na itong mga observance sa kunangan nila so hindi po ito kupiyan sa tuwid palagi para kaganina kalitragin nga bibundak na wala gyo sinyalis sa sama lugar ni ini po nga hinay lugar nga ulan, diretso gyud nga kusog nga ulan magdumajawal ang kalit lang nga nibundak din na mismo sa Maya Velas, padulong diya sa Maya Luna o sa Maya CM Recto niya. Karon po diri sa Maya Corrales sa pangamatikdan nga lab po nino na observa na to nga nabundakan gyud po ni kusog nga ulan tungod po lagi kaya basa-basa po no ang atong kadalanan po diri mismo sa area. Samtang ko isgutan po ng hayes karon magdumajawal at dinamgi hapo yung hayes o tanamatikdan ebna sa mga bukid nga bahay magdumajawal no kay ma ano sa kami yung halap no sa akin ilugar ato po nga bukid so gali so kahit pakaganina bisan tuod nga init pa panahon na agya po tayo namatigdan pagya po nga hiso ilabi na diri sa syudad Cagayan at Oro para sa Magdum Road on Turgi kan diri sa May Corrales Avenue si Magdum Hari 24 Jane Luna sa balita o serbusyo Magdum Radio Magdum Reports.
0: Salamat Jane Luna yun ba ito may gala po sa atong kabang Jane Luna din sa ito may gala sa lakaw sa panahon sa atong palibot.
2: Magnum Weather Alert.
0: Ganda may ganas pag-asa weather forecaster, Ma'am Marian Chuson. Ma'am Marian, maayong hapon ni mo.
3: Yes sir, maayong hapon. Bihag ka ni mo. Ilabi na po sa mga susintig kami na update sa itong panahon. Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang nakaapekto karon sa Tibuok, Mindanao. Kining ITCZ ang okay ang pagtagbo sa hangin nga gikan sa Northern Hemisphere o Southern Hemisphere na hinungdan sa mapanganurun nga kalangitan o katag-katag na mga pag-ulan. Karong hapon na, nakasinati gayad kita sa mapanganurun nga kalangitan na wado na yung mga pipira ka mga lugar ang nakasinati po ng mga katag-katag na mga pag-ulan, kilat o pagpanalugdog tungod sa ITCZ. Karong hapon han tudug mataas sa gihapon ang chance nga magpadayon ang panganuron nga kalangitan ug mga pag-ulan ilabi na sa Zamboanga Peninsula dinhi sa Northern Mindanao sa Caraga ug gikitna sa Lanao del Sur ug Davao Oriental. O posible ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa kasarangan nga sa usa ka kusog nga mga pag-ulan. Sa itong monitoring sa mga pag-ulan, karong orasa, andunan yung mga katag-katag ng mga pag-ulan na sinasinatian sila kumbahin sa Bukidnon, sa Lanao del Norte, sa Mesa Occidental, o lakit na sa May Cagayan de Oro City o mga silingan ni ini nga munisipyo. Ano na po yung bagyo ang ganamonitor karon na naagawas sa Philippine Area of Responsibility, hinungo na layo man kini sa tuanga nasod o gandagan ni ini, taingon man sa nasod sa Japan. Ang atong hangin din sa Mindanao, hinay nga sa kasarangan, nga ikan sa habagatan, nga sa habagatan kasi paano ba ang kadagatan, hapsay nga sa kasarangan ang pagbalod. Ang temperatura na ito din sa Northern Mindanao, karang adlaw, nag-range sa 21, paingon sa 33 degrees Celsius. Huwag ang maximum heat index sa Lagandingan Station na nasa 41 degrees Celsius, kundi nagpasabot nga igang ihapon ang pamati sa panahon. Sa sunod ng mga adlaw, doon naghihapon taas nga chance sa mga pag-ulan nila binadin sa Northern Mindanao. Ugo ka na ang latest na update sa itong panahon ng ato adlaw mas solo pala 5.42 sa hapon ng magsabang na padugmang alas 5.32 sa buntag. Philippine Standard Time, alas 4.46 na sa hapon, gikan din sa buhatan sa DOSC Pag-asa Mulugan El Salvador City, kini si Arian Siyoson, dagang salamat.
2: Magnum Weather.
0: Salamat din natin, Miguel, ang itong pag-asa sa pagbalik ng mga Ison. Bulihan natin sa itong mga reports mga kaupan sa gawa. Sining mabugna, Miguel. So, arang-arang kay Bugna, di ba? Kay sige lang ta, Miguel. Pingit sa dagway, kiinit ang atong panahon sa pagbalik ta. Oras, alas 4.45.
2: Time check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
1: Gapanakit ba ang joints sa mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C na. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa Mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
3: Let's go!
4: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron ligay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
3: go with the flow.
4: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
5: Charmy breathable panty liners for everywhere confidence.
6: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra, kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
9: Sobrang sulit talaga ng fresh ka tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na!
10: The Great Downtown Sale is coming big this September 18, 19, and 20. Get ready to max out your shopping era on your favorite brands with epic deals and big discounts up to 70% off mall wide. Plus, an extra 10% off all weekend for Smack members. Get a chance to win an Apple iPad Air 8th Gen and an Apple Watch SE 3 on the exciting eRAF. Go all out shopping at the Great Downtown Sale. For DTI Fair Trade Permit Number RXMOR 100233 series of 2026.

0: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Oras a las 4:50.
1: Oras hatod kaninyo sa DTX 500. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports. Magnum Reports.
2: Bigira beta sa pagkumantri sa atong atulmanon. Ato may galang Magnum Reports atong debato may gala. Balik-balikanta mga reports bulyaras tumakawapan sa gawas. Tinita may galang Magnum Jane Luna. Standby Magnum Incho. Igingon may galaw. Bayo-bay kuno nga mga truck violators. Agoy kalahos. Tungod kay gipaygayon ang operasyon sa LTO. Dias gusala pasan. Amo ginamigala pag naangi kwan pundo tanan. Nanay mga violation na. Bi Magnum Jane Luna. Magnum Jane. Taas kayong linya. Gawin Magnum Jane.
4: Kasi natigid no sa taas galinya sa mga truck din mismo sa may gusto pa dorong sa may lapasan makita sa tuwa nga Magnum Live karon sa mga kawanan is kutan pud nga sitwasyon si nagikan pa din sa may gusto nga elementary school mong tingali na magdumadyo as no na ani taas galinya sa mga truck padulong pud dinha sa may lapasan tugod pud lagi nini pud mga truck violators nga mihiho sa pagunong kay dili mong sila mula us magdumadyo tugod pud lagi kay dunay apan matud pa ang ilapong mga truck ug tugod pud ini no ang uban pud nga mga truck mihimo sa pagpadaplit lugar nga dalan pero tungod po din eh makahatag po ng heavy traffic noon is kutang po na ilapong imo ka mga dagko biya kasi lang ang mga truck magdamjawal niya pinamduman nga din na biya mga mga bus nga to po nga pipila ka mga modern bus so daga na mga gaagi din ha din na pareha sa una nga pili lang ang mga agi din magdamjawal pero sa pagkakaro tungod po lagi kadaga na ang gabiayin din na ang ilapong presensya din na makadugang gapot hinarugan sa pagkakinad po sa mga sakinan pero sa dihalo ka nga paduol na paduol na ta din sa may LTO magdumjowat atong namatikdan na nag yun sila mihimugid no sa pag-alaho sugod po lagi upan one eye rabitaw ang ilang mga suga na sila yung mga sa ilang po mga papers sa ilang po lugar mga kargamento pali sila magdumajowal mihimugid sila no sa pagpadaplin ng yun sa dalan o wala mungkit po sila mihimug po no sa pag-negotiate kaya mismo po nga ito po nga LTO mo po yung nagabantay sarado din yan mismo no sa Bukana mismo din ha tumatuma yun sa gusa o lapasan din na sa may coastal road magdumajowal so kali itong namatikdan din ha taas ito yung linya magdumajowal no di yun ha maingon po nga putor-putor siya magdumajowal na may upan mihimo na no sa pag-U-turn kay lagi ang upan
2: U-turn, balik, U-turn.
4: Sila, oh, balik sila ng agi
2: uy. Aha. Dabi kining mga nag-auto og kining na ikuan, container van, di kini kayo turn, kayo babag man.
4: Oo, di man sila
2: kasi. Watuwa ka.
4: Kulat-kulat, gin sila hantan sa mga man magdumajawal, kaya dali, no, sila po na mismo. Wow, po sila kapasidad po na makalahos, gin sila magdumajawal. Makita din atong LTO, matigit pamara sa mga truck driver, no, kaya lagi, ipaabanti na lagi sila. Hindi mo gin sila maabanti, magdumajawal.
2: Ah, ipaabanti.
4: Ipaabanti nila.
2: Sige, magkahadlo, kay free ni karo, libre ni, free.
4: Ayaw lang pailan. Di lang pailan. Ito yung jowal lang. Kasi magabantin mo dito na maginawa na makita yung mga violation. Naman ko yung po nito magsum jowal. Nag-iapan ang ilahang mga truck sa maninibit ang mga wala bitay tarong ang mga suga o niya ang uban na magsum jowal.
2: Oh, apil mo na.
4: Posible sa ilahap bitaw pong ligid. Kaya namin itong hilis na bitaw yung ligid niya. Imo pag-iapo nga ipadagan. Ano kung magsum jowal? Dili na bitaw sila mag-inspeksyon. So galing magsum jowal no. Subo kay tanawon. Ngadagan kayo lang at tanggo.
2: Aha.
4: Delivery matum jowal tugod po lagi ni ini po nga operation po sa LTO nga alang na mapupuno sa ilang po nga kaayuan so pag pagkahapon ni tabo kung naisugutan po ng mga truck driver tugod po lagi kitawag po nila po na ang ilang po kagalingan po ng mga violators sa pagkakarot pinanga doon na po mga apan po ng ilang po mga truck o mismo po no ilang po mga kagamento nga kanabitaw daggan bitaw kayo magdum jowal kanang overloading sa po na no sa ilang po ikabalakan nga papulihan o papel ang alang lisensya. Kaya kung panangitan, nga naging makita gin nga pa, siguraduhon gin na sa pag-LTO, nga dili naging masubli po ng ilang po pagsawisahoy po dili sa syudad, nga doon ay apan po ng ilang mga truck.
2: Hindi maging may mo perfecto na, no? Kay kumplito sila o registration. Natanan, kumplito, insurance na, driver, na lisensya, pero paglili ka na, oh, dabi, ang sama na, be, ang sama na, huwag ako magkayong plate number, oh, ang sama na, oh. Violation na. O, oh, sir, kanimpita man, sir, kanagwala. Dili kay hugaw, oh, violation, oh. So, mga ginana. Pero sa iyo, Bangyon, na doon ay mga kwangyon, apan, Magnum Jane. So, mas may lang na po LTO. Oh, para nga, kinibang ato makiksunan, medyo mag-kwamro sila. Kada ba nga, kumplito nila ang mga requirements, Magnum Jane.
4: Pagkita na gradual na sila po mismo ang mukog yaro po doon. Dili po sa pulihan po ng papel ang ilahap ng mga sensya. So, di alugan na mabiyahay po sila dito sa dahil kagaya na di oro. sa Magdum Reports. Kini si Magdum Harris ng D4G Induna. Sa balita o Sir Busho Magdurajo.
3: Magnum Reports.
2: Salamat, Jirabante Miguel. Reports ng gaban. Magnum Chinluna. So, mula gina, Miguel, ano? Naganay daghan kay mo naman nila. Kaya mo nagpapakawan sa kanabang katag-katag ba? Pagtanaw nila nga, doon ay daghan naglinya. Aka na, naging LTO duwara na. Kung dili LTO, pulis. Di abis sa saan, no? Sa langa lugar sa saan. Magkatawa ka, Miguel, kay pating mga pulis na binag-Domingo, mag-checkpoint mo na. Mga tawang pulis, katawa sila. Ano, mahadlok man mo nga, nag-checkpoint mo sa mga daotan. Ikaduwa, di ba mahimo nga ang pulis, Miguel, mo imo confiscate sa mga imo nga lisensya. Kaya dapat pag doon ay mga checkpoint, dapat ang pulis, dapat kanang arabang LTO. O di ba, kaya sa kadaghan kay Miguel, matatalang 50, sa gatos ka, mga sakinang kalinya diya, kanang mga motor kasagara sa mga lungsod, aka na mga igsoon, muraga mo na itong gingon nga dili na makayas pulis nga magsigig ang tanaw. Ipalili lang nga, ana, di na sila interesado na baka rehistro niya. Di ba? So, ang mong rehistro, di ba expire ba? Kay di naman ang trabaho nila. Ang trabaho, may gala nila, magbantay diha kung di ba mga kriminal ni, tanaw no, na ba armas ka nala. Mura, pero kung tanaw pa nimo tagsa-tagsa na, nakailisensya, nakaya rehistro, di ba expire. Awala, may gala, niabot sa sasaan, niabot, balingasag ang linya ng mga igsoon, no, tagsa-tagsaon nila. Ang ilan na, random lang ba, pag abot niya, nakita mo nila nga, kini mga tarong, kanaman lahos, lugar, wala ka balakan, kinaanan sila yung mga ginala. Kinisang uban, kaya way helmet, na-rehistro, nasa'y kanabang lisensya, wala may helmet ang angkas, hanloksab. Inana, may gala, ang uban sa, wala agad sila, rehistro ang wagay, rehistro mga lugar, expire ang rehistro, wala po yung lisensya, muna siya mga igsoon. Ika sa report ni Magnum Gino na, dinita ni Magnum Micho Kabaktulan. Kagingon, may gala, matod pa nga, dinio, itong, kini may gala, truck ban, isa tas truck ban ha. Truck ban sa mga kadalanan, gi-implement ang mga oras sa delivery trucks. Actually, kini truck ban, may gala, na naman ay ordinansa, ipatuman lang gini siya para makatabang-tabang ni siya. Nadili kay muhuot ang atong syudad, may gala, sa mga sakinan. Magnum Micho Kabaktulan. Magno Mincho, go ahead, Magno Mincho.
5: Yes, good time ka sa City Council sa Benz Cagendero, particular sa Committee on Public Utilities sa pagpawanan ni Tagawad Enrico Salcido. Hindi ka mga taglaing naman sa botan sa RTA, Road and Traffic Administration. Ingon man sa kininga Oro Chamber of Commerce, dini sa tungo siyad sa Cagendero, huwag anausap ang mga transport cooperatives. Kansang lakit pa sa dini ang mga truckers nga mga negosyante nga tracking so nasab no so si Mr. Tan usa na nga nakahis na isgutan nga dunay mga gikabutyag nga mga oras sa lasangpit lugar nga truck ban sa Puerto Market lugar padung Rito Avenue daw sa Siri Highway alas 5 sa buntag hantod sa alas 10 sa buntag.
2: Unsa na beta na ato isulat beta na
5: alas 5 sa buntag, hantod sa alas 10 sa buntag.
2: Asa man eh?
5: Kineg Puerto Market, Madam Joel. Sa CM Rector na yun, padulong.
2: Ah, Puerto Market? Oh, muna siya nga oras nga makasulod. Ah, bawal, bawal.
5: Ban sila ni Opan.
2: Muna bawal, ban siya, ban.
5: Oh, dayon paghapon, alas 3 sa hapon, padulong sa alas 8 sa gabi.
2: At tanda, isulat na ito, para natin kung na alas 3 sa hapon, tayo sa lasutso sa gabi eh.
5: Oo.
2: Ah, okay. So, muni ang asa manapit ni?
5: Oo, muni
2: ang... muni gikan sa puerto, padulong din sa sentro?
5: Oo, ba, padulong sentro.
2: Ah, okay. Pwede sa CDO.
5: Recto, abit niyo.
2: So, muni ang puni, gikan sa puerto, padulong din sa same recto, abit niyo.
5: Tama, magkong
2: Joel. Okay, klaro na ito ha. Kaya importante ni kayo, kaya daghan kayo ang mga, na yung mga negosyante, para dili kin sila matawataw kasa sila. Okay, padayon.
5: Dayon sa pagsulod natin sa sentro Magnum Joel, aning Jaskugon, poblasyon, natuga, na doon ay mga dalan nga alas 6 sa buntag, hantod sa alas 9 sa buntag. Mulay adjustment, kamay rigid po din noon nga adjustment Magnum Joel. Kay alas 6 magsugod, padulong sa alas 9 sa buntag. Muna siya ang sa simrikto na siya sentro, nga dalan kanang kwangyot padulong din dito sa kining padulong sa kining wasting nga bahin. Dayon alas 6 sa buntag hantod sa alas 9 sa buntag. Then pag-abot sa alas sa mga hapon alas 3 sa hapon padulong sa alas 7 sa gabi. So mo lugar ni ang dunay mga adjustment ng gamay sa maong truck ban nga oras. Dayon Medyo murag wala may problema magunjo no kay siyempre na saptan man sa.
2: Actually kini siya murag i-follow naman ni karon pero lay uban nga murag motipas pero kini magnumensyon no atong klarohon kay daghang kay mga negosyante ra ba now. Alas 5 sa buntag sayo payo sa alas 10 sa buntag. Mao ni ang bawal siya nga maka diya sa Simbrikto padulong sa dinhi sa Puerto Market, padulong dinhi sa sentro sa Rakbayan labi na sa Simbrikto. So bawal siya, so meaning pag-abot sa alas 10 sugar, paingon sa alas 3, pwede na siya nga makasulod. Kanang init naman kayo eh. O, so muna yung pwede siya makasulod, lakatas-latas, kaya di pang kadaghanan sa kinanana, dili ras hour, magnuminso.
5: Tama, patutuin.
2: Okay, o. Oh.
5: Dayon, ang medyo wala na may problema lugar magnuminso, okay, na morag na sabutan naman sa dinoon sa itong mga truckers nga natin eh.
2: Oh.
5: Dayon ang diri lang sila magbikil magdumjuel sa Vilis nga area.
2: Ah, Vilis. Okay, pero kining nga by the way atong laro na kaning mga giingon nga akay mo na makita nimo kasagara dito nas gabi daghan kayo makita nimo gatibunog ni mga sakyanan. So kining mga dagko nga sakyanan bisan og diya sa Coastal Road diya sa Gusa bawal gyapon sila ng orasa magdumjuel.
5: Tama, magdumjuel. So
2: bawal road. Meaning pundog gid sila ni nang orasa unsa man nga klase mo tag truck ban. Usa nga mga sakyanan, kaya na may mga Isuzu Elf, di ba? Na ay mini dump truck. Kaya gagmay ba nga, na murag na dump niya, nga murag iwayabo, gagmay may kana, murag nagmagwang las bunggo, gamay bunggo. So, unsa man nga klase nga mga sakyanan, ang i-consider nga bawal kay may kag truck, magluminso, kanang na i-pick up, truck magyapo na. Okay, truck ban, ang pick up, truck na magluminso, di ba? Kanang pick up truck, unya, kanang Isuzu Elf, truck na, kaya na may kargahan sa likod. Ang bunggo, truck niya po na, kaya na ay, gagmaya ka ng bunggo, no? Na ay kargahan sa likod. O niya, kanang minidam. Ang muna kanako nagbunggo siya, ang yung size sana. Pero truck siya, kaya karga magbalas ka, pero gamay kay siya, kanang mugbo kayo. So inana, doon na yung mga elf sab, nga mugbo, no? Murang mga, inana nga klase. So kanin siya, pwede ni siya, gawasan ng mga dagko, maglumenso, kay may na maklaro to, unsa ka klase nga mga giban, nga nang urasa ka nang ibawal sa nga makasulod kay dagko kayo, magnumitso.
5: Wala yung mga specification magdumtuin sa nasangpit lugar nga mga truck.
2: Oh.
5: So, ang nakabutang nato katong nagkarga og mga goods, karga og kanang mga produkto, nga kanang mga pagkaon, o baka dili mga pagkaon, mga non-food products,
2: oh,
5: na nakakargan dagko. Either siguro, kaya nato makuhan kung unsa nga mga klase nga mga sakinan, but kanang mga truck lugar magdumtuin nga naikarga, muna i-giskutan sa luka din eh, no? Sa nasangpit nga kining committee hearing. Dayon, kwan lang, na uyunan man sabto sa mga tracker, nga, sige, kanang mga oras, kaya siyempre, sabtansat nga, kanang mga oras nga, mga alas 4, pangdulong sa alas 9, medyo, daghan di kayo ng mga sakinan, kasi sasawi.
2: Oo.
5: Kwan good ka nang,
2: Nagigikan sa alas 9 sa, kanang gikan sa alas 5 sa buntag, pangyong sa alas 10 sa buntag, kana, murag, pero kanang giingon nga sa alas 6 sa buntag, arang-arang rin lang pangyong sa alas 9. Magluminso, kay murag mubo-mubo ra, di ba? Pero, din sa ato, murag lison na kayo masulod ng dump truck, kaya magsuri-suri ka sa divisorya, bawal, gina. Yan din sa ato, sa highway, bawal, kasi labi na kining mga 10-wheeler truck, mga kining mga container van, kining sa panang uban diya ng mga sakinan. So, bawal, gina siya, magluminso, bawal, di ba?
5: Bawal gina sa kining ano, sa mga highway na siya magluminso.
2: Highway, oh.
5: Ang duri lang sila nagka-bigil, medyo murag tugay na human, ang ilahang sesyon kay,
2: Dito
5: sa Belis, nga dalan kay naman ko'y mga truck ng muhagig Belis, padulong uptown. Napoy, syempre vice versa, napoy gikan sa uptown, balik agi ng Belis, three din sila sa Imrikto. So na'y mga nga lugar, three sila mabigil, aning sa Belis, tungod sa kay na'y mga tracker o mga negosyante nga kinahanglan gini lang i-drop by ang nasangpit ng mga produkto na dugay sa high. Mm-hmm. Tungod lagi kay ang kanang ilahang gitrapan ang ilahang gamit lugar nga kun is dadili lugar nga nakadakan nga mohakot. So madugay malangan gid lugar siya.
2: Uh-huh.
5: Nya masapon sa oras magduel. Uh-huh. So motong ilahang gisgutan kay kanina uban na ni kining
2: mga kini lang mga like pasabol bunggo mga Isuzu Elf gagmay man ang mga minidam. Mura man nag magwang lang gamay ang mga POJ magluminso. Dako pagay nang baso kanang bas mga dagko pagay na kanang mga bas nga kana sa co-op, mas dagko pa manggani na. Nya kanan dini kapang wano, kapa dini sa kanisato na Pitch Killis Magnum nga dagko man gay na kay kumpara nang uban Magnum Incho.
5: Sala Magnum Jewel. So naamagi po mo diri magud sila namin jud nalangan sa bilis Magnum Jewel.
2: Bilis akin dalan bilis. Oh.
5: Okay, ang uban nga mga dalan medyo murag okay naman murag okay na lugar na tong mga tractors no mga negosyante nga ga deliver nga og mga ingana nga mga produkto. Kini sa bilis lang kinay masapun sila tungod sa anang langan ang ilahang pagkarga o diskarga. Dahil sa diyasa ng mga kwan, mga area nga ng mga establishmento na makakos po sa lugar ng traffic. Ingin man, nga ang ikabalakan sa mga tracker kay masapun sila sa, what if masapun sila sa pan,
2: takpan, so,
5: nakasunod lugar sila. So mo itong isgutan lugar nila mag-dumjuin. No?
2: Correct. Kaya like po sample, larga sila mga, larga sila alas 9. O niya, siyempre, imo pa na ikarga pa ng uban. Pagkabot sa last race, kay bawal naman po. O, di, pagkabot sa last race, masapon na ka, dakpan ka. Di ba?
5: Mas
2: naman ang ipagawas ni mo, kay kung imong i-hold siya diyan, skilid ni mo, so makatrapik siya kung nasa ang imong tindahan, skilid. Magnum Incho?
5: Tama, Magnum Incho. Ito muna ilang gilanganan kagalina kay... So, sama ni nga, dili pasunod ang uban. So, ang uban, sama ni, so, nga na lugar ng mga pangutana sa mga truckers, si Mr. Tan, dahil na apoy upan ng mga cooperative o transport o delivery transport lugar na nagamit sumurok na
2: kapwesyon.
5: At sa Panginoon si okay. RTA Manager Benedicto Ramiro Magnum Jewel sa pagpresentar aning kining mga oras na i-adjust nga oras na apoy oras nga lahi no? Ngayon sa nasampit lugar nga City Public Utility Committee hearing Magnum Jewel at sa Panginoon.
6: Mapitahan na ka wifi. Pero katong sa Veles niya with suggestion na 3 o'clock mo na itong gibutan. 4-7. 3:30. Ano pa kayo 30 minutes, sir? Mr. Tan, 3:30, okay ka, sir?
7: Takwa lang ni
8: truck ban sa
6: yes, bari magod siya sa kuha na ito sa wind sa dalan.
7: Medyo lag-lag mga kwanon sa Veles. Okay, mga 3:30. Accept lang ang late choice. At sa'yo, ang problema po din sa Veles, yan po, atong kapatid kay Mobs o ang City Central.
6: Yes. Atong gilikayan nga matrap ang truck na panahuna. Although ang kwan, ang Veles, paggawas kid sa 4 o'clock, ana, mopo na iting paggawas sa taga Mogs. So, as much as possible, wala tayo truck traffic na dapitan.
7: At least kung 4 o'clock man yun, at least napas by 3:30, gapas na pauli na mga trucks actually.
6: Muna lagi siya, gadagan pa magunan na by 4 o'clock. Muna may kwan concern. So, all the rest, sir, kanyari yung Veles inyong kwan, sir. So, we can book this for further discussion siguro ang along Veles Street lang atong concern. Pwede
7: masalihan sa ninyo yung Veles kung kwan magiging siya sa...
6: Veles lang yan. Sige, sir. Mr. Chair, we'll discuss further. At least ang Veles side lang siguro.
7: Retract sa
9: kwan. Okay na ito sa kwan. Okay na ito sa A. Pwede sa B, Lee. Sa inyong reaction na, Lee, B? Okay na mo, ana? Okay na mo? Sa B.
6: Carmen, bounded by PN Roa
10: to the north,
6: Villarin o Kwan, Makapagal to the south, Master San Romenta or Pilaes Dayan. So 6 to 9, gyapon siya 3 to 7. Tama mo na.
9: Paligi siya na. Little D.
7: Bisad mo na.
6: Ang Puerto Market sa Peripheral Road na ni siya? Katong sa palibot bitaw? Sa palibot sa market? Oo, sulod sa market. Dili sa gawas o. Wala sa gawas. Dito lang sa sulod. Itong palibot bitaw niya? Nung internal road niya? Oo, diyan na pita.
7: Okay.
9: Okay na. Letter D.
6: Si Enrecto bounded by Aaron Pilaes to Valenzuela Street. Gikan sa kuan, gikan sa kanibitong junction sa Kauswagan Junction na to, all the way to Pure Gold. Dito, all the way to Pure Gold. from kuan ni siya 5 a.m. to 10 p.m. Oh, kana diyan na stretch. Kana diyan na stretch. Ha. Okay, usay magud pagkakuan along that street lang gyud, ang atubangan gyud sa Ayala, SM Downtown, dapat wala gyud truck traffic diyan from 5 a.m. to 10 p.m. Pag kagabihin na, pwede na kana mo diretso na cross sa dong Iligan or whatever, pwede na after 10 o'clock.
8: G. F.
6: Master Son, bounded by South Division ng Panaog o makapag-drive 6 a.m. to 9 yapon, 4 to 7 yapon. Monday to Friday, except holidays. Master Son, lang ang ikuan na niya.
8: Okay naman na. Doctors? Mr. Tan.
10: Okay, sino kaya po? Well, gusto na na appeal 4 to 7.
8: Sige sir, we will discuss to dito sa A, along Belle Street. Kaya padung raba na siyong tindahan. Tawaran ninyo ang 4 to 7, ang 4 o'clock. 3 o'clock busy pa? Anang kwa lang, anang...
6: Kaya lang yun, Mr. Chair, kaya wala yung ma-divert magod niya sa 3 o'clock. Kung na-traverse pa siya 3 o'clock niya, dapat pilikayan siya 4. Kaya kung isayo mo kung mag-igot at 4 o'clock, meaning that traverse pa siya niya, ay masapon na siya sa 5. Sumutong gitri na to para kuan o kung naa siya sa dalan at subay pa siya sa Belle Street niya, alas 3 na, at least na pa siya tayong makagawas. Kaysa kung imong pang i-4, sumut pa siya pang 3.
8: Ikaw na siya sa lising mo?
6: Yes.
7: Ako understanding magyan, sir. 3 o'clock na diyang sakinan. By 4 o'clock, okay. Kaya wala na sila.
6: Yes, yeah. Actually, mag-track ba na to is 3. Pero dilipat, kung nana yung track diya sa Veles, ipagawas pa ka. Pa-traverse pa ka, ana. Ang kuha lang, hindi na pasudlan. Muna na siya, Mr. Chair.
8: Ito ba, at 3 o'clock, hindi na pasudlan. Pero yes. Nana, nasulod ang imong track.
6: Ipagawas, ipalawas yan.
8: Palawas na.
6: Oh.
8: Okay na siguro, sir.
7: Okay lang mo, ana.
8: Hey, ma'am, microphone mo.
6: Yes. Sa Veles Street. So gusto ka so ang atong plan is gusto mo i-4 para makagawas pa po.
11: Mm-hmm.
12: So nag-unloading sila. Dito na sila
6: magawas
12: then pag 7 na after na sa
6: track. So Mr. Chair, we'll look into sa adjustment lang nato sa final sa 4 to 7 na to in the afternoon. Lai ilang kuan.
8: Okay. Ato na yung igay.
6: Yeah.
11: Mm-hmm.
8: Mr. Chair, murag lai ni ang ilang istoryahan. Ang isa, na kung makasulod na sila, dili kwaon. Dili pagawas. Ang isa, dili pasudlon.
6: Dili pasudlon.
8: Eh, like Mr. Iria. Like Mr. Iria, kini kang Mr. Tan is bayless man. Lagi, sa time lang, ang isa, na kung makasulod na sila, di na imob ang sakinan. Ang isa ka point of view, dili pasudlon anang orasa.
6: Yes.
8: So kung hapit na ang oras, ipagawas sila anang area. Dapat i-reconcile siya, Mr. Chair.
6: Actually, sa Veles Street, sakto na yung ingon ng Sir Chair nga, ang kutog yun ka sa Veles, pag 3 o'clock na, dili na yun musulod. Pero na may provision nga na good nga. May provision magudan na nga sa, kwan, should be ipadapling na sa city ordinance na nga. Once nasapnan ka sa track ban, pwede kaya padapling. Pero di mo na ito pwede padapling because maka-obstruct man ka. Oh. So ipagawas na lang yun sa i-manage lang yun ang magawas. So that 1 hour before 3 to 4, muna siya ang allowance na ito. Kaya nakasulod mo siya. Kato sa inyo, ma'am, ang 4 o'clock ato is wala pa man mo maka-depart. Dapat dili sa gid mo depart ang panahon na 4 o'clock para dili na makasulod sa maong intersection or asa magaling area. The whole idea is katulad.
8: Yes, nanitan. Gisulod sila sa 3 o'clock, kasulod badanta lang 2 o'clock pa, badanta 3 o'clock ang ban. 2 o'clock, gisulod sila. Yes. Gabi, nag-discover pa man sila, gaptan sila o butanta 3-7 man, butanta 5 o'clock. Mugawa sila.
6: Kanang dapita, Mr. Chair, wala naman sila mag-transit, dapat makulat sila mahuman ang truck ban. Kato sa provision ganina nakabutang is kung nagsubay pa sila
8: di,
6: sa dalan.
8: Di nga niya. At 2 o'clock, isulod sila.
6: Wala pa sa mga
8: mag-discover. Nag-start ang ban is 3. Pagsulod nila, pag-discarga nila, naptan sila 5 o'clock.
6: Dili sila. Dili po sila pwede mo gawas. Di po sa masibog pa, Mr. Chair.
8: Sabi, kinaka-obstruct mo sila sa dalan.
6: Muna siya nga kuan. I-anticipate na lang yun na nga kuan.
8: Okay.
6: Kaysa iya mga, sorry, ang akong idea magun ka tong kong assuming sa iyang truck na dito sa side road.
8: Dito
6: sa
8: para ma-reconcile na, kantan mismo.
6: Kung sa iya lang, sir, kung dito sa side road, Mr. Chair, like sa iya, dito mo siya sa Mike Gomez, kung dili mo abante, abdan siya dito nag-unloading, dapat dili siya mo forward. Kung na siya nagsubay sa Veles, dapat mo out sa agad siya. Kung na yung nag-Veles, na yung nag-unload, dapat mo hawa na agad siya before 3.
8: Okay. Attorney Tabor.
2: Aha. Okay.
5: Oh, sumunto magdugduel, no? Ilahang...
2: So, libog, libog kayo, magdumincho. Libog kayo.
5: Medyo libog din siya. Uh-huh. Katugayan, nasabtan rin po sa nila. Katong before pa day alas 3 sa hapon, yung wala pa sila kasunod ang diya sa bilis. Motong time nga, tugutan sila maka-unload, pero di na sila makagawas sa. Mag-park sila dito, umangita sa kaparkingan, nga makapundo sila. No, hantod nga maabtan ang maabot mahuman ang 7 PM.
2: Muna siya katong uban niya pag sulod ka, sulod na ka. So imong gidiskarga imong mga karga. Oh, so wala na no kay kanang orasa di na gid mahimo kay mo may rasbalaon, di ba?
5: Tama so, pag Joel
2: nga. Kailan na lang balabalaon nga pagabot ang orasa, nakasulod na sila sa truck ban. Magpaabot nila sila kano sa lugar mahuman ang oras. Pero mula ito yung ni Kagawad Salcido nga dabi kung nasa sa skilid sa dalan kaya din sa ito labi na sa Divisoria na may mga negosyante diya like for example kanang mga kwan kining construction na di naman na mahimo imong kargahan ng jeep mga elf mana so naka skilid sa dalan ya, di man bawal man po diya mag-standby so libog kayo so amuni ang atong talanawang yun sa ato siyudad. Kung isigutan na ito maglumensyo ang atong sakinan din. Daghanag yung kayo. So, atis ang atong gobyerno, salamat po ta. Nangitag pumagi sila nga medyo makaginhawa ta ba sa kay kung ato sa nang tugtantanan, makasulod, samot, kuha kayo, gubot kayo. Kay dagko man siya nga sakinan, maglumensyo.
5: Tama, Magdam Joel. So, motong nga giklaro nga, katong wala pa na abta na sa alas 3 na wapas na mo pa ipagkuhan lugar nila sumutong i-drop nila ilang mga na nag-deliver pangitas na kaparkingan sa no dayon katong no man nag-deliver no man naog ka ng kuhan lugar diskarga na nagsubay pa sila sa bilis mo to'y na-adaptan din sila sa kuhan mo to'y ipagawas na lang sila sa Magdum Jewel.
2: Aha.
5: Motong nga giklaro ni Benedicto Ramiro ang
2: so man niya may tabuan eh kining kanamay ordinansa o sabon nilang ordinansa or ang ordinansa maharag yapon pero i-adjust na nila gamay
5: may adjustment Magdum Jewel din i-repair pa man to ni Kagawad Salcido sa poor finality wala pa man po yung finality lugar ni Magdum Jewel no? So napay finality ani so ilakip gusto, ilakip sab kayon ang katong about sa operation sa GSM. So, motong napay, ipay kayon palain ng mga meeting, Madam Joel.
2: Aha.
5: So, muna sa karon, na medyo nagkatas-taas ang iskutanan. So, at least nga na sabtan na sabtya po sa uban, so, ng mga resource person, na po si Oro Chamber admin or staff or consultant na si Avalyn Kahulugan kanisab din siya nga engineer consultant sa RTA
2: nagyan lang consultant niya kasi may mga consultant kayo say mga consultant katawagan ng mga consultant o kasi man ang uban niya
5: yun nasab si Attorney Ramon Tabor sa RTA Task Force Operations sa nasangpit nga.
2: Kana, muna ka kananon siya kay karaan na gina. Kana ito sa active na nga kagawad, muna na iyan trabaho.
5: Tama, Magdum Jewel. Ato sa report paminahon si Atty. Ramon Tabor sa iyang mga pamahayag kagalina. Alamot na ni, nga kining medyo nag taas nga isyu sa Beles nga area magunjuin.
2: Sige. Mm-hmm. Sige, maglumitso. Sala, maglumitso.
5: Hmm. Oh, so, kining sampit lugar, gutan nila.
2: Kaya ang ilang giawan na, ang ilang, ang kining village na magini, ba? Kaya kining village, traffic magini. Pero para nato, mas may kining istriktuhon po niya nga lugar nga di basta-basta maka-agi ka niya sa kanang busy nga oras, maglumitso.
5: Tama, magunjuin.
2: Para nato, mas may nang, mas may yun nga kuan, kining ikuan siya. Kanabang ikuan siya, kanabang lugar, kanang drug band niya, ipatuman yun. Kaya grabe kaya huot kanang trapika na diya sa area.
5: Tama, magunjuin. So, munang medyo nakuhan git sab noon sila, no? Nalangan sa parun mga panahon natin. So, muna nga tuwang nga na saksihan din nga gipaykayin nga committee hearing upan ni si pagpangunan ni Gagawad Enrico Salcedo dayon na nasab si siyempre mga resource person nato na mga si Luzminda Escobidal sa kining Northern Transco dayon na naapot ang mga pagpang transport sector. Dayon ang kining mga tracking services o delivery operators o owner sa manasangpit nga tracking service. So, napot si Attorney Igayoy, Attorney Ramon Tabor, dayon RTA, si Benedicto Ramiro, head no, manager sa RTA. So, uban pa nga mga kining mga transport group Magdum Jewel. So, maratang nga inisyal nga report gikan sa City Council sa Magnum Hunter 19 Metro patagtulan sa palitaong servisyo Magnum Radio.
3: Magnum Reports.
2: Alright, salamat ginabati Miguel po sa ngaban Magnum Radio sa kapagtulan oras alas 5.23.
3: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
12: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpamhinod sa mga tiil, basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes, mag-DTX 500. Karun dayon,
13: mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
12: DTX 500. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rina. Pirmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
15: Sirio and Cebu. Ready na ba? Ang naag? May libre balik promo ang Light Ferries. Kung mapalit ka og one-way ticket gikan sa Cagayan de Oro paingon sa Cebu o vice versa, nakay libre na return ticket. Oo, libre ang imong pagbalik. Perfect! Para sa imong naag, negosyo, pamilya o weekend getaway. Available ang promo gikan August 21 hangtod October 31, 2026 Cagayan de Oro to Cebu. Visit Light Shipping page sa Facebook ug sakay na sa Light Ferries. Light Ferries, sailing with a smile.
3: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
16: Go with the flow. With Charmy cottony napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
17: go with the flow.
16: Charmy cottony napkin for heavy flow.
17: Charmy
18: breathable panty liners for everywhere confidence.
19: DTX 500 mo ay tubag sa diabetes kundi in kini makapaubos sa blood sugar, mo limpyo sa dugo ug mo paligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika D. Alternativa o Medicine and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
17: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativa logo.
20: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosolo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
1: EQ Pants. From day one to dandler, i-continue mo.
2: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
3: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
4: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
5: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na. Adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nag-unang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
6: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
9: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients nga mopaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag taga ang mga toksin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panlawas. Inom matag-adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
11: Oras, alas 5:33 na.
12: Time Check was brought to you by Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
13: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports. Magnum Reports.
11: Nag-inabita sa paraguban din sa itong Tulon Miguel atong Magnum Reports. Sa ato para gumawa sa lumatong balik-balikan, may kalang mga bulyara si po sa mga kaupan dinita sa report pinagin ni Magnum Jane Lona. Kay Gingon, may kalang matod pa nga doon ako ng driver nga giputbol tungkol kay dili magpa-drug test ng hulga. May kalang pag-iun sa iyang iyakodong employer nga iyang patyon. Piyato sa nga naman ito, may kalang po sa gaban. Magnum Jane Lona, Magnum Jane, quiet, Magnum Jane Lona.
14: Iito sa pag-reklamo nga sa anong usap ka driver human matod pag kinigipotbol siya hapo nga agalo tungkol po lagi kay nagdumili kini siya sa pagpadrug test. Kikipo siya biili po ni Skuta po rin kamate nga driver nga siya Santa Magdama Chowal nga kanunay matod pa siya no nga maayong matod pa ang yantara sa diyang misulod kini sa ilaha pong tibuan. Apa natingala po kini tungkol kaya gitagaan po kini po siya tagaan po nga panahon mga nusap.

0: natin, o, dapat maghatag matid pa siya po nga drug test results. Dito to, nakuran siya magdumajawa. Tungkol kaya, magkuhay na po din siya naghatag po doon nga drug test niya po nga results magdumajawa. Ilabay yung sabi na bulan niya. Kung ipangayuan na po siya, marunong nahulog na matag bulan na din siya pangayuan po doon nga drug test. Kalino, nagduda po siya. Kinipulong niya po sa po ng employer. Nagduda po siya. Nga doon na siya.
1: Nagduda siya to?
0: Basin matag pa, nagduda. Hapo nga employer na to kaniya. Nga basin na siya, ginaghimo po daotan sa malugay nini po pag-apil po o paglamgigit nini po nga ilegal nga kalihukan. Kung bali magdumadyaw, iklaro niya nga wala pa siya no, nag-apil nini po ilegal nga kalihukan. O nga, bisan pa no, nga pangayuhan pa siya o drug test o problema nga ito kaniya. Apan, dapat i-shoulder matod pa si employer ang pagpa-drug test niya kay nabe ni bayad magdumadyaw, dilibay niya sa libre niya yung gusto lagi. Kaya malibre po siya no sa drug test. Wala daw matod pa nga magpa-drug test pa daw siya bisag kapila daw sa isa kabulan basta kay ang employer na kinya ang mabayad apa nagdumili ang po ng employer matod pa nga shoulder na matod pa nini pulugar ni sgutan pulugar nga driver dapat ang iha po pa-drug test labi na nga doon na matod pa na siya po yung kinilugar ang kanhi bitaw nga kaso magdumajawal nga nalambigin siya sa illegal nga kalihukan. So muna nga
1: maragidudahan ang driver,
0: muna nga gidudahan gin siya aron usab no nga masiguro po nini pong employer nga limpyo gin siya no nga sa dihag misulod gini po sa mga trabaho apat ibutsyal po nini po nga si Vincent nga matagpan niya no nga
1: driver, nagka mga driver, driver sa Balabal, driver sa Rila, so pa nga driver yung sa mga kumpanya ni construction company
0: family driver ni siya magdumadyo
1: family driver
0: family driver ni siya
1: ay importante kayo kay family driver magdala ra ba ka sa pamilya ana di ba
0: so kali magdumadyo tungod mong siya pong background dito nagaduda po no ang iya po lang ang agalon nga ba si Day no nga mabalik ko siya sa illegal kalihukan labi na marana siya kwarta ka na ba siya sahod niya magdumadyo pero giklaro sabi niya ni pong si Vincent nga wala naman siya nibalik ito pang hiwi nga kalihukan kalagi isa matutay gusto po no nga mahimo po nga bilanggo sulod po sa pila katuig tungod lang po niini po nga paggamit lugar sa gitu nga droga na nasa niini no ang isuto sa good driver wag yun siya kaanto sugod po lagi kay bas niya pasinglan po siya hindi ka tao nga ito, piyon po no, ang hapo nga disuta, nga mahimo ng positibo, bisan tuon ka siya, negatibo na noon, hindi po nisutan po niya illegal nga kalihukan. Sa Magnum Reports, kini si Magnum 124, Shane Luna, sa Balitao, Sir Busho, Magibradyo.
2: Magnum Reports!
1: Salamat, salamat, Miguel po, sa kaba, Miguel, pinag Magnum Jane Luna, huwag na Miguel, no, kaning ubang mga employer, sigurista, sabi sa kayo, kay pero dua ka klase, dapat Miguel, doon na saya, kung magluda ka, i-drug test ka siya, pero doon na sa uban nga mga employer, muni ang ilang pang alkuntra, pagkuntra may galang ay patang-tango nila ilang mga empleyado pinagi sa drug test o kay gina din yan ay nagreklamo suko kay laki may gala kay isa na unsa bagan trabaho ta unya gi-drug test kuno silang tanan katunguban positive aron halos tanan sila positive unya dunay mga positive nga gipabilis trabaho dunay sa mga positive nga gitangtang sa trabaho ya kay ang uban may gala nagpa-drug test man sila kay aron sa pagsiguro nganong gi-drug test unya nga positive sila wa man gamit. Mala pag-abot sa line drug test may gala negative. So mo na may gala nga nagreklamo sila kay sa ka construction company diri sa ato sa Lakbayan.
2: Magnum Reports.
1: Ya kada mura ba ni kasagara ang style og pamagi may gala sa ubang mga kiniba mga employer kay kung mag itangtangon maguka direkta dako na kay na may gala kay pwede man humbong na sa NLRC. So makabayad pa kana. Pero kung drug test may gala, niya drugs kunuhay ang rason, wala, automatic may gala, quit sa imo mga madawat. Mura na yung style karon pero doon ay nanumbong din eh, kaya po sa ito nanumbong mga gala, din ni reklamo. So ato may gala nga gitambagan niya muna yung buhaton, nangato sila sa NLRC. So gikaso to may gala, niya pila to sila kabuhok sa usaka, dakong kumpanya na sa Kugma, no? IPLD may galang kumpanya. Naka 300 mil ito na. Ano sa 400 mil. Doon sa 300 mil.
2: Magnum Reports.
1: Hangyo-hangyo itong kumpanya may galang kanila mong ibayad. Kaya nagkaso magyod. Ang mga pobre may galang. Kaya punag tanong lang hinangal na magini. Niya grabe ito nga paningkamot nga lugar lugar manrabaho niya nakatabang po sa kumpanya. Niya inani kasimple lang. Antuyo na may galang. Panangtango na rin sila kay dugay-dugay na. Dito mga igsoon. So ilang isumbong. Nagkaso, pildi may galang kumpanya, bayad siya mga igsoon. Mas may pag-ipanangtang niya, bayaran siya ito niya. Kaya dilinta kay dako, agoy, yung mga kuhan may gala, kaya ba, gitangtang may gala, pinagi lang sa kiniba nga drug test niya, muntoy lang ibasya. Nabi, kaya na pa may confirmatory, ana, aro maklaro yun, og, nagamit mag-droga, wala man, murag basta automatic lang, basta, ara, wala di, positive ka. Wala na, pusod lang, okay, positive na, hindi na ba? So, nanumbong, amo nang bantayan kay karon na sa bago strategy ka para sa mga employer nga ilang ipanumbo mga igsoon, nga ilang ipadraktis kunway, yun nga, may ginay sila may gala nga kinibang positive. So, pag positive, so wala na, inapagbalik, positive ka, oh, automatic, positive. May nana mga igsoon. Alas 5.49 na, o 5.39 na, ato sa Migala, balik-bagala, riposo na itong kama, Migala, pinag-inbag na minsyo kabagtulan. Kay Gingon Migala, matod pa nga, Gingon Migala, problema sa traffic, kolorum, o traffic code. Gingusgutan Migala sa committee sa public utility. Kini, kining kolorum, o gini mga, manasyon itong mga taxi, guban pa. Magno, minsyo kabagtulan, mag-minsyo, guide, mag-minsyo. Sige, Magno, minsyo kabagtulan. At sa isang plaster, Migala, si Magno, minsyo kabagtulan, ha. Kaya muna lang usas sa mga gisgutan may gala, naghangay problema sa traffic sa ato sa Cagayan de Oro.
2: Magnum Reports.
1: Basta kaya mabuang ka may gala sa problema sa traffic. Kaning mga nadya may gala nga lugar, kinibang ato makaigsunan diya, suportahan na ito ni. Labi na sa RTA may gala, kaya karo may gala, pormero. Ito, basta, basta kaya, ingon pa, masyuang gini sila may gala, gunahon na usahon na ito ni. Oo, so, oo. Okay, so tumbalik-balikan na ako noy check labi kay na ako noy sunog, asa dapit ning sunog. Asa ka dapit ni na sirin sa bombero. Oh, so sige lang kato check. Maglo ma pinso na rin na magmo ka bakulan. Maglo pinso ka bakulan dito na. Kahit na may gala no, kaya to say check may gala tong kaban. Si Magno Mencho, rin na si Magno Mencho. Yod na may gala no, kaya doon na sa may gala. I-check na rin ka doon na ako noy sirin sa atong bombero.
2: Magno Reports.
1: Oh, beso. Ato check may gala sa itong kaoban. Palasan sa nato may gala ang linya may gala ni Magno Mincio Kabagtulan. Importante may gala kining kolorum. O niya traffic code. So, naghangay problema may gala sa itong traffic sa Cagayan de Oro, manggod. Grabe ka ho, dagang kay sakinan. Muna may gala kay gusto mo ninyong dili. Ang Cagayan de Oro may gala ni Asinso na yun. Karabang niya, nagangat na gin siya may gala. So, normal nga sa usaka lugar nga mo dako may gala, mudaghan sa mga sakyanan. So mo na yung problema kay mga igsoon, basta kay maglabad ang ulo gin may gala nining ato mga na may gala sa atong tigpatuman sa traffic sa balaod sa trapiko. Pero ato lang suportahan. So mo na nga mga pamagi nga tagaan lagi nga mangitas lang pamagi nga usahon nga kana bang lugar makaginhawa po ta. Kina may oras may gala nga kini huot yung gayo na sa oras nga dili kayo huot. Pero considering may gala nga ang atong dalan wa mo dako, kaya ito mga kining design sa itong dalan, din sa ito ha, ang design may gala sa dalan may igsoon, kaya ito sa 1950 pa. Wala ma-anticipate o wala makita nga ang Cagayan de Oro may gala karong mudako sa Gateway of Mindanao. Kaya ito may gala ang itong mga sakinan diyan, ang itong mga means of atong transportation, Tartanilla, di ba? Doon ay kuni pa ito, mga gagmay sakinan. To mga sakinan may gala sa una panahon sa ikanagubat sa kalibutan, katubang ilang mga jeep mga igsoon nga gibutangag atop. Gagmay kayo niya mga Tartanilla. So kumuha na ka ng espirkado pa si Bisuria, wala, naghangay nga tayo sa kabayo, may gala kay namay mag-Tartanilla na. O muna, may gala ang dagang kanya ito. Diba mga magdahong nga, kanya ito may gala ang Cagayan de Oro, murag naghangay kalibunan. Pero tungod may gala sa post fire lang. Okay na. Sige, so tungod may gala sa kinibang kwan, kining pagdako may gala o pag, kinibang pag, asinso sa atong syudad kung isigutan ng ekonomiya.
2: Magnum Reports.
1: Namaw na may gala nga daghan na po kayong mga sakinan karon nga gadagandagan. Daghan kayo. Mga igsoon, kay kanang diya sa uptown, wala man ang kanyan to. So ito ta may gala kay kanyan sa gagmay pata, lugar na itabo may gala, diya mataga sa Lumbia, tanong taga, mangga, tanong ta diya may gala o galubi, tanong may gala mangga sa gagmay pata kanyan to. So inana may gala ang dagan mga igsoon karong nga panahon na.
2: Magnum Reports.
1: Oh, so doon ako na yung boss fire lang, no? Kining kwan, doon na yung boss fire lang, no? Katong mga nangutana, asa ni sir na may sirin, bumbiro ni dagan. Oh, so kala siya, asa lapit nga kwan na? Asa lapit ang kanang...
2: Magnum Reports.
1: Isang i-check may gala. Pero waya kay kabalakan, kay Lili Balay, murag boss fire lang, boss fire lang may gala. Ang nasangpit may gala nga kining gilamoy sa kalayo.
2: Magnum Reports.
1: Oo. Anyway, so ito para ko, ikutin sa tulong. Balik-balik ka sa Magnum Mencho. Ready na ba? Si Magnum Mencho Kabagtulan. O di pa, ready na. Magnum Mencho Kabagtulan. Magnum Mencho. Guayad Magnum Mencho Kabagtulan.
3: Well, no, karoon nga ba sa maong committee hearing o ni Kagawad Intrigo Salcedo.
1: Oo.
3: Din sa mga agiskutan sa mga kanina, itong ganapati. Ayon, nakipag ini ang mga unit nga mga kolorum nga sa saoy lo katindi sa atuan nga syudad sumotong nga gipahukta nila ang pagka-check inspection upang sa kapulisan labi na sa pamamonitor nila nga mga kolorum upang sa ini ang LTFRP kayo no LTO so muna nga ni mga panahon na doon ay mga coordinations nga gipatumat sa karon para sa mga ma-clear o madakpan ang nasangpit ng mga unit nga kolorum sa atuang syudad. Ngayon man, nga usas sa pag-ibisigutan ang LPTRP nga kininga to ang road plan din sa atuang syudad na mahingpit na yun sa lugar siyang ma-implementar. Ay, although naan naman yung LPTRP, but paligig kayo din mapa-implementar o tarong sa hingpit lugar. Sabi na nga doon na pa'y mga asikasuhon ng mga problema sa traffic ng mga dalan, mga ruta o gubat pa. Din na lakip sa ang kining traffic code. Kung saan niini ang pag-usap sa kining ulagway sa Maturila. I mean, pag-adjust.
1: Usa man ang usapon ang gagawas Maturila. Usa ay muunog talinis? Usa man na?
3: Dili, Pastor Joel. Na'y specification nila nga gipatuman nga doon ay pag kamay lang gito rin noon nga pag-adjust lugar, Pastor Joel. Niya, muna ito nga na kwansap lugar nga na pati sa pan, sa papatan sa RTA. Ya na sila'y mga gipang tanaw, gipang pakita ng mga picture. Nga doon ay mga specification lugar ani nga dapat ma-change kamay ang nasangpit lugar nga ulagway. Kamay rin ito, dili sa ingon tako, Pastor Joel. Ito lang sa safety, sa masakay mo, mapasahiro. Ingal man nga safety nga sa driver nga magpanagan sa nasangpit ng Maturila. Pat sa karon, tunay nabi si Kagawad na Enrico Salcedo, chairman sa Committee on Public Utilities, labot sa nasangpit ng mga gisultanan sa traffic code, ilakip nila. Dayon ang lakip na ini ang katong kagalina ng mga tagipang isultanan sa pagpatuman sa mga kining oras lugar sa mga truck pan. So, muna ito ang pati ikan ni Kagawad Enrico Salcedo. Ito sa paminahon karon magkong Joel.
4: Mga resource person sa public utility.
5: Unang-una po, salamat po kay Guapo kayo ang discussion regarding the amendment or pag-divide sa ating traffic code. Muna, salamat po na labi na nga si Engineer Kaulugan. Transportation engineer, is that right?
4: Yeah. Akatong babae nga.
5: Yeah. Okay. Dako kayo siya makatabang kayo. Labi na nga. Wala siya participation sa pag-study o pag-research sa LPTRP. Yeah. Salamat sa kayo. Dako kayo yung katabang dito. Na silang profitable, kung may igay, lahat ng mga trackers na ano pa ba. At is kompleto na ron ang atong Filipino Chinese Chamber of Commerce, ang atong Auto Trackers na Association, again, the Auto Chamber, nag-represent si Engineer Kaulugan. Papo kayo niya, reading ang sila ng mga matapang nila sa pag-revise o pag-amend sa traffic code.
4: Okay. So, nagkailangan lang yung disiplinan, di ba? Tagawad, doon nato ay pag-usab sa Maturila na po'y truck. Tanan, kay
5: traffic code magunay. Pag-revise magunay. Na, munang giyon ako na okay naman Miss Colorum. Sinabot naman Miss Colorum. Hindi ko kami taas lang kayo ang argumento na gagamit mga una-una ang traffic code kay naiproposal ng RTA ngunong oras gagamit yung ang atong trackers o ang atong Pilipino-Chinese Chamber of Commerce lugar. Ipa-set down sa nako sila para madali. Para pag-abot sa October 1, kung sila ma-appeal sa Maturila. Katusang mga amendments ni or suggestion ni Laling na Escobar na regarding sa at least matagaan na delineation ng atong tricycad to Maturila kung asa gid ipaagi kay kasagar ang bundero ang tricycad si asa na lang labi na lang nag-apil sa iyang kwan nabutangan na ito o color coding ang tricycad may buka na ito isang barangay na kininga tricycad kahit anang litan mo overlap siya o mo biyahe sa sarili niya rota.
4: Nga may balaan. Then appeal tong track ban. Go?
5: Oh, track ban. Ito track ban mo to. Ipaset down sa nako sila sa Oro Trackers. So, kining sa Filipino Chamber of Commerce o ang Oro Chamber. Kaya naman sila yung usually. At least, nabili po ma-piktuan ang ato ekonomiya.
4: So, di pa to sa ingon nga final ba? Kapag may ano?
5: Ah?
4: Wala pa to yung finality.
5: Final.
4: Nga implementation. Then, most of ang kiniyato ang mga transport, labi na nga gisgutan sa nato ang kining pagsulod dia ay pagsulod gikan sa El Salvador.
5: So, sa Biles, ang gipropose mangod sa RTA is 3 o'clock. Kanyo sila mga 4 o'clock to 7.
4: Oh.
5: So, ang sa kuan is 3 to 7. Hila, gusto nila 4 to 7 kay basin daw lagi malanganin sila kaya labi na mga goods mo nilang dala, labi na mga pagkaon.
4: So ito naisgutan nga kung nasapon sa oras.
5: Kung nasapon mo ka sa oras, for example, pag sulod din mo, track ba na? Sabi, kung panalitan ang track ba 3 o'clock, 2:30, angay pa baka mo sulod o pili na. Matanggong na naman ito sa sulod.
4: So, dili 3 ilang sundon, kung dili, o alas 2 pa lang.
5: Dito pa lugar dito sa pagkabot, pwede ka po sila musulod, pero dili ay sila pwede makagawas.
4: So, pero mo itong isgutan nga, asa sila mo park nga, nung parking man kasagarang.
5: Oo, muna nga, kaya lang, i-identify katong sa yellow box dito, na mag-identify o yellow box dito, i-define ang yellow box. Na butangan yung yellow box dito, hindi sila magparking.
4: Okay. So, pwede rin na nga, Then, ini, kwan, yung kausaban, kabaguhan, labi na sa isgutanan sa GSM, karong kwan?
5: Una, ang sa GSM, napatawag ba si Mayor ang dialogue between sa GSM at sa yung traditional taxi, iba sa mga, alipin na sa mga operator o driver. Muna, kailangan lang, gusto mo ng Mayor yung solusyon na initial na mga istorya, naging offer man daw ko ng GSM na mag-rent-on ang GSM sa mga traditional na mga initial is 200. Muna, kailangan lang sabi naman, 2 months after, mabi mo nga naka, yung ba ni Mayor, muna ang GSM nakatog El Salvador kaya yaman lang yung balibaran. No, muna nakatog El Salvador. Second, kung dili yung madala ang GSM, ito yung nunduman na traditional authority like yata. Ito pa ang itawag nila o ka ng certified public convenience mo siguro na CPC. Di siya matagal CPC. Kung na'y mupos, gabi kung mupos ang city of government, local government unit, di sila matagaan. Sa ito pa, ang ilang operation nila within 6 months lang na giyata gati kayo sa ila.
4: So, muro ko na ilang gikunan karon nga. Pero,
3: ito ang tipik nga naman piigan na ni Gagawa Dendrico Salcedo, chairman sa Committee of Public Utilities sa Pagpagayon nga committee meeting na dili sa City Council kaganina nga hapon na. So report gikan sa City Council, kini sa Magdumhanto 19 Metro, kabagtulan sa Paritaong Servisyo. Magdum Radio.
2: Magdum Reports.
1: Well, salamat din naman ito, Miguel Pusungkaba, Miguel Apirag, Magnum, Mincho, Kabagtulans, Paraguan, Dirisa, Tuntulong, Miguel, at Magnum Reports, oras, alas 5.53 na, tumbalik-balik ka sa Miguel Pusungkaba, Apirag, Magnum, Jane Luna, kay Gingon, Miguel, ang DOT, Kulon, Department of Tourism 10, ang gisuportahan ang 2026 National Tourism Week sa Misamis Oriental. Bito na ito, Miguel, kining Tourism Week, Miguel, sa Misamis Oriental. Bito na ito, ng report sa atong kabang, Magnum, Jane Luna, Magnum, Jane, quiet, Magnum, Jane Luna.
0: Sa katubahan, Joel, na malapuso, nagipahigayon yun na mismo ang Tourism Week, di na mismo sa Provincial Capital Ground, and ini nga adlawa, galino mismo ang DOT Region 10. At taro matutbang, supportahan nila ang mga kalihukan. Lagitan nga, di ini po lugar nga si Mana. Support sa katawan po, Magdabahan, Joel, at tungkol palagi, kinakasuporta po kininos sa mga local po, yung mga negosyante, ang naisgutan po lugar nga programa. So, ganina, doon na yung mga expo, no, gigat po sa nakadaya po yung mga areas, kung mga lugar, dili sa Misamis Oriental. Samtang, kaganina Magdama Jowal na ay gipahigayan po nung cultural dance contest. Diyan na mismo ang kinilugar nga na iskutan po nga mananaa kinilugar mga ni Salmot ini magdumajawal na pulo ni sila kabuhok no ka mga lungsod o ga doon na po yung syudad po magdumajawal nga nitambong po dan inigali kaganina ang dipresenta kaganina magdumajawal unang-una balingasag no na ay hagabalingasag gani El Salvador City ni Sammy Turntal lagindingan inita o gitagom lagundlo tunelong tapos sa Talisayan ginugitan subong kugon o gabun leva o galing ganina magdumajawal mihimo sila no sa pagsuot sila mga costumes mga cultural po ng attire sila po mismo na mapakita po sila po mga talento sila po pag-asaya so ganina magdumajawal nahimo din po no mananao ka ganina magdumajawal kay ang El Salvador City po magdumajawal no siya mismo ang mihimo po no nahimo nga champion ka ganina samtang nahimo po nga first runner-up, initaw, hindi na sila nakadalag 25,000 pesos. Ang second runner-up, labundo, 20,000 pesos. So si champion, 35,000 pesos na ang ilahap na ang consumption. Iba sa alagusab ni DOC Region 10 na New Jersey na head niya si Miss Marie Elaine Chuan na siya mismo sa matupa na muso porta. Ito po na kanila magdumajawa. Lagi na nga taas-taas para magiging mga adlaw po no, ang daghan po ng mga programa. Kailangan pong itanyag gato sa publiko. Ano yata po minawang si Miss Elaine Marie Elaine Chuan?
1: Kami na ta.

0: Fix, vamos a hallar de mesa María Elena Chua, nanga manager de Hosa GUT Region. Sana no tani ini magdaba jawa tugod po lagi sa taas at gapanahon nung ipaigayan po nila ang tourism week sa pagsaulog po nila kaganina. Ganya si Governor Juliet Oino pero nakaganina si Ms. Cindy Obeneta mismo po nung ang head sa tourism. Sabi-sabi sa orta, so siya ganina ang gaderek kung galing nung nag-wiper mo itong ganina. Dili sa magpa-interview tugod po lagi kay basic ayok. Gitan po lugar nga kakalihukan po no nga ilaha po nga giandam nga sa publiko no dinhi po dinan no atuan dinan sa may capital ground and isgutan po lugar nga food expo po dila magunjuwa maligya lugar no og mga produkto gikan sa mga local farmers nga magjuwa no nga mapalit sila sa ubos food nga presyo kini alayon usab no sa ilaha po sundayo dayon pud suporta nga sa mga local farmers sa pagsaulog sa tourism week ni ini nga tuig to
1: Mahigko bala ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka bala gina allergy? DTX 500! Ang DTX 500 ang nagatindlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500! Masalikan DTX 500! DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga
3: butika. Okay, let's start. Tell me something about yourself.
4: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
5: Hala, the brain isn't braining. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
1: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports. Magnum Reports.
6: Ayun na bata sa Paraguay Trisato nga tulumanon may kalato nga Magnum Reports medyo pikin sa oras Paraguay Trisato tulumanon. Mabuta lang may kalanduga mga kalampuan labi na sa mga balita sa atong palibot. Kaya Tis Miguel, no? Ilabi na kining o ikatunong ang tanong sunog kaya nga kabalakan to ha. Katong may gala nga nasangpin nga pagsirin may gala kaya doon alay paspire lang mga ikson. Sa ato paraguban din sa ato tulungan na pikir sa aros may gala sa atong paraguban sa atong tulungan itong may gala Magnum Reports. Sa gala may gala ni Magnum Angel Sarin yung alakas kanginan Magnum Juela Cubo sa Balita o Servisyo Magnum Radio.
1: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ni hapuna, paabuta o mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Tinhilaman sa Balita o Servisyo Magnum Radio. Ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o gapalia, duha ka compounds nga mopaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmay nga mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Protection kada adlaw ang imong mata batok sa diabetes, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ay napagdugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagendoro o Misamis Oriental. Ay mo usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika Delta Antibo Medicina and Wellness Center, Market City, Aguna Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba may nagkondom ato ay nahadlok ko.
1: Same ba yata, Besh? Nabala ka pud ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
2: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining istasyon.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness. Nag-antos ka ba sa hinay nga internet ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ania nang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet. Sa Cagayan de Oro City proper, nakini sa mga numbered barangay ug sa barangay 40 sa lower ug uptown areas. Nakini sa Carmen proper, Upper Carmen, Lower ug Upper Balulang, including subdivisions ug sa barangay Gay Lumbia ug Bayanga. Tipik lamang kini sa daghang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tan-awa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro.
6: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa Bugnaw ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
7: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
8: Ito balit ang Magnum Toganato sa Jags Commercial. Nimutan sa 12 Set Nazareth Dolls at Twinland, Cagayan de Oro City.
9: Balitang Magnum. Tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum. O karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
8: Alas 6 sa 8, gala kumusta magkabena karon ang uluhan sa atong Balitang Magnum. Oras Magnum Lokal ni ILG 10, kaya tagag pagilaang dedikasyon sa magkawani sa gobyerno sa rayon sa atong Magnum National Malacanang. Mibutiaga diliigo ang ambisyon lamang para magdumala sa rasod ang parawagan sa pagluwat sa pwesto ni Presidente Marcos Jr. sa atong Magnum International. Canadian Prime Minister Mark Carney, itingwa nga doon ay pinasahi nga alyansa tali sa European Union sa atong Magnum Presses Limitansi sa OFW sa 7 kabulan niyatong Hunyo ng Tuiga, Misaka. Sa atong Magnum Entertainment, Bugoy Drilon, emosyonal nga ginumdum ang iyang kasinatian niyatong wapa siya sa showbiz. O sa atong Magnum Sports sa pag-trade sa Toronto Raptors kang kaway kung kauhay Leonard na kumplito na.
9: Balitang Magnum!
8: Mga Ekson, kumusta mayong gabi? Karong adlaw daw karon nga Martes, September 15, tuig 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
10: Og Magnum Chingindrina Enriquez.
8: Og karon sa detalye sa Magnum Lokal, gitagag pagila karon sa DLG-10 ang dedikasyon sa pagkawalan sa gobyerno sa Rion o ubang bahin sa Rion nga dunay integridad, abilidad o kakuhan. Kini ang gihatag ang misahe sa insya nunod sa pagsaulog sa ikasinto 26 katuig nga Civil Philippine Civil Service Anniversary karong bulana. Matubad ni DILG Regional Director Bruce Aculao nga unta ang matagkawani sa gobyerno magpadayon sa paspas kapag serbisyo na doon ay kasing-kasing dungog o kalidad sa nasud.
11: Bisan pa man sa mga nag-usab-usab nga panahon o nagkadaghang hagit, ang mga kawani sa kagamhanan nagpadayon sa pagpalig-on sa atong mga institusyon, paghatod sa batakang serbisyo o pagpanalipod sa pagsalig sa katawhan. Ang atong tema, bawat kawani, lingkod, bayani, puso, dangal at galing para sa bayan. Usa ka pahinumdum nga ang tinuod nga serbisyo publiko nagagikan sa kasing-kasing, inubanan sa dungog, giamuma o binisbisan sa pagpalambo sa kahibalo o sa kahana. Ang kinasingkasing pagpangalagad makita o mabati sa atong mga maayong pagtagad sa mga taong atong gialagaran. Ilabi na gayon ni atong mga mas nanginahanglan sa atong pag-alagad.
8: Ang ipayag ni DILG Regional Director Bruce Aculao.
10: Gibotiag ni Provincial Administrator Ruel Gayuso sa Misamis Oriental ang kahulugan sa pagsaulog sa lalawigan sa adlawa, matod ni Gayuso nga gawa sa mga produktong nagikan sa lalawigan, pagpakita usab kini kung unsa ang katawhan sa Misamis Oriental.
12: Today, as we celebrate that the story through Kinaham sa Misor, the Muhara exhibits, and our upcoming Pasundayag showcasing the food, creativity, culture, and festivals that make Misamis Oriental a unique one. Strengthening communities and telling the story of who we are. Kaya nga itong turismo, dili lang no, pagpakita sa atong mga lugar, pagpakita kini kung kinsa o unsa ang katauhan sa Misamis Oriental.
10: Ang pamahayag ni Provincial Administrator Ruel Gayuso sa Misamis Oriental.
8: Alas ay, soon sinasabda nagparayang karoon ang online training sa TESDA Misamis Oriental alang sa mga nakakuwag caregiving course NC3 sa ilang buhatan. Matul pa ni Marigold Cherry Garrido, Director sa TESDA Misamis Oriental nga kiniisip pagpangandam sa gitagdang pagpadala karila nga to sa Japan nga rakong kagyunan alang sa mga nagkuha sa naisgutang kurso.
13: Kadtong na ni NC3 sa caregiving, ongoing ang ilahang training for language in Nihongo because they will be deployed in the future, near future, sa Kyoto, Japan. This is in partnership with BGO PESO, Blazing Star Manpower, and the National Language Skills Center in Manila. So nag-online ta og training for Nihongo programs og daghan patag i-training, no? Katong daghan patag mga opportunities and partnership nga himuon to ensure ta atong training to trabaho ma-realize.
8: Ang payag ni Marigold Cherry Garrido, Director sa TESDA Misamis Oriental.
10: Gibotiag ni Cagayan de Oro Rice and Corn Retailers Association President Engineer Franklin Deguta nga nagpabiling walay pagsaka karon sa presyo sa buga sa kamerkaduhan sa Dakbayan. Mato ni Deguta, gani sa pagkakaroon dunay bugas nga mapalit sa kapig 40 pesos matag kilo.
14: Sini magyapon kay ang mga presyo karon og mosulod sa merkado sa Kugon. Dagay maimong makita nga below 50. Gani ang gikuan sa di sa una, kinanlan agi 50. Pero pagkakaroon suro ito, dagay maimong makita nga below sa 50 ang kilo. Apoy above sa 50. So sa atong tanaw, wala pa gintingali musaka. Pero kung tinawon magiging ilang paglantaw nga musaka, base lang, dili pa karon. Dagay kung magiging imong makita na suro sa merkado below 50.
10: Ang pamahayag ni Cagayan de Oro Rice and Corn Retailers Association President Engineer Franklin Daguta.
8: Alas ay sa 15 nagkaroon sa atong Magnum Road Hunter.
15: Magnum Road Hunter.
8: Winata may gala si Magnum Jane Lonadia sa dalang kapisahan na ningatong nagbayan. Magnum Jane, kumusta ba? Tundagas na piko karoon niya.
16: Tapos ang tinag-i-travi traffic dito sa may kapisahan na magdumadyawa. Labi na ang noong daghan ang mga individual karoon. Ang mga gabiyahe karoon nga panahuna. Inoon karoon na napabili ito ng mga traffic ay na ito karoon ng mga traffic enforcers na ito. Pero wala man nga nag-ulan na magdumarcha. Well, na ito karoon nga nag-ulan-ulan na karoon. Mm-hmm. So, napipula ka mga traffic enforcers na ito. Basta, yun sila karoon. Sa ulan, ang uban, naka-raincoat, ang uban, wala magdumarcha. Well, pero padayon nga po sila no, sa paghatag o giya. Gato po, dahil sa mga drivers po na ito, nga gabiyahe, mismo din sa may kapisano, padalong giya sa may isawin na bridge, na yung atong syudad o galino, dinipod sa may Barlan, kaniwita ang pabor sa maya katedral magdaba jawal, heavy traffic gya po nga ito po nga namatik din. Yung gula po nag-function po na itong traffic light. So, nga, ang presensya ginos to po nga traffic enforcer gikiroon ang mas gabing gikihin ang light. Pero kani nga ulan magdaba jawal, kani nga kaya siya ingon nga grabe kakusok pero makabasa yun siya magdang jawal kung wala kay payog. So galino mo nang uban ito ka mga traffic enforcer karon basa yun siya sa ulan ng uban po ng mga trabahante karon nga ng gawas o bisag ka mga gika na nimba basa yun siya sa ulan magdang jawal tungkol po lagi kay minus po ang ilapong kasilungan ng uban.
8: Kusog yun yung ulan? Kusog?
16: Basa yun siya magdang jawal no ang ginilugang ulan.
8: Kanina rin siyang uwan, di ba? Kanina rin?
16: Kanina rin siya magdang jawal pero kanina naunong siya nibalik tagbun siya around 5:40 ko atala sa
8: no, so, wala yung undang-undang.
16: Paano din siya undang-undang? Di siya kusog kayo, pero makabasa siya magdumjowal niya. Mm-hmm. At karoon, kasi natin gapon tawag pag-ulan gapon, no, din mismo sa may Kapistrano, going to Isolina o gaga-Arlan Street nga itong syudad. So, hinihinay gapon tanong sa pagpadagan, tugod po lagi kay pabihinin pag-gapon tayo nakasunod sa pag-ulan, dudan mo gapon ang ato ang kadalanan. Di kan din sa may Kapistrano Street. Sa Magdum Road on 30, si Magdum Hari Judy 4, Jane Luna, sa Bataog, Sir Busho, Magrajo.
8: Salamat din ba tayo Miguelas Magnum Gelona sa itong Magnum Road Hunter oras alas 6:16 para sa mga balita karon sa itong Magnum National. Definitely, absolutely, delusional. Kini ang paghulagway ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa panawagan sa kampo ni Vice President Sara Duterte ng muluwat sa pwesto si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kay tungod sa non-fit for office o out of touch with the reality. Karon panahon na.
17: Pag sinabi po natin kasi na sinabi lang out of touch with reality ang Pangulo, nung sinabi po niyang what can I do? You cannot force anyone to love you. Nagre-refer po ito sa personal anger ng Vice Presidente. Sa pananaw ng Pangulo ay siya yung target. Hindi po ito patungkol sa mga di umanong problema ng gobyerno. So definitely, the demand for the president to resign without any legal basis and in order to put in place the principal spokesperson is definitely, absolutely delusional.
8: Samtang ibusagsab ni Castro nga diliigo ang ambisyon lamang para magdumala sa nasud, hinugang pang kinanglan sa pagpangandam, kapasidad o kaibalo sa mga strategic initiative sama sa issue sa West Philippine Sea o Pax Silica.
17: Hindi sapat ang ambisyon para mamuno. Kailangan ang kakayahan, sapat na kaalaman at kahandaan sa mga mabibigat na usapin ng bansa. Lalo-lalo na yung mga strategic initiatives tulad ng West Philippine Sea at ng Pax Silica. So, madaling magbintang, madaling magsabi na walang nagagawa ang isang pangulo dahil mismo ang nagsasabing to ay walang nagiging trabaho. Kaya hindi nila nakikita kung gaano kabigat ang mga gawain ng pangulo at kung paano magtrabaho ang Pangulo. So sa mga taong hindi nagtatrabaho, hindi nila nakikita ang taong tunay na nagtatrabaho.
8: Ang payag ni Palace Press Office Attorney Claire Castro.
18: Dugang Magnum National, pasok sa banga ang SALN. Kini ang pahayag ni House Prosecutor Tiri Redon, human ang direct examination kang Ombudsman Record Division OIC Attorney Karen Bato. Mato ni Redon, ang statement of asset and liabilities and network consultant ni Vice President Sara Duterte magsilbing baseline unang-unang basihan aron pamatud-an ang mga allegasyon sa unexplained wealth batok sa Vice Presidente.
19: Well, malinaw na malinaw mga kaibigan, pasok sa banga ang SALN ng pangalang Pangulo from 2007 to 2025. So ito ho yung baseline na pinag-usapan ho natin para makita ang actual na yaman at before the term and during the term of the Vice President. Lahat po ng ibang mga ebidensya yung ipresenta, dito na ho magbabatay kung meron o wala. Dito po ang iba pang mga ebidensya, dito po sa SALN.
18: Ang pamayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
8: Alas ay sa 29 na pamugos karon defense sa Council Attorney Michael Poa na record kustodian lamang si Office of the Ombudsman Records Division OIC Attorney Karen Bato. Ogwa kini personal knowledge kalabot sa mga detalye sa salin ni VP Sala Duterte. Madto pa ni Poa nga susamang gibasa lamang sa testigo ang salin.
20: I think yung witness po kasi, again to be just very objective and fair, yung witness po kasi na napresenta kanina is only for the purpose of identifying yung mga salin na nasa kustodiya ng Office of the Ombudsman being the repository. So, ibig sabihin, wala naman talaga tayong inaasahan na personal knowledge ukol doon sa mga declarations made ng kahit sinong declarant na nagpapasa ng salin sa Office of the Ombudsman. So, para lang po klaro sa ating mga kababayan, and hindi naman to sub judice, we're just stating yung nangyari kanina. Yung witness na pinresent kanina is from the Office of the Ombudsman, si Attorney Batu, at siya po ay record custodian, no? Kumbaga, custodian lang po talaga siya ng lahat ng salin na pinapasa sa kanila. And therefore, hindi siya makapag-testify on kung merong ill-gotten or, you know, merong non-declaration or non-disclosure sa salin. Kasi syempre, base lang po talaga sa dokumento yung mga, kumbaga parang binabasa lang niya yung dokumento kanina, kung napansin niyo.
8: Ang apayag ni Defense Council Attorney Michael Poa.
18: Gikonsidera ni DPWS Secretary Vince Dison nga kalampusan para sa mga Pilipino ang pagbalhin House Speaker kani House Speaker Martin Dumalde sa Quezon City Jail sa payatas. Mato ni Dizon nga pagpamatuod kini nga walay special treatment o walay gipili ang gobyerno sa mga nagatubang kaso kalabos sa anomalya sa flood control project.
21: Definitely. Victory for the Filipino people. Doon naman natin makikita na talagang ano, no? Yung sinasabi ng pangunga natin na walang sasantuhin, walang sisinuhin. Kung saan ang ebidensya doon papunta. Tingin ko, prueba na itong mga nangyari itong nakaraang linggo. No, na na-firean si former speaker at again si former Congressman Zalvico last Monday. Ngayong Monday na ito, isang linggong nakalipas, nalipat na siya sa payatas sa Quezon City Jail kasama ng iba. So, talagang pinatotohanan talaga ng Pangulo at ng Ombudsman yung kanyang paulit-ulit na sinasabi na wala ditong special, no, lahat eh dapat managot. Pag may ebidensya, doon tayo papunta at yun ang nangyari.
18: Gipamugos ni Secretary Dizon nga kinahanglan mo aginhod ang justice system sa nasud ug manubag ang nalambigit sa irregularidad.
21: At uulitin ko pa rin, sinabi na ng Ombudsman to, halos 200 pa ang ongoing na case build-up at pagpapata sa mga susunod na linggo, susunod na buwan. May mga iba pang mga kaso ipa-file against sa mga iba pang mga opisyal ng gobyerno na sangkot dito sa napakabigat na skandalo. Importante, we have shared all of the information that was required and summoned by the Ombudsman. Nagpadala na sila ng mga subpoena, ng mga dokumento. So, lahat yun, sinubmit na namin. So, hintay na lang natin. Nakikita nyo naman eh. No, na seryoso ang Ombudsman. Siyempre, panahon ng kailangan nating ang kailangan ng Ombudsman dito, pero tuloy-tuloy yan.
18: Ang pamahayag ni DPWS Secretary Vince Dizon.
8: Alas ay sa 23 sa Samda Rugang Balita na Surug, gagat karoon ni House Prosecution Panel Advisor o gani Quad Committee Chair nga si Robert S. Barbers, si kani Presidential Spokesperson Ari Roque nga ubalik na sa Pilipinas o katubangon ng makaso ba ito kaniya. Inabayag ni Barbers sa report ni DIL Secretary John Vic Rimolia nga gibusula sa Australia ang asylum application ni Roque. Maduman ni Barbers nga wala si Roque aron dili mubalik sa nasud. Labi na nga kanunay nga nagingon nga wala siya ighimo nga sayop og politically prosecuted kini. Isairaan nga na cite in contempt si Roque umanwa giruso ang mga dokumentong ipasalig nga ihatag lakip ang iyang salen tax declaration sa iyang mga kumpanya records sa kung Biancham Holdings and reading og deed of sale sa usa ka 1.8 hectare nga propiedad sa Paranaque.
0: He has to face all these charges against him dito sa atin. Wala nang charot-charot, yung gano'n. Wala nang charot-charot. Ano ba yung gano'n niya? Tama, di ba? Yung parang pa... wala na siyang rason na hindi harapin niyan dito sa atin, no? Ano, kasi kung if he claims, he's been saying he's not guilty of anything, eh, wala daw siyang kaso, politically persecuted daw siya, eh. O ito ngayon yung pagkakataon, nagmingi kang asylum, dininay yung asylum mo, bumalik ka rito, harapin mo yung kaso mo. Magaling ka namang abogado. Diba? No one is saying, in fact, no one is saying na ikaw ay may pagkakasala. Kaya nga maraming tanong na iniwan mo because you did not or you failed to submit the documents that was asked of you when the quadcom hearings were being conducted. Ikaw ang nangako, ikaw ang hindi tumupad sa pangako, ininjan mo yung quadcom.
8: Ang payag ni House Prosecution Panel Advisor o gakani Quad Cum Chair Robert S. Barber. So, murang nagyapong Quad Cum sa ila. Yung Quad Cum sa unang ilang Tuad Cum.
18: Samtang hugot nga gipangimakak ni Attorney Harry Roque kan his spokesperson ni kan President Rodrigo Duterte nga denied ang iyang application sa Zelom. Gikonsidera ni Attorney Roque is a fake news ang bayag ni Department of Interior and Local Government kan DILG Secretary Junvic Remulla kalabot sa nisgotang aplikasyon. Matod ni Roque nga na nasa submitted for resolution state ang asylum application kundi nagihulat ang mahimong desisyon sa otoridad. Samtang ipamugos ni Roque nga dili gikan sa mga otoridad sa nasud ang mga impormasyon nag-ingon nga denied ang iyang asylum application. Hisairan nga nautupang si Roque sa kasong qualified human trafficking kalabo sa operasyon sa Philippine Offshore Gaming Operation sa Pampanga.
8: Mm-hmm. So, big news.
18: Sa okay. Version.
8: Sige naman ingon nga kuana ka, denied. Pero hantong ko denied magkapon. So, pag yun, bebo ang taman akong nanagyo'y record. Pero kung istorya pa lang, usahin ka na itong gobyerno, di naman ito makatuo kaya daghang ngayon sa kasamang gawas ang istorya. Oh, so atanga-tanga na lang na to, di ba?
18: Sige, sa ilang aasa, oh, sa ilang
8: apalik. Sige, kadako kay si Roque para nila, kay yeah. Maraming masakitan sila, kay pirmi mo sila, butangan ni Roque, bihirahan sila pirmi. Mm. So mauna nga, medyo kakapungod sila, niya na nga, di kita kabalusan eh, kay kakahuman na ba itong termino?
18: Kapit na.
8: Okay, pag once mahuman ang termino nila, anormal nga wala na sila diya. Mm. So sila na sa Manlayas. Gini atong politika din eh, karon inyo ha. Pagkawala ninyo, kamo na siya mang layas, pasigwa po asylum. Amo na ang may tabo, karong panahon na. Alas sa 6, sabay to 7 na karoon sa itong Magnum Health Alert.
1: Magnum Health Alert!
8: Iglaro karoon sa internet, so kung dietrician, nga si Dr. Maria Agnes Cubillas Torres, na din normal ang kabahin sa Katigwangon. Ilabi na ang Alzheimer's disease, matod pa ni Cubillas Torres nga ang posibleng senyales sa Alzheimer's ang pagkaalimtanon nga makaepekto na sa imong matag-adlaw nga panginabuhi. Ilugang pa ni Cubillas Torres nga mausagad nga mataptan niini ang adunay hypertension, diabetes, manegrilyo o gakatong nga naginusara sa kinabuhi.
22: Paano natin ito mag-differentiate from normal makakalimutin sa sakit na ba ito na Alzheimer's? Kapag ang isang tao ay nakalimutan kung saan nailagay ang kanyang salamin o kaya saan nailagay ang kanyang susi, baka ito ay part ng normal aging. Pero halimbawa ay naapektuhan na ang iyong trabaho. Dati kang news reporter, hindi ka na makapagsalita. Dati kang marunong mag-drive, hindi mo na alam kung paano gamitin yung iyong sasakyan. Dati kang banker, pero hindi ka na marunong mag-compute ng pera at apektado na ang iyong buong paggawa ng mga trabaho, ito ay posibleng senyales ng Alzheimer's disease.
8: Oh.
22: Usually, nadadiagnose ang sakit na ito sa matatanda. Kaya okay. Siya na-associate with aging. Pero sabi ko nga, hindi ito part ng normal aging. Sino ang mga mas at risk? Ang mga may hypertension, diabetes, nabagok ang ulo, naninigarilyo. Mga taong nakakalanghap ng araw-araw na polusyon at mga tao na hindi masyado nakakasalamuha sa mga kasama nila sa buhay. Mm. Ang mga at risk.
8: Ang payag ni internist o geriatrician na si nga si Dr. Maria Agnes Cubillas Torres. So kanang maglasong ka, maglumching kay asay mong tipara. Kasi ano man? Kung tipara, nawala man. Kasi kanang sa'yo mong mata di ay, kanang mong gisulog.
18: Normal naman siya. Hindi pa siya Alzheimer. Normal aging pa.
8: Oh, so muna yung pangunta, normal aging mo na nga galasong. Sa ato na yung galasong din yun. Asa mo to, asa. Niya mo na ginuga, makasumbago na kayo.
18: Ako,
8: tipara. Asay, asaw sa nga ti para, katong na ay sunglass. Dili, katong akong pangbasa. Kanan kasi mong, kanan na yung sulob sa, ay, so, say, araman di ayo. Kailan, sa mga assignment na, assignment.
18: Dili pa.
8: Galasong, to si, mag, si Kwan, tong kaupan di, sa Emon Newsroom nga, namurang nakabuang-buang siya, kaya asang tipara, turama na siyang ulo.
18: Ibalik kayo siya, kaya sa upos mong ng Jobel, ibalik siya sa taas.
8: Ibalik kayo yung tipara, asa, asa. O sa'y asa nga ka na yung magsulub mo naman, yung tipara siya,

0: Mong formal nga miyembro sa EO.
1: We're not looking to become a member of the European Union. What we are looking and beginning, we'll begin discussions for unique alliance with the European Union, between Canada and the European Union. We share the same values, we have the same priority, and we have very complementary strengths. We're stronger together, and this is at a time when the world's more dangerous and divided, and friends need to stick together at these times.
0: Ang pagpayag ni Canadian Prime Minister Mark Carney.
2: Sa Oman, gianunsyo ni Oman Foreign Minister Badil Al-Busade nga dili mahinayon ang panagtagbo sa Oman ug Iran sa Gulf Strait. Kini aron isgutan ang kasabutan tali sa Strait of Hormuz. Matod sa opisyal nga gihimo ang pag-uktaba tungod sa hangyo sa pipila ka nasod sa rehiyon, samtang nanawagan ang Bahrain nga buksan ang maong kadagatan nga walay bayad o permiso bisan kinsang mga nasod.
0: O garo sa itong magnum beses, bisaka ang limitasyon sa overseas Filipino workers sa 7 kabulangan niya itong Hulyo ng Tuiga subay sa Bangko Sentral ng Pilipinas kung BSP. Subay sa dita nga ang cash remittances o money transfer pinagi sa bangko nagtala sa 3.24 bilyones dolyares sa maong bulan gikan sa 0.39 bilyones sa dolyares niya itong Hulyo. Oga 3.17 bilyones sa dolyares sa usamang bulan sa bilabang tuig. Gingong nga kini ang pinakataas ng remittance sukal niya itong Disyembre nga anasa 3.52 bilyones dolyares. Dugtong nini, ang year-to-date cash remittance sa anasa 20.389 bilyones dolyares nga mas taas kung itandis sa 19.932 bilyones dolyares sa milabang tuig. Isara nga ang Amerika nagpabiling nagunang tinubdan sa cash remittances nga nasa 39.7% gisudan na sa 7.1% sa Singapore, 6.3% sa Saudi Arabia, 5.0% sa Japan, 4.7% sa United Kingdom. Atong foreign exchange rate ang usa ka US dollar valor karon sa 62 pesos o 73 centavos Canadian dollar, 45 pesos 20 centavos Hong Kong dollar, 8 pesos o 1 centavo Australian dollar, 44 pesos o 84 centavos Taiwan dollar, 1 peso o 98 centavos ang Korean won, 4 centavos ang euro, 72 pesos o 60 centavos.
2: O karon sa itong Magnum Entertainment. Emotional nga gidumdum sa singer nga si Bugoy Drilon ang iyang kasinatian niya itong wala pa sa showbiz. Matod ni Bugoy nga wala siya sukad, makadungog sa giinan siya, I love you, sama nga, sayang, ginikanan. Hinoon giingon sa singer nga posibleng kini tungod kay okupado lamang sa panginabuhi.
3: Kasi siguro naging people pleaser din ako kasi lagi akong takot. Kasi di ba yung guidance should begin in your own home. Wala din akong affection. Di naman kami laging nahahag o hindi naman kami nasasabing love. Kaya ngayon, inayos ko po talaga yun. Even sa relationship ko sa mga kapatid ko. Yung mga bagay na hindi ko nakukuha nung bagay noon na hinahag ako and I love, yun ang ginagawa ko sa kanila. I hug my mom. I kiss my mom. I say, I love you, ma. My own hating person.
4: Hindi mo nakuha yun ng bata.
3: Hindi.
4: Iniyayakap ka. I love you. Bakit? Tinanong mo ba ang mami mo?
3: Siguro po kasi yung situation na siguro nasa mood sila ng survival na paano nila bubuhayin kami. Naintindihin ko din yun, ate.
4: Yung pressure ng buhay.
3: Kaya yung mga pamangkin ko, inahag ko siya na love. Siya sabi mo, I love.
2: Ang pamahayag sa singer nga si Bugoy Drilon o TV host nga si Tony Gonzaga.
0: Alas ay isa 34 na karoon sa itong Magnum Sports sa higpit ng makumpleto ang drug bag trade sa Toronto Raptors alang kang Kawhi Leonard. Kini sa nakaungong kasabutan samtang ibisigahan sa NBA ang 7-time All-Star o Los Angeles Clippers tungod sa way pagbayad sa salary cap. Mao'y ibaylo kang Leonard aron ipadala sa Raptors ang ato sa Clippers sila si Brandon Ingram, si Grady Dick, duha ka first round na draft pick, usa ka umabot na first round pick a swap o ga duha ka umabot na second round picks. Dugdon nini giingon ni Raptors general manager nga si Bobby Webster nga naginaminam na sila nga i-welcome pagbalik sa Raptors si Leonard. Isairaan nga ang basketbolista adunay average career high nga 27.9 points atol sa 2025-26 sa season o katapos ay kapito sa MVP voting. Mga eksyon nyo na bati atong kompleto detalye sa atong balitang Magnum Malakarangadlaw karon sa atong headline review. Sa atong Magnum Lokal ni LG10, ihatag ang pag-ila ang dedikasyon sa mga kawani sa gobyerno sa rayon sa atong Magnum National. Malakanyang mibutya kadili igo ang ambisyon lamang para

0: Dumala sa nasod ang Ilabinas Panawagan sa pagluwat ni Presidente Marcos Apuesto sa dumagdag sa National Canadian Prime Minister Mark Carney. Itingwa nga dunay pinasahi ng alyansa tali sa European Union sa atong magnum business remittances sa overseas Filipinos sa pito ka bulan ni atong Hulyo ning tuiga misaka sa atong magnum entertainment bugoy drilon emosyonal nga gidumdum ang iyang kasipian ni atong wapa siya sa showbiz sa sports pagdrit sa Toronto Raptors alang kang Kawhi Leonard na kumplito na. Mga eksyon, timan lang sa kabasong katilingban, katawal ang labing gamhanan. Managlay mga atong barugaran kung sa katawal ang matuman. Hang tulog ma, kini, ang mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
1: O Magnum Chingindrina Enrique.
0: Kabas sa mga news writers, Javier Delgado, News Manager Irina Corrine, din lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang balitang Magnum. Hang tulog ma, din lamang sa balita o serbisyo,

0: pagitan. Kadabuhi panahon pa sa humusapin ang liminhon ng Cagayan de Oro. Ani ana ang mopalingaw sa inyong gabi.
1: Let's get ready to rumble.
2: Magnum hit sika
0: with Magnum Mental.
3: And mayong gabi ganito tanan mga Magnum friends na tumakiksunan na minaw. Sa tanan may galang na karon sila mga panimalay. Mayong pagbasa-basa niya. Basa as ulan in tawon. Bundak ganina. Basta kay makaligo gyud ang kaligo. Pero at least ngatong makita karon hinahinay ulan. So wa naman pun sab kayo ingon na nga nagabundak pa. Basta kay di lang kita mabalaka pag ingani nga mga panahon. At least di kay ingon makakos og kanang pagbaha-baha gawas lamang sa kusuking ulan dito sa bukid. Namoy makakos og kanang pagbanaw sa tubig gikan sa bukid lugar agi sa tuwa mga kasubaan. Agi sa kasubaan dahil sa Cagayan de Oro River nung makasabisan asang na suba sa itong siyudad. Makakos gyud siya baha gyud. Nga nga to ang maobserbahan ra makaron nga ang kanang pagbaha bitaw ang pagbaha sa kanang bitong gikan sa bukid murag tidal wave oy dili bitaw hinahinay nga mo taas ang tubig murag tidal wave imong makita na basta kay ang tanan nga galangoy-langoy sa sapa sa suba. Mabtan gikaog ka ng anak nga mga pagpusog ng ulan. Hawas na langit ka diha. Nga naman. Kay kuan man, makamulalong magkalit ang sapa. Muna'y nakadelikado mga kaigsunan kung magligo-ligo ka sa sapa ng ating ulan. Ayaw yun. Delikado yun na. Nga no, kay mukalit o lalom ang tubig sapa. Ang worst anak makakos og flash flood. Labi nagkusog yung keng ulan sa ibo sa bukid. Way pag-undang-undang. Matingala ka na lang na dagom na ulan-ulan na hinay lugar din ulan rin sa tua. Doon ay flash floods nga mahitabo. Munang pagpanahon sa ting ulan, ayaw og salom or ligo sa sapa. Please lang. Para di ta mga anod kitang tanan. Kay mukalit naglalom ang tubig sa sapa or mag-flash floods ang dating. Mugi na mga kaigsunan ang risgo pag naaka sa sapa. Maayo lang ng sapa kung init. Kiting init mga kaigsunan. Okay rin na sapa, ligo-ligo ka pero pag mag-ulan gani, delikado. Expected ka mo taas o kalit ang lang tubig sa sapa. Okay. Labi nag-huway-hunong ang ulan. Delikado kayo mga kaigsunan. Sige sa itong panag-uban mga kaigsunan sa tuwang at tulabaron na Magnum hit sikat, hit song, sikat na mga music. Ito yung pamplay may gala, labi na. Nakapaminaw man to sa kanang mga bagiitan ng mga music awitin kagalina. Tatsulok, may bamboo. Mga band pa nato nga may balano niya. Siyempre nga tuang tagna question standby. Kinsa ba kaha ang makatagna sa tong pangutana karong gabi una? Laing lisod nga pangutana. Laing lisod na saan nga pangutana? Tagna. Atong tagaano pagtagan ang mga lisod nga pangutana. Standby na yung trao na to kay maglibog na saan mong tanan ani karon. Ala sige sa to nga panag-uban may gala sa to ang Magnum hit sikat o Magnum tagna question standby sa to Magnum knowledge is power, okay? Sa to panag-uban hantod sa alas 9 sa gabi kauban ng banggitan na buhi pa sa panahon ng umusapin Magnum Menjo kabaktunan liminhon ng Cagayan de Oro. Good evening ka ninyong tanan mga Magnum friends. Sa to magbalik katura sa alas 6:59.

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Ayan, balik tayo sa itong programa karon Magnum Hit Sikat. Sa itong panag-uban karon may gala ang itong Magnum Hit Sikat. Itong nagtatagna-tagna question mga kaigsunan karon itong sutaon pa. Nay sa Bugo at Reyes Tapangon for verification. Itong tanahon sa kung nandun ako na isunog sa Bugo mga kaigsunan. Huwag sa itong panag-uban karon nga gabi na. Himanong tuplok noon. Ug sa tong panag-uban sa tong tagna-tagna question mga kaigsunan natong tagna unsa man kini.
1: Kunto na moy huna-huna inyong tubagon. Tagna-tagna question. Tagna question.
2: Humay kung tapol ba ang gipang-ani. Unsa man ako na ni Bey? Humay kung tapol ba ang gipang-ani. Now, unsa man daaw kuno kini? Humay kung tapol ba ang gipang-ani. Standby mga Magnum friends para sa tuwang tubag unsa bakit tubag na tuani. Ala sa tuwang tagna-tagna question karong gabi una. Larga, larga. Unsa man ako nung mga kaigsunan na tubag na to, may gala sa tuang pangutana, humay kung tapol ba ang gipang-ani. Kaya tanaw na to mga Magnum friends, ang sabi kay tubag ani be. Then later na din ko mag-hint para sa tuang katong ano na to, okay? Ala sa mga Magnum friends nga naminaw karon tubag, kinsay gusto mo tubag, tawag lamang 0917-716-1899 ug 0917-169-1199. Sa ning mga concert ani mga tubag, tawag lamang 0917-716-1899 0917-169-1199. Unsa man daw kuno mga kiksunan ng atuan tubag. La caller na to mga kiksunan. Yata

0: Sabra ko tumaga. Standby ka na ako na kuha na. Na ano sa tuwang ano. Sa Barangay Bogo daw. Ah, okay. Natataon na, basig nga for verification pamansad. Ano sa ito nga panaguban may gala karong gabi una unsa ba kay tubaga dito ang pangutana?
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong...
0: Hello, may gabi.
2: Gabi, sir.
0: Ah, pangalan ni mo, Yuri?
2: Yuri Cabrian, sir.
0: Yuri. Taga-asa man si Yuri?
2: Taga-Kalaanan.
0: Kalaanan, okay. Unsa may tubag ni Yuri?
2: Unsa ganitong kwan, sir?
0: Ang pangutana?
2: Ang ipang tapon?
0: Oo. Oh.
2: Ba ang ipang anin?
0: Mm.
2: Mais?
0: Mais. Final? Final answer?
2: Final.
0: Imong tubag na mais. Yes!
3: Malikan yan! Malikan yan, kapatid!
0: Sorry, dili mais. Okay, nice shout-out niyo, shout-out?
2: Wala na.
0: Wala na, okay. Sige, salamat kayo, Yuri. Okay.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, tagna, tagna, question. Tagna, question.
0: Onsa? Tawag lamang 0917-716-1899. 0917-169-1199. Abe, tanahan na rabe. Larga Bula. Wala-tulat takin sa'yo matubag. Wala-tulat takin sa'yo kung ano ni. Ah. Saman daw ko noong mga kiksunan ng tubag.

0: Sige, tanaw na to mga kiksunan mo. Amping lang mo diha katong nag-kuan karon, nagabiyahe. Nagasakay sa kuan sakyanan. Pasingon niya doon ay mga disgrasya si Bakulang, no? Nala, sige. Unsa man daw kuno mga kiksunan ng tubag ani bi. Standby sa Abdayon para sa tuang Magnum Knowledge is Power. Ah. Kabalo ba mo nga kiniatong isgutan mga kiksunan na? Nga ang Amerika nabuo na siya by accident. Na muna kong pang thrill. Muna ko ang pang ano sa inyo para mas mainggan niyo mo o paminaw. Ay, ang Amerika, mga kiksunan, nabuo na siya, namugna, na-discover by accident. Pabigay kayo niyo. Murabag ka ng babae ba nga anakan, bro? Aksidente lang na ito.
1: Tubagon! Tagna question.
0: Ang Amerika is discovered by accident and established by accident. Na standby na tatawad sa tuang ko. Dili parehas Pilipinas ba? Pilipinas kay grabe man gyud ang pakigbisog sa to mga Pilipino. Santod nga gi ayo na tas Espanyol kaniadto. Nangausab gud ang atong Tagalog kay sa ana nag Spain na gud. Unang kuan gud ta. Murag na kita sa kuan lugar. Nanin basog sa ato nga ay nakigbisog sa atong ano. Kaugalingon nga nasod. Giulipon lang ta paguman. Pila ka tuig. Grabe ka, taas-taas po nga tuig. Abot ang mga kolonyalismo. Anan nga mga nasod nga nang ta nagsakop sa tuwa. Pero napabilin gihapon ta nga nagmalig-on. Pero saan tamang yun nga gisakop man ta. So ang katong mga nanakop na to, na-adapt na to ilahang mga tradisyon o kultura. Pero napabilin gihapon ta nga nag-independence ka. Bisan to, nanaysagol sa to ang mga batasan. Nanay sagol sa itong kultura. Ang Espanyol, apil ang kanang religion, apil ang kwan na, ilang kwan sa ito. Abot din ang Japan, ang atong sininaan, o nga ito ang kwan. Moday na nga nanatay mga short pan. Abot din sa Amerika, wa na gipanti og bra. So muna nga kuansad. Grabe sa kay ng Amerika, no? Pero ang Amerika, mga kiksunan, kabalo ba mo nga wala na siya ingon nga gimugna gyud nga gi-establish lugar nga na kay with intention ana accidentally ra na siya nga na diskubrihan. Accidentally na diskubrihan unya, kung wala na siya na diskubrihan, di na siya may mong daggamhanan.
1: Tagna question.
0: Kay kung katong time nga dili pa na siya ing anak kadako nga nasod, wala pa na siya ikuan. Yatong matanaon sabi kay natong kauban nasa Bugong area. Tosan dawaton sa kay under control na ako ng sunog din sa bugo. So Magnum Jane Luna, Magnum Jane. So, basta kay abi ko manog. So diretso na para kuan. So standby sab dayon sa tuang kuan. Yung sa tuang knowledge is power. Ang pangutana, humay kung tapol baba ang gipang-ani. Muna siya ang pangutana karon. Ba ang gipang ani. Oh, wala sige. Humay kung tapol. Ba ang gipang ani. Sa to nga mga macro friends. Sa mga kaigsunan. Sa to nga mga higala dia. Tawag lamang 0917-716-1899. 0917-169-1199. Muna siya mga kaigsunan. Tawag lamang para sa tuwang kinsang gusto mo tubag. Suka mo tubag. Kung medyo feeling mo sakto na yung ano sir, ay go. Kung magdua-dua pa ka, tawag ya po. Mantay pinaakay din eh. Lahit man itong mamaakay. Maglum cherry pie man ito. Muna ako, di bang po kung mamaak? Di bang po kung mamaak sa... Mamunal lang. And sa mga Magnum friends nga naminaw karon na lang, sige! Sa maday ko ng mga kaigsunan ng tubag, ano ito ang kuan? Na daw si Picas Linya Bik, ito sa sutaon dito sa Bagibugo.
1: Magnum Fire Alarm!
0: Atong sutaon mga kaigsunan ang nasangpit nga gamayng sunog kadaw na gikabutyag lugar nga kuan na under control na na si kapitan sa kuan ron kapitan Spencer Kailing sa barangay Bugoni nga atong Syudad Cup mayong Jabi Cup kabani mo sa Magnum Mencho kabaktulan Cup.
2: Yes, Magnum Enzo maayong gabi
0: Mencho Mencho Cup.
2: Atlantic Paminaw.
0: Dayon Cup sa daw ang kuan na ana dako nga sunog pila ka balay.
2: Actually, fire out na ni karon and ang sitwasyon is ang nakasadaan ni is na yung firewall and exclusive lang ni siya nga murag gamay nga murag ilang butanganan sa ilang mga gamit.
0: Asa ginadapita kap?
2: Diri sa ato, sa dool sa plaza, sa atong ginatawag na itong night cafe.
0: Night cafe. Zone, unsa nang mga zone diya?
2: Zone 6. Zone 6.
0: Zone 6, Babugo. Okay. Dayon na usa lang nakabalay.
2: Dili siya balay pero nakasunod na siya sa property gud no sa ilang balay pero separate siya.
0: Separate lang.
2: Balay murag nakabutang siya og amoras lang siya og storage nga area.
0: Pero na ang tag-iya mura pud na nga na kuanan
2: yes.
0: Na sunugan.
2: Yes, mura na tag-iya.
0: Unsa na siya nga na bodega or storage sa unsa sunod ana?
2: Ilan ang mga gamit, no? Kana maglabas sila.
0: Ilahang kuan lang.
2: Kandiha, oo.
0: Murag silbi dirty kitchen lugar, ana?
2: Yes, murag, nakasiparit yun. Swapupod ang design, kaya nakasiparit yun sa ilang balay.
0: Do, nasunog kayo, pero sa ba, ang katong tapad niya nga balay, wala pa, wala napil?
2: Wala, kaya naa may firewall.
0: Okay, na firewall. So,
2: yeah, nakasave rapod. Kanya, ang delikado diri, Magnum, no? Kaya dool-dool ang balay kaya naka-subdivide mong guni, subdivision. So the good thing is, ato yung gi-require sa ila ang firewall and nakatabang po ang building na ay firewall aron dili mo agto ang tubig ang kining kalayo sa Picas balay.
0: Okay, so at least nga, pero walay ano, wain mga trap diya, no? Wain nga samaran?
2: As so far, wala. Ang mga senior, so asa sulod.
0: To senior.
2: And ato na yun silang ignan nga magmas lang.
0: Okay. So unsa daw kuno ang inundan nganong nagano daw nagulbong kalayo kap?
2: Based sa tagya no atong gi-check yun. As double check na to based sa ilang gingon nga murag nice spark na nag-spark nga wire. Dito nagsugod.
0: Wire sa taas nga kuan.
2: Kuryente.
0: Sa kuryente nila. Okay, na murag ka ng asa una daw nagsugod nga part nga nasa ibaba or outlet
2: sa part sa ilang kitchen, sa ilang balay. Pero wala na yung nakasulod sa ilang balay ha.
0: Okay.
2: Layo siya, mga siguro upat katikang gikan sa ilang balay o sa ilang kon. Very nice, very unique ang ilang design.
0: Sus, may nalang wa na po diabot sa ilang main good nga balay.
2: Oo, kaya dako ra ba ni ilang balay.
0: Agoy. O sara na kapamilyahan diya, kap?
2: Naay pamilya, yes.
0: Mga usa or mga usa ma?
2: Dili kayo na ko ma-identify kayo. Daghan man senior, tapos na'y magsuon, pamilya. Oo.
0: Ah, okay. Kamulo pa man inyong in list, di ba?
2: Yes, kamulo na.
0: Ah, okay, okay. Pero
2: Naana po diri sa ato ang barangay Puerto Fire, Burio Fire, no? Puerto Fire Truck ug ang Bugugyod. Nagkuan jud sila, nag-join jud sila pagkuan tapang.
0: Okay, nag-join sila dayon.
2: Na putay mga silingan nga nakapagawa sa ilang fire extinguisher nakatabang put.
0: Okay. Mm-mm. Pero so far di naman kinahanglan og evacuation, di ba?
2: Oo, dili na. Kay safety man sila.
0: Okay, as long as safe man sila. Pero unsa man magtunol gihapon ang atong barangay? Magtunol gihapon og hinabang atong barangay.
2: Yes sir, but basihan na mo sa unsay kinahanglan po.
0: Ang ilang mga panginahanglan noon. So murag kasagara gamit nga sa sulod nga nasunog unsa mga gamit ya kap?
2: Mga gamit sa gas rings. Naapod sila yung mga lutuan, no? And then uban pa nga mga gamit na diha, washing machine.
0: Okay. Lagi siyempre kay kuan man siya. Dirty kitchen murag silbi niya na. Dayon na storage ni daghan diha mga gamit sa karaan, mga antique siguro nila nga mga ano? Ng mga gamit.
2: Wala, ang ilang mga gamit na aragid sa ilang balay.
0: Sa ilang balay.
2: So, purely lang gini sa ilang lutuanan, then maglaba, magluto. So, nakasiparit sa ilang balay.
0: Okay. Muna itsada nga design.
2: Unique. Karoon pa ko kabantay. Itsada kayo.
0: Oo ba?
2: Tabang.
0: Okay. Oo. Kaysa naman mudikit pa na makakos din o kwan, di ba? Kung dikit pa to.
2: Yeah. Oo.
0: Okay. Unsa ka pamilya? Kap nga kundya? Apektado?
2: Dili lang sana ako ikuan ang apelido.
0: Oo.
2: Kay for their privacy po.
0: Okay, sige lang. Dayon one lang initially nga nagsugod anang wire, sila abaka tong wire sa ba. Basig karaan na nga building dia kap.
2: Dili, bag-o lang.
0: Oo. Okay. So basig na nabilin baka nga charger sa ba. So kay ko na no, pero depende pa man.
2: Siya, ang ilan lang giingon jud karon, wala to naka murag na wire jud nga electric circuit siguro jud ni ang problema based sa nakapantay nga pamilya.
0: Okay. As long as walay na trap, walay na nga pasuan.
2: So far, gracias sa Ginoo, magnum cleared.
0: Okay. Kining kap basig do na kay mga pahimang

0: sa kadugayon, murag walay problema. So, usahay, wala ta kabalo sa panahon. So, akong gipanawagan sa kinatibok ang katawahan sa Barangay Pugo, whether maka-afford ta o dili, maningkamot ta. Sa siguro dyan, sa atong matag individual, sa atong panimalay, sa pag-check, double-check sa atong mga electrical circuit, kung kini, kanus a, na mugna kini nga mga electrical circuit, o kumusta ang mga wire nga nakakonect sa main line electric power, no? Para at least makabaluta nga na agian din yung ilaga, napanit na ba ni, sa kainit, ulan, init, nakuan ang wire, so wala takabalo. And nakuan sa mga ilaga. So ato gid nining i-check ang atong panimalay aron ang safety and security sa atong panimalay makahatag o protection sa atong matag individual.
1: Okay. Ka-plus na lang, no? Atong kining pangutana. Kining nagpahigayon ba tag training di? Labi na katong mga mag-bucket relay sana, di sa bansa BFP?
0: Yes, of course. Kabalo na lisad sa ato mga katawahan sa Bugo. Gali, di nagsugot ang bucket relay. Nagtinabangay gyud ang silingan. So, di nagkuha in town sa tubig sa kanal, sa tubig sa ulan, no? Dili lang nga sa kanal nga, purely kay dried man ni. So, kay pundo. So, kuan jud nila ali na yung mga host nagpasirit sila, so nakatabang before ni after before ni abot ang atong fire truck nakahinahinay pud og tabang, but delikado gyud kung dili matabangan sa atong mga fire truck.
1: Lagi usasab na sa mga kuan, di ba, inyuhang gibuhat nga maayo sab nga kanang at matriningan sila katong mga na labi na nga tunduol sa sapa nga makabalo sila ang mo dinang ilang buhaton para di sila mga magsigil sila og kanang picture video.
0: Yes, actually, I am blessed, no? Tungod kay wala sad ko nakita pag abot nako, ako ay nakita nga nagvideo, nagtinabangay gyud, wala lang nagtan-aw lang, nagtinabangay gyud sa matag silingan, and I'm happy nga naana nga bayanihan. Bakit
1: okay.
0: Relay?
1: Okay, salamat kayo. Kap, mayong gabi ni mo dia, mo update lang mi fever na yung mga kinahanglanon, kap. Salamat kayo.
0: Dagang salamat, no? So, mayong gabi.
1: Okay, salamat. Inyo na bati, mga kisunan, si Kapitan Spencer Kailing sa Barangay Bugo ni atong syudad. At least nga naa sila'y mga gipanghigayon nga mga training sa mga sa community-based nga training sa BFP nga kabayanihan system. Dayon bucket relay, uguban pa nga mga pag-assist sa kininga to ang mga bombero. Our pagkahimo sa pagkabuhaton, panahon sa mga sunog-sunog. Before maabot ang bombero. Usama na sa mga kinahanglanon, good pod, nga buhaton. So, itong nga kauban, mabutab nag-monitor sa karoon ng mga panahon nga nasa nasang pita nga area na tataon sa ito nga pagbalik mga kiksunan sa ito ang kining gamayang sunog. So, Zone 6, Barangay Bugo. So, sa kinika Dirty Kitchen, dayon ang nakahiwalay man ang kuan lugar kan Dirty Kitchen sa main nga balay. So dako nga balay ra man ta to, pero nakahiwalay man ang kining Dirty Kitchen nga nasunog. Oh, di at least nga wala ra pug kayo ni tako pa no ni dakop dito sa lain pang balay. So at least wala may nasuta lugar nga kining napasuan o natrap baka sa sulod. Simba ko lang, at least nga gamay ra nga sunog ang nasitabo. Natataon sa itong pagbalik, labi na sa mga dugang informasyon sa gipaygayin nga investigasyon sa Bureau of Fire Protection sa Puerto og sa Bugo nga fire truck. So muna nga naka-respondi karon, under control naman sa dinoon. So wala na po kayo'y kwansad nga mga asikasuhon pa sa tanan, no, sa kining BFP. At least nga ang ilan na lang ana, overhauling para mas mapalong yun sa hingpit ang maong kalayo dahil wala nang po'y kinanglan ng pag-evacuation. Okay, di na kinanglan. Evacuation. Tingnan naman po'y napamay balay. Although, ang kiniramang porsyon raman sabi sa balay nga hiwalay sa maong main nga house sa nasangpit ng mga apektadong pamilya. So, muna ito ang pagbalik ng report or kalabot sa update sa nasangpit kasunog sa Barangay Bugunig at itong syudad. Kaoban si Magnum Jean Luna dito sa nasangpit nga area. O ang investigasyon sa Bureau of Fire Protection sa nasangpit nga insidente. Sa itong pagbalik at oras alas 7:35.
2: Time check was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit! 27 pesos SRP lang.
3: We'll be back in a moment right after this station.
4: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
5: Kung adunay bagyo o kusog nga bundak sa ulan, dili malikayan nga adunay pagbaha sa atong palibot. Usa sa mga sakit nga pwede na itong makuha kung adunay pagbaha, ang leptospirosis. Ang leptospirosis, usa sa sakit nga pwede na itong makuha sa leptospirosis.

0: This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Magnum Hit Sikat
2: with Magnum Mental.
3: Ayan, balik tayo sa itong programa karong Magnum Hit Sikat. Sa itong parakuban may gala karong gabi yun sa itong tag na question.
2: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tag na question.
3: Unsa man gyud kahay tubag ani nga to ang pangutana nga humay kun tapol baba ang gipangani. Humay kun tapol baba ang gipangani. Naani siya sa tao. Naani siya sa tao. Kasagara sab ning ginabuhat sa tao. Kasagara sad ni kang ginabuhat sa mga bisan kanig bata ang gayong buhat ano. Ala sige daw. Tanaw na to mga kiksunan. Tawag lamang 0917-716-1899. 0917-169-1199. Likunta 0917-716-1899. 0917-169-1199. Sa itong pagbalik ng atatawad may kaigsunan ang itong Magnum Knowledge is Power. Dahil kinikaroon sa itong tagna-tagna question mga kaigsunan, standby. Kinsa bakay makatagna sa ito ang pangutana, humay kung tapol, baba ang gipangani. Para sa ito ang tagna question karong gabi una. Unsa? Tawag lamang ha. Well, ulat-hulat sa tag mga kaigsunan. Mga basa sa tag mga comment na ni karon. Basa sa tag mga comment mga kwan. Wala diri, wala dito. Kay wala diri. Wala gid po dito. Na, unsala na gid ning makomentan gid. Sa to ang mga Magnum friends nga naminaw di akong mga listeners, so mga viewers. Mayinga ani update sa Barangay Bugo, grabe daw ang baha dito ron. Barangay Bugo, grabe daw ang baha. Sunog pa yun kaganina. Si Stephen Gay Gamba. Si Merlin Taliktik, good evening, Maglumencho, mayang gabi. Keep safe, Magnum. Okay, keep safe, Magnum. Si Joy Martinez, hello, shout out sa imo dia.
2: Tagna question.
3: Dayon si Jasper de la Pinia. Liaban, maulan nun nga kagabion Magnumencho watching Luminaw, good God bless. Keep safe always sa Magnum friends, okay idol. Sa mga Magnum friends din nga Luminaw, okay? Wala, sige. Unsa man daw ko ng mga kiksunan be? Tubag sa tong pangutana. Unsa man daw ko ng mga kiksunan ng inyo hanga panghuna-huna diya. Kung namo yung nauna sa tanaw na natok matubak ba ninyo ni be? Okay, tanaw na to be. May gabi diya sa tanan nga nag-view sa tuang FB page Magnum Live. Thank you so much sa mga nag-view. Salamat yung kayo. At least ba na lang siguro ganyan yung ginagmay ng mga mata na diya. Yung mga pananaw. Dayon sa li-li lugar ng li-li lang mo diha. Basta kay salamat di kay sa inyo nga pag-view. Salamat sa mga nag-tanaw. Okay. Tusa na lang ning dagway ni Magnumencho diri. Sa tong kwan ha. Unsa ba gyud kahit tubag ni ini ato ang pangutana? Ang humay kung tapol, ba ang gipang-ani. So, sige dabi. Ba ang gipang-ani ha? Makita sa tao, mabuhat sa tao, bisan mga bata, mabuhat niya ni. Dili sa hayop. Naway labot ang hayop ni. Tao rin makahimo ni. So, tao rin makahimo. Kung sa kaning nga matang sa butang ng tao rin makahimo. Kasagara ginahimo, asa ginahimo. Kasagara ginahimo sa eskwilahan. Kasagara ginahimo sa library. Kasagara ginahimo sa mga pwede sab sa mga radio station. kasagaran ginahimo sa mga teacher o kasagaran ginahimo labi na sa katong mga gustong makabaton og impormasyon. Amo na ginahimo nila. Unsa man daw kuno mga kiksunan ang mga kanami. Tanaw na to ni kay Kinisha. Usa ni sa gamhanan nga babae diya sa kanang lapasan kay iyahanang Coastal Road. Iyahanang Coastal Road nga area. Kay baklay-baklay ko sa Coastal Road. Ano diya? Ayang kitanaw-tanaw. Uy, daghanday ko siya mga katawhan o mga kano, alipin. Sige, hi there, Rons. May gabi eh.
4: Hi, magmamensyo. Good evening.
3: Good evening, Nimuri ha. Kumusta man ang Coastal Road?
4: Ay, okay gyapon, magmamensyo.
3: Okay gyapon, okay ang walay kwanda.
4: Okay gyapon.
3: Way gubot, way gubot.
4: Wala, walay gubot.
3: Imuran naong.
4: Ako lang naong na gubot.
3: Kumusta man si Heidi Rons?
4: Ah, same as usual, Heidi Perren.
3: Same as usual. Heidi Perren.
4: May kausaban, magmamensyo.
3: Pero ting gwapahan na kikayo lo ka, Rana.
4: Bisag dili gwapa. Okay, gyapon.
3: Okay, gyapon. Bisag dili gwapa. sige. Unsa man imuhang tubag, Heidi Rons?
4: Pwede ba kirepeat magnamensyo?
3: Okay, repeat na ko ha. Repeat after me. Repeat, I will repeat. Humay kong tapol, ba-ba ang gipang-ani.
4: Kana siguro ang kuan magmamensyo ka ng magkaon, ang tao.
3: Magkaon.
4: Final, magkaon.
3: Final answer.
4: Yes, that's my final answer.
3: Okay, final answer magkaon. Mo paborito ni Heidi Rons. Ako tanawa na buwak lagi.
4: Ang imong magmamensyo.
3: Ang imong tubag is...
5: Mali ka niyan.
4: Okay ra, magmamensyo. Okay ra.
3: Sige, shout out.
4: Shout out ko sa mga ka-friendship, kong mga followers over there.
3: Friendship.
4: Oh, mga friendship na ko ha, sa FB, sa radio.
3: Sa radio.
4: Then, hi ko, kang Ma'am Derama, good evening. Mm-mm. Kang Ma'am Celia Longgaket. Kang Romy Hanopas family. Kang Chalena Mendazan family. Kang Roddy and Lena Awayan and family. Ogang Lady M and Mitch Shower. Vicky and Dodong Kabaktolan. Sir Rahil Anok and Cecil. And also to Inday Villamore and Magpestita Kagadas. Og sa tanan-tanan na lang kang Kailikto di ay kang Boyet Badumar. Then especially to my sweetheart Sinon Tabasan.
3: Oh hi, sana all.
4: Pag sa iyo, magnamincho. Sa imong ko, pilot diya. Nga sige, tungutan. Ako ba ko na si Isabel? Imong ko, no, I'm Heidi Rons.
3: No, Heidi Rons, Ang Heidi Rons, natanan.
4: Heidi Rons in Lapasan. Akin na lang si Heidi Rons again. Sa balita ng servisyo, Magno Radio. Bye!
3: Bye! Oh. Alam, may gabi sa tanan. Si Sunday, may Sunday, may gabi.
6: Yes, magnamensyo. Maalanom niya kakabi yun, magnamensyo. Bago pa lang yun, nagtuaw ang among ulandre, magnamensyo. Bago pa lang. Kanina, pag-inan taon, mga alas 4, nagbundak ang mong ulan. Ang ulan. Magnamensyo, ang tod ka ron, makapagipag. Saan, magnamensyo, tutalitin na lamang muna sa nitandre, magnamensyo, sa mong area, magnamensyo.
3: Tutalitin na lang.
6: Yes, magnamensyo.
3: Walay baha, diya, walay baha.
6: Ako ano lang, ang sabang-sabang lang ang mga kanalhanan na ang motori magnamisa, ranalay, at unalay, limaw-limaw ka, maya. Among mga kanal-kanal nga ginagbay, medyo na ako-ako, rapod ka, maya. Pero di angay kabalakan magnamisa. Okay, tara, magkanalan na.
3: Okay, at least na narasadalan. No, wala, wala,
6: yes, kay... magnamisa.
3: Okay, sige. Nung saman, mo, saman, gusto ka mo tubag?
6: Ang iming pangutana is, tapol kong humay sa ba ang niyani.
3: Oh.
6: This is a public announcement na magdumunso. Pagpahibalo ba sa kataganan?
3: Pahibalo sa kataganan?
6: Yes, magdumunso.
3: Final answer?
6: Yes, magdumunso. That's final answer.
3: Okay, mong final answer pagpahibalo sa katawhan o sa kataganan is...
5: Mali ka niyan! Mali ka niyan, kapatid!
6: Okay, magdumunso.
3: Okay, regiapon. Sige, shout out. Nang shout out ni mo.
6: Asat ato lang na akong kinatustyan akong iyan diya sa Mindagat, Malitpog, Bukidnon, nga mao siya Norma Alahayan, Limpangod nga kauban niya kapikas sa kinabuhi niya mao si Manong Budoy, ingon man si anak at si Dodo Rini Limpangod nga naminog yung sa Magamadyo, Gikan Dris sa Purok Tubig Usa, kininyong mga pagumangkon nga nag shout out diya kaninyo, ya Norma, may gabi kaninyo diya. Ingon man sa mga kita paminaw na mo din sa Purok Tubig, lalo, labi na sa mong Banggo Pisar, Barro Tabak, among DPP Tanod niya si Ray Chua o among Kasalyanan Almunia ingon man dire sa among tibok tigpaminawan sa Cagayan de Oro happy listening to all of us hindi ka na lamang dire sa kami matangan particular nito na Purok Tubig Usa kinilaman niya magdali sa pasan bilin pa lang sa Baritang Servisyo huwag yung brodyo
3: salamat. Salamat kay Sniper Sandy. Sa mga Magnum friends ato din nga na Minaw karon hala sige. Unya ta taon mo balik ta dayon Minaw to akwan sa ta kanang tagna. Kun ngay makatagna di wala. Way pa way kwa na. Way pa dayon na to mga kisuna ni. Way maka-answer karon si sa tuang ano. Basta kay mo na siya humay tapol ba ba ang ipang ani. Sa to tagna question atong Magnum news alert sa ta sa tuang oras alas 7:57.
0: Mga Magnum Friends, 100.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras, alas sa 8:12 kagabion, may galan ang balita karong orasa. Giangkon ni Cavitada President Bernie Hamaca nga apektado ang ilang pagpamasahero kalabo sa operasyon sa GSM Greenland Taxi. Mato ni Hamaca nga nagabalhin-balhin ang mga driver sa laing operator tungod kay dili na sila makaabang sa unit nga ilang gimanuan. Gawas niini apektado sab sila sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo karong panahuna.
3: Nga pipila na to ka mga taxi operators. Nagsige na nagpuli-puli sa kanang ilang mga driver. Gitawag na nila karon og LTO. Ilaras na ang tanan operator, LTO ang tawag na. Laras na ang operator, kaya ito nagbalin-balin na. Sige naman og balin-balin, kadi naman makaabang sa ilang ibang driver.
4: Agoy,
3: so yun na nakalisod ng pamasayro, napiktuhan kami sa pagsulod ining langyaw nga korporasyon, Green GSM Taxi, nga sa tinuod lang, ang uban nga mga taxi driver, hindi na muwad, wadi na magpatakag dagan-dagan nga ano, sa kamahal sa gasolina, kanin nag-increase karon.
4: Correct.
3: Nakutay 80 pesos.
4: Pila?
3: 80 pesos ang among nakita din sa among suke ng mga gasoline station.
4: Sus, ginoo ko. Agoy.
3: So, atong nakita dako kayo ang pag-increase sa gasolina, muna nga ang mga taxi driver karon pundo sa mga alihanan.
4: Mm-hmm.
3: So, makita nimo, sugwak na ang alihanan na to sa Bulua Terminal kaniya. Paglabay na ako, adili na ako maka-parking sa likod. Muna nga, laos na lang ko balik sa Agura. Pagkabot na ako diri, wagin na po ko yung maparkingan.
2: Ang pamahayag ni Cavitada President Bernie Hamaca, samtang ibutiyag ni Ombudsman Record Division Head Attorney Karen Batu, nga ang gipanumpuan nga salaysay sa mga opisyal sa gobyerno ang pagdeklara sa SALN. Mato di Batu nga nanumpa ang mga deklarant nga insakto o tinuod ang gideklara niini sa SALN.
5: Ang SALN po, based po sa RA 6713, ito po ay isang statement made under oath. It's a declaration under oath of a public official pertaining to his or her assets, liabilities, networks, and the including the spouses. Ito po ay sinumpa ang salaysay ng declarant or ng public official.
2: Ang pamahayag ni Ombudsman Record Division Head Attorney Karen Batu. Ug karon sa tong Magnum News Hunter Kauswagan Highway Lapasan Highway pabiling pasabol sa tanang behero ug barangay Bugo nakasinati sa mga pagbaha o man sa natiyang pag-ulan sa balita og serbisyo ni Magnum 124 Jane Luna.
1: Magnum News Hunter.
6: Pabili nga possible nga tubod sa mga bihidor, gikan din sa may US na imbahin sa mga syudad, particular na dito may Kauswagan na highway. Ang pipila po no, ka mga sakyanan ng light vehicles, ang padayon gihapon ni gabihay, niini po nga tuhura. Tugod po lagi ikaw ang mati na matignan po no, nga grabe nga pagsaka po lugar sa tubig din ha po sa mga nga highway. Samtang, gikan ta din ha lugar sa may Kauswagan. Po sa may Villarine Street, magdama chingog, yung mati na matignan po nga, doon ay pagsaka po sa lugar nga level sa tubig o gihapon mismo sa may Pimentel sa may barangay kalabasan wa man gihapon po magdumachin no so napipula po sa mga light vehicle ato ang hinipong atungura makaagi pagyod no hindi na po sa mga area pero hinayang aginod po sa mga sakinan magdumching tungod po lagi na po ya daghan po kay mga biyahidor ni ini po nga tungura magdumachin no ang Kapangkawa so galino rito tagikan na medyo traffic yun no ang Kauswagan na highway taliwala man lata na kasi natin po doga kini lugar ng pagsakalaw sa level po sa tubig yan sa maya sa pangkrit samtang natakaroon din sa maya Balangay Puerto ni nga itong syudad ang magdumaching din yung mismo yun no tungod sa may TH nato na matikdan din nga tubig na baha magdumaching pero kung iskutan sa merkado wala man tayo na observeran po no nga pagbabaha din lang yun sa maya TH magdumaching no kanang ilalong ito sa may flyover nato na matikdan din nga tubig baha magdumaching no ni ini pang atungura pero naro siya ubus-ubus po sa bagtak magdumaching no mauna nga makalusususugya po no ato mga light vehicle ni ini pang oras sa din po sa area. Pero sa base po sa announcement po ni Kapitan Spencer Gailing, na namatod sa pag-overflow sa tubig ikan sa Jiki Housing o Galito. Karon matod pa na namatod pa sa dalan po ng katabo po ng isigutan po ng tubig sa kapigan sa Maya. Ay, pwede na kita yung manguan niya no, ang mga residente rito sa area nga magpabiling ka pong alerto, mutawag sa 911 kung panangitan nga gikinaglan po no, ang ilahalog ang presensya sa mga rescuer tungkol po lagi kay kusog-kusog matod pa ang current sa tubig sa mga Dada Creek mismo po no, sa niskutan po nga barangay sa malugay diya sa Maya Jumlina Creek, Amahayahay Creek o gikan sa mga kabalayan nga duol-duol po sa dalan no. O galing magdumaching no, gipamunuan no, sa nila tungkol po lagi kay pastos matod pa ang current po sa tubig po na mismo sa may Jumilina, di po sa may Linog, o ka-overflow na po daw padulong po dito sa may Alliance o sa may Grimar, ang taas po nga tubig. Wala sa siya ipasulod po no, sa may barangay Bugo, tugod po lagi. Usap po nino sa makapabukog, samot po no, sa mga tao po na rito. Ay lagi, magsulod gawas po ang mga sakinan, nang maglisod po sila po doga, pull out po silang kaugalingon mo na no, ang ipamangduan sila, nga maglikay sa no, sa pag lusod po rito mga dumaching, kung dilip po doga sila mga taga dito, ay lagi na, para po no, nga sila po mismo mahatagan po sila giya, o dilip po no, mapangan po sila sa ilahang po lugar mga vehicle, o ganino hinayang yung ginod karon sa ato mga sakinan, lugar ng gabihay po din yung mga dumaching, labi na ato pong Thunder Patrol, na subay-subay mga git karon hinay itong ginod din eh, ito sa may puerto, padulong po doga sa may bugo, tagot po lagi, nini po lagi hihimo po lugar nila nga pagpalikay nilugar makadugang papod no sa kinilugar matanggong dito sa mga areas mga sa po na doon na po yung tubig pa diya sa may barangay Bugo hinuon no wala man po yung mga natala po yung mga missing or sa pagkadiya mga ipang evacuate magdumsing pero una nang ibutsyag ni Kapitan Spencer Kahiling monitor sa agad karoon no tagot po lagi kaya doon na nagkaya presensya po sa tubig ila po nga matigdan sa maupod ng mga areas apektado ilabi na sa ilha pong mga creek kasama no itong Subliyon sa Chumalina sa Mahayahay o mismo diya po sa Mahilinog diin karon karon din sa ito ka mga residente po doon sa buong nga area no sa nini nakatawan karon magdam siyeng wag yung hapo itulog-tulog po na tungkol po lagi at pagmonitor po dini pong tubig ha ang nasabihan po din ha sa may bayarang barangay o Bugo o galik karon no heavy traffic ato ang matik na nadiri sa gawas ng bahayan kung panangitan nga magpauli sila sa Bugo eh, kaya na lang sa siguro magdam siyeng no taon-taon na sa siguro ilabi na karon nga anda nag heavy traffic na ito po sa Smitian po sa area o nilagkatang po karon mga basura po sa dalan magdam siyeng no dala po ni sa pag baka sa ganina, medyo nilurang naman dito sa dalan magdamsing. Wala naman tayo naman sa tubig na taas na tubig baha. Sa gawa sila po dito gulga sa isulod ng bahin. Kaya dito lagi doon po sa may creek. Sila po mismo no, ang graming apektado ni Ini po nga panahon. Na. Pasok po mga doon Italia. Lagi na ito po dito may Reyes Street nga itong nga syudad. Sabay bayro ng Bugo. Nakakaroon na padayan po ang Division Force po nga BSP. Gigan din sa may barangay Bugo. Kini sa Magdum Harit 24. Shane Luna, sabay taong serbusyo, magbibradyo.
2: Salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna o garon sa tong Magnum Water Advisory gipay balo sa COWD ang ilang mga konsumante kalabot sa service upgrade ngay pahigayon ug mga adlaw Miyerkules Setyembre 16 ning tuiga sugod alas 8 sa buntag hangtod kini alas 5 sa hapon alang sa pagpahigayon sa flange coupling oga production number 25 ganay mutang sa barangay Balulang ning syudad apektado sa hinay hangtod pagkawala sa tubig ang tibok barangay Balulang ug barangay Carmen. Mga higala na bati ang Magnum News Alert. Ating dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 116 Chingintrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
7: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit Sikat! Magnum Hit Sikat! Hit Sikat!

0: Magnum Hit Sikat
1: with Magnum Mental.
2: Ay maligtas sa tuang programa karon Magnum Hit Sikat sa tuang paraguban may gala karon sa tuang Magnum tag na question sa magkaitubag ni ini may gala atong pangutana mga kiksunan mo kini humay kun tapol ba ang gipang ani na so unsa ba kaitubag ni ini mga kiksunan. Tawag lang mo 0917-169-1199 o 0917-716-1899 ang kining kwansad sa inyohang mga tubag karon nga mga panahon na. Okay, so muna nga ang atong standby lang dahil para niya tatao na kay atong isgutan ang kinsa ba giday nag-discover sa Amerika? Oh, so kinsa ba nag-discover sa Amerika? Mula gining usahay po pag makakita tag ka ng kuan na manggawas nga si Columbus ana na munay kuan lugar dai ning gawas mga ano pero atong isu taon nya tataod nga kinsa may nakadiscover sa Amerika. Okay, sige, sa ato ang kuan first nakadiscover sa Amerika before kang ano. Sige, tanaw na to na mga kiksunan sa ito ang knowledge is power. But mudawat gihapon ta o kanang ano, mudawat gihapon ta kining mutubag sa itong pangutana para sa ito ang tagna-tagna question. Okay? Sa itong tagna-tagna question, standby lang dahil ninyo tataod para sa itong kuan, na ito ang knowledge is power. Dari sa din ta mga kiksunan. Ang atong pangutana is humay kong tapol ba ang gipangani. Tawag lang mo ha 0917-169-1199 0917-716-1899 sa tuang panag-uban karon gabi una. And then sa tuang mga magnum friends makiksunan diyan nga naminaw ala sige dirita sa tuang wapay ang amoy nagtubag. So while gahulat ta ada diri sa tama kiksunan sa tuang magnum knowledge is power kaya tong tusang kuanon sa kining inyohang makita may gala sa tuang internet. Okay, so muni. Okay, sa tuang magnum knowledge is power mga kiksunan.
3: Magnum knowledge is power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum knowledge is power.
2: Usa ka matang sa pinakagamhanan nga nasud sa tibuok kalibutan. Ang nasangpit nga kaning bansa or nasud is karon is mabutang nga usasab sa pinakaambungan o taas ang ekonomiya. Then syempre dili mabangbang ang ilahang paglambo. Ug dili sa binon kalimod nga usa sila sa pinaka butang tag kanang upgrade nga nasud. Kay ang syempre ang nasangpit nga nasud nga mooy nagprotektar lugar ngadto sa mga nasud nga dili kahimo pagprotektar silang kaugalingon. Siya sabang nagpanalipod ni ini. Kay syempre ang ato ang kuanan ni ang atong mga kita mismo Pilipinas is nahimong nagmadaogon pinaagi sab sa ilang tabang. Okay? Dayon pinaagi sab sa ilang mga nahimo na naka-benefit lugar ta Pilipinas. But anyway, so atong gisgutan mga kaiksunan ang kalabot sa United States of America. Ang pinagi sa United States of America. Okay, kabalo ba mo nga nung unang-una nga nung Amerika? Nga nung Amerika ang tawag? Before kininahimong United, doon ay usa ka place nga naa sa kining area sa Europe

0: Columbus. Christopher Columbus nga moy usa pinakasikat nga kabutyag nga naka discover daw. Oh, naka-discover daw ha sa kining Amerika. Pero kabalo ba mo mga kiksunan nga dili si Christopher Columbus ang naka-discover gyud una? Ah. Siyempre, balikan nato ang pangalan nga Amerika. Oh, ang pangalan nga Amerika mga kiksunan naggikan kini sa usa ka Italian explorer. Italian explorer nga si Amerigo. Siya ang unang naka kining explore sa Amerika. Sumuna siya mga kiksunan. Si Amerigo Vespucci niadtong 1454. 1400s Italian explorer navigator gikan sa Florence nga na mooy ni bisita diha sa kining Amerika. Wala pa na siya gipanganlan nga Amerika. Og tungod kay nakita man niya nga ang mga tao dito ang tribe. Ang tribal is grabe ka friendly, no? So dito niya na nasuta nga naaday mga tao nga gitawag nga Native America. Okay? So ang usa sa mga gikabutyag nga explorer ug ang nag-discover mo si Amerigo Vespucci, dili si Christopher Columbus. Kanus aman niabot si Columbus? Diyan natawad sa itong pagbalik. Makiksunan na ito oras alas 8.33.
1: Lock it in. We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa'y inungdan?
3: Nawad-an kog daw kong akwarta sa akong bank account, Pads.
2: Ha? Ngano man?
3: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kunukuog da kong kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
2: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
1: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mahinungdanong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio. Sa musika, balita o serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: mayong gabi kayo tanan mga Magnum Friends, mga kiksunan at tudyang na minaw sa mga kiksunan nga nakaroon sila taksa-taksa ka mga panimalay. Good evening, good evening, good evening, good evening. Balik tamay gala sa itong programa karon sa itong Magnum Hit, sikat-sikat na music hit song sa itong pang-play mga Magnum Friends. And syempre sa itong tagna-tagna question, nabot lang, wala ba ba'y makatubag? Ani karon na itong pangutana karon gabi una? Napabakahay makatubag ani karon sa itong pangutana kay medyo murag ka ng lisod siguro na itong pangutana ron. Okay, wa man nakakuan. Sige, mahulat lang gihapon ta ha. Hulat lang gihapon ta kinsay motubag sa tong pangutana nga tong pangutana mga kaigsunan ang humay tapol, humay kung tapol ba ang gipangani. Humay kung tapol ba ang gipangani. So tawag lang mo 0917 716 1899, 0917 169 1199. Sa tong panakumansad sa tong Magnum Knowledge is Power. Standby mo mga igala kaya itong taga-anong patagad karon ng kining about sa Amerika. Balik.
1: Magnum, knowledge is power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum, knowledge is power.
0: Ang nasuta o nahibalaan sa history. Ayon daw sa history. No? Ang nakadiscover daw sa kining Amerika. Si Christopher Columbus. But kabalo ba mo mga kaigsunan nga before Christopher Columbus there other person explorer discovered already the America before Columbus. So kinsa man gyud di ay kung dili si Christopher Columbus ang nag-discover sa Amerika. Si kinsa? Ito atong balikan mga kigsunan na itong gisgutan sab kaganina. Ang atong gikabutyag nga person nga pwede na itong mabutang nga nakadiscover sa mismo sa iyang pangalan. Gipangalan ang Amerika. Si kinsa ni? Si Amerigo Vespucci. Si Amerigo Vespucci, usa lang siya ka Italian explorer. Italian explorer nga nag-conduct og survey diha sa mga coastal area diha sa Amerika before. Sa mga coastal area, iyang calculate ang weather, ang kinigi-calculate niya ang kanang iyang coastal. So siyempre, si Amerigo, nga iyahada yung nahimamat ang mga native Vikings. Mga native Vikings o mga native Americans nga diha sa South America. Dito na dayon, before na sila gipanganlang Amerika, mga native, ano lang na sila, indigenous people, no? Mga IP. Siguro, sa pag-abot dayon ni Columbus, nagsulat din siya og libro. Iya din gibutang dito, the Christopher Columbus and the Discovery of America. Mao siguro ang ginatuuhan sa mga public, labi na sa history, nga si Columbus ang nag-discover sa Amerika. But no, it is not Columbus. It's just Columbus already kwan. Put the name America famous. But the discovery of America is discovered by the name of Amerigo Vespucci. Kaya nga, sa pag-abot sa panahon nga ang mga native Vikings, native America, pagpangutanon, unsa ni nga lugar? It's the place of Amerigo. Kasi si Amerigo nakakuan diha sa mga coastal area sa Amerika. So, itawag na yun nga Tribe of America. So, mga Tribe of America, munang Native Americans. Diha na dayon na hitabo na 1400s. Pag-abot din ni Columbus, dinisikat dayon ng Amerika. Okay. Sumulugar ka na mga kiksunan ang kinatibukan. Si Amerigo Vespucci ang gipangalan sa iya ang Amerika. And ni-join din siya sa Spanish expedition. Antod nga nahimong kuan. Wala nday na ilang niya pangalan. Anyway, sumo kada mga kaigsunan ang Discovery of America. Ugmosab na mga kaigsunan ang atuang mga tala karon mga higala nga mga impormasyon. Salamat kaayo kaninyong tanan sa mga nakapaminaw. Salamat sab sa mga naka-tune in karon sa atuang nga programa. Salamat sab sa mga naka-tune sa atuang kining Magnum Hit Sikat. Magnum tagna-tagna question, Magnum Knowledge is Power. Kinilang gihapon ang banggiitan na buhi pa sa panahon na home sa Pin Magnum Mencho Kabaktulan. Limin ho ng Cagayan de Oro. Salamat, God bless! Bye-bye!
1: Mga Magnum Friends, 100

0: special.
1: Magnum Radio Time is exactly 9 o'clock.
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras, alas 9:00 sa kagabion, mga higala ng balita karong orasa. Way nadawat nga kamanduan ng COMELEC 10 para hunungon ang ilang pagbangandam para sa umabot nga barangay Ogasca election sa Nobyembre ng Tuiga. Mato di COMELEC 10 Director Attorney Renato Magbutay nga ang training alang sa mga magtutudlo isip electoral board ipahigayon sa katapusan ni bulan o sa unang simana sa October ng Tuiga.
5: Wala pa instruction gikan sa atong kahitasan sa COMELEC, liderato sa COMELEC. Well, si chairman busy pa sa barm. Wala pa may tagaig instructions nga ihunong ang among preparasyon. Sa pagkakaroon kami, padayon gihapon ang preparation sa COMELEC. Ang training sa magtutudlo kay it will take time ang yun. Wala pa na siya gischedule. Supposed to be na siya sa mga third week or last week of September or first week of October. Imaw na iusa sa kabisihan sa ato mga tao, sa ato mga opisyalis sa UBOS, no? Nga ang pagpreparar for the filing of the COC, which will start on September 28 hangtod sa October 5.
4: Ang pamayag ni COMELEC 10 Director Attorney Renato Magbutay. Samtang gibaruga ni Akbayan Congressman Francis Indanya nga bisan pa man og bukas siya sa gitawag nga paglantugi sa mga politika, dili kinahanglan nga magresulta sa pagpersonal og pagbugal-bugal sa mga individual nga dunay kabilinggan sa pangluwas. Gingong magpasaka kaso si Indanya, ingon man si Juan PWD Partyless Representative Jedi Castro sa reklamo paglapas sa Magna Carta of Disabled Person and Safe Spaces Act batok sa 30 ka mga bloggers sa NBI.
6: Bilang mga public figure at political figures, handa naman tayo sa political bardagulan, handa tayo sa debate, handa tayo sa kritisismo. Pero huwag natin dalhin at idamay yung pagiging PWD ng isang tao. Kasi pag ginawa nila niyan, hindi lamang kami ng mga political figures na nilang sinasaktan. Sinasaktan nila yung buong komunidad ng mga PWD sa Pilipinas.
4: Ang pamahayag ni Akbayan Representative Percy Sindanya. Og karon sa tuang Magnum News Hunter, tubig baha nga nakaapektar sa pipila ka mga residente sa barangay Bugo, Milorang na. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
3: Magnum News Hunter.
7: Milorang na karon na panahuna magdumaching no ang tubig baha dinhi mismo gyud sa may Alliance na apo gitaas taas ug nya tubig karon magdumaching no kanibitong sa may entrada gyud dinhi. Kinilugar sa maya barangay Bugo, pero kung dini ka mo agis kaning alihanan bitaw silang mga motorized bitaw magdumaching kung gikan ka diri sa highway pa left sa kuna pa right turn din ka makita nimo ninong naisgutan usab lugar ng mga gaali diri nga mga taxi pwede na gyud siya maagian pero diri sa may barangay murag apiki paghapon siya magdumaching no kanito sa may barangay hall kalagi gisulayan nato nga makaduol ta sa tuapo nga fire station pud magdumaching pero taas gyud kay no ang level pud sa tubig pero dinha sa maya Jmar ani ubos-ubos na matud pang magdumaching. Kaya atong nabantayan diri magdumaching ilang gistratehiya sa ato pong barangay Bugo aduna ya nagabantay nga tanod magdumaching sa mga corner kung asa pod aduna ya apektado pod sa tubig baha. So dito pa lang daan no sa kining uga nga dalan igno na kanila daan nga taas ang tubig dinhi taga Bagdak. So ilang ka pa desisyonon kung muluson jud ka para makaulit ka magdumaching no so galing no ato pong nga namatikdan pod Napipila ka mga residente gina nagbubutbo tugod po lagi kay digit sila makalautay po no usurod po sila po nga Pinoyanan tugod po lagi ni po nakastock po nga tubig ba pero noon karon ni anam-anam naglurang magdumisyon itong karoon po no wala na po yulan na nasaltihan po din po doon sa area so doon nag-chance yun no nga magpadayon yun ni sa pag-ugos yun no ang tubig ba ni ini po nga tungura din po da mismo sumaya barangay buko hinoon na ito po mga tanod na ka-full deployment yun sila kalong panahon na para po din ini po lugar nga pag-monitor pahagunan po nga areas din mismo sa may barangay bukod nito sa nilimit ng chain ito kaya po nang monitor diri na nga doon na paghihapo yung mga tubig bahapon no ilapin na sa barangay road ra po di magdumaching no kung isgutan lugar diri sa may highway why tubig baha diri magdumaching na hanggit kasagara po sa road ang atong namatikdan gyud nga tubig baha ug kasagaran hindi magdumaching na itaas-taas gamay sa bagsak na apoy daman sa tuhod pero hinuon karon no ang gibudyot ng basta mga tanod po nga nakaimbudo po sa pipila ka mga areas sama to sa Maya High Creek tupod sa Maya Chimilina Creek nga portion magdumaching nga ubos-ubos na matod pa ang naisigutan po lugar no ug dito po sa Maylino ubos-ubos na no ang tubig baha hindi po nga panahuna pero kung ikaw andam ka no nga mo lusong sa bahay labi na kung wala po kayo sa badbadol siyeng po yung no pero kung ano na kayo sa matulig kaya lang yun natungod po lagi ay po nato karoon po no ang leptos sa pyrosis na nato niyo ni magdam siyeng doon na may positibo po no nga pag lurang po niini po nga isutan po yung tubig baha nga nasatihan po din sa may barangay Bugo gikan din sa barangay Bugo kini sa magdum 124 Jane Luna sa balita o serbisyo Magdubradyo.
4: Salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna karon sa tong Magnum Water Advisory gipahibalo sa COWD ang ilang mga konsumante kalabot sa service upgrade ngay paygayon ugmang adlaw Miyerkules September 16 ning tuiga sugod alas 8 sa buntag hangtod kini alas 5 sa hapon alang sa installation sa flang coupling production wheel number 25 sa barangay Balulang ni siyudad apektado sa hinay hangtod pagkawala sa tubig ang tibuok barangay Balulang ug barangay Carmen. Mga higala na bati ang Magnum News Alert. Ating duganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chingintirina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: Magnum Radio Time is exactly 10 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 10 punto sa kagabion. May ganang balita karong orasa. Gibot yag ni si Cagayan de Oro Rice and Corn Dealers Association President Engineer Franklin Daguta nga mahal ang presyo sa lokal nga bugas kung itandi sa imported rice. Matoda ni Daguta nga naa sa 62 pesos matag kilo ang local rice, ilabi na ang Class E o nga naosaba sa kapig 50 pesos matag kilo ang dili ilado nga kalidad sa bugas.
4: Ang local na to, katong mga class A nga klase sa local, mahal gid sa gyapon. Sa kung saon, mahal gid. Pabaligya na retail sa 60 to 62. Napoy, dili kayo iladong quality sa local, baligya nila sa amo. Sa amo pa na, wala pa naman na mag-inadyahe, nasa 46 to 47 ang kilo. O plus 5 pataniya na, so mabaligya na to na retail, nasa 50 to 53. Yes, dinood na. Lupigong kitiya, bilang saan ni mo, kay natin mga kailalag usahay, basa to, kay magpatabang nga ma-dispose. Lisog yun, bilang saan, lisog yun, kay ang kinimagong importe, kung di mong tanawon, hindi mo din siya maingon nga local ang itsura, kay guwapa yun lagi, maka-attract pa. Oh. Kung ikaw ko mo palit, ma-attract ang itsura.
3: Ang pamahayag ni Cagayan de Oro Rice and Corn Retailers Association President Engineer Franklin Daguta. Samtang plano sa Paris Pastoral Council for Responsible Voting kon PPCRB nga palapdan ang pagbansay sa mga magsilbing Special Electoral Board kon SEB member sa mga musunod nga piliay. Mato ni National Coordinator PPCRB Dr. Arwin Serrano nga kinahanglan ikonsidera sa ang ordinaryong residente sa ESB member, giday gusab ni ini ang PPCRB, ang COMELEC, sa direktang aksyon, human misibog ang mga magtutulo nga magserbisyo unta sa barn parliamentary election.
5: Maganda nga rin sana na dagdagan pa yung bilang ng mga pagtitraining para sa mga special electoral boards. Hindi lang po kapulisan, hindi lang po Philippine Coast Guard, kundi pwede rin naman po kahit yung mga ibang pribadong mamamayan na nagnanais na maging standby electoral boards just in case na mga ilangan po ng sapat na bilang pamalit para sa paglilingkod nila on election day.
3: Ang pamahayag ni PPCRB National Coordinator Dr. Arwin Serrano. O gran sa tong Magnum News Hunter, problema sa mga truckers nga nasapon sa ban sa Villas pag-solusyonan. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
2: Magnum News Hunter.
6: Kiyo dapat masolusyonan ang problema sa mga truckers nga gaagi diha sa Villas Street ng atong syudad, kalabot sa ipatuman nga truck ban diri sa atong syudad. Ang giskutan ni Konsehal Eric Salcedo sa Committee on Public Utilities sa kagadina sa City Council. Kalabot sa pagpatuman sa mga oras ng mga truck ban na nga ipatuman na dili mapaagi or ban ang mga dagko ng mga sakinan o katong mga tunay kargo o karga ng mga produkto na kinahanglan nilang i-deliver sa mga establishmento. Sa usa sa mga iskutanan nga mao ang Villas ang pinaka usa sa mga dunay bikil sa maong mga truck nga gaagi diya sa nasangpit nga lugar gawas sa dunay mga daghan establishmento ang kinahanglanon nga adunay mga tracking service o delivery services gikinahanglanon nga mag-drop og mga produkto sa dugay nga mga panahon tungod sa mga ka-traffic sa nasangpit nga dalan nga makakos o kanang medyo dunay kalibog nga to sa mga tracker kung unsay mahitabo. If ever, nga maligo sila sa truck ban nga oras o baka kung wala pa ay wala pang oras niya nakasulod sila o gikinahanglanon pa nila nga mulahus o magpundo na lamang. So ato sa paminaon si Attorney Pamong Tabor, the Vice Chair sa RTA Task Force Operation na sarasangpita nga kining sugyot.
7: Come up with some solution. Kaya nga itong karon, nakasunod na. Ipang makasunod. Kung nakasunod na, mag-standby. So we must provide that in the provisions. In the event that a truck has entered the area during non-truck ban, but still in the area within the truck ban, unsay buhaton para to guide them. Either continue ba or put aside sa kilid. Kay kung ga-unload sila, kung na sila sa kilid, they can continue unloading. Kaya di pa sila makakuha sa hamper sa traffic. That is what we are after.
8: Importante lang that sila makahamper.
7: Oh. Kung panalita na sa tunga-tunga, I don't think di mo discard sa tunga, they should find a way na mo plane. Inanang situation, well, at least we can come up with a solution. In the event nga wala pa makasulod, they are prohibited from entering the designated truck ban area. Na kung atong karong-karong, di ba? Kung nakasulod na, so kung sa ilang buhat to, i-specify na po.
6: Totoo nga napati gikan na ni Attorney Ramon Tabor by share sa RTA Task Force and Operation na pagpatuman sa truck ban. Balita gikan sa City Council kini sa Magnum Hunter 19 Menso kabaktunan sa palitaog serbisyo Magradio.
3: Salamat Magnum Hunter 19 Menso kabaktulan. Mga higa na bati ang Magnum News Alert. Ating dugangan ay sa balita sa musunod nga takna kini si Magnum Hunter 16 Chiquintrina Enriquez sa palitaog serbisyo Magnum Radio.
9: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Exactly 11 o'clock on Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11 sa kagabihon. May galalang balita karong orasa. Plano mangayo si Konsehal Roger Abaday, Chairman sa Committee on Public Order and Safety sa Konseho sa Siyudad, ug kopya sa Provisional Authority sa GSM Taxi. Maton ni Abaday nga kini aron makita kung asa ang destinasyon niini o gadili ang pagpalibot suroy sa siyudad aron mamamasayro.
3: Mangayo kami og kopya kana ilang giisyuhan nga kanang kining provisional authority, okay, para makita yun ato dito kung sa gyud ang ilang giatag nga katungod sa authority sa taxi. Kanang yun lang drop off o drop off lang kay kung atong tanawon ang meaning sa drop off lugar at base lugar sa akong pagsabot lang pagtuon. If gikan lang sa ilang from destination nga sakay, ihatod ka lang dito kung asa ka mo pa ingon pangitan sa El Salvador to Cagayan de Oro, diyara ka sa hotel o diyara ka sa downtown, diyara ka niya i-drop ni mo ang imong zero tapos balik ka na dayon. And you are not authorized to pick up passenger, magsuri-suri ka pa ni sa Cagayan de Oro. Muna eh, akong pagsabot sa drop off definition.
2: Ang pamahayag ni Konsehal Roger Abaday, Chairman sa Committee on Public Order and Safety sa Konseho sa Siyudad. Samtang giklaro ni House of Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa Jr. kadili otomatiko nga nagpasabot nga duna na gihimo nga sayop si Vice President Sara Duterte human ipakita ang pagdako sa iyahang net worth sa ika-25 kaadlaw sa impeachment trial. Mato ni Tolosa nga kabahin pa lang kini sa ilang presentasyon o mahinungdanong masayran kung magmatch kini sa aktual nga kabtangan sa Vice Presidente.
4: To be clear, hindi ho namin sinasabing ito lang paglobo ng yaman ng Vice Presidente, automatic na ibig sabihin may mali ho siyang ginawa. No? That's not what we're saying. Pero ang sinasabi namin, ang nakita na natin ngayon, maliwanag, ano ang dineklaran niyang pera? No? Itong mga figures na to, itong amounts na to, hindi nanggaling yan sa prosecution, nanggaling mismo kay Vice Presidente Sara Duterte. Ano? So, hindi na yan makontest. Ito ang dineklaran niyang yaman. Niya. Ngayon, so itong pera na to, titignan natin, unang-una, itong yaman na to, mamamatch ba to nung mga income na dineclare niya sa BIR tax filings niya doon sa kaparehong period, no?
2: Ang pamahayag ni House Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa Jr. O karon sa tong Magnum News Hunter, second convention sa Regional League Local Budget Officer sa Region 10 gipahigayon sa balita og serbisyo ania si Magnum News Hunter 19 Mencho Kabaktulan.
1: Magnum News Hunter.
5: Sa Regional League of Local Budget Officers sulod sa Region 10 nining siyudad sa Cagayan de Oro og probinsya sa Visayas Oriental second convention ng Regional League Local Budget Officers sa rehiyon na kansang mahinundanon kalihukan sa paragdigom labi na sa mga Local Budget Officers ikan sa nagrelaan ng Local Government Unit di na mao kalihukan nga gitumong nga mapalig-on ang paranghiusa sa kooperasyon o pagtinabangay sa mga Local Budget Officers o pagpatuman sa hapsay o efficient, transparent nga accountable sa pagdumala sa pundo sa gobyerno. Ang tema niini nga nag-isgut sa United in Strengthening Public Financial Management for Sustainable Regional Progress. Kansa napasayog na niini sa importansya sa pag-iusa o kolektibong pagpalambo sa Public Financial Management kung PFM. Inisip importanteng pundasyon sa marutarong kalambuan sa lalawigan na at usab sa mga konvensyon na himo ang nagkalain nga mga presentasyon, diskusyon, learning session nga may kalabutan sa public financial management. Ka partisipante ni ini nga aktibong biapil sa mga diskusyon ang pagkikbahin sa ilahang mga kasinatian sa mga hagit ngilang nasinatian sa tagsa-tagsa ka mga kabaranggayan. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, kini si Magnum Hunter 19 medyo kabaktulan sa palitaw serbisyo. Magnum Radio.
2: Daang salamat Magnum Hunter 19 medyo kabaktulan. O ganoon sa itong Magnum Water Advisory Gipay bulang mga konsumante sa Cagayan de Oro Water District on COWD nga doon ay water interruption o bang adlawa September 16 tuiga sugod sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon kinalang sa installation sa flanga coupling sa production well number 25 nga naimutang sa balulang ning syudad ang mga apektadong lugar sa paghinay nga to sa pagkawala sa tubig ang tibuok barangay Kuana Barangay Balulang Oga Barangay Carmen ning siyudad. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11:56 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gibutag ni LT Fiber Regional Director Aljo Bindiho nga hangtod nga dili pa magpawas og ordinansa og mo una ordinansa o pahimang no ang lokal nga pagagamhanan sa syudad kaabot sa GSM taxi ipadayon nila ang pagbiyahe sa dakbayan. Mahatod ni Bindiho nga ilabi ko na ilabi na nga wala sila kuna wala sa ilang provisional authority nga dili sila mag-pick up og pasahero.
3: Karon kung dili pag magpagawas og ordinansa o sa mga pahimang no ang local government wa mapi mabuhat kung di padagan na ginato na sila
4: okay.
3: Padagan na eh, wala man sila ang provisional authority na ingot o pwede pa make up bihala di pwede basta ingon lang sundon ninyong mga regulasyon ng balaod sa NTFRB upang pang mga balaod o ordinansa.
2: Ang pamahayag ni LTFRB Region Technical Director Aljo Bindiho. Samtang gikalipay ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang resulta sa botohan naman miabot sa 80% ang voter turnout sa pinakaunang bar parliamentary election. Mato ni Garcia nga kini taliwat pa man sa insidente sa pagpamusil nga natala sa pipila ka lugar.
5: Natutuwa po tayo na ang voters turnout ay napakataas. Nag-a-average na po ito ngayon ng almost 81%, 80 to 81%. Katulad po ng ating naging prediction. Ang ibig sabihin, bagamat meron po ilang insidente ng karahasan, hindi po nagpapigil ang mga kababayan natin na bumoto kahit pa nga immediately after the incident. Bumoto po sila dahil yung 80% voters turnout ay halos itumpas po yan ng more or less 1.9 million na mga botanteng bumoto sa araw ng halalat.
2: Ang pamahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. O karon sa tong Magnum Night Hunter, mga potensyal talents sa KAMI Creative Council gipasigarbo sa DTI sa balita og serbisyo. Ania si Magnum Night Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum Night Hunter.
6: Gipasigarbo sa batan sa Department of Trade and Industry kung DTI Region 10 na. Ng mga pipila ka mga partisipante o mga potensyal ng mga talentado ng mga batanon na din sa itong syudad ang nakitaan sa maong kapasidad o potensyal kami mga sa mga creatives din sa itong syudad at sa ipagayon ini ng usa ka kining usa ka kalihukan na binasa workshop ng ipagayon na atol sa Bulawan ng bahanti ning tuig 2026 sa event hosting workshop ug sa amphitheater ning atong syudad uban sa pagpanguna ni Dona Ocampo sab sa maong may facilitate sa kalihukan ni inubaybay ang mga bisal mo sa nasampit nga kalihukan ug na kitaan na sa posibleng mga ilahang talentado ng mga kagikamutiyag ng mga bunga sa workshop pa. Din sa lakip na ini ang Podcast 101 workshop. Uban pa nga mga workshop kalabot sa drawing and coloring workshop pa. Painting art workshop pa. Doon po how to have your work published. Ug ang design, website design and development workshop pa. Po kami creative podcast. Uban pa. Ng mga kalihukan na pinubos sa buwatan sa Oro Chamber of Commerce. Ug laki po sa pini ang lokal na kagamhanan sa itong syudad sa Cagayan de Oro. Muna tunay po sa balita gikan sa DTI Kinis Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Dagang salamat Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan ug karon sa itong Magnum Water Advisory gipay balong mga konsumante sa Cagayan de Oro Water District kon si OWD nga dunay water interruption ug mga adlaw-adlaw nga kuna September 16 tuiga sugod sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon kini alang sa installation sa flang coupling sa production well number 25 nga nimutang sa Balulang sa syudad kuna sa Balulang ning syudad ang apektadong lugar mo ang sa pagiling ato sa pagkawala sa tubig ang tibuok barangay Balulang ug Carmen ning syudad. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert. Ating indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
4: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number 1 FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
7: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, ala una uno sa kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Gipasalig ni Provincial Director of the Commissar Mr. Intal kon MORPPO, Police Provincial Office sa Police Colonel Al Abanales nga magpabilin sila nga komentado sa paghatag og seguridad sa katawan, labi na sa mga programa sa Commissar Mr. Intal. Mato na Abanales nga gikinahanglan usab nila ang kooperasyon sa tanan katawan alang sa ingpit nga kalinaw.
3: As members of the Philippine National Police, our responsibility extends beyond maintaining peace and order and enforcing the laws. We are also partners in nation building and community development. We recognize that lasting peace is achieved not only through effective law enforcement but also by addressing the need of our people. Atong lauman nga ang inyong kapulisan sa tibuok probinsya magapadayon sa paghatag og serbisyo sa tanang katawhan, diya sa kalinaw, seguridad, diya sa luwas og malambuong probinsya sa Misamis Oriental.
2: Ang pamahayag ni Provincial Director of Misamis Oriental, Police Provincial Office Police Colonel Al Albanales. Samtang gipamugos ni Malacanã nga walay basihan ang asylum request sa Europa ni kanhi Presidential Spokesperson Harry Roque, human gikonfirma ni sa DILG nga kini gibalibaran mato ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro nga dili political persecution ang giatubang ni Roque tungod nakabasi sa mga kaso o ebidensya ang mga akusasyon batok ni ini.
4: Even before, ang PCO, sinasabi naman po na ang paniniwala ng PCO ay wala pong batayan. Ang ginawang request ni Harry Roque na sinasabing political persecution lang ang ginagawa sa kanya. Maliwanag naman po ang mga kaso, hindi lang qualified human trafficking. Meron pa po yatang nakabanta na kaso patungkol sa land grabbing at patungkol din po yata sa tax evasion. So, hindi ito political persecution. Records ang nagsasalita dito. Ebidensya ang nagsusumigaw.
2: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro. O karon sa itong Magnama Water Advisor, gipay balo mga konsumante sa Cagayan de Oro Water District ng COWD, nga rin ay water interruption na karong adlawa. September 16 ting tuiga, sugod sa alas 8 sa punta. Hangtod sa alas 5 sa hapon, kinialang sa installation sa flanga coupling sa production well number 25, nga nimutang sa balulang ng syudad ang mga apektado sa paghinay nga to sa pagkawala sa tubig ang Tibuoka Barangay Balulang, Barangay Carmen ning Dakbayan. Mga igalan na bati ang Magnum News Alert at ang dugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Mante 21, Lani Delgado, sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
0: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 2:01 sa kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Gisigurin ng Schools Division, Superintendent DepEd, Misa Mr. Ental Dr. Ildelberto Oplinaria, nga matagan sa pagtagaad ang mga kabataan sa ilang pagtuon, matod ni Oplinaria. Nga doon na sila Learning Information System, kon LIS, nga doon Learner's Reference Number, nga makita ang records kabataan o matutukan kung unsang ilang kakulangon o nagpadayon kini sa pagtungha.
4: Doon na kita Learner Information System or LIS diin ang tanan mga bata ilista ug aduna na siya Learner Reference Number. It is a tracking number that we use to manage student records from kindergarten to senior high school. It assigns a unique Learner Reference Number to every student, which stays with them even if they transfer schools or move across the country. Lahi sa unang panahon nga din pag mo iskwela ta muragwa lang pero karon nanadyo kay assigned number. Mahibalaan na muna kung nagpadayon ba kag eskwela or wala. Umiundang ka ba?
3: Ang pamahayagan ni Schools Division na Superintendent DepEd Mr. Oriental, Dr. Alberto Oplinaria. Samtang gisiguro ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga magpadayon ang housing program sa gobyerno, mahato ni Marcos nga pinagi sa panaghiusa sa lokal nga lokal og national nga pagagamhanan magmalampuson kini.
5: Yung ating sinimulan noong 2023, nag-groundbreaking kami rito, ay ngayon napuksan na napagbigay na tayo ng titulo for the 2,300 plus na housing unit. There are presently 7 na buildings na nakatayo na at madadagdagan ng 2 plus. Altogether, how many buildings? There will be 20 bits dito sa development crypto. Ito ay pinagsamahan, pinagkaisahan ng national government at saka ng local government para mapuo ito. At makita naman ninyo kapag lahat ay sabay-sabay na ginagawa ang trabaho ng pamahalaan, puta natin maraming magagandang yung resulta.
3: Ang pamahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. o ganun sa itong Magnum Water Advisory gipabalo ang konsumante sa Cagayan de Oro Water District kung na COWD nga doon ay water interruption karong adlawa Huweb ko na Miyerkules, September 16 ng tuiga, sugod sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Kinalang sa installation sa flung coupling sa production well number 25 nga naimutang sa balulang ning syudad ang mga apektado sa paghinay nga sa pagkawala sa tubig ang tibuok barangay Balulang o barangay Carmen ning Dakbayan. Mga igalan na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod na takna. Kini si Magnum Radio 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 3:01 sa Kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Nanghinaot si Comelec Regent and Director Attorney Renato Magbutay nga mapaspasan ang pagpalabang sa blaod kalabot sa barangay GSK election. Arali masayang ang gasto sa Comelec. Mato ni Magbutay nga makahatag lang kini o gaapige sa mga preparasyon sa Comelec.
4: Ang apprehensions lang, madugay ang pagpasar sa laod, maapiki na pod ang kaning preparasyon sa Comelec. So ang iya lang yung gusto nga dili na magkuan pa, maggasto ang Comelec kung di madili man dahil hapon madayon ang eleksyon. Nga unta ang Kongreso magpalabang o balaod.
3: Ang pamayaang ni Comelec Regent and Director Attorney Renato Magbutay. Samtang gibutyag niya ni Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Rigi Tunggol nga i-conculate sa Senate Impeachment Court ang necessary questions gikan sa publiko online. Mato ni Tunggol nga kung kinidili mapungutana sa Senator Judges sa amis ko na Amicorei karong adlawa.
5: Ina-expect pa po namin yung mga posting na yon sa Senate website po natin, saka doon po sa Senate Facebook site po natin. So I need to coordinate with the secretariat for the questions na inilagay po doon. At siguro by today, i-collate po namin yung mga tanong na yon.
3: Ang pamahayag ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Rigi Tunggol. O ganoon sa itong Magnum Water Advisory Gipay Balomang Konsumante sa Cagayan de Oro Water District kung COWD nga rin water interruption o mga kunkarong adlawa September 16 tuiga sugod sa alas 8 sa buntag hantod sa alas 5 sa hapon. Kinalang sa installation sa flanga coupling sa production well number 25 nga naimutang sa Balulang ning syudad. Ang mga apektado sa paghinay nga to sa pagkawala sa tubig ang tibuok Barangay Balulang o Barangay Carmen ning Dakbayan. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hante 21 Lani Delgado sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
1: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw ka ninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! Og karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Ikala mga yung adlaw sa ato tanan, welcome to the Maygala sa ato programa Buntag na Pilipinas sa alas 4 in punto sa ato mga higala mga suking tigpaminaw. Hoy, mata na mo kay Buntag na. Bango na mo na kay Buntag na, bango na kay Buntag na, bango na kay Buntag na, ha? Sa ato rin mga nakaroon sa abroad, mga suking ato, nagreyag bahing karoon hindi sa ato nagbayan, naluwigan, nagtibuo, kalibutan. Nagamonitor sa ato, Maygala sa ato Magnum Live. Kumusta man ang atong kinabuhi niya, okay pa ba ang all? Sa tanan po natong nakaroon sa mga lagyon dapit, ha? Sa ato mga estudyante, klase na ba yata ka nun? Ay, pagtuon nyo, wala sa klase ha. Sige lang yun, magway klase. Magklase ta ka nung adlaw, ha? Naanat tayo klase, alang sa itong mga suki, alang sa itong ginikanan, alang sa itong mga estudyante. Ado na na klase karong adlaw.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Naanat tayo klase ha, katong mga elementary o high school. Grabe yun, taas-taas po itong adlaw nga wala sila i-klase. Oh, relax kayo sila sa ilang balay. Oh, yahay kayo sila, wala yung mga trabaho. Dili masugo, sige lang silpon. Sus, unsaon man na mga ginikanan. Diba? Oo, watod klases mga bata, pero pangutanas mga maestra karon. Okay, class. One by one, taha, one by one. Unsa inyong gihimo sa taas nga adlaw nga wala tayo klase. Nag-unsa man mo.
1: Magnum! Buntag na Pilipinas! Ah,
2: mutubang na yun sila. Nagtabang may sa mong mama, ma'am. Nagtabang, pero ganong gahi mangay musuguon sa inyong mama. Tabang ba, Uroy nga? Sige na mag-silpon. Pastilan pa ito. Hala, sige, maayong buntag, ha? Sa tanan na to, mga nanikisike karon, maayong buntag. Welcome kita ning atong programang Buntag na Pilipinas. Maayong pabalikisike, maayong pabalikisike sa tanan. Klase na ta, klase na ta, klase na ta, klase na ta, ha? Klase na ta kay Buntag na!
1: Magnum, Buntag na Pilipinas!
2: Kasi pagtuon nyo, guwapag-iapoy klase, na impas galor. Dita maglangay, may gala sa ato para kubahan sa itong programa, karabuta ka, may gala, Buntag na Pilipinas! Amagta, maglamaragong uluan sa mga balita, karabuta ka, balitang lokal! Balitang lokal po ng barangay Julito Oximer may kumpirma nga doon na kroy nagpositibo sa gipigayon nga drug test may galas mga personahe sa barangay.
1: Magnum, ha? Buntag na Pilipinas!
2: Wala ginang minarbaho ta may gala pero saon pa magigsoon nga sagulan magil nato sa mga inani lagi. Ayaw lagi saguli sa mga inani ang trabaho, trabaho, trabaho. Samtang giingon saan may gala sa tunuga mga balita may gala balita balitang lokal. Pagtuki magigsoon kung LTFRB. Gisiguro gyud mahigala nga legal ang mga pamasaero magkaigsoon sa Green GSM. Kani mga EV ba, electronic vehicle nga taxi. So, legal gyud ni, wagi illegal ani ha, legal gyud. Bala magkaigsoon og wapay franchise mahigala ang lokal, national ang gibit-bit. Pero legal ni, wagi problema, legal gyapon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Samtang sa tunog ang mga balita, mahigala balita, balita magkaigsoon national. Giyon sa mga igsoon karon nga House Speaker Martin Romualdez. Pipilar ang mga igala ka mga inmates niya sa sulod. Iya mga kauban kung umatot pa sa bilangguan, walay aircon-aircon. Ah, walay aircon mga igsoon ang room ni Romualdez. What to aircon na ito? O walay aircon-aircon to siya nga room. Ang gibutangan sa iya. Wako na VIP-VIP na eh. Samtang Malacanang miingon mga igsoon nga grabe kuno kabalampuson kayo ang barm election. Ah, Grabe ka malang puson kayo, may gala, pero nain ang matay.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Santa ang gingon sa mga sugit di kumunaw karon. Nga sa itong balitang nasyonal nga taas nga pagsaka sa presos produkto petrolyo sa semana, lauman magigsoon sa atong nasod Pilipinhon. Grabe ni nga pagsaka next week mga sukit ni Gomina, almost 10 pesos. Ba? Hapit mag-jis kaya murag 9 ni. Sa atong tanaw, ang diesel murag 9 mga sukit doon ang pagsaka. Grabe sa gaya may gala no? Naasa banabanata murag 9. Ah, sa atong kitanaw mga sukit doon sa atong bulang kristal. Nag-ingon nga basit og 9 kapin or basta kaya na 9 or 10. Hala, grabe naman eh. Ah, grabe naman eh. Maabot o 9 or maabot o 10 piso sa nilisin tabos. Ang pagsaka may gala posible. Agogoy, hinuog ko tabang. Samtang sa dugang balita international, Russia nagpabusika na sa atong emergency flare sa helicopter may gala sa Denmark sa Baltic Sea. Samtang sa itong balitang sports, sa itong mga balitang sports, karo mga panahuna, Gilas Pilipinas, nangayog pasaylo mga igsoon sa atong nasod, labi nas mga fan. Kay wagin may gala, di makaya mga igsoon ng team mga gala sa China, di makaya.
1: Magnum, buntag na
2: pildi kita, pildi. Mga dagong uluhan sa mga balita karong tago Magdonald Center sa ta. Magdonald Lani Delgado Lilion sa nato magala mga dagong uluhan karon. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Lani Delgado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Sa mga top stories ti buntaga karon nga pag-atangan sa tong suking tigpaminaw. Dirita karon sa tong Magnum National kay House Deputy Speaker og La Union Representative Paulo Ortega the fifth. Gihagit si Vice President Sara Duterte nga siya ang unang mag-resign sa pwesto. Kanila man lagi daw nawagan ang Vice Presidente nga muluwat sa pwesto ang Presidente. Dirita kasi Attorney Paulo Panilo tigpababa ni Vice President Sara Duterte, gipamugos nga dili self-serving o para sa kagalingong interes lamang ang panawagan sa Vice Presidente nga muluwat sa presto si President Ferdinand Marcos Jr. Kinunot usab sa pagbatikos lagi sa mga makakuna gikabutyag nga ang Vice Presidente ang makapahimulos kung ugaling mawala sa presto ang Presidente. Dari sa itong Magnum International kay Denmark, giakusahan ang Russia nga nagpalupad og balistika. Kona nagpalupad og katulagi nga missile Magnum First Hit. Dari sa ta kay Saudi Arabia, nagpasidaan sa ilang katawhan tungod sa hulga nga pagpangatake sa militanteng Houthi sa Yemen. Dari sa itong Magnum Business kay ekonomistang si Professor Emmanuel Leyko, gikabalaka ang posibleng muabot pa sa 63 pesos ang balor sa peso batok dulya. Dari sa itong Magnum Sports kay Alas Pilipinas Women, andam na batok sa China alang sa 20th Asian Games sa dito sa Nagoya, Japan. Mga Magnum First na itong mga nagunang balita karon nga ipag-atangan sa itong suking tigpaminaw. Gikan sa Magnum News Center para sa Buntag na Pilipinas. Kini si Magnum 121 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
2: Daga salamat Magnum Lani Delgado. Wala guys sa ta Magnum Hunter Faith Biles, kumustaon sa nato magalang palibot sa gawas. Labi din may galang sa iyo sa kabuntangon, magkilili sa ta magalang, magkibalita sa ta magalang. Kamusta ba ang atong panahon? Karong sa iyo sa Kabon Tagon. Atong oras mga nanay o mga tatay ha, mga ginikanan ang atong oras. Alas 4:10. Be, ato sa Lilion, may gala, kamusta ba ang atong panahon be? Kinsay makilili sa atong panahon. Para masuta sa nato may gala, kumusta on sa nato may gala. Ang atong dagan sa malibot dining sa iyo sa Kabon Tagon. Alas 4, pag-asa ta. Pag-asa. Oo, oh, wala yung pag-asa ta. Kililitas pag-asa, mga galabi. Kumusta ta, mga galang itong pag-asa? Dagan sa panahon, importante ang pag-asa. Mga higala. Magnum Faith Villas ta, kumusta na itong palibot? Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Faith Villas.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Yes, Magnum Faith, dalang sa itong paglibot sa mining atong syudad. So far, Laos lang sa mansad ang dagat sa trafiko. Wala man sa tinabantayan yung panagbangga sa
2: atong panahon. Kumusta ang panahon?
3: Sa panahon karon, Magnum First Aid.
2: Sa iyo mas mutag, may traffic karon. Kumusta ang panahon? Ulan-ulan ba? Nagtalite? Nagbagyo? Unsa may panahon karon?
4: Karon magmumpersit. Makasina tigit nagpagpanalithi sa atong karon. Nay, uksaw. Gatong mabantayan sa kawanangang bahin na atong makita nga ang pagpanag-um karon. Nay, bagang pagpanag-um nga atong mabantayan karon magmumpersit. Yes, magmumpersit.
2: So, nagtalite at ibuok syudad karon?
4: Yes, magmumpersit sa among paglibot dito sa Carmen magmumpersit. Medyo nagi pagpanalithi o dere sa puntod samtang dana po dapit sa atong station magmumpersit no nakasinatig yung tagpagpanaliti.
2: Taliti yun. Oh, okay. So, dito ko piyansa ka taliti-taliti. Dada ito mga kuan karon ron. Ito mga kaigsunan magdumpit. Dada lang mga payong.
4: Yes. Magmumpersit no, payamang na sa atong mga katawan niya. Kung mula ka magaling kita sa atong mga panimalay mo, kuan mo gawas magaling kita, magdalagay kita payong para sa atong pag... para makapanalipod sa atong kuan labi na karon sa tigulan magmumpersit. O mao ka na atong paghulagway sa lakad sa panahon ug sa dagat sa trapiko kini si Magnum 132 Faith Dili sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter Faith Beles dinhi sa tas ng Magnum Weather Alert sa pag-asa.
1: Magnum Weather Alert.
2: Justin Navarro, may buntag.
5: Mayong buntag, sir. Mayong buntag sa itong mga suking tigpaminaw para sa itong anakaw sa panahon ng karong adlaw. Ang Intertropical Convergence Zone, or IPCZ, ang nagpatayong kini nga naghatagog epekto sa tibuok sa Mindanao. Kung karong adlaw, ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga Region, Lanao del Sur, ug ang Davao Oriental, makasinati sa mga panganuron nga kalangitan inubanan sa katag-katag na pagulan kilat ug pagpanalugdog tungod sa Intertropical Convergence Zone or IPCZ. Posible ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa severe tungod sa kasarangan ngadto na sa usahay kusog ng mga pagulan. Samtang ang ubang dapit sa Mindanao makasinati lang sa panalagsang pagdagom ngadto sa mga panganuron nga kalangitan inubanan sa patak-patak na pagulan kilat ug pagpanalugdog tungod sa IPCZ. Posible gihapon ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa severe thunderstorms. Katong hangin naman kahinay nga sa kasarangan ng bagagikan sa habagatan nga sa habagatang kasadpang direksyon ug ang kadagatan hapsay nga sa kasarangan ang pagbalon. Temperatura naman nato karong adlaw nagre-range ng 26 to 33 degrees Celsius. Ug ang atong adlaw musubang unyang alas 5:32 sa buntag ug masalop ng alas 5:42 sa hapon. Philippine Standard Time alas 4:13 sa buntag. Mao ni atong latest weather update gikan sa buhatan sa DOST Pagasa Mulugan El Salvador City kini si Justin Navarro. Daghang salamat.
2: Salamat Justin Navarro, Pagasa weather forecaster.
1: Magnum Weather Alert.
2: Alas 4:14.
6: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
7: Unsaon nimo makalikay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pa nga sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical study. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan e, Life Extension Vitamin D3 rekomendado sa mga medical doctors.
8: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Anian ang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet? Sa East CDO or District 2, na kini sa mga barangay Consolacion, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agu San, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa dagganang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mo dawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department
9: Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro, Sere.
10: Nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
11: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik po yun ko sa pagkape, bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
11: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: Ang DTX 500 nagpaubo sa level sa kolesterol o magadaot nga fats sa atong dugo o kaugatan. Sa pag-inom og DTX 500 kaadlaw, katabangan ang imong lawas sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao'y responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. Likay ang traidor nga heart attack o magamatay nga stroke. Mag DTX 500 na kaadlaw, protektado ka na, siguradong good health ka pa. Ayaw na magdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Famously usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, La Pasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
13: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
14: Kabirni Santo ba kayo sa imong panagway mads? Unsa hinungdan?
15: Nawad-an kog daw ko nga kwarta sa akong bank account pads.
14: Ha? Ngano man?
15: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
14: Hala mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
16: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio.
17: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magdum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magdum Express. Paingon sa Dahilayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magdum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magdum Express.

0: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
1: Alas 4:21.
2: This time check is brought to you by Caress, alagang panatag with Caress Adult Diapers.
0: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum, buntag na Pilipinas. Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Balit pa lang sa nagkabal sa tumura, magkarabutang ang mga labuntag ng Pilipinas. Sa tuura sa alas 4:22 na ito, wala pa ng mata-mata na. Oy, mga estudyante, mata na buha kay klase ba yata karon? Kasi magtumog, wala sa klase. Ay na magpalabi kay magklase na tagaron. Ano ito magkala sa mga report sa ta? Report sa ta, report. So, nalatas magnumantan ang siya lasado. Kaya matod pa may kala sa iyang report karon. Kapigod usa ka milyon kuno nga droga na kumpiska sa tatulog at tawa arestado sa otoridad. Sa magpayot, magkaigsoon, inigitawag, may kalang illegal droga. Istan may magnumantan fit bill sa mga report. Istan pa sa Magnum Center sa mga duga mga report. Dantas Magnum Hato 20, alas 4:22 na ang atong oras. Dili may galas at managuban sa itong abugnama, karabutang, kabuntag na Pilipinas. Ato sa nani Magnum Hunter, Mincho Kabagturan, og Magnum Hunter, Kea Villanosa, og Magnum Hunter, Jane Luna. Ato sa nani Magnum Hunter, Jane, kay NCMF10, naghatag ko doog dugang suporta sa Muslim entrepreneurs. Yan ito rin dawato ng report, alas 4:22. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Gipasalig sa National Commission on Muslim Filipinos Region 10 ang ilang suporta ngadto sa Muslim entrepreneurs sa Northern Mindanao aron matabangan sila sa pagpalambo sa ilang mga negosyo ug panginabuhian. Gipasiugda sa ahansya ang paghatag og mga programa ug oportunidad nga makatabang sa mga negosyante sa pagpalapad sa ilang merkado. Gibutsyag sa NCMF, lakip sa ilang mga inisyatiba ang information sessions, business development activities o pakigtimbagayong sa mga partner agencies aron mas mapalambo ang kahibalo o kapasidad sa Muslim entrepreneurs. Giawhag usab ang mga negosyante nga musalmot sa mga programa sa gobyerno, ilabi na sa mga oportunidad nga may kalabutan sa halal industry aron masupaligon ang ilang mga negosyo. Gidugang pa sa NCMF ang pagpaligon sa Muslim entrepreneurship makatabang sa paghimog dugang oportunidad sa trabaho ug panginabuhian, ingon man ang pagpalambo sa lokal nga ekonomiya sa Northern Mindanao. Balita gikan sa NCMF Region 10. Kini si Magnum Hunter 24 Jane Luna sa balita og serbisyo. Magdubradyo.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Bato ka na sa Magnum Hunter 24, Magnum Hunter Jane Luna, alas 4:24. Ang atong oras. Duga mga balita sa tamang asukitin mo, duga mga balita sa tamang maninay. Gikompirma karon may gala ni Senador Rubin Padilla nga nagadawat kinig sa Puina. Gikan may gala sa Department of Justice. Nga ano ka, nagadawat pa siya og sa Puina. Kini may kalabutan magigsoon sa gitawag may galang preliminary investigation na matod pa mga sukit na siya mismo, Senador Rubin Padilla, ang nagtabang para makalayas may galang sa Senador Murad Bato de la Rosa. Agagay, matod pa may galang sa DOJ na dapat magsubiti magigsoon sa counter affidavit. Karon magigsoong pizza 25 ning bulana. Paingon na magigsoon og apil na nining Oktubre 9 tungod sa reklamo magigsoon sa gitawag na obstruction of justice. Batok magigsoon sa nasangpit nga senador. Human naging may gala nga nakita may gala si Senador De La Rosa magigsoon nga apil magigala sa sesyon ni atong Mayo 13. Apa naun sa mga pagkamayo 14 ni layas man may gala si Bato. Ang gituan may galang nagpalayas si Senador Rubin Padilla. Gipasakay batok pa kini sa puti nga portioner. Gipagawas dito sa Senado. Rason magigsoon nga kinahanglan magsumite may gala sa counter affidavit may gala si Senador Rubin Padilla. Tungod magigsoon kini sa gipigayon karon nga preliminary investigation nga siya matod pa ang gitumbok nga responsable sa pagpalayas sa pugante nga si Senador Ronald Bato de la Rosa.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Pandamay. Maragalagay istorya gid may gala nga siya gid ato. Okay, angkon wa mo yung sige angkon na pero gilumilom lang ba? Kung nagara istorya nga siya, gyod. Kita sa CCTV o uban sila duha sa CCTV o sa kaysakyanan no.
3: Magnum. Pandamay. Pilipinas.
1: Dili sa tama gila kay kapik usa ka milyon kuno ka droga na kumpiska sa mga tulog katawa arestado. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter, Angie Alzado.
3: Magnum. Buntag na Pilipinas.
5: Arestado ang mga individual nga giyong nalambigit sa pagpayhot ni illegal nga droga at dili sa tusadak sa kagayan de Oro atol sa gilusad ng mga drug buy-bust operations sa mga personahe gikan sa Regional Police Drug Enforcement Unit ng RPDE Region 10 o mga resident agents sa Regional Intelligence Mobile Division Region 10 kauban ng mga personahe usab sa Regional Intelligence Unit Region 10 City Mobile Force Company o Cagayan de Oro City Police Office o Police Station 3 Agora din sa may barangay gusa ning atong syudad samtang aduna po gipahigayon po sa may barangay Lumbia nga lain po nga drug buy bust operation pero din sa gilusad nga operasyon sa atong mga personahe gikan sa atong kapulisan din sa may Purok 4A Hillside barangay gusa ning atong syudad positibo nga naaresto kining si Alin na 28 anyos nga kining nga single o classified matud pa kini siya nga high value individual o kauban po niya ang iyaha po rin pong igala nga si Boy, usa ka 48 anyos nga ulitawag hapon po nga mulupyo sa maunga dapit nga nagahimo matod pa sa pagpayot ni ning ginerli nga droga nga siya po. Matod sa mga otoridad, kaya nakadawat sila o report nga kini nga droga, dugay-dugay nagyod nga nagahimo nini pong ilang illegal nga kalihukan. Apan kini nga si Alil, kinsa gikonsidera nga high value individual, magyod po niya ang unang gitutukan sa mga otoridad o mao matod pa ilhang na monitor tungod ni ining iyang illegal nga kalihukan dinas may barangay gusa o sa mga kasiklit po nga dapit. Matod sa tuwang mga otoridad nga nagahimo sila sa higayon o buy-bust operation di ilang gipaunan o sa kalibo ka pesos ang nahisitan nga suspitsado mahinungdan nga naging transaksyon kini nga to kanila o positibo nga midawat ang maumatod pang lalaki nini po nga usa ka pakete o ni dawat sa usa ka libo ka pesos nga sarapin cash nga gikan sa mga otoridad bugti usab sa usa ka pakete sa gituhang nga shabu diha nga mihimo nga to po mga otoridad sa pagkapaila galay po nila nga giaresto kining druha kay nagdungan mo ko siya o nagwa uban magundi silang nga duha dihang gilusan ang nahisgitan nga drug buy bust operation diha diha dayon gipahigayon sa mga otoridad ang pagbody press ug nasayran nga duha pa day mga gipang dala ang mao mga suspetsado nga ubay-ubay ko mga heat cell da plastic transparent shabu kuna plastic nga duha sulod ng mga gituwang nga shabu uga diha nakita sa mga otoridad nga ang gibugaton pud ini ubay-ubay gyud pud ang mga persino kay miabot man sa 160 grams so adunay market value nga 1,088,000 pesos gingaw na recover gihapon po nagikan sa posisyon ni mauma dinakpan ang brown sling bag usa ka rectangular container ug ang kani pong buy-bust sa money nga usa ka 1,000 ka pesos dayon nagiingon sa tumong otoridad nga kining gaduruha ilaha pa nato ilaha pang ipaubos sa dugang investigasyon aron nga masayran kung kinsa ilang mga nahimo nga parokyano o kung kinsa po ang silbi nilang supplier ni ining illegal nga droga nga lang gina pamaligya dinas may barangay gusa ning atong syudad sa mga kasikbit nga barangay gani man naghihanay na sa mga otoridad ang kaso ipasaka batong ining nahisgot ang mga dinakpan mo kining section 5 ug section 11 sa article 2 sa Republic Act number 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 tungod silang gihimo nga pagpamaligya o paghupot ni ginili nga droga nga shabu samtang mga ebidensya nga nakumpiska gikan sa ilang posisyon naka turnover na nga tuwa otoridad ni ini nga to sa Regional Forensic Unit dinis may barangay patag ning atong syudad alang sa ipahigayon nga qualitative o quantitative examination samtang din po sa may police station 8 kung police station 7 na Bulwa usa ka lalaki nga gilang nga si Jojo 25 anyos nga ulitaw nga residente sa Mayfield Trigalaanan barangay Kanituan ng atong syudad ang dakwan po kagabi kini huma naglusad og mga operasyon ang atuwa mga personahe gikan sa Police Station 7 Bulwa in coordination po din sa Watan sa Pedaya Region 10 din kining nahisgitan nga lalaki nga giyong tigpayot sa legal nga droga ang taw-taw na po nga gipanidaan sa mga otoridad tungod giwa man gihapon kini may undang sa iyaha pong nga bisyo o ihang illegal nga negosyo gingan nga dihang nga nagpahigayon og buy-bust operation positibo nga nakibinaylo ay gihapon so sa kapakete sa gitong shabu ang nahisgitan nga lalaki nga si Jojo o gakini midawat pod no sa 1,000 ka pesos nga salaping nga cash gyud pod nga gikan sa mga otoridad nga nagsibing paon nagsibi nga buy-bust money so dihang siya gi-arresto gikapkapan gilan pod ning nahisgitan nga suspetsado nga si Jojo og nakumpiska gikan sa iyang posisyon ng lain pang mga sachet nga miabot sa 3.17 grams ang gibugaton gani man nang nahisgitan pod nga suspetsado kay samtang naman karon nga nakakusudya sa mga awtoridad ug gagiingon nga pasakaan gihapon sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dugtong niini nagahimo karon sa pagpadayag pod sila mensahe ang atoa pong mga awtoridad nga magpadayon sila sa paghanto paggagukod natong mga nalambigit sa illegal nga droga nga mga kalihukan dinhi sa tusa dakbayan ug gami awhag usab sa publiko nga kung pananglitan aduna po yung mga personalidad nga nasayran nga nagahimo nini pong illegal nga negosyo ug bisyo nga report gilan po da sa ilahang botan aron kini ilahang maaksyonan. Balita na hipos gikan sa Kokpo ug sa RPDE Region 10. Kini sa 120 Angie Alzado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Bawat mga kalas magdaman na Angie, oy, alas 4.31. Sayo kayong buntag, no? Nami kay higop og kape. Higop kape, then puy. Ang uban ka na sa bukid, naghaling na maigala, nagatubang-atubang na sa kalayo. No? Gaana o, gapungko, gatubang magigala sinaling. Kay tugnaw ang panahon, no? Man na magigsoon ang heater magigala dito sa bukid. No, maghaling diya sa kanibang abuhan. Then pagkalayo, magatubang dito sa kalayo. While galong aga, atubang dito. Gapungko in town ng igsoon. No, ina na ang bukid. Kamu rin eh, agoy, ginoo. No, relax na kayo. Guban, sugod na may galaog. Pangita na sa ilang attire kaya mag-jogging na. Pagkasanaol. Na, sige. Ato sa tamay gala sa dugang mga balita sa ta. Alas 4.32. Magnum Hunter Fate. O ubay-ubay kuno kapak sa nga smuggled nga sigarilyo na sakbit may galas kapulisan. Mga smuggled nga sigarilyo ang na confiscate kuno karon mga panahon matud pa ni magdumanterpret. Beato sa dawaton may gala yang report mga sukit ko minaw karong buntaga. Kay daghan daw na confisca may gala nga mga smuggled kuno ning kinibang sigarilyo. Ang yang report karon mga higala. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Faith Veras.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
6: Lasak meet sa kapulisan ang mukabat nga 27 kapakipi nga gituhang smuggled nga cigarettes sa Mayagora Public Market, Barangay Labasan, ng siyudad. Dubay pa sa report samtang matahigayan ang Operation Arthur Tribe ang kapulisan sa Police Station 3 Yagora, nga gipapuluhan ni Police Major Melzer Inaway. Yang sa diskubrihan ng ang sigarilyo. Lakip sa mga la-discovery ang pangitong kapakiti ng kanon, kapakiti ng modern cigarette, o upat kapakiti ng time cigarette, o tulo kapakiti ng easy cigarette, tuha kapakiti ng San Milo, tuha kapakiti ng Astro, o tuha kapakiti ng Ford cigarette, o pagsatagsa kapakiti ng kanan filter, o tuha kapakiti ng air, o tuha kapakiti usab ng kanon mental. Sa kasantangan, ang maong mga na kumpiska ng sigarilyo ang naanas sa kustudiyo sa Police Station 3 Yagora o para sa saktong disposisyon. Balita, gikan sa Police Station 3 Yagora, si Magnum Hunter 262-Face sa balita ang servisyo Magnum Radio.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Bawat mga kalas Magnum Hunter Faith Villas, gikan mga kalas sa lokasyon. Alas 4.34 na ang itong oras, mga nanay, mga tatay. Ay, matanang muna kayo punta ng mga ninay. Wala pa ganyang mga tao, hagok-hagok pang uba, no? Hagok-hagok pa, ha? Wala, pukawan na itong mga apo, niya. Pukawan na kayo, ato na sa naging panghatod kayo ng itong mga apo. Sige, gato, datod buntag, pagkahapon, kuha na sab. Sige, kayo mauman itong trabaho. Diba? Lisod mo pasagda na itong mga estudyante. Sige, katong magkuha og estudyante, ha? Mata na muna, kay buta na, katong maghakot, magkuha og estudyante. Ha, mga balon na to diya, mga balon. Importante ka na mga balon sa mga estudyante para di magutman. Tubig, ha, tubig. Ayaw kalimte ang mga tubig yun permanente. Tubig sa itong mga estudyante, maugin ay pinaka, kuan, number one yun nga, dapat yun, na-apirbiti ito, dalon yun na to, ha? Tubig yun sa mga estudyante. Tubig. Ah, tubig, balunan, nuguban pa. Kaya mao gining naapir pa rin ting ato mismong pagadalon. Dalag tubig, dalamang gigsoon o balunan. Ba, tubig, balunan gyud. Importante kayo na, labi na sa ato mga anak karon. Anay sa tanimang gaminso, kaya batod pa niya, pagtuban kunog truck van, kinanglanon kunog mga gigsoon. Kaya ito sa nawato na iyang report, Magnum Hunter 19. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter. Mincho kabaktulan.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
7: gikinahanglan batol pa ang consolidation na o ang pagsettle na, o ang pagluto sa desisyon na, sa ipatuman ng truck ban na, sa pipila ka mga dalan din sa itong syudad na. Kinibatol pa ni Engineer Avalyn Kahulugan na, sa Oro Chamber of Commerce kini aron nga makita kung unsa ang kakulangon na, o unsa ang mga area nga gikinahanglanon nga iban ang mga cargo trucks tungod sa kadaghan ng mga establishment nga adunay mga gikinahanglanon maipadeliver gamit ang mausakinan na. Gingon dapat matutukan ang amendment labi na sa dugang gabayan na, nga ipatuman na.
8: Because we need to have really a consolidated decision for the truck bans. Is it really like from 3 p.m. to 7 p.m. in the afternoon and then 6 a.m. to 9 p.m. Then I think that's personally that's really too long. But if we have to check by the area, we have to make sure that it is continuous. If they come in at like 3, this area, the truck ban should be in coordination with the

0: Barsada, it should be at the side, at the outermost lane or even in, within the area of the establishment. So,
1: aga pamahayaga ni Abalina kahulugana sa Oro Chamber of Commerce sa siyudad. Kini si Magnum Hunter 19 na medyo kabaktulan na sa balitaong serbisyo. Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Daga sa mga nabato report, pinagin ni Magnum Hunter Mincho Kabaktulan. Atong oras na naitatay lululula, alas 4.37 na. Mata na muli, okay, buntag na. Luya-luya man ito mga maninay, galuya-luya man, ay mong luya-luya na, kaya ni Maya magluya-luya. Balikan sa na ito mga kalas Magnum Hunter Angie Alzado, kaya din ito may gala kay ang Rasko karon. Grabing pandakop sa Rasko. Hurot-hurot tanan mga maligya, mga alas kilid-kilid karon kada mga bindros-bindros kilid-kilid. Ay hurot-hurot may gala, ipang aksyonan gid sa Rasko mga igsoon. Katon mamaligyag marang, ah hurot may gala. Oo, palid mga igsoon, diya mismo sa Carmen. Katon mamaligya may galag marang mga gala diya sa kinibang atbang mga igsoon sa usa katunga sa usa katungaan. Ah, wala oy, hurot may gala mga marang-marang lagi, hurot. Iaksyonan pag-ayo mga igsoon, clearing yun, gi-clearing pag-ayo. Binawato sa nato magalas Magnum Hunter 20 sa balita og serbisyo. Ana si Magnum Hunter 20, Magnum Hunter Angie Alzado.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Guys, pwede pa pwede na giaksyon ang gayon sa buwataan sa Roads and Traffic Administration ang kapagpahigayon sa pag-clearing. Ganiini po nga itong mga kadalanan na posible nga mahimo na po ang gagoot kung panalitan mapasagdan. Kinisama na lamang din sa may patag highway ni atong nga dakpayan kung diin na corner lagi po pwede pa pwede na paigo din sa may Bellerin Street ni atong nga syura din na pasaka. Ano na naman po yung mga nakita ng mga naghimo sa pagpwesto nga nagbaligya sa ilahap po din po mga produkto ng mga prutas. Sama na lamang din yung mga maranga na po yung mga nabaligya pagdumapersit o gagawin mga durian doon na po yung mga maligya nga doon na po yung
1: rambutan,
3: mga
1: rambutan niya
3: oo na po yung mga
1: sakinan pag
3: oo lansunis na po din po yung mga mangustin nga nakahimo po sila po pagdumapersit o magparada po pitpit naman hinon po sa dalan pero kanawa po kung nagitugot ilabinan din na po sa nahisitan ni area ang apiki po no alam sa mga manaka o sa po panaog po yung mga sakinan kay Biljo Dulhugon o sa kaobya po na po magdumapersit ang nahisitan ng portion sa dalan. Matun sa mataan sa Dipuan sa Roads and Traffic Administration, reaction na nila sa mga personal sa Rasko, ang reklamo tungkol kaya doon na sa kasitizan nga mihimo matun pa sa pagpaabot sa ilahapon din pong observasyon, kalabuti ni pong nahisitan niya area o gamahinundan nga nagpahigayan sila clearing operation kahapong adawa batok sa mga vending activities sa pampublikong lugar kung wala'y permit ha, dinas may patag highway ni atong syudad. Huwag matun pa nilagi kumpiska sa Rasko ang mga karing baligya magdumaproceed. So at least man lang na kung po ay kabalaka dili po nga mga vendor nga base niya makakansi po sila kaya ilang mga produkto pagkakumpiskahon sa itong mapisinagigan sa RTA pero wala sila kikumpiskahan magpapersin apat di warningan
1: warning lang
3: sila aron nga sila dili po makahimo puno sa makapagbabag sa dalan na dinhi sa nahisgitan nga area ilabi na nga kung maingon ka dinhi sa maupo nga lokasyon po magpapersin no, na nanay sa Gaon or Dulhugon dahil yun na po naman po ni kanina korbanahon nga bahin niya kapiki kayo kung po sila magahimo no, sila pong papabaligya dinhi sa may Pataga Highway, corner po rin po na paingat din sa Bible restricting atong syudad. Mahilom naman, ngauna na nga nagalo sa arong operasyon ng atong mga personal gikan sa Rasko din sa Bible Street, paingat po din yung gikan sa Botan, sa kaninga niya, paingat po din sa mga DTI nga area, kung diin, aduna na po yung mga namaligya, agiha po ng prutas, o gawin pa ang mga baligya po ng mga presin ng anayap, daplin sa dalan. So, mahilom na yung atong po na ito po mga personal gikan sa Rasko, nag-operate na yun sila, una din po sa Bible Street, kaya mas ura man niya pag mga presin ng susamag, na-establish nga doon naging po yung mga agahimo silang vending activities sa dini sa mga upo nga area. So, may nungdan nga after din sa may kaninga Valerian Street, din na po sila may himo sa paghatag aksyon sa may patag highway corner nga po magdumapresido o kapasaka pagkong sa may barangay patag ng atong mga syudad tungkol kayo naanagi ang presensya ni ipong mga nagahimo sila po nga negosyo apan wala patun pa sila natutan yun po sa balaod pag magdumapresido kaya wakman din sila yung mga permit. So, alam po din eh dungan sa pagmahimang no sa tuwapon din po mga presensya sa RTA nga di sila mamaligya sa buong area ang pagpasabot po na nga itong kanila. Nagikinanglan din po sila nga maas maya ng mga ita o ilahap pong kapustuhan nakip na ang pagkuha din po ng mga permits araw na mahimo silang lihiti mga negosyante nga namaligya po sa mga produktong prutas din is ato sa dakbayan. Balita gikan sa Roads and Traffic Administration kinis Magnum 120 Angel Sado sa balita o serbisyo Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Salamat Magnum Hunter Angie Alzado gikan may gala sa iyang lokasyon. Grabe gid may gala, dakop gid mga igsoon, labi na kato mga mamaligya. So asa tong bawal, ay lang sa buhay og baligya kay bawal man.

0: Diba? So di alam sa mo may gala sa kinibang area nga pwede pag di mga permit, kada pwede magkahangyo. Diba? Kaya panginabuhi, biasam. Limalisod pag kaikaroon mga igsoon nga ato na sa silang may galang kunan, di po na to sila tugtan. Ato sa silang tagaan o kay gayunan. Diba? Magkabalig yan tapos kilid-kilid. Pero mo lagi na, namang good mga igsoon na ibalaod lagi. Kay usas mga rason mga good, like diya sa may kuano, kanabitaong St. Mary's. No? Ang rason daw kuno diya St. Mary's, nga nung naidakop, tungod may gala sa gitawag mga igsoon nga pag na mo palit, labi na ka ng disakyanan, labi na og dating eskwela diya sa St. Mary's, adakan kay may galay magkuan, maghunong, matapok mga gala ang mga sakyanan, dili na magreklamo ng uban kay dili sila kaagi. Diba? So mauna po kuno ng usas rason mga igsoon. No, nga usahin ay magpalit nga disakyanan, wala, matanggong sila magala matod pa, dili ko na sila makaagi. O mao po na iusas mga rason daw matod pa sa itong nasairan. Ang brad, gano man nag-ibanda ako pa ninyo brad nga gamamalig, yan naman sila sa Dublin brad. Aos na brad, nga dagan magreklamo kay na, may mga magpalit lagi brad, na maghunong magunog sakyanan brad. Na matrapik na inoon. Mao ba di ay? Pero wala pa mabukod siya permit lagi po, dang uban na maligya, pero mao lagi na. Ang uban, pagtuon nila may galang kining ila, ginagmay raman, marang-marang ragod. Pwede ito ay magkuha na ng marang in taon may galo, ginagmay raman in taon ginang baligyag marang. Pero sa ngalan naging mga igsoon, na kinanglan ta magalag pamaagi, may galang nga mahimo lugar ng legal, nanay mo sila mga igsoon illegal nga namaligya. O, ana ras sa lugar mga igsoon, di ba? Sige lang, kaya saon taman. Ang ato lang ganyan ay sunod lang kita sa balaod para nga kuan walay gubot, di ba? Unsa yung mga pamalaod patakaran, o ato na lang yung pag-asundon mga higala, ha? Ano na lang atong buhaton? Sunod na lang tamay gala sa unsa manggali ang mga gabayan sa atong gobyerno, okay? Alas 4.43 ang atong oras. Dito maglangay may gala magdumantir fit bay lista kay lalaki ko na hit and run. Be, ato sa nawaton may gala kinsa di na hit and run mga igsoon sa report ni magdumantir fit. Alas 4.44 na ang atong oras mga maninay mga suki. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter, Faith Velas.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Reklamo sa police station Tukugo na musa ka 39 anyos na babae. Human matuban na banggaan ang iyong 30 anyos na anak na lalaki. Subay pa sa report na ilang reklamante nga si Elio Sereya, 39 anyos, o residente sa Taguluan, Misamis, Ertas. Gireklamo ni ini si Elio Mario na sa saktong edad, o residente sa Barangay Kapan, Aning Siyudad. Gibot niya sa kalit niya gibanggaan ang iyong 3 anyos nga anak sa wala mahiling motorsiklo ang gimaniho sa suspetsado o daling isibat ang suspek sa dulong sa wala matino nga direksyon. Uman sa insidente, wala at ima ang maong biktima. At panuri ang mga kabala ng maong biktima sa kinikon o grabe ng mga injury. O kasamtangan naman, gariper ang maong kaso sa Lupong Barangay sa Kamanan. O sa Traffic Enforcement Unit, alang sa saktong disposisyon. Balita ng hubos, gikan sa Police Station 2 Pugon, kinisipo sa disposisyon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Mahoto may gala si Magnum Hunter Faith Velas. Gikan may gala sa siyang lokasyon ng karong buntaga. Alas sa 4.45 ang atong oras, mga maninay, mga suki. Wala pa ginang matang uban, no? Grabe pang hagok-hagok pa mang uban. Sige, kato wala pa ng mata rin. Hagok-hagok lang sa ha. Wala pa ng mata. Hagok-hagok lang sa ha. Hagok-hagok. Bago na muna kay buntang na raba. Hagoy Ginoo. Mura maglami pa mang kay gini. Kuhan ka rin, no? Lami pa kayo hagok-hagok, tulog-tulog pa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Lami, pag ikuno kayo may gala, kuhan ka rin. Hagok-hagok, mga igsoon. Nagpataya o kwarik-kwarik, mga igsoon. Dadakpag kuno sa itong kapulisan, des lumbya. Sabay hearing ka ninyo karon. Namo hearing dia pangatag bug hearing para magkataya ta. Ah? Unsa kay hearing ka nga numero karon? Moingon man sila nga boss. Na ako'y hearing numero boss. Mao ba? Sabay hearing dia. Hearing nga tag tinuig ang mugawas.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: O nang pait mga igsoon nining swerte-swerte nga gagdagan yung kaib sa mga tiguang na kay Galda. Sige yung taya gina balag mga hurot ng kwarta, halab. Sige, taya. Astilan, Ginoo ko tabang. Bitsik ta report ng kauman sa manitao og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Gas mo rin papasino o sa kataw ang na-arresto sa itong mga otoridad sa mga police station 8 Lumbia. Sila pong nagipahigayad ka operasyon batong netong mga naghihimo sa paglambigit ng illegal nga sugal, particular na kining warik-warik magdumapersido illegal nga suwartres. Ang nahiskutan nga suspitsado, giilang sa Missouri Jason Hingod ang makitirot o mulupyo din na sa mga police station 8 Lumbia nga area of responsibility diin na kining nahiskutan nga lalaki na sapun matod pa sa akto sa iha po din po nga paghimo magdumapersido pasino sa pagpataya nining illegal nga suwartres. May inungdaan nga gilayon po nagpakaroon ingnon ang usas mga pasiray sa Police Station 8 Lumbia nga interesado nga mupatad aron matod pa nga makadaog po ng dagtong salaping nga cash. May inungdaan nga gilayon po nga mihimo sa paghatag sa iha po din pong papel po o paghimo sa paglista sa iha po din pong mga staff magdumapersid sa papel aron nga masulat ang number combination ining nagpakaroon yung police nga mohimo sa pagpataad nga to kaniya. Dihang nagpositibo ang transaksyon magdumapersid o gamihimo kinis sa pagdawat yun po na sa patad lugar or bet money gikan sa tumong otoridad gila yun siya nga giaresto o gipasabot sa iya po din pong nahimo nga sa laod nga mo kini nga pagpahigay na hindi illegal nga sugal din sa maya Barangay Lumbia ning atong syudad. Di ang magdumapersido na himong positibo po ang pagmumpiska sa atong mga otoridad sa usa ka rectangular staff. Ano na yung mga betting numbers or ano na yung number combination? Nagkadaiya kini nga mga number combination magdumapersid nga giingong patadikan sa mga nahimong mga parokyano na ining nahiskutan nga suspitsado. Lagip na nga nakuha agikan kaniya ang blue carbon paper o sa ka rectangular staff nga empty pa. Nga mo po yung sulutanan gihapon po sa mga mupatad po din nga ito kaniya. Samtang nakumpiska po niya kaniya ang 259 ng mga kwarta o sa laping kasya, gikan po sa iha po din po nga pagpang-usher dun sa may barangay Lumbia ng atong nga syudad. Mahinungdan, ang kining nahiisipitan nga suspitsado, pas, kaning nga positibo, nga napasla karon din sa bilangguan sa Police Station 8 Lumbia. Samtang gikaro sa tumong otoridad, nga ila po din pong ihan ay gilayon, ang mga kaso ngay pasaka batok nini pong nahiskot ang arestadong lalaki. Tungod lagi kay taliwala po man, walik-balik nila nga gikampanya daw din sa Police Station 8 Lumbia, nga iligal lang pagpahigay ni ini pong dili otorisado, nga pagpatay o suwartres nga gikan sa PCSO. So, kanin sila magdumapersin sa Police Station 8 Lumbia, wamaramatod pa sila nagkulang sa pagpahinumdom sa tuwa pa din pong mga katawahan din sa ilha pong AOR, apanadunag yakon po yung nagpahigay ining illegal numbers game. Rason nga sila naghimogit po sa operasyon nga nagresulta nini pagka-aresto nining usa ka suspitsado. Balita gikan sa Police Station 8 Lumbia, kini sa Magnum 120 Angel Sarius balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Daga sa lodi na battery report pinagi ni Magnum Hunter Angie Alzado. Lisod nimo ni Bang Bangon may gala kining suretres kay nganuman. Ang mga gapantaya ani mga senior kato mga tigulang ba? Oo man ay mga hilig kay tanan may galam na lisod gyud ni mo na ganon ay lisod gyud ni mo na may gala. Badlungon kay ang mga gataya. Mga senior, mga tigulang na ba nga hilig laglingaw-lingaw. Ora gina tayag 5, tayag 2, tayag 3, tayag 4. Ano na pagkahapon unsay ora gina ila mag usay gigawas. Ora gina mag-igsoon ilang hilig. Sige lig pangutana mag-igsoon unsay gigawas gaw. Mao na ganon gigawas sa ilong. Pandamay gining suretres. Ay, mawag yun na may gilalang lingaw sa mga tigulang. Magsigig tayaya na may galang suretres. Buntag ito hapon. Na lupig ka permanente may galang kay katulubang ka mo taya sa usa kadlaw. Daubig mo gawas na mag-iigsod sa unto. Na sayang kay mong kitayaan sa buntag. Huwag mo gawa ang wani mo na tayaan sa unto. Diba? O tayang sayang kay mong kitayaan mo sa unto. Nga gigawas man sa hapon ang imong kitayaan sa buntag. Mao na di akaroon mag-iigsod. Lipat-lipat lang yapon. Ba? Manang itawag? Lipat-lipat lang yapon gaw. Kaya kung di ka makataya gaw sa buntag gaw, dito nila ipagawa sa hapon gaw. Kung di ka makataya sa hapon, dito na ito na ipagawa sa kadlawan o sa kanang kagabi gaw. Rana siya gaw. O lipat-lipat lang ba? Kay siyempre, ang numero katulog di mo tayan. So sa usa kadlaw mo taya ka, awa na, buslot di mong bulsa. Dako rin mong gasto niya, kung masipyat kag taya, bisag usa ka bisis, dito rin mo gawas ang numero na wala na. Wa na ko kakataya. Saan ni mo ganun yan? Wa na ka nakataya na. Aya pa man ni gawas. Wala gyapon. Manang itawag nga. Wa gyapon gaw. Aya raman ni lagi pagawas ang numero gaw nga. Wa na ta nakataya. Na mao na ng problema karon. Imbes nga wa na nakataya. Aya pa yun ni gawas.
1: Magnum. Buntag na Pilipinas.
0: Pandamay. Bagyog kayo mga igsoon. Manang itawag nga. Di malas. Di malas may gala. Gigawas na ang numero nga gilatulatan. Wa agad magkataya. Grabe dahil ang istorya dahil, grabe dahil magutbot. Sus! Magtaya, narabuntak ko ganina, pero sus, sayang. Wagid ko kaga, wagid ko kataya, nalimot yung gugayog mintin sa numero. Mintin yod kay mga tupan, imintin yod kay gariin mamintin, magawas man. Mandamay. Hihi, paita yung gayo kung magawas manggaling may galaw niya wak matayan. Pagkasayang sa numero, wak gitayan, nagawas ni noon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Alas 4:52 ang atong oras, duga mga balita sa tamay gala mga sukit di Guaminaw. Gipagawas karon may gala sa publiko karon sa Department of Local Government kun DILG. Pilagi magigsoon ni John Vic Rimulya ang matod pa magshot magigsoon ni kanhi Representative Martin Romualdez. Matod pa magigsoon kuman kinigi balina sa New City Jail sa payatas ni Anto Magisong Milabay ng Adlaw. Matod pa may gala ni John B. Crimulya nga adunay kauban magigsoon asa Bureau of kung adunay kauban matod pa may gala sulod sa selda. Ang nasampit may gala nga kani speaker na asa kauban matod pa tulog kabok nga usag yapon magigsoon kung apil yapon sa mga PDL. Ang kauban may gala sulod sa selda may gala ni Kinibang Romualdez. Apan giingon po may galan ni DLG Secretary John Vic Rimulya nga walay aircon ang silda may gala di kani House Speaker. O daya og bugamit lamang magigsoon sa pabublikong banyo uban mga gala ang kauban niyang PDL. Pero kung lay gitong kauban may gala nga mga 200 kabuok kana ba no? Kaya abin niyo may gala sa silda na mga kanang among pangwitlisan na mo nga usahay buhangyo yun nga sir tabangig yun na sir. Mo istorya sa mo, mo explain niya uban makagawas, makita na mo di as gawas nga. Makurat lang mi nga kiss mo ni kitawhanan ni nga. Nangangad ba na ako mo kailaan ni kiss man ni. Kasi sir ako tuwing giwit di sa nimo sa konser sa Cebu sir. Na dugay naman limot naman ko ni mo day. Sus ako lang ito sir kuno giwit ni sa nimo sa illegal nga Cebu sir. Sus na kuan gi ko sir nakagawas gi ko sir nakaloyan ko sir. Sus di na gid ko babalik sa press 1 sir. O sir imong experience sa press 1 doy. Sus, grabe kayo sir. Eh, kus, ginoon ko, grabe. Kaya presyuan sir, pait. Pastanan pait. So, inana, may gala ang may tabo. No, nga, pait pa daw sa tanan pait. Now, inoon, nabutang yapon mga gala nga si mi, naagyapon ni siya gitawag may gala nga VIP kay wa magin sa gisagol mga ison dito, gid may gala sa mga daghan, yung kaya may gala nga mga kuan, mga PDL, mga piniriso. Pila na kabok, upat na kabok sila. No sa bilangguan mo lagi sagulan nang ba isip lugar magayson nga makita at least may gala na prison na lang. Di ba? O so wala tayong dagan istorya kay na prison naman ang tao. Di ba na bilanggo na so wala tayong dagan istorya na ang pait sa bilangguan magayson kay number 1 gud may gala diha ka nagyon ng pagkatulog nimo kanang daghan kay mo ba. Di ba? Kanang daghan kay mo nga sus Ginoo ko pa sila kasi klase lang baho niya ang pagkaon lisod kayo tubig ligo igang pagkaay may gala. So inana may gala ang kapait gud sa bilangguan. No nga mabilanggo. So karon, anasampit nga kani House Speaker na uban mga igsoon niya ang tulo ka mga PDL sa iya mismong bilangguan. Pero wa ta kamalo mga pinili ni masig mga kuan nga bon ni dili gyapon tong mga bugoy-bugoy sa plane ba.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: So usa ra tanan dili siya private ta, dili siya private nga private CR, private nga ligo unsa ba diha? Pareha sila upat. Ikaw upat siya. So upat sila kabuok. Oo, sa kinibang nasangpit may gala nga kinang jail. So, upat sila diha. Dayon, isa ra. Common CR, common tanan. Pero kay pakita may gala sa gisapubliko mag-exon sa DILG, nakita ta may gala nga dili mga gala tong silda may tong katayaon mga exon. Murag bagong hinimo, bagong pinintalan, na electric pan lugar. Normal, mag-inagaigangan na electric pan. So, na electric pan, dili kay dako mga gala ang kinibang iya mismong bilanggo niya ang iyang kama. Mura gyapon magigsoon bitaw og kanang kama bitaw na sa ospital bitaw mga kuan ba hospital bed ba inana iyang kama. Kunya makita siya mga gala kung naimo agi mo labay-labay nga kinibang jail guard makita siya mga gala permanente nga naghigda siya diha kay naman siya napit sa pertahan. So maliili lugar siya mga gala. O makita siya nga ops na siya naghigda na o. Ops na siya nagikod-ingkod o. So inana lugar mga sugita pero dili pa di wala manggala sa tubag kagsunan ang mga gipangingon nga mga special treatment. Wa ta kabalo may gala kay wa man ta masayod dito sa sulod. Sila ra may nasayod sa sulod. sumatod pa sa uban nga posible gyapon kuno special treatment tumat ta kabalo no siya iya mismong kahimtang sa nasangpit may gala nga kinibang si kani House Speaker Martin Valdez gani nagatubang kini may gala sa kasong plunder sa anti-graft court tungod magigsoon sa kickback matod pa kanyang nadawat pila man 7 billion raman matod pa sa nagaday ang proyekto sa atong gobyerno. Gamay ra, 7 billion ra. Gamay ra kayo na.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Mura na yung iatubang magigsoon nga kaso karon na galang nga mitakdang magatubang magigsoon sa iya mismong arraignment o pre-proceedings sa Sandigang Bayan. Karong Adlawa. Karong Adlawa, Miyerkules. September 16. So karong Adlawa siya magigsoon matubang sa iyang arraignment magigalag kinibang pre-trial proceedings sa Sandigang Bayan mga sukit ng Guminaw. So karong Adlawa, matubang na si Romualdez. So, human ang istorya. Napreso na si Romualdez, di ba? Iya ba yung igagaw sa presidente? O so, katukuban ka si Kikon nga ano ba na si Romualdez? Hindi ba nagkapreso? Ah, grabe kay gobyerno. At least karon, nipreso na si Romualdez. So, sa pamayin niya itong istorya ka nun.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Diba? So, igagaw naman kasi presidente na preso. So, sa pamayin itong pangitaon ka nun. Di ba? Mangita na sa taglayan. Ambak na sa taglayan, kinapreso naman si Romualdez. At to sa taas lain, mangita na sa taas magigsoon sa kinsa presoho na sab.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Di ba? Oh, okay na. So, man na, preso na si Romualdez. So, unsa pa may inyong, kwan, unsa pa may inyong gusto? Kinsa pa may presoho na otro, ha? Igagaw na nas presidente ang kipreso, ha? Di na nabukot-bukot. Igagaw na nas presidente. So, unsa pa may inyong gusto ng presoon? Saldi ko, di pa to makita. Layo kayo eh. Di so, pa to makita. Asang layo ato. Oo, so, kini bang layo kay to may gala. Aasa na itong araw nagtago-tago mga igsoon. Di so, kita pangitaon. Nagkitawa may gala. Ang hirap hanapin. Pandamay.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Dini sa tamay gala ni Magnum Hunter Angie Alzado. Kay matod pa may gala nga babaeng kuliktado ko no sa cleaning agency. Gireklamo sa matod pa kadudahan ko no mga empleyado nga gideploy. No, so mga empleyado, basig sige lang tulog, sige lang tanga. Yan ito rin daw ito na report, alas 4:59. Sa balita ang servisyo na si Magnum Hunter, Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Ang mga pasinahog, may report ko na kung sa kasigwita doon sa anyos na residente. Sino sa mga Yaverde Village, barangay karituan ng atong siraan nga si Magnum Raisa. Human matod pa nga kinisya Magnum Hunter usa sa mga nakakadawa at mga bagong empleyado, gikan ining usa ka unverified agency. Sa usa ka babae nga giilang si Vivian na magdumapasid. Kining si Vivian na ang himo matagpas siya no? Sa pagkakaning transaksyon, hindi pong nahisbitan nga komplainan pinaagi sa giingong nga VJMC cleaning agency. Apan pipila na kamahay gayon magdumapasid nga nagpadala kinig yung mga katabang o mahimong helper sila po nga panimalay pero wak man nahimong kaninga nagdugay gipo dahil lang po nga pagtrabaho. Matod sa nahisbitan nga komplainan nga pila na ka mga higayon nga nakatransaksiyan, hindi po nahispitan nga babae para mahimo matutpan yung kauban po sa ilang panimalay magdumapasid, mahimong helper or maid, aron nga magtrabaho sa ilang po nga pilianan. Apan sa iya matutpan nga pag-provide, hindi po magdumapasid o mga kaninga empleyado nga gideploy dito sa panimalay ni Ma'am Noraisa na yung mga higayon nga minor ang iyang ipadala, isip pa household helper sa iya po din po nga pilianan ni ining nga complainant. So sa iyang bahay magdumapasid na, bala kasi kay minor di edad po nga bawal ba na nga patrabahoon ang mga minor di edad. So nga ang nakaapan po nini, kung kalit lang daw kuno og biya sa iya po nga pilianan nga di malanghid. Gawas na po nini magdumapasid, ano na po iya pipila na nga napadala ang nahiskitan po ng babae, lain na po magdumapasid daw nga silbi trabahante. Pag-abot na nga pag-abot sa mga trabahante dito silang panimulay, di riya po magdugay. Pila ra kaadlaw, di mga ito po dugay cash advance, di yun na muhimo din po sa pagsibat silang panimulay. Sa susama, na po ilain po magdumapasid nga nangayo po dugay kaning pinga cash lugar kay para panggamit po gawin sila po nga kagalingan po magdumapasid. Apan, ang maugya pong empleyado, nagisang gaya po nini nga mga gipanghay ni Ms. Vivian sa BGMC Cleaning Agency, huwag yapan po nagdugay. Pwede nung gano'n nga nagtuho, kini nahisbitan nga biki mga o kaning complainant na 52 anyos, nga sa samang orders kini magdumapasid, no, nga magsigi na lang, huwag padala mga bago, nga mga trabahante, apan di mula huta, din pangayuan siya cash, advance magdumapasid, no, sa ilang dapat din pong pagpalarbaho. Dahil wala kong mangyawa pala na servisyohan ang tibong kantidad sa korta ngayon po nahatan. So yan naman, nag-ingon pa ang nahisipang komplainan na ulahing na insidente na tala na ito pong mga may-aging na bulan. O gagawin naman hanggang din mga panahon na mauyapon po ang hitabo niya hapon magdama first sa mga ipadala ng mga empleyado ni Idi ni Hispitan nga cleaning agency ni Ms. Vivian. Tungo din ni Ibo at natagpahan niya magdumapay sila kumahatag ang katinawan baso niya yung kinindi pagdato di Dios na police station 7 Buluakay. Kung dili man mga minor din lang ipadala ang may tabo magdumapay sila mukalit nagpang-iskapo mamiya mamali doon po yung natala nga naghimo na sa pagpangawat apad na kanalang lagi magsigiyod cash advance nga na pinapalang kaadlaw gikan sa pagkatrabaho dahil na di na din po mabalik kung lumapasin sa ila po din po pinihanan nga wala na po po'y consent nga po sa nahihispitan niya complainant nga si Ma'am Noraisa ang pagbiya sa mga bagong hire lugar ng mga empleyado niya nga gireport ini nga usah ka cleaning agency ni Ms. Vivian. Ang maong insidente yung maning ipatala doon sa police station 7 Mulwa o gagawin man gireport po din maglumapasin no alam po sa kaninga dugang kanipong record na paggamitan po ni Ma'am Noraisa para po po ni Fevereado ng mga kinahanglan po mag-proceed nga kaninga legal ng mga action sa abot ini o baka po na maipit po dahil siya tungkol kayo na naman po yung mga minor di edad na nakahigit sa diyot din po sa pinianan at isa doon na siya mahimo po nung pang-depensa. Balita gikan din sa Police Station 7 Buluwak, kinis Magdum 120 Angel Sado sa Balita o Serbisyo Magdum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Daga salamat Magdum Hunter and G-Star na Magdum Fit Bilis. Kay niya, gipadool ko no ang serbisyo sa katawan. Aka na, gipadool ha. Bisag ting init ha. Bantay lang gid mo niya. National Irrigation Administration. Mao ba ni? Gipadool yung serbisyo ha. Bantay lang gid ang padool ng serbisyo. Basin palayo na. Panubig mga igsoong karon. Grabe ka init. Ang saon na yung panubig na to. Diba? Ang saon yung panubig karon. May galang. Grabe ka init mga igsoong panahon. Woohoo! Hi! Pandamay! Duga mga balita sa tama gigala nagpasalamat ud ako Senador Francis Escudero sa iyang mga kauban sa Senado tungod sa pag-aprobar sa ika-tulo o katapos sa pagbasa magigala sa Senate Bill number 2387 nga magtagda magigsoon sa lima ka tuig nga termino sa katungdanan sa mga barangay official o mga miyembro usab sa guni ang kabataan o SK tungod sa pag-aprobar ni ini ang barangay ug SK election BSKE nga gitagda unta magalas Nobyembre 2026 ibalin ngadto sa Nobyembre 2028. Human ini ang BSK pagano sa matag lima ka tuig sa ikaduhang Lunes sa Nobyembre aron malikayan magayson ang pagtakdo niini sa tinuig nga pagsaulog sa All Saints Day. Matod pa ni Senador Escudero nga mabalikon usab sa maong lakang sa pagdumala sa barangay og mahatagan ang mga lokal nga leader sa igong panahon aron mapatuman magayson ang mga programa og proyekto nga dunay tinuod nga kaayuhan sa komunidad. Ang mga balaod noon giaprobahan magila sa Senado pinagi sa 13 ka boto. Pabor magigsoon og lima usab dini ang boto nga batok og walay abstention. Usa sa mga amendment nga nagkaduol atol sa plenary debate mao ang paglimit sa barangay official ngadto sa duha ka sunod-sunod nga lima ka tuig nga termino imbis nga tulo ka termino samtang ang mga SK official usab limitado lamang sa usa ka termino aron mas daghan ka batan-unan ang matagan sa kahiyunan nga magkaserbisyo og makapanguna sa ilang komunidad. Matod pa niya, ang mga barangay mausab ang nagplano o nagbatuman sa mga programa. Unang mutubag sa emerensiya, nagmintinar sa kalinaw og kausay o naghatag usab o frontline services ngadto sa katawan isip pinakadool nga level sa gobyerno ngadto sa mga panimalay o pamilya. Gani, gipagayon may gala sa gipahayag ni Senador Escudero nga ang maong lakang nagtingwa og balanse itali sa pagdapadayag sa mga programang democratic accountability. Masatagan og panahon ang mga lokal nga opisyal mauman ang long term nga proyekto nga dili pirming mabalda tungod sa kanunay nga eleksyon. Girugang pa niya nga lima usab ka tuig nga termino mas panahon may panahon ng ato mga opisyal sa pagpatuman sa mga programa o proyekto nga tinuod nga magkabenepisyo ang ilang mga komunidad labi na may gala dinhi sa ato mismong nasod sa Pilipinas. Naudaghan may gala lagi gawa tuwat ani. No kay kung lima street ka tuig mo nang medyo kuan medyo di maputol kay buda og ang tulo ka tuig kunya mapil din sa labi na dinhi to sa barangay sa to syudad. Nay barangay dinhi may gala nga dili ga sustain ng ilang kapitan. Di ko magsabaw sa barangay kay basig mo siya nga buda og ko pikatan ta ka kay nay barangay dinis kagayon di oro. Dili ga kakuha og second term ang kapitan. isa lagi naka-term. Ato mga amigo na ko nga nahimong kapitan, tagsa lagi agi. Dito yung pagkadawag sa ikaduha, may galang na termino. Amot nga ano mo sa gani, pero kung karon kung lima na ni katuig. Amin so, makaigal, ay salamat! Lima katuig na gini, street na gini. Akong mga igala, madayon. Akong maaprubahan may gala, di ba? Kaya sige, salamat sa Ginoo, lima katuig na gini. Sus, di na magdawag din sa among barangay ang tagdawag. Makatawa mga istorya eh. Namatay namin taon itong amigo in taon nga sus, grabe kapapart to na ako nga kapitan. No, din sa Cagayan. Matay na yung tao to siya. Isa lang yung gabon to ka-term. Ang tao gito. Puro isa lang yung ka-term. Dagan siya. Ay, iyang kagawad siya. So, nagdagan siya kapitan. Pildi niya tong isa lang ka-term gabon nga nagkapitan. Pildi niya. So, siya kapitan, daog siya. So, imis magdagan na po siya ikaduang term, napildi na po siya. Pagkatupong nagkapildi sa iya, pagsunod na po action, napildi na po may kalasay na sa kapitan.
1: Magnum, buntag na yeah. Pilipinas.
0: Wala karon lima katuig, medyo makaigo na sila nga. Ay, salamat, Ginoo. Kaya din nga barangay, di rabag pagkadaog ang, di rabag kasublian ang kapitan diri. Muli nakulbaan karon ang kapitan, karon nga kasamtangan nakulbaan. Nauna-una niya, matay, no? Sukad-sukad din yung barangaya. Wala rabag, sukad na kadaog nga kaduha, nakaduhaan o nakatulo, nakahuman magka sa term. Tama na kasi isa ka-term. Ah, tama na sa isa ka term. Oh, nagkaroon may galang dagan po nagunaw na uy, dagan ko kay din sa among barangay ka isa rakit ka term ang kapitan, kapulihan yun. Amot usa ka ning barangay ning anong inani man ning barangay.
1: Magnum, buntag na.
0: Ah, sige kay. Wa may magigso ay gibawala sa pagpapili. Kung gusto mo magdadagan. Magpapili mo pa papili. Wa may magbuot ninyo. Magagawad ka pag kagawad, magkapitan ka pag kapitan. Wa man magaisong kining ato may galagawas tong tangtanan. Ningon nga dili gyud ka qualified nga makapitan ka, wa man kay klaro. Aw, testing lang ko ninyo total ug maasunod eleksyon, pwede ra man ko ninyo butanan kung wa koy klaro gawon sa pag-ingkon nako. Ah, mao na Maria. Di ba? Okay gyapon kayo. Sige, may butag ni Mariel Granada Padilla, di ako no sa Kugman Elementary School. Oy, taga Kugman Elementary School. May buntag yung tanan diya. Kamas na guys, Junil Go, kay eskwela na sab na. Sige. Oy, balon na, balon, hatag na balon. Ama na mga balon sa mga bata. Hatag na, kay buntag na.
1: Magnum, buntag na, Pilipinas.
0: Standby, magbalik, tamay galadog ang mga report. Standby, sniper, kumbaga na kuno'y baubaog mo to. Nagbangga, standby, Magnum, Interpret, Beles. Kay ang niya daw kuno. Ipaduol kuno nilang ilang serbisyo sa katawahan. Ipaduol, ha. Standby, Magnum, Interpret, Beles. Tanpa magdumladi Delgado. Maduga mga balita babati diri sa tumara ko basta tumara magrebuta ka butag na Pilipinas mata na kay butag na kamang na kay butag na kamas na kay butag na.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Oras oras oras oras oras oras oras oras oras oras oras oras. Alas 5:09 sa buntag.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Oras, hatod kanato sa Jugs Commercial.
5: Unsaon nimo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pa nga sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri naka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical study. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan e, Life Extension Vitamin D3 rekomendado sa mga medical doctors.
6: Nagantos ka ba sa hinay nga internet ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani anang tipik sa mga lugar nga available nang linya sa Converge Fiber Internet? Sa East CDO or District 2, nakini sa mga barangay Konsolasyon, Puntod, Makabalan, Nazaret, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agusan, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa dagganang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pa-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents, og mga installers, nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta, kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro, Sere.
7: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
8: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
8: DTX Coffee Mix sa mga butika.
0: Ang DTX 500 nagpaubo sa level sa kolesterol o magadaot ga fats sa atong dugo o kaugatan. Sa pag-inom og DTX 500 kadlaw katabangan ang imong lawas sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao'y responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. Lekay ang traidor nga heart attack o magamatay nga stroke. Mag DTX 500 na kadlaw protektado ka na, siguradong good health ka pa. Ayaw na magdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Samis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, La Pasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
10: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
0: Oras na itong alas 5.13.
11: This time check is brought to you by Caress, alagang panatag with Caress adult diapers.
12: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
13: Nagpaminaw kamo sa
14: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Balik tama kala sa atong raguan sa atong abonang magkarbuntag ang buntag na Pilipinas.
14: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Naganas nag-react may gala sa eleksyon. Ay, mas eleksyon. Ah, nakapahimo na ba may gala sa... So, sige lang, saan naman. Diba? Matod pa sa itong higala nga, mura mag 97% na lang. Nga di ba na yun? Amot lang, di sa ta magsaba, kaya wala pa man gud bang igsoon. Diba? So, ilum-ilum lang sa ta. Uminaw lang mas magnum. Total, pag nanay, desisyon ana, amatik ng magnum. Diba? Aminaw lang mo na, monitor lang mo, paminaw lang, mapaniid dala. Ay, ito, paniid dala pang libak, paniid lang sa palibot. Dito sa Tasbangga, nga na ko na ibaubaog mo to, nagbangga. Allah! Sabay sadaan ka, ane. Sabay ning baubaog, ka pa masahiro ni? Ato tanaw report sa balita og servisyo na si Sniper Randy Kumba!
14: Magnum, buntag na Pilipinas!
15: Sa report, magumpasya ko na kukulog ikandere sa atong ilinya sa Maydak Payan sa Salvador. Kasagaran din ni mga baubaog, magumpasya ka pa masahiro doon. Talagsaray baubaw dire mag-umpresid niya gigamit sa primaro.
0: Allah.
15: So alas ay santak na kagabi mag-umpresid. Adunay panagmangga tali sa baubaw versus motortiklo. Dire na pitaw sa tamay tun 5 barangay Sinalok, El Salvador City. Atubangan yun sa GT gas station mag-umpresid. Ang motortiklo na ilan lamang sa ngalan ng Alfredo, 41 anyos ng Punigon o nga taga-dakbayan sa El Salvador. So nakangkon gud kini og pipila usab ka mga samad ug bunog sa iyang kalawasan human kini makabangga sa usa ka baubao magumpresid. Samtang ang baubao man yung presid, wala gid maunsa ang driver ani, pero ang baubao na damage sa atubangan nga bahin ani. So ang driver sa motorsiklo ang gidala kini sa mga gisakpan sa CDRRMO sa May Northern Mindanao Medical Center sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Ngayon, conscious man ang driver mag-umpresid sa motorsiklo. Nitubag sa rin pag-alasite mag-umpresid. Motorsiklo niya po ni tumbling.
0: Uy.
15: Kaya hubog ba ng
0: driver
15: mag-umpresid? Ba na yan pa ng aw? So, nag-agis niya sa diversion road sa may barangay Taytay, El Salvador City, kagabi mag-umpresid. So, tungod lagi kay kulibag-bag naman ang utok, kaya nakainom lang lagi sa agwa ni Colorado mag-umpresid. Muna nga, na-disgrasya sa siya sa iya kagulingon rigid nga lihok. So, ang driver sa motosiklo, nakuha na po ang alan mag-umpresid. Si Pedro naman, wala iyang apelyido. Pero, nagdood ako mag-umpresid nga, nasangkit nga driver, kundi yung driver sa motosiklo, nga hubog, wala kinilisensya o wala sa binirestro ang iyang motorsiklo. So nagabakod. Nagabakod raman gyapon mag-umpisya. Nagabakod raman gyapon o ipakurato sa piniyog padagan. So matutpas mga tao mag-umpisya nga wala agil siguro to'y lisensya na sangpit nga driver. Kaya mula man o naka-recover man risto pariwala pa man nga medyo apektado yun ang iyang tuhod o iyang bukton. So para mag-umpisya wapay klaro ang mudagan sa mga kapitan din sa among area
0: mag-umpisya. Ikaw magkapitan ka? Magkapitan ka?
15: Ha?
0: Ikaw mudagan ka pagkakapitan?
15: Wala man tayo ikabuga mag-umpisya. Wala man tayo ikabuga. So muna mag-umpisya na nga itong balita nga nagugong ikadire sa itong EOR para sa Buntag na Pilipinas. Kini si Magnum Sniper Randy Kumba sa balita o servisyo Magnum Radio.
16: Magnum Buntag na Pilipinas.
0: Boto si Sniper Randy Kumba, ati Kumba. Katawain taon siya pag inatong umudagan ba siya. Wapon sa kabalo magalaon sa daganan. Di ba? Mudagan ba siya mga igsoon o 5K? Nga kinibang panran o 40K? Patakabalo. Kaya nagkakabangutan na sa ako nga kumadayon. Ipe, unsa man, mudagan ka? Mudagan ko. Di ba? Kumadayon ng eleksyon, mudagan ko. Sus, sa may langayan, dagan ka. Mudagan. Para kabot sa unahan, mga hapla.
16: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Pagabot sa unahan, hapla, magsoon. Pastilan pa ita. Laina sa nanan, no? Ulaw man, mapilde ba? Ulaw kayo. Kansawan. Laina na eh. Bitaw. Storya na to, may galaan yung tinudang ka joke na to. Niya, gipadol ang serbisyo ngadto sa katawhan. Stand by Magnum Hunter Angie Alzado kay matud pa may gala sa report ni Magnum Hunter Angie. 51 ka mga kani rebuild eh. Nakadawat ko no mga igsoon og nakadawat ko no mga igsoon og safe conduct pass. Pabutas Magnum Hunter Angie ana. Ato sa tani Magnum Hunter Pet kay ang niya gipadool ko no ang serbisyo ngadto sa katawhan. Ni ang detalye. Sa balita og serbisyo ana si Magnum Hunter Pet Villas.
16: Magnum Buntag na Pilipinas.
2: Itadangat sa National Education Administration kung niya ang ilang panerbisyo ngadto sa mismo sa katawhan. Sumalat niya nagpabilin silang komitado. Ngayon mas dali, mas paspas o mas makahuluganon ang ilang serbisyo sa gobyerno alang sa matag maguma o sa matag komunidad nga ilang gialaganan. Pinaagi sa mas ligon, panakiusa o pagtimbayayong sa nagkalaing-laing ahensya. Gisiguro sa niya nga mapaabot goods ilang mga programa. Tumong nini nga mapaambit sa tanang sa tanan ang presensya sa gobyerno nga walay usa nga mabian sa maong kalambuan. Pagugan sa pag-usuwag, padulong sa mas eksklusibo o mas ligon o mas masuwagon niya komunidad sa agrikultura sa nasod. Balita, gikan sa NEA 10, kinisi Magnum Hunter 22 Faith Billet sa balita o servisyo, Magnum Radio.
16: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Otos Magnum Hunter Faith Villas. Alas 5.19 na nga itong oras. Uy, matanap po na kayo buntag na. Alas 5.19 na itong mga estudyante, nanay, tatay, lolo, lola. Huwag ka ba na itong mga apo kay klase na. Sus, taas-taas yun nga way klase, no? 15 kadlaw mo na ta, way klase. Pagkahayahay sa itong mga estudyante nyo, sa may nahimo nila sa ilang inyong kwan, inyong balay. Nagkapanginlo ba? Kapanghugas magplato? Ay, 2 hours ba na sila naglakaw-lakaw, oh. Namo, di, huwag kayo nahimo. Pangutanas, maestra, karo nga, okay, klase, sa may inyong nahimo sa way klase, nagunsa man mo. Nagtabang may sa trabaho sa balay, ma'am. Mga gimbuhaton sa balay, ma'am. Pag sure mo, ha? Sige, ramagay mong cellphone, gani, pandamay.
16: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: At least, mga gala nga, ang mga ginika na nakabawi sa dugo no sila, nakapahulay sila sa balon o nakapahulay sila sa pagatudsundo. Diba? Nakadiop sa ang mga lula. Pila kaadlaw, labi na sa mga elementarya. O, at least, nga nakapahulay, no? O, nakapahulay yung pipila kaadlaw kay... Kung sa koleyo pa, na may gitawag mila nga sim break. Pero kato ko no, gitawag og term break. Mo ba? Term break daw ang gitawag ato. 15 days mo na ta. Sugod to mila ba yung simana? Pagkahayahay sa mo. So at least nga ato mga lula, nakapahulay gamay. Di ba? Nakapahulay pag sige gatod og sundo. Ato mga ginikana, nakapahulay og sige gatag og balon. Di ba? Naiuban mga estudyante karon balon, tag 300 pesos. Naiuban, tag 200, 100. na kung upat kabog imong estudyante, tag 100, 400, 400 imong adlaw. Grabe sa... Diba? Nila pa yung mga project-project, uban pa. Basta kay katol, laging ulo lagi, taman sa ulo, paingon sa ubos, katol kayo.
16: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Sudan pa. Sos, ginoo ko pastilan. Diba? Plite, sudan. Basta kay mauna to. Magnum Anji sa ta, 51 kakani rebelde, nakadawat og safe conduct pass. Di ang detalye dawat o tanggikan may galas ang location. Sa balita og serbisyo, ana si Magnum Hunter Anji Alzado.
16: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Diba pa si Noah by Ubay, kung mga kanhi rebelde, din isa ito sa dakwan sa kanyang oro, ang malampusan nga nakadawa at ilang safe conduct passes. Kini ang ilahang matod pa ang himo pong nadawatan na tungkol sa gipahigayon po at nga paghatag sa local amnesty board kung lab CDO sa ilahang po din pong mga kada passes. Inisyatibo po din magdumapasin sa CDO Enhanced Comprehensive Local Integration na program kung ikip kaga pong nadawag. Yung mga kasuro yung makabiyahe na nga di mabalaka nga dakpon ang nahisitang 51 ka mga former rebels. Kaya man po din lang ikabalakan magdumapasin tungkol lagi kay kaniadto na himo sila nga kaning kaaway lugar sa to pong gobyerno. So sila po silang mabahin ng panungko nga base niya po magdumapasin sa ila po din po nga paghimo sa pagbiyahe. Aduna din po yung mga mohimo po din po sa pag-aresto nga to kanila. Ang gihatag ng mga passes nga to sa ilaha, gihimo ang gipuro ng awarding ceremony dinas may Patrick Cronin Hall sa St. Augustine Metropolitan Cathedral nga gipangluhan na sub ni Regional State Prosecutor Merlin Barola Uy nga may chairman sa Lab CDO uban na sub sa mga miyembro sa CDO Equip o mga partner agencies. Matod pa ni RSPO yung magduma first aid nga ang safe conduct pass o sa kaproteksyon alang sa mga beneficiaryo alam din sila dakun tungkol sa mga kaso ng ilang yatubang na itong anapa sila sa ilahang kalihukan. Ug ang nahiskitang safe conduct pass magamit sa mga former rebels or FRs diya silang pagbiyahe nga dili dakun samtang nagpaabot nga maaprobahan ang ilaha pa rin pong amnestiya o mapirmahan sa Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang ilang amnesty application. Kaya kung mapirmahan ang magduma first aid o himpit na gitpudo sila makasiguro pwede na gitpudo sila mabalaka sa presensya sa itong mga otoridad tungkol lagi kaya kaniadto nakahimo ang gitpudo sila sa paglapas malaon magduma first aid hanggang sila nahimo nga bro ni pong walong nga grupo. So nahimo sila magduma first aid nga nagluin sa itong punin pong gobyerno. So doon na gitpudo sila mga pag-atubangon nga kaso. Pero tungkol kaya nagvoluntaryo man sila sa pagtahan silang kaugalingan mo nang i-welcome po doon sila din sa to sa CDO pinaagi sa ICLIPA program nga gisugdan ni ato pong Administrasyon Duterte ni ini pong whole of the nation approach nga ato po din pong mga membro sa kaning walhong nga grupo ma kaning agad o gayudan nga mabago lang kinabuhi pinaagi sila pong pagtahan o gapa po himulo sa mga programa sa ato pa rin pong gobyerno. So ipa rin usab sa kaning mga nahisgitang FR sa ilang pagpasalamat ngadto sa Lab CDO, CDO Equip ug kanang ahensya sa National Local Government na nahimong instrumento nga nakarawat na sila silang safe conduct passes. Ingon man, mga assistance ng tabang ngayon lahat pong nadawat na dungan na sa meaning nga maunga kalihukan. Ipasalig po karoon sa CDO Equip ug mga stakeholders nga anak kanunay ang gobyerno nga moabag ug mutabang ilabinan sa kalambuan silang nga pagpahinabuhi alang sa maayong kumaon silang pamilya ug sa ilahang mga anak kadi na pud no wag baton ug kabalaka kanunay ug nga mas mahupay na gyud pud sila pud magduma pa sino tungod kaya sa susama nga gihatagan na gyud sila ug pagsalig pud sa tuwa pa rin pong gobyerno pinaagi nini pong passes kay kung walay pagsalig ang gobyerno ngadto sa ilahang magduma pa sino so mapabili lang gyud pud sila di na pud sila mapilianan no di na sa mga kabukiran di na pud dayon pud magpatimaw pud dinas komunidad. So kini sa kaning gobyerno nga doon na natin pagbalik po no, sa pag-welcome nga doon sa ilaha nga ma-integrate sila subli sa komunidad nga mahimo silang kabahin yun po no, sa ato pa rin po nga komunidad nga mga progresibo po mga individual nga kaning makatabang no, sa kaning paglambo sa ato po nga dakbayan. Ganiman ang kaning nahisitong 51 ka mga former rebels taliwala po mag-dumafarsin nga kaniad to doon na po sila yung paglapas sa balaod apan karon nakinusol na po sila sa ilaha po nga bahin human na masayran nga sila na ilad ay kaniadto human ng nahaylo nini po mga sayop ng mga ideolohiya sa mga walhong nga grupo. Balita gikan City Information Office o gasabatan sa DOJ. Kinis Magnum 120 ang Jal Status. Balita o Serbisyo Magnum Radio.
16: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Daga salamat Magnum Hunter Angie Alzado. Piki ko sa oras. Ay, paita. Lami pa kay istorya pero kulang tas oras. Short na short. O, sige lang, na short tas oras may gala. lang. Ugma, tiwas mo ito, ugma. Sige, tiwas ito, ugma. Belated, happy birthday niya sa itong migo dahil si Boss Candoy, Boss Rick Doms. Belated, happy birthday niya. Birthday niya kagahapon at lawa. Wag ikaw kabalong na birthday niya. Oo, ako'y kamalay-malay. Gano'n birthday niya, Boss Rick Doms. Sayo. Sige lang. Sa tanan, nag-birthday karong at lawa, ha? Happy birthday sa iyo, tanan. Bili, advance, happy birthday sa di Estrella. Kay birthday ni Estrella o mga adlawa, oh. Na sige, advance, happy birthday niya, Estrella. Kumbati gapon sa kinaboy, ay pagluya-luya. Kumbati git permanente. Advance, happy birthday, ha, ni Estrella. Birthday niya o mga adlawa. Sige. Importante nga, baskog lang yung lawas. Ana ra, simple na, baskog lang lawas. Ma'am Joy, may muntag na Ma'am Joy. Kumusta man ang unaan sa Agura? Gabi ida sa US Caronchos. Gingon ra ba may galang nga sunod simana 63 na ang dollar. Kuy! Samot kamahal atong gasolina. Ah, kay next week, mga igsoon, para sa kasayuran ninyo, dako kayo ang pagsaka sa presyos produktong petrolyo. Nagsaka man tagahapon, 5 peso ang diesel, kuha mo ko sa iyo, 4 peso ang gasoline. Next week, mga igsoon, big time oil price hike. Aon niya, next week pod, giingon mga igsoon, nga posible ang atong dollar, 1 peso, may kubalit na magalag sa 63. Grabe, first time mga igala nini, abutin gina na katako, magalag kataas kay mga igsoon. 63, posible pa. Nga di pa na mo ubos, posible mo saka pa, may gala daw matod pa. Ah, sa mga ato mismo mga igsoong economist, nga posible pa daw may gala nga mo saka pa, nga ito mga igsoon sa lapas pa sa 63. Pag di maagapan, may gala, mabot mga igsoong 65. Sus, ginoo ko simbak ko.
17: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Basta kay oil price hike next week. Ato na nang i-expect mga sukik tigbabinao. Ha? O niya ang atong peso batok dolyar, musaka pod mga igala abot sa 63. Okay na. Sa 63 na, gamay na. Dani Abanador, may buntag niya. May buntag Magnum BB sa Santa Ana, Taguluan. Matod pa, Magnum BB, kapinata. Pura, jod ka, ana, kay dako, kayo. Ibong Mags, matod pang bubong. Ana, ginabong. May buntag Shab Jose Alo, may buntag na Surigao. Now ni ako Cagayan de Oro, pwede mangayo mangayo t-shirt kanang may tatak Magnum. Ah, wala naman may t-shirt, sir. O, ato na tong kuan, bayaning Magnum na mo, bladlating na mga t-shirt ato. Karon wala na may t-shirt Magnum MP. Naminaw ko rin mo karon, God is good all the time. Salamat kay dia, God is good all the time. Good morning, Magnum. Shout out sa Kobe sa Puno 4 Kamuanan Lago Pamilya o Ipis Pamilya. Si Crispino Ipis di ay ni. Salamat, Magnum MP. So, sayang kayo, Magnum, kinibang sniper Crispino kay kundi madayon ang eleksyon karon dili kay ka maka, kuan, makabuluntir. Sayang. Ah, kaya ito maning, kuan, kinibang sniper man nato ni sa kinibang eleksyon. Sniper Crispino Ipis. Napanikad na rin siya dyan nga, gusto na ko mo volunteer. Pag di madayon ang eleksyon, nawa kita Crispino. Pundo ang kalingas.
17: Magnum, buntag na pit.
0: Babe, si Bilya naminaw ko nyo sa Bangay Bulwa karon. Christopher Ipundulan, may buntag diha. May buntag sa tanan mga igala. Ako, bitaw, dagandagan sa una, Taguluan. Ikaduha, jud ko, boss, kung balihon ang baluta, ulaw, oy, lawas, layas ko, oy. Ay, kakadaog di ay. Ah, sige lang. Ah, lagi na ah. Api kita sa oras. May gala sa itong managuban sa itong programa. Matod pang good journey. Nag-full tank na daw siya. Sana all. Sana all. May full tank. Ipang full tank. Ano, wagin tayo pang full tank. Ano Jericho Yukab. May buntag niya. Ah, may pagkaminaw. Dayon si Teodoro Kaibigan Jr. Minaw kuno siya ganon. Sa programang buntag na Pilipinas. Wala tayo oras. Salamat sa inyong tanan, ha? Pasinsa kayo sa wala ito na basa, may gala. May buntag sa BDI ni Sergeant Hook. SGT Space, it's OOK. May buntag na ni Sergeant Hook. Happy birthday ko no kang Sir Wawang. Ay, ay, ay. Birthday din niya karon. Happy birthday niya, sir. Sir Wawang, happy birthday niya. Ika, 26 years old niya karon.
17: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ah, sige, mabuntag diha, Sir Wawang. Happy birthday. Nimo diha, gikan sa nagmahal diha kanimo, si Sergeant Hawk. Always naglablab nimo.
18: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Gana, may patsada. Kala, sige, tanan, nag-birthday karon na. Daganas, nag-birthday karon ay. Happy birthday sa inyong tanan. Inaot ang adagang pangadaw na tawan mabot sa inyong kinabuhi. Kumbati lang gyapon ta, padayon lang gyapon ta, ha? Punda, kumbati o padayon gyapon ta sa itong pagpaningkamot. Anak ragyod bang igsoon. Happy kita suras managuban sa itong kabuna, magkarabuta ka, may gala, buntag na Pilipinas. Magnum Persid Blanca, inyong kauban sa gawas ng katilimang katawan na may gawahanan. Managlamang marugan ako sa katawan ng matuman sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
18: Magnum, buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum, buntag na Pilipinas. Hangdurugma, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Oras alas 5:31.
19: Time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
21: Ach!
20: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo!
21: Mighty C!
20: The mighty power of C! Mighty C!
22: DTX 500, ang tuba kontra sa sakit ng diabetes.
23: DTX 500,
22: epektibo
23: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
22: DTX 500,
23: ibo sa disugard sugar cane extract
22: ang anti-diabetic property.
23: Kikan sa palaya.
22: DTX 500,
23: garantisado,
22: highly recommended
23: sa mga eksperto.
22: Mabalit sa pinakadulog ng butika sa iyong lugar.
23: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Igor sa Pilar Cafes. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon hukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kilman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulog.
23: DTX Coffee Mix.
22: Mabaka sa mga butika.
0: Nabati mo ba nga ang problema sa mong atay? Karun ay kabang nga gadugab, pero may kabang dun ay hangin ng imong tiyan. Masin dun ay diferensya ang imong lover. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 na dun ay polycosanol o guban pa nga phytochemicals gikan sa extract ng sugar sugar cane. Mapatunan usap sa mga pagtuon nga epektibo pangkontra sa mga toxins nga mo ay minaot daog miguba. Sa mong atay, ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. DTX 500 mapalit sa mga butikas Kendoro, Misamis Oriental, pahimusli usap ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa klinika The Alternative Medicine Wellness Center. Market Sera Gurabas Terminal, Lapasan ka Kendoro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
25: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa klinika The Alternative logo.
26: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
27: Same ba yata, Besh? Nabala ka pud ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
28: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining istasyon.
29: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3, the doctors recommended vitamin D3.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Alas 5:35.
2: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Magnum Morning News. Nagpagkang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News. Og karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
1: Nangaluhan sa mga balita sa Dumagdum Morning News. Sa mga balita ta sa Magnum Lokal, punong barangay Julieto og Semer sa barangay Lapasan mikumpirma nga dunay nagpositibo sa bigayong drug test sa mga personahe sa barangay. Magnum National House Deputy

0: ng batok sa China alang sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
1: Magnum Morning News.
0: Mayroon, kumusta may yung buntang karong adlaw karon nga Miyerkules 16 ang petsa bulan September 2026. Gramatik balita, Magnum Persid Blanca.
2: Og Magnum Angie Alsa.
0: Og karon sa Magnum Radio, History Today.
1: Magnum Radio.
3: History Today.
0: September 16, 1807, ning adlaw miulbo ang Basi Revolt o Ambaresto Revolt sa Padig, Ilocos Norte. Gyon kini tungod sa mandato sa mga Espanyol nga did-an ang katawhan nga mag-produce pa sa local wine nga gitawag kinig base o sila gipugos nga mapalit og ilimnon ngadto sa gobyerno. Mainangulo sa pagsukol si Salarugo Ambaresto og Padre kon Pedro Mateo kini daling mikatag ngadto sa lain pang mga baryo. Hingpit nga natapos ang maong kagubot nga atong Setyembre 28, 1807. Isa ra kang base ginainom sa mga taga Ilocos una pa miabot ang mga Espanyol.
1: Magnum Radio.
3: History Today.
0: Karon sa mga balita sa tong Magnum Lokal. Gikumpirma ni punong barangay sa Lapasan, Julito Ogsemer, nga dunay nagpositibo sa gipigayon nga drug test sa mga personay sa barangay. Kinalayon usab sa kampanya sa drug-free workplace. Mata ni Ogsemer nga dili siya magatuo na nalambigit sa ilegal nga kaliukan ang pipila sa mga trabante sa barangay. Hinoon gipaubo sila sa barangay drug rehabilitation program. Apat kung dili sila mo kopiraan ini, iduso ang ilang pangalan sa watchlist sa PDEA o PNP.
4: Actually, gipaabot pa ang second batch kay during the time sa pag-schedule. Medyo naamay uban nga nakalib. So pagbalik atong Monday man nagguan, then pagka Wednesday nag-adto sila. So giulatan na mo ang para madungan ang result. Then nagmag-meeting mi kay naamay implementation karong Friday uban ang PDEA o atong kapulisan para gayud nga align gyapon sa requirements sa drug free workplace. Naa kun na agit siya. Pero amo silang isulod sa program sa barangay nga level sa CBDRP. Unya kung mahitabo nga gahi sila o bilis lang makooperate, mo na to nga time na i-submit na mo ang ilang mga ngala dito sa watch list sa PDEA o sa pulis. Ana ay mga pipilang karaan na po iuban nga baguhay pa nga medyo di ko katuo. Mo na nga amo silang i-evaluate unsay mga hinungdan. So mauman ang atong proseso nga atong tukion unsa gyud mga rason nga nung nasulod sila diha.
0: Pamahayag kadto ni punong barangay Julito Ogsemer sa barangay Lapasan ning siyudad.
2: Giawhag ni Michelle Quintana, CFA Vice President for Homegrown Franchises and Director for Membership sa following Franchise Association kung PFA, ang managusyante nga kung gustong mag-invest, piliyon ang ilahang mga nahimo ng miyembro. Mato ni Quintana nga makasiguro ang gustong musulod sa franchise industry nga kung sa ilahang miyembro, mamuhunan, malikayan nga mabiktima sa scam.
5: Membership ng PFA ay meron kaming screening process stringent, no? So, lisod kayo mo appeal sa Philippine Franchise Association. So, kinahanglan naagyud kay tested, no? Success sa franchising. Kung kami mga brands na inyo makita dire ay tanan mga established brands, no? Multiple locations nationwide, marami mga global brands katulad yung brand ko Arise pa. So marami dito mga global brands na not just in the Philippines ang growth but also outside. At tanan dire ay mga dugay na sa franchising, no? So we at the Philippine Franchise Association, once we bring our brands in the regions, we can really vouch for the credibility of these brands. Ayo appeal sa mga scams, no, na makita ninyo sa market. So, it's either you come here at Franchise Negocio sa Mindanao, you can also visit our website www.pfa.org.ph.
2: Ang pamahayag ni Michelle Quintana, CFA Vice President for Homegrown Franchise and Director for Membership sa Philippine Franchise Association.
0: PhilHealth padayon ang pagpalapad sa serbisyo alang sa katawhan ni ang detalye daw

0: Atong tapi nagi di Magnum Hunter 22, but din isa ta ni Magnum at yan na watong ta report Magnum Hunter 22 sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Faith Velas.
1: Pag-ayon ang telehealth sa pagpalapad sa ilang servisyo, aron magdagang Pilipino ang makabinipisyo sa libreng servisyo medikal. Gipay Magnuan, tayin siya ang tanang membro ng aktibong gamito ng binipisyo sa telehealth consulta package. Diyan libre ang check-up, laboratory, tapal sa mga accredited na consultation providers. Tumong nini nga dili mabalaka ang katawhan sa gasto sa pagpadoktor ilabi na sa mga kabos ng mga senior citizen. Gidasig usabang tanan nga siguradohon nga updated ang ilang telehealth membership aron mapadayon nga ma-avail ang mga benepisyo sa oras nga panginahanglan. Ang telehealth nagpabilin nga ang ilang tinguha nga matagaan og dekalidad og barato nga serbisyo panglawas ang matag Pilipino. Balita gikan sa telehealth regiment kini si Magnum Hunter 22 Faith Velas sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Alas 5:43 sa ngadto oras, transparent recruitment gipasalig sa Napulcontan sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Jane Luna.
2: Gipasalig sa National Police Commission Region 3 nga padayon niini ang transparent og patas nga proseso sa recruitment alang sa mga aplikante nga gustong mosulod sa Philippine National Police. Gipasiugda sa Napulcom Region 3 ang importansya sa pagsunod sa mga kwalifikasyon, hustong proseso sa eksaminasyon og patas nga pag-evaluate sa tanang aplikante aron masiguro nga ang mga kwalipikado lamang ang makapadayon sa proseso. Giawhag usab sa ahensya ang mga aplikante nga mosulod sa mga lagda og recruitment o glikayan ang pagtuo sa mga fixer o pamaagi nga gawas opisyal nga proseso sa recruitment. Balita gikan sa Napulcom Region 3, kini si Magnum Hunter 24 Jane Luna sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Nagpadayon ng imbestigasyon sa Bugo Fire Substation sa ihinungdan sa sunog sa saka junk room sa Reyes Street, Barangay Bugo ning siyudad. Ang mga balaay ipinagiyahan na Daisy Nabor nga malupyo gyapon sa maugan napit. Mato ni FO1 Winlove Echeverria sa Bugo Fire Substation nga 4,000 pesos lamang ang damyo sa maong sunog.
4: Presidential isa pero kwanis na naulo ni sang katuilang kwanis junk room nila. Pero naaya po katong nga room dito is naaya po ga supply nga kwan kurinti. Kwan lang ang katulog yung nagamit is katulog yung nasa higdaanan o katong mga gamit sa sulod. Wala gid totally ang structure kay pamdu siya kaning concrete tapos kaning bago karon nga style sa balay nga nag-council parlance sa mga yana. Ang tagiya is si DC Nabor. 7 years old. Sa sulod dito na sa kuan, na portion nga sa higdaanan dapat ang una nakakuan. Wala po ko kakuan o kung sa itong higdaanan kay kuan to, murag ilan na junk room ba? Yan use na nakuan na dito, pero nakakuan nga po nila o kuan kini kurinti kay basi na ilang leader katanaon sa sulod. Yes, under investigation pa nga po na mo kuan na mo pagpangita ang sa ikos sa kwan sa sunog.
3: Ang pamahayag na FO1 Winlove Echeverria sa Bugo Fire Substation.
0: Samtang nanawagan si punong barangay Spencer Kailing sa Bugo ni Sunad, sa iya mismo mga residente nga regular na susiyo ng mga linyas kuryente. Sa iya mismo mga panimalay, mato di Kailing nga pinaging nini, masiguro ang seguridad batok sa sunog.
5: So akong gipanawagan sa kinatibuk ang katawhan sa barangay Bugo, whether maka-afford ta o dili maningkamot ta sa siguridad sa atong matag individual sa atong panimalay, sa pag-check, double check sa atong mga electrical circuit, kung kini kanus-a na mugna kini nga mga electrical circuit o kumusta ang mga wire nga nakakonek sa main line electric power, no, para at least makabaluta nga naagian dinhi og ilaga, napanit na ba ni sa kainit, ulan, init, nakuan ang wire, so wala ta kabalo. So ato gid nining i-check ang atong panimalay aron ang safety and security sa atong panimalay makahatag og protection sa atong matag individual.
0: Pamahayag kadto ni punong barangay Spencer Kailing sa barangay Bugo ning siyudad. Alas 5:47 dar padayon sa pagserbisyo alang sa mga mag-uma sa Misamis Oriental sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 22 Faith Velas.
1: Padayon ang Department of Agrarian Reform, pundar sa pagpagatod o servisyo ngayon sa mga maguma sa Misamis Oriental. Ubon sa programang handog ng Pangulo 2026, personal ng giduol sa Tsar Region 10 ang mga agrarian reform. Binipisyari ang mahatagan o hinabang illegal sa agrikultura o panginabuhi. Tumusahin siya nga masiguro nga dili lang matagaan o yuta ang mga maguma kung dili matabangan usab sila sa mahimong tutukto o ligon nga panginabuhi. Nagpabili ng guard sa ilang pagbaruganan nga tunay na pagbabago sa reformang agraryo. Servisyo nga duol sa katawan, labi na sa mga ilahang mga produkto nga ilahang gipang tanod. Balita, gikan sa Dar Region 10, kinisin Magnum 122 faith balance sa balita o servisyo, Magnum Radio.
0: Alas 5.48 na ang atong oras, solusyon sa truck ban sa Velas area, gitagdang maipatumani. Sa balita o servisyo na si Magnum Hunter 19, Mincho Kabaktulan.
6: Giklaro matod pa ang mga prohibisyon o mga pamalaod o ordinansa kalabot sa truck ban. Kinisa gipahigayon ng committee hearing ni Konsehal Enrico Salcedo kalabot sa paghisgot sa traffic code, pagpaminos sa mga kolorum, pagpatuman sa LPTRB o uban pang hisgutanan trapiko. Lakip na niini ang hisgutanan kalabot sa mga problema sa truck ban nga makasulod nga sa kinana diha sa Veles ning atong syudad. Sigo ni Tabor nga adunay solusyon kung manugaling usa ka truck ang makasulod sa truck ban area, dili na kini makagawas pa apan kung nag-agi kini sa maong dalan during sa truck ban hours, gikinahanglanon na lang kining ipalahos aron dili makababag sa dalan.
7: In the event nga wala pa makasukuna sila sa hili, hindi pa sila makakuha sa hamper sa traffic. That is what we are for.
8: Tandi lang, tandi sila makahamper.
7: Kung panalita na sa tunga-tunga, I don't think di mo discard sa tunga, they should find a way na mo problem. Ina nang situation, well, at least we can come up with a solution. In the event nga wala pa makasulod, they are prohibited from entering the designated truck ban area. Na kung atong kwano-kwano, di ba? Kung nakasulod na, so kung sa ilang buhat to, i-specify na to.
6: Ang pamahayag ni Attorney Ramon Tabor, Vice Chairman sa Task Force Operation sa RTA. Kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa Balitaong Serbisyo, Magnum Radio.
3: Ug karon sa itong barangay news update. Mapasalamaton si Nazareth Punong Barangay Attorney Regine Rodriguez sa iyang amahan nga si Congressman Rufus Rodriguez sa personal nga pagpangulo sa groundbreaking ceremony of road and drainage project sa nahisgutan nga lugar. Nagbalor sa 12 milyon pesos ang kinatibukang alokasyon para sa nahisgutan nga proyekto. Makahatag ubong dalan sa luwas nga agianan para sa mga residente o mga motorista. Ang dugang nga drainage system usa-usab gini ka preventive measures sa posibleng nga baha sa dala sa kusog nga pag-ulan. Kini adunay tulo ka mga selection: Section 1, Jefferson 832 South and 3 Central School; Section 2, 12 21st Street o Senior Pedro paingon sa 23rd Streets ning atong syudad, samtang dinapod sa 1230th Street ngadto sa 30th to 32nd Streets sa Ibasalog sa Makasadig ang ikatulo nga sections. Kung diin na nagahimo po no sa pagpadayag sa iyapon po minsay si Congressman Suwan sa dugang 7 million pesos para sa dugang development sa South City Central School o sa pagtukod og dugang solar street lights aron na mahimong hayag na ang maong kadalanan og dugtong nini na pasalamat usab ang konseho sa DPWH Second District Engineering Office uban sa liderato ni District Engineer JP Lisondra sa impasos ng aksyon sa infrastructure development sa maong barangay. Og karon sa itong Magnum Haze Update. Subay sa pinakabagong air quality monitoring gikan sa Environment Management Bureau kun EMB Northern Mindanao, ang air quality index sa Cagayan de Oro anaa sa 67 PM 2.5 air quality index, samtang sa Taguluan anaa sa 19 PM 2.5 2.5 ug sa Iligan na nasa 100 PM 2.5. Samtang ang City Health Office nagpahinumdum sa publiko nga mag-amping og buhimo sa gikinahanglan mga lakang aron mapanalipdan ang kaugalingon batok sa epekto sa haze ug dili maayong kalidad sa hangin. Samtang di kaya usab ang dugang o dugay nga pagpabilin sa gawas, labi na kung makakita na og haze ug limitahan ang pagawas panahon sa unto hangtod sa hapon. Gikinahanglan mas mag-amping ang mga vulnerable nga grupo, labi na ang mga bata, tigulang mabdos ug adunay mga asma, allergies o mga sakit sa kasing-kasing o respiratory system. Samtang pwede usab kung magsulubog face mask, diin mas maayo kung N95 kung mugawas mga lugar nga dunay baga nga presensya diining haze. Sira na usab ang lugar o bintana o gapultahan kung dili maayo ang kalidad sa hangin aron mabalik ang pagsulod sa mga partikulo o aron malikayan ang pagsulod sa mga partikulo sa haze sulod sa Pinoy Anan. O lakip na nagahimo usab sa paghatag og pahimangno ang Cagayan de Oro City Health Office DNR-EMB ug uban pang hitungdan nga ahensya sa gobyerno nga magahimo sa pagtukawang katawhan og pagpaki-update sa opisyal nga ilahang mga pahibalo.
0: Og karon sa Dumaglo weather alert sa pag-asa.
8: Magnum weather alert.
0: Justin Navarro sa tabi atong pag-asa weather forecaster. Sir Justin Navarro, may buntag.
9: Mayong buntag, sir. Mayong buntag sa itong mga suking pagpaminaw para sa itong alakaw sa panahon karong adlaw. Ang update sa itong kimonitor nga tropical depression gawas sa itong Philippine Area of Responsibility at nagpala stress ganina sa buntag. Ang iyang lokasyon kina sa 2,970 km east of southeastern Luzon. Nasa lakas ng hangin nga umabot sa 55 km per hour o pagurus nga umabot sa 70 km per hour. Sa karon kay nagpadayon siya nga naglihok padulong sa west northwestward nga direksyon ug wala ug sa karon kay wala siyang epekto diri sa ato sa Mindanao. Karong adlaw ang intertropical convergence zone or ITCZ ang nagpadayon kini nga naghatag og epekto sa tibuok sa Mindanao ug karong buntag ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga Region, Lanao del Sur ug ang Davao Oriental makasinati sa mga panganuron nga kalangitan ilubanan sa katagdatag nga pag-ulan kinatugpag panalugdog tungod sa ITCC. Posible ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa kasarangan nga tuna sa usahay kusog ng mga pag-ulan. Samtang ang ubang dapit sa Mindanao makasinati lang sa panalagsang pagdagong nga to sa mga panganuron nga kalangitan ilubanan sa patak-patak nga pag-ulan kinatugpag panalugdog tungod gihapon sa ITCC. Posible gihapon ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa severe thunderstorms. Katong hangin naman tihimay ngadto sa kasarangan ng magagikan sa habagatan ngadto sa habagatan kasadpang direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto sa kasarangan ang pagbalud. Temperatura ngadto karong adlaw nagre-range ng 27 to 33 degrees Celsius ug ang atong adlaw musubang kaninang alas 5:32 sa buntag ug mosalop unyang alas 5:42 sa hapon. Philippine Standard Time alas 5:55 sa buntag. Mauni atong latest weather update gikan sa buhatan sa DOST Pag-asa Mulugan, El Salvador City. Kini si Justin Navarro, daghang salamat.
0: Sir Justin.
9: Yes sir.
0: Sir, wala talaga gamay sir ka nang inyong mga ITCC mga pag-ulan doon, posible baka epekto sa ato o sa mani sulod lang sa pipila ka semana, pila ka bulan Sir Justin.
9: Yes sir, as of current sir ka tong ITCC sir, expect na tong magpadayon nga mag-apekto diri sa Mindanao sir.
0: Mm.
9: As of current sa atong mga model kay possible lang kang Saturday or Sunday sir.
0: Mm. Kaning characteristic sa ITCC sir Justin ba kay matingalang uban nga pag dinhi midapit nga area nag-ulan niya. Pagabot dito sa area, oy ulan dito ila init kang ila like dinhi sa sentro, nag-ulan na pagabot sa tablon. Why bisag talit wa diha sir Justin, mo ning abilidad sa ITCC?
9: As of now, sir, ang ITCC, sir, katong widespread nga mga pag-ulan, sir. Possible na rin, sir, nga na yung mga localized nga mga pag-ulan, sir, tungod kini sa ITCC.
0: Lagi kay, mauna matingala ta nga, nag-ulan na din sa, dool na kayo ang pagitan ko, dool na kayong boundary, pila na ka barangay, pero naikusog din tong ulan, nga uban din niwa, diha, sir, Justin, but sabton, nga pila ka porsyon, wala, gin maulan eh.
9: Yes sir, as of kanina sir, bandang alas 4:30 sa buntag, kaya nga natin mga pag-ulan nga nakita diri sa Tabuluan area o sa CDO, sa Gusa area. Then, padayon diri sa paipunan or bulwa kay wala na yung mga pag-ulan sir.
0: So, katag, musag patak-patak siya nga ulan sir Justin, dili gyud ingon nga tibuok, no?
9: Yes, sir.
0: Pero atong kainiton, Sir Justin, murag dili na makainit kay usa ay landong man ang atong palibot, pero still maor bagya po ng heat index mo, Sir Justin?
9: Heat index na to karon, sir, possible sir nga moabot sa 40 degrees Celsius.
0: 40.
9: Kahapon, sir, kay niabot siya sa 41 degrees.
0: Pero dili man kay to init kahapon, kay murag ang atong aring adlaw gatabon-tabunan man sabaga kay nga gabon sa kinibang langit.
9: Yes, sir. So, karon sir, kay in-expect na ito nga maubos pa itong heat index na ito, sir, kung magpadayon itong mga pag-ulan na ito.
0: Okay. Sige, Sir Justin. At least, ngang ato lang monitoron ang heat index kay Lois ito, mga estudyante ito na ito, at yung eskwila na magbalik karon.
9: Yes, sir. So, karon sir, kay padayon ito nga mag-monitor sa heat index, sir, diri sa PAGASA, sir. Salamat, sir.
0: Okay. Salamat din na bati, Maygala, Justin Navarro, atong PAGASA weather forecaster.
8: Magnum Weather Alert.
0: Oras nato alas 5:58.
8: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
0: Kalabad ba imong ulo? Gapang luspad? Galuya? Walay kusog o galisod pag ginawa? Basig may iron deficiency ka? Inumog Mighty C. Importante kini sa pagpaporma o red blood cells o sa pag-transport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nagikan sa utan, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency anemia. Busa tumawag Mighty C o sa kaputin alkaline vitamin C na doon ay 100% bioavailability. Ibalik ang kalagsig. Mag Mighty C aron kanon ay abdik. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alas na rin konsulta o senior citizen discount. Duaw lang sa Klinika The Alternative Medicine and Wellness Center Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agura Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika The Alternative CDO.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: na ako'y project crew, nakinhanla kong pison, backhoe, bulldozer ug mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo pre?
1: Nagana na Marioy, nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
0: Mahal ang ekipo pre, lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kun madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
1: Wise jud ka, Mari.
0: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent pre?
1: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
2: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro Corporation.
3: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
4: Pag naasiman ka, akin ka.
3: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
5: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
6: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
7: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra, kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
8: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
9: Magnum Opinion.
10: Si Vice President Sara Duterte ug Palace Press Officer Claire Castro.
11: Merong drama sa pag-aresto at pagkulong kay Martin Romualdez. Harap-harapan tayo ni Loloco ni Marcos. Paano nakuha ni Martin Romualdez ang pera? Paano umabot sa kamay ni Martin Romualdez ang pera? Merong nag-aproba, merong nagbigay ng pera sa mga kamay niya. Hanggang ngayon, kahit isa, wala pang nananagot sa bawat paglangoy ninyo sa paha. Huwag ninyong kalimutan ang pinagtatakpan ni Marcos na mga politikong kumuha ng pera ng bayan.
12: Tungkol sa paglangoy sa baha, hindi po kinakaila na nagbabaha po. Hindi lang naman sa Pilipinas. Nandiyan din po yung Japan, Canada, Grand Canyon, South Korea. Lahat po ngayon ay dinabaha. Pero hindi po natin iniiwasan at tinatalikuran ang mga issue patungkol sa flood control. At alam po ng kababayan natin na nangyayari ang tuloy-tuloy na pag-iimbestiga. Sa ngayon po, lahat po ito ay tinutugunan ng Pangulo. Siguro mas maganda po, total kayo po ang nagbigay ng issue about sa baha. Mas maganda sana kung natugunan niyo po ang issue ng pagbaha sa Davao City. Sabihin naman po na yung mga kaalyado, binabanggit po ang Davao City. Babanggitin ko po ulit, uulit-ulitin po natin. Dahil ang mga kababayan po natin sa Davao City, naghihirap po. Dahil sa recurring issue about flooding. Kahit na po ang engineering department po ninyo ay nagsasabing kailangan ng short-term and long-term solutions na mukhang hindi po ninyo natugunan nung Pangulo po si dating Pangulong Duterte at hanggang ngayon po na ang mayor po at ang congressman ay mula sa inyo pamilya. So siguro po mas makakatulog po kayo sa bansa kung uunahin niyo po ang issue ng baha sa Davao City. Hayaan niyo na po ang Pangulo sa ibang lugar. Although tumutubo lang Pangulo sa pagbaha ng Davao City, alam niyo na po kung paano niyo itong umutusan Secretary Vince Dizon para ayusin ang problema niyo sa baha na nakita niya na ang ibang infrastruktura ay putol at 10 taon nang walang dredging sa inyong lugar.
9: Magnum Morning News.
13: Alas 6:04 na ato sa Tamaygala karon sa Kuguna Market ato sa Liliun Maygala. Of course mga presyo importante kay ini mga presyo palaliton diha karon sa atong merkado. Parimbalaan pud nato Maygala og kini bang tagpila ba ang mga presyo diha karon. Ni ang detalye dawaton ta naka standby atong kauban ma Magnum Hunter 22 sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Faith Velas.
14: Yes, Magnum First Aid, live kita din sa Kogon Public Market alam sa pagmonitor sa presyo sa atong mga palitonon. Ganito sa presyo sa bugas. Ang wagwag, 35 ang matag kilo. Sweet rice, 27 ang matag kilo. Broken jasmine, 72 ang matag kilo. Yang chow, 56 pesos ang matag kilo. Princess Bia, 56 ang matag kilo. Donorado, 50 pesos ang matag kilo. Maria rice, 56 pesos ang matag kilo. Ang Valencia rice, usab, naasa 62 ang matag kilo. Ang Japonica naasa 54 ang matag kilo. Ang Alas Jasmine naasa 56 pesos ang matag kilo. Ang Thailand rice naasa 50 pesos ang matag kilo. Ang Princess Bia ordinary naasa 46 pesos ang matag kilo. Samtang ang Planters naasa 48 pesos ang matag kilo. Ang tausab, ang presyo sa karning baboy, ang unod nasa 320 pesos ang matag kilo, samtang ang tiil nasa 290 pesos ang matag kilo. Ang bukog ana sa 220 pesos ang matag kilo. On stable naman sad ang presyo karon sa karning baboy Magnum Persid. Samtang sa presyo sa karning baka, ang unod nasa 440 pesos ang matag kilo, samtang ang bukog nasa 350 pesos ang matag kilo. Sa matag-usab ana sa 185 pesos to 190 pesos ang matag kilo. Hisgutan usab nato ang presyo sa isda, ang kitong nasa 300 pesos ang matag kilo, tilapia nasa 200 pesos ang matag kilo, ang bilo-bilo nasa 180 to 200 pesos ang matag kilo, ang mulmul nasa 280 pesos ang matag kilo, ang bangsi nasa 200 pesos ang matag kilo, samtang ang danggit nasa 220 pesos ang matag kilo. Ang galunggong nasa 200 pesos ang matag kilo, ang anduhaw nasa 240 pesos ang matag kilo, samtang ang bangus nasa usab sa 240 pesos ang matag kilo. Hinusap kita sa mga lamas ug sa mga gulay, ang ahos nasa 100 pesos ang matag kilo, ang bumbay nasa 110 pesos ang matag kilo, ang luya nasa 100 pesos ang matag kilo, ang kamatis usab nasa 75 pesos ang matag kilo, samtang ang talong nasa 70 to 80 pesos ang matag kilo, ang ambalaya nasa 80 pesos ang matag kilo. Ang ukla usab nasa 80 pesos ang matag kilo, samtang ang sayuti nasa 30 pesos ang matag kilo. Ang kabasa nasa 40 pesos ang matag kilo, samtang ang carrots nasa 110 pesos ang matag kilo. Makibitan to usab ang pangulagway sa gawas nga bahin sa merkado. Makita na to din nga doon na pay pipila ka mga vendors sa kadalanan karon yung mga orasa nga nagnamaligya. Samtang doon na sa pipila nga naganam-anam ng naghinlo sa kadalanan para sa pagmintinar sa kahinlo sa palibot. Samtang kung hisgutan ta ang dagan sa trapiko, lahos-lahos naman sad karong mga orasa, pipila pa ka mga sakyanan ang nagsaysaoy karon sa kadalanan magnumpersid, mga private man o mga publiko nga mga sakyanan. Samtang hisgutan sa datong lakad sa panahon, so far wala man sad ta nakasinati og pag-ulan o pagpanalitik karong mga orasa diri sa atong lokasyon karon. Apan doon natin nabantayan nga baga nga pagpanag-om sa kawanangang bahin. Doon nagyapinipis nga hay sa kawanangang bahin nga atong mabantayan karon ilabi na sa bukid nga bahin. Mao pahimang no sa tanang mga katawhan yung magpabiling magsuot og mas, ilabi na akong magawas sa atong mga panimalay para malikayan ang epekto sa hay. Og magdalaki yung ilabi na karong mga panahon nga nakasinati kita og kalit nga pagpanaliti og pag-ulan. Mao ka na ang atong pag-monitor sa presyo sa pamalitin dere sa public kugon market o sa pagsubay sa atong palibot o sa lakad sa panahon. Para sa Magnum Market News, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita o servisyo Magnum Radio.
13: Salamat Magnum Hunter Faith Velez, alas 6:08.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ning gawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natuna ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
15: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
17: Ang Jetitox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier tigwagtang sa mga toxin sa lawas, usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag tanga mga toxin sa imong lawas nga maoy hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
15: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
19: Let's go!
20: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
19: go with the flow.
20: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
21: Charmy breathable panty liners for everywhere confidence.
22: Bukas na ang The Rural Bank Coffee Song nga nahimutang sa Xavier University Gymnasium, Corrales Avenue, City O. Nagkag financial services, you will reloan for as low as 1.6 per month. Tawag or text sa 0970-561-4487. Grand opening September 18, 2026.
23: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
24: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
25: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
9: Magnum Morning News.
13: Alas 6:11, parahinta may galas mga balita. Dinita karon sa atong Magnum National. Sa atong Magnum National, mauna na lang siyang mag-resign. Kini ang tuwag ni House Deputy Speaker Paolo Ortega. Sa panawagan ni Vice President Sara Duterte nga mag-resign na si President Bongbong Marcos. Matin ni Ortega, mas maayo pang si VP Sara ang unang mag-resign para makulangan ang iya mismong mga giatubang na problema ning panahuna.
26: Ano yung pangalawa? Masakit man aminin, talagang mahirap na pilitin ng tao na mahalin ka. Alam natin lahat yun, di ba? Pero ano yung pangalawa? Pinipilit niya ang presidente na mag-resign. Mauna na lang muna siguro siya para mabawasan yung mga hinaharap niyang problema ngayon. Hindi naman lahat na sabihin siguro saka statement ng Pangulo papatulan at subject to twisting saka different interpretations. Napakasimple lang naman po nung sinasabi ng Pangulo. Kahit siguro elementary, maintindihan yun. So, yun lang po.
13: Pamahayag gato ni House Deputy Speaker Paolo Ortega. Sa pagkaroon, wapay pamahayag si VP Sara kalabot sa maong pamahayag ni Ortega.
27: Dili self-serving o para sa kaugalingon nga interes ang panawagan ni Vice President Sara Duterte Gabaluwat sa pwesto sa Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kini ang gipamugos ni Attorney Paolo Panelo tingpamama ni Duterte dunot sa mga nagbatikos nga ang Vice Presidente usab ang makapahimulos kung ugaling mawala sa pwesto ang presidente. Matod ni Panelo nga si Duterte ang muhulib sa presidente kung muluwat sa pwesto subay sa konstitusyon o gipresentar na niini ang iyang kaugalingon huwag nag-anunsyo pagkapresidente Presidente sa tuwing 2028.
28: Dun sa usaping siya ang makikinabang, hindi ko pa siya nakausap specifically about that. Pero siya kasi yung hinalal bilang ikalawang pangulo.
27: Correct.
28: So talagang siya ang binoto ng tao para pumalit sa pangulo kung magre-resign man siya.
13: Mm-hmm.
28: Diba? So tingin ko hindi naman ito self-serving or may nagsabi conflict of interest kasi para sa kanya at para sa maraming Pilipino, hindi na talaga nakakabuti para sa bansa na manatili ang Pangulo. Sa, para sa kanya, naniniwala din siya na gano'n ang kaso kasi nga inipresenta niya na nga po yung sarili niya bilang kandidato para sa 2028. Nangangahulugan na naniniwala siya sa kakayahan niya na baguhin ang sistema or kalakaran ng gobyerno kasi nga nakita natin dito sa pamumuno ni Pangulong Marcos yung massive corruption kasama na itong flood control scam, itong mga pagbali ng batas na halos every month meron tayong mga bagong creative way to interpret the law na hindi naman namin yan pinag-aralan sa law school, no?
27: Ang pamahayag ni Attorney Paolo Panelo tigpababa ni Duterte.
13: Saan ang ibot ng defense team spokesperson attorney Michael Poa nga bukas nga mulantaw si attorney sa Bagong Panilo spokesman ni VP Sara Duterte sa impeachment trial sa vice presidente. Mato ni Poa nga dili pareho ang trabaho ni Panilo sa tahas sa defense team ni VP Sara.
0: Welcome naman po siya manood as we welcome anyone who wants to watch, no, as a guest of the defense. As you know, we entertain naman yung mga ganon. So they're welcome na manood. Pero pagdating sa press con dito, dahil this is for the defense team, it will just be me or Attorney Gular in some cases as the deputy spoke. Pwede naman siyang magsalita on the impeachment, but as to the strategy of the defense team, he will not have any personal knowledge, or as to matters pertaining to perhaps evidence that we will present or will not present, witnesses that we will present or will not present, that is within the purview of the defense team, that is internal to us. Yes, I appreciate the question. Well, number one, si Attorney Panelo naman and I have worked together previously. So, meron naman kaming open communication with one another. Pero pangalawa, it's very clear to us na pagdating sa depensa ng Vice Presidente, that will be up to the defense team. Yung sa kanya will be outside whatever the defense does. So, pagdating naman sa para lang masigurado na hindi tayo nagko-conflict with one another, in fairness to Attorney Panelo, he also reaches out to me naman to ask questions.
13: Pamayag ni defense team spokesperson Attorney Michael Poa.
27: Gi-question Senator Judge Lito Lapid kang Ombudsman Records Division OIC Attorney Karen Bato kung kinahanglan nga ideklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth to Solid ang mga dollar accounts sa ka-opisyal sa gobyerno. Matod ni Bato kinsa nagsilbing testigo sa ikaban 5 kaadlaw kay impeachment trial ni Vice President Sara Duterte hapong adlawa na latid sa Solid Guidelines nga kinahanglang ideklara ang dollar account pero kinahanglan kini nga i-convert sa kantidad nga peso.
1: Madam Witness, Attorney, alam niyo po nakapasa ako ng batas ng pre-legal assistance. Kaya magkoconsulta rin po ako ng libre. Kasi po, kanina may dalawang kasama na ako rito. Nagkonsulta sa inyo kung meron silang dollar account kasama ba sa SALN yun. Pag nag-submit sila ng SALN, kung dollars account.
2: Kababasa ko lang po nung Omnibus SALN Guidelines. Ang nakalagay po doon, parang kailangan natin siyang i-declare, pero in peso, converted in peso na, in peso okay. Na po.
1: Kahapon pa po, hanggang ngayon, nagdi-discourse na yung mga prosecutor at defense tungkol sa SALN. Mula 2007 hanggang 2005, nagmula sa 7 million BP Sara hanggang sa 98 million umabot na 2025. Tama ba ako?
3: Yes, Your Honor. Based on what was identified.
27: Sa interjection na sa testigo, gipangutana ni Lapid si Bato kung tinood ba nga tinunto ang iyong pagdeklara sa nga nagdeklara sila sa insakto o nagdeklara nga insakto ang mga politiko sa ilahang mga gipanglusong SALN.
1: Para malaman po ng ating mga kababayan na ang SALN ay masyadong mabigat sa amin. Lalo-lalo na po siya, kung hindi kami nagdeklara ng tama. Meron po kasi ako napanood na isang abogado na in-interview sa... Ang sabi niya, iwan ko lang po kung tama ito. Walang politiko o magsasubmit ng SALN na tatrabaho sa gobyerno na totoo. Ang sabi niya, isang kalokohan yan kung magsasabi sila ng totoo. Tama po ba yun? Magsasabi ng totoo na magsasubmit ng totoong SALN.
2: Kami po, ako po, nagsasubmit po ako ng totoong SALN ko, Your Honor.
1: Di joke yan, ha?
2: Hindi po.
1: Okay, salamat po. Yun lang po.
27: Ang pamahayag ni Senator Judge Lito Lapid, Ombudsman Records Division OIC, Attorney Karen Bato.
13: Sobling ipamugos niya sa palasyo nga wala ay special treatment kang kani House Speaker Martha Romualdez kagkasamtangang nabilanggo sa New Quezon sa Rijal sa bayatas para sa kasong plunder. Mato di Palas Press Ambassador Undersecretary Claire Castro wala gipili ang balaod kung unsa man ang estado sa kinabuhi. Gidugang pa ni Castro nga manubag sa balaod kung nakabuhat sa salaod.
4: Kahit po nasa kulungan sino man, in general po itong ating isasagot. Hanggat wala pa po kasing naibibigay na paghuhusga with finality ang isang korte, ang presumption pa rin po niyan ay inosente sila. Nagkataon lang po na mga kasong kinakaharap nila ay no bail recommended ang ibinibigay at sinasabi at pinag-uutos ng korte. kung ano po ang sinasapit ngayon ng mga di umanong sangkot, iyan naman po ay walang dapat sinisino. Mayaman, mahirap, ordinaryong tao, may kapangyarihan. Kung nakagawa man ng mali sa taong bayan, kailangan lang din pong pantay-pantay kung ano po ang nararanasan ng mga akusado. So wala pong dapat na special treatment, hindi po kinakailangan rally, mag-rally kung saan-saan para hindi mapanagot ang sinuman, dapat po pantay-pantay.
13: Pamahayag gadto ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
27: Gitawag ni Manila Representative Benny Abante nga untouchable o ginagamit ang impluensya ni Vice President Sara Duterte. Kiniwan di yung wala i-deklarang yung cash in hand o cash in bank sa yung statement of assets, liabilities, and net worth consulent suka detong tuig 2019 hangtong tuig 2025. Mato ni Abante nga pwedeng gamiton sa Vice Presidente ang iyang impluensya labi na ang iyahang maigsuon nga puro politiko.
5: Yung untouchable talagang ginamit ni Vice President ang kanyang impluensya sa kanyang kaisipan, kaya ko to, pwede kong gawin to. Vice President ako eh. So, yun, nakikita natin, kunti na lang taong bayan to. Tama ba yung ginawa niya? I mean, hindi ba dapat sumusunod ang Vice President sa ethical standards ng ating konstitusyon? Hindi ba? I mean, hindi mo pwedeng sabihin na malakas ako eh. Oo. At gusto kong sabihin sa lahat, no? Na hindi lang Vice President ang nasa ang public official, kundi lahat ng kanyang mga kapatid, public official. Yung kanyang isang kapatid, mayor, yung dalawang kapatid niya, congressman, lahat sila, public official. O ibig sabihin, kayang-kaya nilang gamitin yung kapangyarihan yan. Oo, kung ano man ang gusto nilang gawin sa ating pamahalaan. For example, like, yung si Vice President, yung kanyang mga kapatid, anak ng dating Pangulo ng Pilipinas yan, na napakamang kapangyarihan noong panahon niya.
27: Ang pamahayag ni Manila Representative Benny Abante. O karas ng Magnum Health Alert.
6: Magnum Health Alert!
27: Gibutiag sa Department of Health kundi DOH nga mawadan sa tubig o electrolytes sama sa sodium o potassium kung singuton samtang nag-ihersisyo. Mato sa DOH nga alang sa gaan o regular nga ihersisyo, kasagaran igo na ang tubig aron magpabiling hydrated ang lawas. Mahimusab ni mong pilion ang tubig sa lubi o mukaw ng presko mga prutas isip kabahin sa healthy hydration. Samtang kung ang imong pag-ihersisyo, grabe o dugay nga muresulta sa dagang singot nga muagas, makatabang ang mga sports drink o electrolytes nga mapulihan ang fluids o electrolytes. Apan wala kini ang pasabot nga gikinahanglan kini sa mataga ehersisyo. Dugto nini ang ubang sports drink o electrolyte drink adunay taas nga level sa dugang nga mga asukar, busa gawas kung gikinahanglan gyud kini mas maayo nga dili himuon nga matag-adlaw ang pag-inom niini.
13: Karon sa tumagda medyo national sa Denmark, ikusahan sa Denmark karon ang Roshang warship nga nagpalupad og duha ka emergency flares sa ilang helicopter. Subay sa report, nahitabong insidente samtang gisundan sa helicopter ang barko sa Russia sa Baltic Sea. Tungod sa insidente, gipatawag sa Danish government ang Russian ambassador kundi nahitabo ang routine monitoring operation. Samtang ikinusahan ang Prime Minister nga si Matthew Frederiksen nga alarming ang gihimo sa Russia og tawag nini nga manghadlok og dunay tensyon. Dugtod nini, gisiguro sa Russia ang ilang mismong investigation sa maong panghitabo.
27: Sa Estados Unidos, gipasalig ni NATO Secretary General Mark Rutte sa dugang suporta sa Ukraine o pagpaligon sa depensa subay sa sidlakang utlanan sa alyansa human sa sunod-sunod ng pagpangatake sa mga drones sa Russia duol sa border sa Poland. Gihimo sa NATO chief ang pahayag human sa pagatake sa Russia sa usa ka kaning crossing point doon sa Poland diin pipila ka minuto human milabay ang chair nga gisakyan sa mga kanhi leader lagip na ang kanhi Prime Minister sa UK nga si Boris Johnson o kanhi Prime Minister sa Sweden nga si Carl Bildt. Dugto nini hugot nga gikundina sa mga opisyal sa Europe o Poland ang insidente samtang nagbahad si Polish Prime Minister Donald Tusk nga posibleng magpadayon ang mga pagpangatake sa Russia sa mga border points sa musunod pang mga bulan.
13: O karon sa itong Magnum Business na kaangkla karon sa tumong nga Marcos Administration na papanghatag sa Bureau of Internal Revenue kung BIR sa value-added tax para sa allowable system loss. Kini human gimano ni President Marcos Jr. sa paghimo sa mga lakang aron maubos ang bayronon sa kuryente sa mga Pilipino. Maato ni Palace Press Officer Atty. Claire Castro, diritang epekto nini ang mga consumer nga mas ubos na katidaan ang ipakita kung ipasa sa kanilang tungod kay wanay VAT nga gidugang sa allowable system loss portion sa ilang bayronon.
7: Magandang balita sa lahat na nagbabayad ng bill sa kuryente. Inalis na ng Bureau of Internal Revenue ang VAT sa System Loss Charge. Alinsunod ito sa mithiin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pababain ang bayarin ng electricity consumers sa buong bansa. Dahil batid ng pamahalaan na kada piso ay mahalaga sa pagbabudget ng bawat pamilyang Pilipino. September 14 ay nilabas ng kagawaran ang Memorandum Circular 97-2026 na nag-aalis ng value-added tax sa allowable system loss charge sa loob ng CAP na itinakda ng Energy Regulatory Commission. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Mendoza, ang pagtanggal ng buwis sa allowable system loss ay isang hakbang upang tuparin ang hangarin ng Pangulo na maghatid ng mga reforma na direktang napapakinabangan at agarang nararamdaman ng mga Pilipino. Mga pagbabagong praktikal at aktwal na nararamdaman, iyan ang nais ni Pangulo Marcos Jr. para sa ating mga kababayan.
13: Pamahayag gato ni Attorney Claire Castro. Samta sa Forex and Sweet, sa kaya sa dalag balong kanon. 62 pesos, 70 euro centavos, kaya dyan dalag, 45 pesos, 20 euro centavos. Hong Kong dalag, 7 pesos, 99 centavos, talang dalag, 44 pesos, 20 euro centavos. Taiwan dalag, 1 pang, 78 centavos, kaya 1.4 centavos euro, 72 pesos, 72 centavos. Samtang sa gira sa Iran, tungkol sa malayong kagubot sa tunga-tunga silakan, kasatang ang presyo sa Dubai Crude Oil, $114.9 per barrel, kini ubos sa 1.30%. Itadidaan ang presyo nga nasa $116.72 per barrel.
27: O garon sa itong Magnum Entertainment. I'd risk it all for you. Kini ang andam nga buhaton ni actor Gerald Anderson sa iyang mahimong partner in life. Matod ni Gerald nga gusto na niyang magminyo sa mosunod nga tuig. Apan nagtuo ang aktor nga muabot kini sa gitakdang panahon.
8: Pag nahanap po na siya or pag nahanap niya ako, you know, eto na, eto yung isispoil ko, eto yung West Philippines ko. I'm gonna give this person everything I have. So, yun yun. So, parang nilalabas ko muna sa ibang bagay. And then when I find her, yun na yun. Siya na yung ano, top priority.
27: Sa kasamtangan, okupado si Gerald sa nagkadaing proyekto, laki pang online reality series tini nga Pusong Bayani, alang sa kinabuhi og sakripisyo sa katawan sa pagpakigbisog sa katungod sa West Philippine Sea.
8: I do think I'm a hero, but not in a way na what a hero stands for. It's more of like I'm using my influence, my celebrity to shine a light on the real heroes.
27: Ang mga pamahayag sa aktor nga si Gerald Anderson.
13: Karon sa itong Magnus Sports, andam ang alas Pilipinas women nga kung ang magigtigi sa defending champion og 9-time gold medalist nga nasod sa China sa lusong unang dula sa Women's Indoor Volleyball Competition sa 20th Asian Games sa Ayachi, Nagoya, Japan. Kinuman sa kibusap kabaguan sa Japanese coach nga si Taka Minowa sa Final 12 roster sa alas human. Pibila kaadlaw ang dili magkaatbang ang mga Chinese ug mga adlaw sa Okazaki Central Park General Gymnasium. Gilakip ni Minowa sa official lineup silang Kani University of the Philippines. Standout ninya Itang og Adamson Lady Falcon Star Spiker Shaira Nitora. Si Itang ang huli pusab kang opposite hitter Erika Santos samtang si Nitora gikuha ni Minowa para kang veteran libero Don Makan Daily Katindig. Makauwan usab sa alas women sa Pool B sa Ayachi, Nagoya, ang China o Kazakhstan. Isa na nga naa sa ikawalo nga pwesto ang team nga gilangkuban nila ni De Guzman o Makandali Katindig sa 2018 sa Jakarta, ASEAN. Inabati atong Magnum Morning News. Sukaran sa itong headline review. Magnum Local, Buro Barangay Julito Oxemer, may kumpirma nga dunay nagpositibo sa ipigayon drug test sa mga personay sa barangay. Magnum National, House Deputy Speaker og La Union Representative Paul Ortega, yakit si Vice President San Duterte nga mag-una na kiniog resign. Magnum International, Denmark, yakusahan ng Russia na nagpalupad sa Denmark sa Baltic Sea. Magnum Business, pagtangtang sa BAR sa system loss charges, subay sa katuyuan sa Marcos Administration. Magnum Entertainment, Gerald Anderson, andam na nga ihatag ang tanan para sa future partner samtang aktor bida sa pusong bayani. Magnum Sports, Alas Pilipinas Women, andam batok sa China alang sa 20th Asian Games sa Yeche, Nagoya, Japan. Handroma alang sa atong Magnum Morning News. Kini si Magnum First Seed Blanca.
27: Ug Magnum Angie Alsado.
13: Sa usa ka gawas nung katiring man, katawan naming gabahanan. Naglaman marugan ako sa katawan ng matuman sa balita og serbisyo.
27: Magnum Radio.
10: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
13: Alas 6:30.
10: Oras, hatod kaninyo sa DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga uno.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauhaw.
1: Masi may diabetes ka na.
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compact.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
6: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga masalo o poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
7: EQ Pants. From day one to dandler. I-continue mo.
8: Life extension, vitamin D3.
9: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
10: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya Mr. ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa life extension. Vitamin D3. Thank you so much.
8: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
11: Life extension, vitamin D3. Life extension, vitamin D3 for longer life.
12: Mayong adlaw, mga higala nga naminaw. Welcome sa Health and Wellness Program. Nagihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga kasaligang brand sa vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas. Ang siyensya sa mas himsog nga kinabuhi.
11: Life Extension Vitamin D3.
13: Ako si Roberto Angkalhan. Na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itistingosan ako. Okay na. Dito buhita ako. Pag-awa ng Diyos. Gusto ko i-share ito sa ubang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo. Ako ay problema. Wala na resita-resita. Palit lang mong diretso. Hindi na kinanggano uminom ka ng banggamot.
11: Dinhin na ka sa sigurado ka efektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: Aro kita mag-isgot, mahitungod sa prostate cancer. Ang cancer sa prostate o sa kamatang sa cancer nga mahitabo lamang sa mga lalaki. Kini nga kondisyon mao ang dili mapugngan nga pagtubo sa abnormal nga mga selula sulod sa prostate gland. Ang bahin sa lawas nga naghimo og pluwido alang sa semilya. Sa sayong bahin sa kini nga sakit, posible nga matambalan ang kahimtang sa lawas sa usa ka tawo pinaagi sa operasyon nga gisundan sa radiation therapy. Apan kun mo grabe ang cancer, gikinahanglan ang mas agresibong paagi. Apil na ang pasyente nga nagpa-chemotherapy. Ang tanang lalaki mas adunay posibilidad nga magka-prostate cancer, apan adunay mga hinungdan nga makadugang sa posibilidad sa usa ka lalaki nga maugman kini nga kondisyon sama sa musunod: edad, genetics, mga klase sa pagkaon, tambal nga giinom. Posible nga mapaubsan ang mga risgo nga hinungdan sa cancer sa prostate pinaagi sa musunod nga mga paagi: pagkaon sa himsog nga mga pagkaon sama sa prutas ug utanon, pag-ehersisyo kanunay, pag-mintinar sa usa ka himsog nga gibugaton, mukonsulta sa doktor.
11: Life Extension Vitamin D3.
14: Linuria Torres. Now I'm 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020. Na-diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na tumor marker ko normal na gin.
11: Rekomendado sa mga medical doctors para sa mga cancer patients. Life Extension Vitamin D3.
12: Ang vitamin D, kaimportanteng sustansya para sa immune system, kahimsog sa kaunoran og pagtubo sa selula. Kini nga vitamin makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Usa ka review nga gipatik online kaniadtong December 2018. Nakit-an nga ang taas nga level sa vitamin D sa dugo adunay kinabutan pag-ubos sa peligro sa kamatayon sa mga tao nga adunay kanser sa prostate. Busa mga higala, ang pag-inom og vitamin D3 dako kaayog ikatabang sa mga kaso sa prostate cancer. Pili ang pinakamaayo nga brand. Walay lain gawa sa Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo ug kasaligan. Pagdugang sa kinabuhi, vitamin D3, ang mga natural nga produkto sa Life Extension, 100% nga gihimo sa US ug gigaba sa Life Extension Foundation, kauban ang mga nangunang medical nga doktor, experts ug scientists Sigurado nga kiniluwas o epektibo o giapurbahan sa FDA USA o FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based, advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Unsa ang imo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pang sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod? Diri naka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical study. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctor. Mga higala, nakumanang atong panahon karon. Salamat kaayo. Hinumdumi kanunay ang vitamin D, usa ka importante nga sustansya alang sa immune system, kahimsog sa kaunuran ug pagtubo sa selula. Kini nga bitamina makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Busa, dapat kanunay ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw.
11: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Voice and Save All Pharmacy ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-25.

0: 0917-679-9921. Cigar de Oro Corporation.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante nakuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay nako gaguwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Ang toxins mudaot sa function sa blood cells gamay itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa toxins gamay hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Wag tanga ang toxins sa mga lawas gamay hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo ang may palawas, inom atag adlaw og Genetox Possible Capsule, ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Let's go! With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
6: go with the flow.
5: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
7: Charmy breathable panty liners for everywhere confidence.
8: Nang

0: Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nagunang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
2: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
3: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
7: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
8: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
9: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
10: Nanginahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kompleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, o dagan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila'y branch sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
11: Para sa matinlo nga dugo,
12: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay,
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant
11: nga amo naman
12: ang nagatinlo sa imo atay.
11: Basta tinlo nga tay,
12: happy kanunay,
11: DTX 500.
12: Masaligat,
11: epektibo,
12: DTX 500.
13: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño.

0: special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Nangita ka ba o pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Ana ka ba'y family history sa diabetes? Ayaw na hulatang mo grabe pa. Mag-DTX na ka. Ang DTX 500 adunay powerful extract nga gikan sa palia o di sugared sugar cane nga epektibo aron kapungan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Mostly usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Labasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: Playtime Entertainment Facebook page.
1: Nangita ka ba og lig-on quality roofing materials? DN Studio Steel Corporation, your roofing solutions. Corrugated, ribs, Simroof, Steel Bath, Spanflex, Sandwich Insulated Panels, and more. Para sa lig-on nga to, tawag na 0918-9644-524. Cebu and Cebu! Ready na ba? Ang laang! May libre balik promo ang Light Ferries. Kung mapalit ka o one-way ticket gikan sa Cagayan de Oro paingon Cebu o vice versa, nakay libre na return ticket. Oo! Libre ang imong pagbalik. Perfect! Para sa imong laag, negosyo, pamilya o weekend getaway. Available ang promo gikan August 21 hangtod October 31, 2026 Cagayan de Oro to Cebu. Visit Light Shipping page sa Facebook o sakay na sa Light Ferries. Light Ferries, sailing with a smile. Bukas na ang The Rural Bank Coverage Song. Nga nahimutang sa Xavier University Gymnasium, Corrales Avenue, City O. Nakang financial services, jewelry loan for as low as 1.6 per month. Tawag or text sa 0970-561-4487. Grand opening, September 18, 2026.
2: Magnum 45. Hanay sa labas ug dagunang mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagkadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way ginapigan, aron mopatigbabaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
3: Anong uluhan sa atong Magnum 45, tinubdan sa tinuod nga balita batok sa fake news. Sa Magnum Local, sa atong Magnum Local, karumuntag ang mga igsoon.

0: tayo mga Ikson para sa pagsugod sa ito mga balita. Oras, alas 6:45 PM na muna.
1: Oras, hatod ka na to ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
2: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
3: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
4: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
5: Magnum Opinion. Si Opol, Misamis Oriental, Mayor Attorney Jay Bago, ug Cagayan de Oro City Councilor Eric Salcedo.
6: Discriminatory man sad. Misamis nun, magyapon ang mga Cagayanon, no?
7: And we don't want to bring this to court or to any other forum. Hindi man pwedeng na mag-iday proseso ngayon sa ito, formal, no? Di man sa taganahan nga mag-away lang itong daan. Kung sa tinood lang, karang 2007 nga ordinansa, klaro magkaina nga unconstitutional. Kay na may 2005 nga kaso. Grand Central Terminal versus Jack Liner. Ingon dito nga dili pwede monopolize ng terminal. Naman sila yung mga prangkisa ang kanina mga sakyanan. So dili pwede nga basta-basta lang hilabtan kay ang LTFRB mangyud ang gabuot ani. Mingon po din ang lungsod nga amo mi pero nagyan po yung kaso nga ingon sa LTO versus sa City of Butuan. Local government code ingon dia motorcycle run ang jurisdiction sa isa kalungsod. Dili labot ang mga gipanghatagang prangkisa kay LTFRB gina siya.
8: Pwede man nila i-question sa korte ang konstitusyonal lugar. Kung imong tanahon, mamagin ang proseso. Dili man budsab ton nga kung nag-question ka sa korte dili na maayo ang bot. Kung dili, to determine kung okay ba ning ordinansa sa siyudad. Pero the final arbiter ang korte man yun.
5: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magdum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dini lamang sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
0: Ano ito mga aksyon sa ulohan sa itong Magnum 45, pipila kabahin sa Barangay Bugo, Kaginoro, Kagabi, Gadla, Sabaha. Ugdagan sa Marisidati ang gibati kabalaka nga mabahaan tungod sa kusog nga kayo nga uran. Mga pulis nga gipada sa PNP Radio 10 sa election sa BARM giingong luwas ugway ang kabalakan. Mga liadong analyst may komento kalabot sa higpit ng pagbalog sa bilangguan kang kani House Speaker Martin Romualdez nga gituang mastermind sa dagong kawat o dagong kawatan sa buhi sa katawhan. RTE mipambit sa resulta sa ilang panagtagbo kagahapon, dinanggiskutan ang pagripaso sa traffic code sa Dakbayan. Sa Tamagog National Defense Team ni Vice President Sara Duterte, andam na sa mga posibleng ipangutana sa imbitahang mga amicus curiae karong adlaw. Sa Tamagog International Saudi Arabia, nagpasiraan sa ilang pagkatawhan tungkol sa hulga ng pagpataki sa militanteng Houthi sa Yemen. Sa Magnum Business, balor sa peso batok sa lulyar, gikabalak ang busa kawa sa 63 pesos. Sa ato Magnum Sports, Philippine Men's National Football Team player Sandro Reyes, niyangkong ganuna sila'y kakulangon, human sa ilang kapildihan sa opening match sa 20th Asian Games sa Japan.
5: Magnum 45.
0: Sa itong Magnum Opinion, karon uban sa Balita Opinion, una nang namulong si VP Sara Duterte nga mataglangoy sa baha dumduman sa katawhan ang mga kurakot sa flood control nga padayong gapatuong walay sala.
9: Sa bawat paglangoy ninyo sa baha, huwag ninyong kalimutan ang pinagtatakpan ni Marcos na mga politikong kumuha ng pera bayan.
0: Ang pahayag ni VP Sara Duterte gidasuran usab sa pahayag ni Congressman Antonio Tinio kinsa di kumbinsido nga si kanhi Speaker Martin Romualdez may mastermind sa anomalya sa flood control.
10: Hindi dapat tanggapin ng publiko at ng media yung storyline na gustong ibenta sa atin na o yan na, Martin Romualdez, manahimik na kayo.
0: May susamang payag karabot nini ang giluwatan ni Baguio City Mayor Benji Bang Magalong nga miingong wala pa'y 1% ang nahimo sa administrasyon Marcos batok sa nagbahang korupsyon.
11: 90% ng mga lawmakers dapat talaga makasuhan at makuhanan ng matibay na ebidensya at talagang kailangan na nilang madala sa kulungan. Well, kung ako tatanungin mo, wala pa tayo sa 1%.
0: Apan bisan pa sa mga panlan tao ni Congressman Tinio, Mayor Magalong o VP Sara Duterte, si Secretary Vince Deason ang DPW Secretary masaligon o mapasigarbuhon sa iyong pag-ingon.
12: Definitely. Victory for the Filipino people. Doon naman natin makikita na talagang ano, no, yung sinasabi ng pangunguna natin na walang sasantuhin, walang sisinuhin. Kung saan ang ebidensya doon papunta. Tingin ko, prueba na itong mga nangyari, itong nakaraang linggo. Noon na na-firean si former speaker at again si former Congressman Zalvico last Monday. Ngayong Monday na ito, isang linggong nakalipas, nagipat na siya sa payata sa Quezon City Jail kasama ng iba. So, talagang pinatotohanan talaga ng Pangulo at ng Ombudsman yung kanyang paulit-ulit na sinasabi na wala ditong special. No, lahat dapat managot.
0: Igsoon tingo upang pagkabana, i-comment o i-message sa mga opinion o ba ng pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Oras, alas 6:51. Mengaksyon, kumusta may buntag? Kini si Magnum, John Albino.
13: Og Magnum, Aileen, ako rin.
0: Karong adlaw nga adlaw, Miyerkules, September 6, 2026, karon sa itong Magnum Red Alert.
5: Magnum Red Alert! Alerto sa balita! Alerto sa serbisyo!
0: So taon ta ang gawas ko doon sa Cape Town kay gusto natong sa tanang panahon alerto ta di lang sa serbisyo, di lang sa balita but bisan sa panahon karong mga panahon na considering sa kainit sa panahon o pero kagahapon magdumailin doon ay
13: pag kusog gaulan
0: Bugo, no?
13: Maski Riz ato mag-control na ang
0: di lang sa Bugo actually. Bisas bukin gabahin gani magdumalin.
13: Mas kusog ila dito
0: mag-dumalin. Mas kusog dito. Gababaha mo na bukin gababaha pa guman. So taong ta kuno sa observahan karon magdumaji alsado sa gabas magdumaji.
14: Yes, Malujuno live kita karon dinis may Corrales. Ini ito may ang balance sa corner Antonio Luna Street ni atong syudad diin sa atong ibarugan karon ang Antonio Luna o kanang balance magdumaji wala buhon sa gihapon makita nato dinis sa to ang alikod gabahin ug dinhi pud na sa gilid gabahin pud nato ang balance nga kung paghihapon, no, kaning alumum, paghihapon, ini mga orasa, taliwala po man dyan kagabi, ni bundak ng ulan, yan ito ang na yung pagkabot sa Kadlawon, taliti naman lang ito kagani, alas 4, alas 5, pero karon, na medyo makaingunta nga, uy, kaning nami po man dyan po, ikatulog po, magdumdun, no, kay bugnaw, paghihapon ng atong mga experience, nga ang inini po nga sa buntagon, kay mga naanda na ito sa niagi mga adlaw, inaroon nga oras, ihayag naman ng adlaw po, magdumdun, no, yung mga hatag na rin po, kakainit, o ganang anak, dinis palibot sa Cagayan de Oro, apa nahangtod sa karong oras ha, huwag pa magyapon magdumdino. Nagpabilin karon na tumakita sa kalangitan ang kadagom. Ya, medyo di imanhinon kayo po na kaninga itunggit kayo po na nga ito ang alangit. Pero tayo na ito nga landong kayo karon na din sa tuwa sa syudad. Kumpleta mag-ehersisyo ka, pabulpabul lugar. Kaya dili ka mga kaninga sinatihuga kainit. Di ka kaninga dalipon nga ma-exhaust ko na yung mga po na ito.
0: Sumurag ang kaimtag, murag kaulan nun, magdumanji?
14: Murag inana po, yapon magdumdino, murag
0: Alam mo nung galing ulan, basig mo yung basig ni musulong yung mga gutlo, basig ni mga pagtotality.
14: Pasin, magandiyon na yung mga possibility gito. Gusto nga paghangal sa itong alangit, napagyapon po yung mga pagpanagot. Dahil na ganun man, mag apel na po na ni ang hay situation po dato sa itong sudakwe sa Kaganyoro, magandiyon. Nasa abil na po, at mo na nga marag kilong-kilong yapon, no? Tini po nga oras, ha? Talawala po man niya alas 5:56 na ang tak na karong nga panahon na. Dahil kung isip ko na dagang traffic, o, oh, hindi karoon na dalawang galas, mo makita ng labang ang mga sakinan na mo, kung ano man kayo, kani hindi pa man kayo taangay ka balaka kayo. Kani ko man nadaghan ang mga sakinan niya sa pangagi yung magdangyo, pero hindi man gila nga painan ka nga. Nag-direct na gano'ng mga sakinan, traffic na lugar, painan na, dinipod na sa kaninga di Visaya area, o gano'n po rin po mga bihikulo nga painan na sa may pa Simrat po, o palahot po dito sa may huli pakana ay ng atong syudad o visa, no? Dini sa mga muagi, painan po ba sa... General Antonio Luna Street, dini karoon sa city proper. Kinis mag 220 Angel Sado sa balita o serbisyo Magdum Radio.
0: Salamat Magdum Aji. Magdum Aileen, nasabtan ko sa pag-asa nga kung doon ay mga pag-ulan, murag makatabang-tabang sa pagpamino sa haze.
13: Oh.
0: Aso, no? Kumusta karon ang monitoring sa DNRG EMB? Kunisgutan nato ang air quality.
13: Yes, Magdum John. Of 6 a.m. karong buntag, ang gimigawas nga data gikan sa Environmental Management Bureau sa Air Quality Index dinhi sa Cagayan de Oro Station nagtala og 58 PM 2.5 AQI kon fair ang kalidad sa hangin samtang sa Taguluan nagpabiling good ang ilahang kalidad sa hangin nga 29 PM 10 na gani miubos na gyud siya Magnum June Air Quality Index ug sa Iligan City mas ubos sila kung itandi sa Cagayan de Oro kay 41 PM 2.5 AQI kon good gihapon ang ilahang kalidad sa hangin.
0: By the way, klaro na ito mag-ibailin nga kanang air quality di lang ni sa sitwasyon nga na ay haze.
13: Yes, oo.
0: Oo.
13: Sa tanan ni siya.
0: Sa tanan na, di ba?
13: Oo.
0: Oo. So, but pasabot nga kung hingpit nang mawala ang haze, napag-igyapon ang nasabtan.
13: Magpadayon
0: ang lugar monitoring.
13: Yes, oo.
0: Og nga kunun sa kahimtang sa kahanginan nato.
13: Oo.
0: Dinis ato na pit.
13: Yes, oo. Labi na itong mga, like, mga industrial nga mga lugar o katong mga daghang mga planta magnumjun. Usa po na siya sa daghang puruhan nga musaka po panalagsang ilahang air quality index.
0: Kaya kung magsakay itong aeroplano, magdumain na kasakay na mag-aeroplano.
13: Yes, magnumjun.
0: Sakay na siya. O magkukunan mo, nagbiyahe ka. Anyway, kining... kung magsakay ka aeroplano, mudungaw ka.
13: Oo.
0: Sa bintana magdumailin sa kagindur na mga aso-aso ito makita ba?
13: Oo,
0: no?
13: naa.
0: Although ka ng mga aso-aso, siguro na mga sunog-sunog ginagmay, guban pa.
13: Planta.
0: Planta o guban pa. But yun siguro yun nga daotan na ang atong doon na grabe nga pollution ba sa atong kahanginan magdumailin.
13: Oo.
0: So marang matagad daw sa mong gin-update na mo kamo, kunos ko tanato ang monitoring sa EMB, DNR, kunisguta na to ang metungod sa kalidad sa atong hangin, di ba?
13: Oo, hangin.
0: Nga mo sa itong ginaginawa, magdumailin. Way hangin, wa mo, di man ito magkaginawa. Kunya kung ugaling man ang hangin, nagdalanag pollution, delikado na sa itong mga labas. Niyas pikas linya ang pag-asa weather forecaster nga si Kevin Cadiz. Kevin, may buntag.
15: May buntag, sir. May buntag sa mga suking tagpaminaw. As of 3 a.m. ganito itong ginamatay nga tropical depression gawas sa Philippine Area of Responsibility na nagsakalay ngayon 2,970 km east of southeastern Luzon. Inisya na paghinay ng paglihok gikan sa west, northwestward. Samtang atong dito sa northern Mindanao, o sinati nata sa mga pangaluro na kalangitan, inubalans katag-katag ng pag-ulan, kilat o pagdalugdog tukod na sa ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Kung natahinay nga ito sa kasarangan ng hangin, magigyan sa habagat nga ito sa habagat hanggang sa pangdireksyon o ang karagatan hapsay nga ito sa kasarangan ang pagpulot. Ang temperatura sa tunakbayan magigyan sa 25 degrees Celsius pagdating sa 33 degrees Celsius. At ang heat index sa Misamis Oriental posibleng maabot sa 40 degrees Celsius. Atong adlaw ni sigla ka na 5:32 sa buntag ug masala po niya 5:42 sa hapon. Atong Philippine Standard Time 7:01 a.m. Ug kanalang balita panahon gikan diri sa DST Pagasa, kini si Kevin Gadis. Salamat.
0: Salamat Magnum akon kining Kevin Gadis. Ba't na ako'y pangutan na tuod? Kagahapon kusog bundak sa ulan ha? Kagahapon?
15: Yes, sir.
0: Dapit na sa kapon ng magumalin, di ba? Kusog ang bundak sa ulan. Pinakabayan sa ito nagbayan, medyo na aga ni pag saka sa tubig. Doon ay uban nga medyo nagkataranta na kay medyo kabalakan nga mabahaan. Yan na arabay, kinaiyan na ito magumalin nga. Pag tinginit gani, murang masaligot na nga, may bahaan eh. Kaya tinginit eh. Grabe ang kainit sa panahon. medyo kalit kagapuan daw nga dunay pagkainit pero gibundak kan sa kusog gawdan. Pakitin ako kuno palihog kadi kini nga Kevin.
15: Yes, sir.
0: Kadyot lang kay mura og murag nabaan ang signal ni Kevin palihog. Bigo na palihog i-improve kay medyo di na ito madungog, maklaro iya mismong ang iyang tingog, no? Balikan ta, Kevin? Hello, Kevin? Atong balikan si Kevin kay para matataw, no? Kay, naging na katinawan magdumaili, no? Nga nung, malagi na, kay, pero gapos gobyerno ba? O pagtingin niti, mahumuog mga basura.
13: Oh.
0: Pag sige ng bahay, pamanghumuog basura.
13: Oh, oh.
0: Magtuwan-tuwan na niya sa kwa, no? Sa pangkrik.
13: O wala pa'y umabot ulan, dili magkalot sa kanal.
0: Oo, oh, di magkalot sa kanal nga puno na siltation.
13: Oo. Oh.
0: Ano ba? O niya, dito gani siya, magbaba na, ano ba? Mapusig, tuwan-tuwan, manghalot. Gamit ng bako.
13: Oo.
0: Oh. Unta, panahon pa siya init, kwa na, hawa na, nalipyo na.
13: Regular, gabuhaton, wag lumadyo.
0: Oo. Aron nga dili tamaga kabaan ug kanang mga basura-basura kanang siltation bawanan ug kung galing dire kusog ka bunok sa ulan diretso ang tubig ano ang biyahe sa tubig paingat to sa karagatan. Balikan ta si Kevin Cadiz. Kevin?
15: Yes sir.
0: Ah, medyo wa tumaklaro gani Kevin, no? O sa explanation ato Kevin nga kagapon kusog ka ulan tanwa to nga si tingin nga El Nino usay na I word super usay pud wala. Ano ba, no? Kaya super ko dito pa sa Oktubre. Ano ba, no? So, sa malibog ta. Init, pero doon ay kusog abunag sa ulan. Ano sa'yo katinawan ato? Kagapon, Kevin.
15: So, kagapon sa itong weather system, no? Naman ito, weather system nga. It's a critical convergence zone. So, nakapinerti itong mga pag-ulan. So, dili lang tungod kay El Nino, walay ulan. Ang makatag lang sa ito sa El Nino, ang ma-lessen lang ang mga chances sa mga pag-ulan. Sa example sa kabulan, magamay ang chance sa pag-ulan, especially kung wala tayo weather system na involved rin sa ito sa Mindanao.
0: Sabto lugar, Kevin, nga bisan pag El Nino, wala na magpasabot nga walay ulan. Nagya po may tabo nga pag-ulan, pero minus lang.
15: Yes, sir. Ang maano lang sa, mas lessen lang ang chance sa pag-ulan, especially kung wala tayo weather system nga masinati dito sa Mindanao, sir.
0: Pamitag weather system, kung galing walay bagyo,
15: walay reservoir convergence zone.
0: Oh, guban pa.
15: Karong mga December, ano tag ka tong cold front o tungod sa La Nina, magtagbuang init o bugnaw ang hangin, gano'n ba? Kasi natin yung mga pag-ulan. So, ma-lesson lang. O ang mga bagyo, mas layo man tong warm pool, so, mas less nga mo agi diri sa tawag sa Mindanao. Eh, layo man yung gigikanan sa bagyo.
0: Subot pa sa bot nga kung panalitan may El Nino, unya dayon walay bagyo, layo ang tendensya sa ulan. Kining Kevin. Pero di po ba yung mag-ampo taba nga panahon sa El Nino mayintang magbagyo para mag-ulan ba, di ba? Murang bikil, Kevin, di ba?
15: Ang kung atong El Nino po, usually ang atong bagyo, gamay, pero mga kusog. Mga sa atong,
0: gamay, pero kusog. Paki-expound ko na palihog. Gamay siya nga bagyo, pero kusog ang ulan, ang hangin.
15: Gamay ang number sa bagyo, sir. Ba? Gamay, duha lang.
0: Example, ibis nga. Karumbulan na, example na lugar.
15: 2-3. 2-3, karun nga bulan, pero
0: muminos.
15: Ang iagis ito, kay isa lang. 1-2 lang. Kusog. Ang
0: okay.
15: Bagyo, mas makagenerate mo siya, mas layo man yung gigitanan, kay naman dito ang warm pool. Mas layo man sa tuwa.
0: Kung maabot ng Super El Nino, ano siya good? Oktubre, ano sunod bulan, mag-Super El Nino na? Kining Kevin?
15: Ang Super El Nino lang, sir, no, kay term lang siya rito sa gawas nila gamit, kay mas nakakita nila nga mas dugay ma-persist ang El Nino. So, wag it say ginaingon nga kung super na sobra kainit, anak ito, sir. Lang, term lang siya kay dugay-dugay siya mawala ang El Nino.
0: Okay. So, at least natin ako na magdumarin. Wag ni magpasabot kay Super El Nino. Wala nga, wala magpasabot nga sobra naging kainit mo. Wala na mag,
15: yes, karo, grabe na. Sa pag-asa, kaya waman talaga gamit ang Super El Nino. Ang gamit lang ang term kung ilinyo lang mismo.
0: Ilinyo na yun. So, dili dapat gamitin ang word super?
15: Depende sa ano, sir, sa imong
0: pano. Imong gana.
15: Sa, dili sa toa sa Pilipinas, sa pag-asa, wala talaga nung makita itong magtala mo sa itong website, sa itong monitoring, wala may nakabuta nga.
0: Oh, okay, so at least tataw, walay yes, super El Nino as far as pag-asa is concerned. Na ay El Nino.
15: Term lang siya, sir. Term lang sa pag-asa.
0: Yes, term.
15: Depende sa lugar siguro.
0: Oh, yes, term. Oh, oh. But kamo di mo gagamit og word super El Nino? El Nino yes, ragyan?
15: El Nino lang.
0: Okay. So, buta-sabot nga, di na ta maghuna-una pag doon na pa'y super El Nino sunod bulan.
15: Ang hapong ilan niyo, sir, mag-persist sa Japanese until next first half sa 2027.
0: Yes, oo, oh, nasabtan ako. But, yes, but pasabot nga, continuous ang El Nino. Continuous yes, ang El Nino, karoon na sinatian na ito, magpadayon hangtod sunod bulan. Sa sunod bulan, magpadayon. Pero di tamakaingon nga...
15: Pagpayod sa next nga, ano.
0: Oh, di tamakaingon nga, kung El Nino karoon, di tamakaingon nga, pagkasunod bulan, super El Nino na. Dili. Mahimong mag maong mahimong maintain Japon tiwason sa nako
15: kibin
0: na kibin tiwason sa nako but pasabot ka yes, ang unsay kasamtangan karon nga ilinyo mo ni magpadayon sunod bulan tama
15: yes sir
0: okay dili ni magpasabot nga mas mo nga naanay gamiton nga angay gamiton super soap nga word super sunod bulan but as to the kainit ang kainit na ay chance ang mas mugrabi sunod bulan. Not necessarily alam, super El Nino.
15: Yes, sir. Di necessary kay super El Nino. So, tungod kay mas muli gamay mga itong mga weather system, mas gumagamay itong mga bagyo.
0: Uh-huh.
15: So, karoon man itong tigbagyong season man yun. Kaya na mga bulan. Muna ang dagagbagyo mo. So, yung nakatagal ang ulan dito. Dati labi na dito sa may Luzon nga area.
0: Okay.
15: So, dito sa tuwa o kung mas mulet na yung bagyo, mas gamay weather system, kung napay current nga El Nino ga kasinati na to, so matong mas mataas ang ato chance sa mga gamay, mas magamay atong mga pagulan nga masinati.
0: Okay, without using the word super, doon na ba'y yes, chance o dakubag chance nga sunod bulan, mas mo grabe pang kainit?
15: Dipaan lang yun na sir, kung watay bagyong masinati o mga weather system na masinatidres Mindanao, mas mutaas yun ang chance. So, sa itong makita ulit sa itong mga magpagawas matang matagabulan nga, no, sir, no? Climate outlook. So, pag by November, December, mas mutaas na itong mga dry days. Until January, mutaas na ilan na itong mga dry days. Nga. So, itong dito ng dry days, kung less than 1 millimeter lang nga ulan na itong mga record sa isa ka lugar.
0: Okay, Kevin. Salamat kayo. Thank you, Kevin, sa mong panahon.
15: Inyo
0: na ba't mga eksyon si Pag-asa Weather Forecaster Kevin Cades.
16: Magnum Red Alert! Alerto sa balita! Alerto sa serbisyo!
0: Magparenta sa ato mga balita ng Malawanas Panumdum sa ato magbalik. Pipila kabayan sa Barangay Bugo, Kaginuro, Kagabi, Ganda sa Baha, ugdagan sa mga residente ang gibatig kabalaka nga mabahaan tungod sa kusog kayo nga ulan. Sa mong pagbalik, atong gitak na marami si Kapitan Spencer Kailing sa Barangay Bugo ng atong syudad. Painumdum muna.
16: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
17: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
0: Ang toxins mudaon sa function sa blood cells nga may itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa toxins nga may hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug guban pa. Wag tanga ang toxins sa mga lawas nga may hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo ang may palawas, inumat ang adlaw ug Genetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
17: Mensahe alang sa maayong panglawas.
19: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
17: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
3: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
4: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
20: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kaub na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
21: Pirmi lang lubog akong mata. Murag pirmi pud ko natan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
20: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
21: Nay, kailangan ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
22: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at lamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Sensor sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
0: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan ug imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison ug bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo ug ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako kapag gasto. Magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro sa National Highway, Igpitupol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
24: Mahigo ba na ang imo dugo?
25: DTX 500!
24: Masamit ka ba na gina allergy?
25: DTX 500!
24: Ang DTX 500!
25: Ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
24: DTX 500!
25: Masalrikan!
24: DTX 500!
25: DTX Coffee Mix!
26: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ago ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix!
25: DTX Coffee Mix.
27: Mga butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente ug mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipaco.com for more. Ahinumdum kanimo. Ikan sa Sipaco.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Ako si Jem Borses. Ang akong sakit kay bago lang ko na diagnose og non-Hodgkin's lymphoma. For 1 month straight nga nagamit ko sa Life Extension Vitamin D3, pag follow up check up, nakita gyud nga nihiyos gyud ang bugon sa ako ang liog. So di pay kaayo ko og hasta ang ilang doktor. Basta Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Dinhi na ka sa sigurado nga epektibo, rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
3: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra, kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
4: Sobrang sulit talaga ng fresh katuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
5: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
6: EQ Pants. From day one to toddler, i-continue mo.
7: The Great Downtown Sale is coming big this September 18, 19, and 20. Get ready to max out your shopping era on your favorite brands with epic deals and big discounts up to 70% off all wide. Plus, an extra 10% off all weekend for Smack members. Get a chance to win an Apple iPad Air 8th Gen and an Apple Watch SE 3 on the exciting eRAF. Go all out shopping at the Great Downtown Sale. For DTI Fair Trade Permit Number RXMOR100233 Series of 2026.
8: Magnum Opinion. Si Vice President Sara Duterte ug Balance Press Officer Claire Castro.
9: Merong drama sa pag-aresto at pagkulong kay Martin Romualdez. Harap-harapan tayo ni Loloco ni Marcos. Paano nakuha ni Martin Romualdez ang pera? Paano umabot sa kamay ni Martin Romualdez ang pera? Merong nag-aproba, merong nagbigay ng pera sa mga kamay niya. Hanggang ngayon, kahit isa, wala pang nananagot sa bawat paglangoy ninyo sa paha. Huwag ninyong kalimutan ang pinagtatakpan ni Marcos na mga politikong kumuha ng pera ng bayan.
10: Tungkol sa paglangoy sa baha, hindi po kinakaila na nagbabaha po. Hindi lang naman sa Pilipinas, nandiyan din po yung Japan, Canada, Grand Canyon, South Korea. Lahat po ngayon ay dinabaha. Pero hindi po natin iniiwasan at tinatalikuran ang mga issue patungkol sa flood control. At alam po ng kababayan natin na nangyayari ang tuloy-tuloy na pag-iimbestiga. Sa ngayon po, lahat po ito ay tinutugunan ng Pangulo. Siguro mas maganda po, total kayo po ang nagbigay ng issue about sa baha. Mas maganda sana kung natugunan niyo po ang issue ng pagbaha sa Davao City. Sabihin naman po na yung mga kaalyado, binabanggit po ang Davao City. Babanggitin ko po ulit, uulit-ulitin po natin. Dahil ang mga kababayan po natin sa Davao City, naghihirap po dahil sa recurring issue about flooding. Kahit na po ang engineering department po ninyo ay nagsasabing kailangan ng short-term and long-term solutions na mukhang hindi po ninyo natugunan nung Pangulo po si dating Pangulong Duterte at hanggang ngayon po na ang mayor po at ang congressman ay mula sa inyo pamilya. So siguro po mas makakatulog po kayo sa bansa kung uunahin niyo po ang issue ng baha sa Davao City. Hayaan niyo na po ang Pangulo sa ibang lugar. Although tumutugol ang Pangulo sa pagbaha ng Davao City, alam niyo na po kung paano niya itong umutusan. Secretary Vince Dizon para ayusin ang problema niyo sa baha na nakita niya na ang ibang infrastruktura ay putol at 10 taon nang walang dredging sa inyong lugar.
8: Magnum 45.
11: Alas 7:19, parang ito mga eksod sa ito mga balita. Okay, pamugas ni Cagayan de Oro First Taxi Drivers Alliance kung Cafe Tatang na walay pagkuwang sa taxi din sa syudad. Gani hanggang karon, wapan na sulban ang problema sa kulurok. Mato ni Cafe Tatang President Bernie Hamaka na tungod sa karagan sa taxi sa syudad, halos di na makita ang mga driver.

0: Parents mang aksyon sa mga balita gikaro ni Altipabi Assistant Regional Director Muhammad Hajam Sarif nga ang GSM Taxi nga naa sa syudad alang lang sa reflection ug mapping ug wa pay pagtugot nga mamasahiro. Apan mato ni Sarif nga gikakuratlan lamang nila ang report nga nag-operate na ang mao ang GSM Taxi sa syudad.
1: Kabalo mi nga naa nay scheduled meeting ni Mayor ug ang mga operators with GSM sa September 22. Nakuratan lang may kay nag-operate na sila. Actually, nanay pre-arranged si GSM na sila pre-arrangement with the local operators na partnership sila. Ang gagamitin nila yung mga prangkisa ng mga local natin ni si GSM. So, just only to find out na nag-operate na sila mismo kami sa local, sa regional level, sa tinod lang, nakuratan mi. Ang among gina-expect is after sa meeting with the local, ayan na sila mag-operate.
0: Pamahayag ka to ni LTIP-IV Regional o Assistant Regional Director Muhammad Hajam Sarif. Noon saan na ni Karol Magdumalin? Nga nagbansiwag ng pamahayag nila ni Director Bindiho.
2: Muna akong ikaw, nagbasa ko sa balita magdumdum, maroon ko lahi man sa istorya kagahapon.
0: Maogan eh.
2: Kiplay pagay na mo to sa Noon Time News kagahapon itong yung legal, ang pagpamasahero.
0: Ang pamahayag ni Director.
2: Bindiho, oo.
0: Director Bindiho.
2: Oo, kagahapon, Noon Time News.
0: Noon Time News pali yung pamahayag ni Director Bindiho. Kaya nagbansiwag ang ilang mga pamahayag.
2: Oo.
0: Nga in fact giklaro ko pa kap murgatulutong
2: nga pagklaro ko ibalik-balik nimong pangutan na gid magnum jo.
0: Oo nga legal kay wa makaingon diha sa provisional authority nga
2: dili sila pwedeng mo pick up
0: nga dili pwedeng mo pick up igo lamang pag drop.
2: Oo ani siya bisag unsay buhaton nila
0: kay legal
2: pwede. Oh, pwede mo sakay ang mga tawo dili mo balaka kay legal ay lang pagpamasahero
0: mo na katapusan natong giklaro kagahapon magdumailin nga nagpasabot ba nga luwas ang mga pasahero ni ang mabalaka pasahero nga mosakay sa GSM Taxi tungkol kay legal ang ilang operation. Magdumailin nga kung ugaling si bagong naay aksidente makaklaim ang kuan
2: ang pasahero
0: kay umintag legal kumplito sa insurance o guman pa nga kung ugaling dunay peranan sa GSM Taxi magdumailin doon na sila ikabayan o dapat sila magbayan. Tungkol kay ilang operasyon gitugtan sa gobyerno kay legal man lagi ang ilang pagpamudyo tong pasahero. Nana, ang pamahayag ni Director Bindiho kagapon sa gipabati sa Noon Time News nato, paminahon sa nato.
3: Ang kondisyon nila klaro gyud kay ilang PA pirmado na sa board, no? Green and Smart Mobility Philippines shall operate under a provisional authority on the route El Salvador to any point in Region 10 accessible to motor vehicle traffic and vice versa with the use of 342 kanina mga units. CNDORO is within Region 10. So kung inuhog yun siyang sabton, sakop yun sa Region 10 ang Cagayan de Oro. Unless or except magpagawa sa ordinansa karon ang Cagayan de Oro City Government, no? Then we will respect that. Ako na moingon sa GSM, oy, inyo na siyang tumanon and kung gusto ninyong i-question niya, korte, that you have to do that. Na sila'y PA, pending sa ilang prangkisa. Iga lang silang operasyon, ang ila lang hangyo, mapping operation lang sa LTIP-IV Region 10, kami gyapoy, mo issue na o franchise. Naghatag lang ana ang Central Office of PA, pero ang Region 10 pa rin ang maghatag sila o CPC. So tanaw na mo mga violations niya na. So far, wala pa may mga violations. Pwede mo musakay niya na. Eka na, legal ng operasyon. Diri siya ka din, Euro.
0: So muna, dito ganis tumoy magdumalin. Gako pa kita itong last question. Nga nagpasabot bang luwas, pwede, di angay mabalaka ang mga commuter sa pagsakay sa GSM Taxi. So muna, medyo malibog mong ng tao. Pero of course, ang kinahanglan nga of course, kinsa may nag-iingon nga legal, kompleto, so ang regional director man.
2: Oo.
0: So mo nang, sa una, sa nuyan ng pamanggod, mo ginapagawas pa nga lugar. Kung alam ni, mag-drop off lang pa sa hero, dili ma-make up. Karun, kung natong sabton pamahayag ni Director Bindiho, pwede na tanan.
2: Pwede, oo. Allowed sila.
0: Ang di lang pwede ka ng pag-violate
2: sa trapiko.
0: Sa balaod sa trapiko.
2: Oo.
0: Di ba?
2: Oh,
0: nga kung ugaling mo violate sa balaod sa trapiko, magnumailin, of course, silutan, multahan, o gaban pa.
2: Oo.
0: nga atubangon sa violator. Anyway, ang tataw mo itong gipamati na ito karon, ito pamahayag ni Director Bindiho nga maulagina. Legal man ang operation, kaya ka ng provisional authority, samtang lugar mo rin ginaobserbahan ka, ginabantayan ka, kung doon na ba kayo mga violation, kung isigutan ng mga requisitos na ba sa tanan, kaya temporary man na, ka ng provisional authority, nga panugot. Mahimo kang manubag sa LTFRB. Pero as to the operation, good as legal ang operation. O good pa sa bot, kaya legal man, pwede kang mo pagkanaog o pasero, pwede kang mo pudyot o pasero. Parang kung unsay requisito niya o unsay mga lagda, nga nga'y pag-atuman, unes pag-issue ka nimo o provisional authority, imo sa matuman. Kay di man lang nausak pribilehiyo magdumailin, kundili, kakuhan yun nga gilatid sab o maong gitagaan ka prangkisa o panugot sa pagpamasero, kay kinalan ka nga mamasero kay ang mga pasero na kinalan po o servisyo sa panagayan. Sa itong pagparayon karong buntaga mga eksoon niling buntaga sa itong pagparayon pipila ka mga analyst din sa itong nagbayan doon ay mga panlantaw kalabot sa pagbalhog na presyuan kang House Speaker, kani House Speaker Martin Romualdez. Masa ba ipikto ani, no? Kay nagkamay nung ingat, in fact, si Congressman Tin yun ingat, di man siya may muslim vine. Di ba? May ingon sabda yun si Mayor Magalo nga wa pa mag 1% na naimus gobyerno. Batok sa korupsyon. So murag gidasunan, murag...
2: Murag si siya pa manggod ang napres.
0: Oo, so sa gituan lugar nga mastermind, kaya ito ang mga, kung natong tanawon, dagan sa mga inistunan po sa gobyerno, o bisan sa investigation, morag ilang lugar, morag masabta na ito, morag ilang ginakonsidera nga may mastermind, si Romualdez, apin lugar si Saliko. But according to Tinio, di man siya may mastermind. Napilay mastermind.
2: Napilay mas dako.
0: Anyway, na-speakers niya karon si Mr. Wade Talimio, ang atong ekonomista sa Rakbayan, Mr. Talimio sa May Montag.
4: Mayong buntag, Magnum John, Magnum Aileen, and to listeners sa Magnum Radio.
0: Sir, doon na ba'y positibong impact ang pagpabalhog na presyuhan ni Kani House Speaker Martin Romualdez, sir?
4: Na siya'y matabang Magnum John, no? It can help, but it will not restore confidence overnight. No? This is the first step lang, so makatabang siya. Because dagan pa kayong areas nga tanaw na to. Like, for example, dagan pagngalan nga na-involved dito, including mga congressmen, mga contractors, no? So, kinahanglan, ma-appeal to sila sa investigation kung naay evidence ang ombudsman. Aron nga, ang perception regarding the flood control anomalies malesen, no? Kaya sa pagkakaroon, ang mga tao naka-feel nila ang corruption tungod kay kadagamay nga ulan naamay baha, no? Not only sa Manila but including sa ato, no? So mao na nga ang mga tao, they correlate ang baha sa flood control na corruption. So kung isa lang ang na-charge or duwa tulo, dili pagihapon na siya enough, but it will help help improve the confidence ng businessmen and mga investors.
0: Sa unsang pamagi po, mag-ikatabang gamay toon, kining Mr. Talimio, ang pagpapreso na kang Romualdez?
4: Ang corruption has what we call economic cost. No? So kung kada proyekto na ay corruption, that means nga ang supposedly kitaon sa kanang contractor, for example, makuwangan. Na kung makuwangan ang ilang kita or manugi sila, asa man na nila bawion, mauna nga naatay mga kanang gitawag nato na mga projects nga substandard. No? Kanang dili na nila matuman kung unsa ang specs dito sa project. Tungod kay they have to recover also their investment. Mauna nga naatay gitawag na economic cost. So, ang makatabang siya kay kung mawala ng perception o makuwangan na ang corruption. That means nga kung ang project is 1 billion, 1 billion yun ang mahimo nga project, dili kay 500 million or even less. No? Tungod kay kanang sharing na nakita nato nga a certain percentage goes to the congressman, for example, and then naapay lain-lain na mga requirements paningitan sa bids and awards committee, tanan-tanan, then at the end of the day, ang mabili na lang, 30% na lang. Unsay matukod din mo sa 30%, kundi substandard projects. So, mao nang pasabot nga, kung naay pananglitan nga aksyon ani sama kay Romualdez, kay Saldikov, makatabang siya, pero dili siya enough to restore the confidence good kay dagan pa kayong talawon, no? Including the government procurement na act, no? Nga kanang the lowest bidder dahil during the bidding process na ay sabot-sabot na kini nga project ikaw daog. Kini nga project ikaw daog. Pero kita tanan, mag-bid ka, di ba? Naka-assign na. So that perception dapat mawala na siya among others to improve kini nga atong campaign for restoration of investor confidence.
0: Si DPW Secretary Vince Deason, naging ngayon siyang it's a victory. Kay na papreso na si Romualdez, nakasuhan na sab si Saldico. So, para niya, usan ni kinika kalampusan, victory, yung gamit ka pulong magdumali, no? Paminawin siya na to.
5: Well, yes, victory for the Filipino people. Doon naman natin makikita na tagagang ano, no? Yung sinasabi ng panguga natin na walang sasantuhin, walang sisinuhin. Kung saan ang ebidensya doon papunta. Tingin ko, prueba na itong mga nangyari, itong nakaraang linggo. Noon na na-firean si former speaker at again si former Congressman Zaldico last Monday. Ngayong Monday na ito, isang linggo ang nakalipas, nagipat na siya sa Payata, sa Quezon City Jail, kasama ng iba. So, talagang pinatotohanan talaga ng Pangulo at ng Ombudsman yung kanyang paulit-ulit na sinasabi na wala ditong special, no, lahat eh dapat managot.
0: So it's a victory daw kining Mr. Talibio. Doon ay punto siya sa impingin niya, lugar, it's a victory of the Filipino people daw.
4: And sa siguro sa first step, we can say na we agree na ay victory, no? Pero remember, this is just the first step, Magnunjun. Naapat ay trial sa Sandigan Bayan. And ang akong pasabutan na is, for example, sa case ni former First Lady Imelda Marcos na convicted sa Sandigan Bayan. Pero recently, na-reverse sa Supreme Court ang kanyang conviction. Pasabutan na nga, even if, for example, the Sandigan Bayan will convict kini sila, dili sad pasabot na kanang maano gid siya, totally maklear sila, because at the end of the day, after so many years, ang dagan kaayo conviction sa Sandigan Bayan gaka reverse sa Supreme Court. So pasabot ana magdungdon nga we have to also to look at how the trial will go kay the basin pod nga dili ba convict, may basin ma acquit pod, no? But that's another thing, no? Ang ato lang is we want more. Kung victory gud siya, dapat katong mga gitawag nato nga contractors, dapat maapil to sila kay naa may listahan gihatag si President Marcos during the fourth zona. So dapat mapurso po to siya, dili in isolation nga si Saldico ra o si Romualdez. Dapat apilon po itong uban. And then dapat madala na po si Saldico diri. Aron nga, kung naa siya evidences pointing to a few government officials, maapil na sila, malakip na sila sa trial. So, naa'y victory in a sense, pero it's not full victory because there are a lot of things na kung si Mayor Magalong nagsulti, 1% lang, no? So, it's dakan pagyog kayo na kukakuwangon.
0: Nag-ingon sa Tiyagwa, sinisa nga mag-less than 1% batong naibo pa, batok sa korupsyon, nag-ingon sab siya nga 90% sa mga congressman dapat magdumalin pagkakasuhan daw. Pamilang saan ito?
6: 90% ng mga lawmakers dapat talaga makasuhan eh. At makuhanan ng matibay na ebidensya. At talagang kailangan na nilang madala sa kulungan. Well, kung ako tatanungin mo, wala pa tayo sa 1%.
0: So, daghan pa'y dapat himoon kining Mr. Talibio kay less than 1% pa daw. 90% ba't sa mag-usman? Dapat kuno pagkakasuhan. So, medyo layo pa kaya ito sa huwag mo yung itag first ang-ang magdumain mo, first ang-ang pa sa hagdanan, kung hagdanan palita mo, unya mo naman pag magka puwas pa nga itong lakang ba, no? Pag mapahingan pa sa ubus gyapon.
2: Hindi pa sure.
0: Di pa untop yun nga pag mutikang kas first lakang, usa ka lakang nga tama yun, posible pang mahagbong magdumain. Mr. Talimio.
4: I agree with Mayor Benji Magalong Magnum Jr. No? Because he was there sa ICI. Nakita gud niya nga naana ang mga personalities involved. Pero hinay gud ang pag-prosecute sa DOJ o sa ombudsman kay ilang katarungan kulang pa sa ebidensya. But I think if they will really focus kung kining sa mga congressman, sayon na gyud kayo, including that one sa Batangas, na the number one congressman na contractor at the same time, no? And then siguro ang DOJ and ombudsman, they will really have to check ang gitawag na ito nga beneficial owners ining mga contractors na bidding into government projects kay naa may dagan kayo nga actually na naggamit lang sila og dummies, no? Ang or they are owned by the congressmen. And yet, they use dummies. That's why.

0: Kung isman tinyo nga pamahayag, pa-announce na to.
1: Hindi dapat tanggapin ng publiko at ng media yung storyline na gustong ibenta sa atin na, o yan na, Martin Romualdez, manahimik na kayo.
0: Oh, so, moto, no? Nga pamahayag niya, marang naputol man siguro. Mas na porsyon na putol. Nga di, siya ginaingan nga di man si Martin Romualdez may mastermind. Magdumayalin, di ba? Ikaw siya mong bahin, Mr. Tarimio. Kung hingpit na rin nga lugar, binagpapadag pa na. Si Saldico, although pag napriso na, wapay conviction, magdumayalin, with finality, magpabilin pang inosyente gapo ng usa ka-akusado. Pero kung sa mong bahin, Mr. Talimio, tama ba ang pag-considerar kang Romualdez o kang Saldico nga good as my mastermind sa grabing corruption sa ato nasod?
2: Kung tanaw na to Magnum June, how it all started is starting in 2023, the budget process up to 2025 when it was exposed. Nakita na to nga si Saldico was pinpointed or was chosen by Romualdez to be the chairman of the Committee on Appropriations.
0: Mm-hmm.
2: And nakita sad na to nga during the so many investigations including sa Blue Ribbon Committee na naasay gitawag nga kanang mga mini na mga committees dito after the kanang gitawag na to nga kanang sa mga deliberations nila, no, including katong sa ining budgets for 2023 to 2025. So kung ang isa ka committee chair baka decide on asa i-park ang asa ibutang mga budgets, even congressmen in many districts na korrupt nga naaday ko'y budget pero wala sila'y kalibutan tungod kay the Committee on Appropriations, mauto ang nagbutang dito, no? Gitawag nila nga park. So that means nga kung naa siya'y power, that power, that means nga naagyo'y nagkaluyuan na, no? And mauna nga ang ila is he has the authority coming from Speaker Romualdez. Mauna ang perception sa katawan. That's why the two should be prosecuted together. And at the end of the day, kung kana sila, they did it in their own volition or sila ra, then they could be pinpointed as the principal. But if naapagib sila'y matudlo based sa evidences kay na may mga allegations nga kanang some of the money went to certain people, including katong allegedly the bagman na si Yusek nga Bersamin, no? Itong naadaw sila yung conversation with Congressman Tinio and tining si Congressman Leandro Leviste, no? So mauna nga sana mapursu ng Ombudsman and DOJ aron ma-pinpoint good na should the responsibility stop at the level of Romualdez and Saldico or it could go higher para maklaro na to. But we want that sana done within the year, within the next few months. Dili kay na-charge diha dayon, mahuman na lang ang 2028, wala lagi hapon may tabo in terms of hearing diha sa Sandigan Bayan.
0: May kinatumyan pa ka ni Mr. Tarimio considering pag mintag si Romualdez, mintag si Saldico, mag, labi na makritiko gamitin drama raman eh. Drama raman eh, ano ba no? Lugar mana magin ko nga may kinutuban ka ni kay mura magdi gapon ga kasatisfy
3: bisag nadala na sa
0: oh bisag gidala na sa prisuan tos payatas na oh di, drama lagi gapon mura why katagbawan ba ang labi na kato mga kritiko ulo na si mga katagbaw gyud oh. Pero kato mga kritiko ni gin magkatagbaw mura bisag kun sa himuon bas gobyerno Mr. Talimio, so imong tanaw, tama't imong ilang pintang gang, marag dili na ito mahimuni overnight.
2: Naamanggoy sa press conference ni Speaker Romualdez last year. Nagingon siya, I will not go down alone. I will not go silently. Masabot ana, nga naagid siya higher pa na ma-implicate, di ba? Mauto nga nalangan yun ang pag-charge sa iyo o plunder kaya gisiguro po sa ombudsman na solid yun ang ilang accusation. But because of that, dagan kaayo ga-speculate nga

0: Siguro, during the trial, naagid siguro siya itudlo nga lain, no? I will not go down alone and I won't go silently. So, iyag yung i-pinpoint kung that's why excited ang katawan. Na siguro, with this development, basi naagid lain na ma-implicate when the trial begins sa Bigan na Bayan.
1: O, labi na kung palitan kining mag-atubang na sukmanan si kining Romualdez magdumaili, no? Kaysa man ingon nga, will not go down alone. Oh, naagi na siya din upang yung sabos. Di lang kay siyara. Nga murug ang impression mao nga napay mas taas pa niya. Oo, mura mag-imposible man o ang connotation di man nga napay sa ubos niya.
2: Oh, yeah,
1: lasang. Di ba? Murug napay mas taas pa niya or, I don't know, kalibil baka niya.
2: Oh.
1: Nga dadun niya pag-abil sa ubos. Mura mag ang yung pasabot ito para mura mag, sa mong tanaw, Mr. Tarimio, si Saldi ko kahayang yung ipasabot nga dadun niya pag-apil pag kanaog sa ubos. Mr. Tarimio, o napay, mas taas pa niya.
0: That's a possibility because the both of them were charged.
1: Uh-huh.
0: Kasi it's the his word against the word of Saldi ko. But uh-huh, the greatest the danger kasi Magnum June is itong naitabo kay former Secretary Bunuan ng DPWH, no? Although he was accused of plunder, uh-oh, but eventually he was made a state witness. So, so naagyo possibility gihapon nga because of that statement of Romualdez na I will not go silently, I will not go alone.
1: Uh-oh.
0: Mas yun iyang i-apply, mag-apply siya for state witness kina siya itudlo. So if that happens, so mauna mag-complicate yun ang situation. Mauna siya ang crucial diha na we wanted to see.
1: Oho. Pero Mr. Tarimio, kung panlitan ng iya mismo ang i-dadon pag-go down, kining mas taas pa niya, panlitan, di lugar si Saldi ko, may mas taas pa niya, nipis sigurong chance nga maging state witness siya, Mr. Tarimio. Considering di man na basta-basta sa dawat ug state witness ang DOJ magdumailin kung panalitan na mas taas pa, mas gamhanan pa siguro niya nga may kalabigitan sa giyon nga korupsyon kini Mr. Tarimio.
0: That will be again his word against the word of Saldi ko kasi if you remember the press conference din or the video messages of Saldi ko, he really pointed to higher personalities.
1: Uh-huh.
0: Remember, nag-release siya katong series of videos na iyag yung giname, no? So, mauna nga, crucial yung kaayo ang kahimtang niya nga madalagit siya diri nga buhi.
1: Uh-huh.
0: Nag yung possibility nga dili na siya kabalik. And if something happens to him outside the country, then dako kaayo ang impact na sa kining sa kaso, no? Kay naay dagan information nga malubong sa kauban niya. So that's why importante gyud nga madala gyud siya diri DILG o ng DOJ, kinahanglan gyud mapauli gyud siya nga buhi aron nga malitok niya gyud unsa ang iyang ebidensya nga giawiran.
1: Mao na nakapangutana ko magdumailin nga may kinutuban pa ka ni pangutana nga murag wa pagitubag nga atong malantaw sa unahan. Mr. Tarimio, sir, salamat kayo. Thank you, sir, sa mga panahon.
0: Dagan salamat, Magnum June, Magnum Aileen, and to listeners sa Magnum Radio.
1: Inyo nabati mga aksyon ang ekonomistang si Mr. Wade Tarimio. Oras, alas 7.44, standby sa mga pagbalik penom na muna.
3: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Mga eksyon dahil ang gantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tungod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaan ko naman yung palawas, inumatag adlaw o Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take nako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas nako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Ang Xavier University, Ateneo de Cagayan Alumni Association Incorporated. Ubos sa pamunuan ni President ug former 3-term City Councilor George Gu King, mipaabot sa kakuha niini nga mo serbisyo balik sa Cagayanons, pinaagi sa mga oportunidad nga magapalig-on ug magapalambot sa patigayon, turismo, edukasyon ug teknolohiya. Suportahan ta ang kalambuan, sa ulugon ta ang pananggigalaay ug ipalig-on ta ang relasyon sa ubang nasod sa kalibutan. Mabuhay Cagayan de Oro!
5: Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.

0: Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nag-unang tindahan sa Dakbayan o tibuok nasod.
2: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid di ay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra, kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
8: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na!
9: Nangita ka ba og lig-on quality roofing materials? DN Cedio Steel Corporation, your roofing solutions. Corrugated, ribbed, Simroof, Steelbath, Spanflex, sandwich insulated panels, and more. Para sa lig-on ato, tawag na 0918-964-4524.
10: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
11: Pag-ibig fund, solid kaban.
12: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
13: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
14: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
15: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
16: The Great Downtown Sale is coming big this September 18, 19, and 20. Get ready to max out your shopping era on your favorite brands with epic deals and big discounts up to 70% off mall-wide. Plus, an extra 10% off all weekend for Smack members. Get a chance to win an Apple iPad Air 8th Gen and an Apple Watch SE 3 on the exciting eRAF. Go all-out shopping at the Great Downtown Sale.
17: For DTI Fair Trade Permit Number RXMOR100233 Series of 2026.
18: Life Extension Vitamin D3.
19: Ako di ay si Joanna Fisana, taga Balingasag, Visamis Oriental. Napoy mayuma og heart palpitation nako og insomnia. Sa nagtry ko gamit sa Life Extension Vitamin D3, sa sulod sa isa ka bulan ako nga pag-take straight dan na nabatsyagan gyud nako ang ka-epektibo niya. Nag-ayo gyud akong paminaw, tested and proven yun.
18: Life Extension Vitamin D3, the number one brand nga na rehistro sa FDA nga na approved therapeutic effect for longer life.

0: Playtime Entertainment Facebook page.
1: Oras alas 7:53.
2: Time check was brought to you by Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
3: Magnum 45.
1: Ato sa milabi si Attorney Ed Quaresma, kinsa kani IBP Miss or Chapter President o karon Law Professor sa Liceo University. Attorney, may muntag, sir.
4: May muntag, Magnum John. Magnum Aileen, may muntag.
1: Sir, on sa imong nakita ng mga kalambuan, kunisgutan na to ang pagkabalhog ng presuhan, Miss Mugyod, tuwa sa Pasay Payatas City Jail, gipaybutang si kani House Speaker Martin Waldes. Hayag na ba?
4: Ang akong comment, Magnum John, oh, Magnum Aileen, mayo lugar ni pero kulang pa.
1: Kulang pa.
4: Muna kay uban kay di masagganahan nga na piso ko. Ingon mo nga gusto big fish, ako big fish siya pero napay lain siguro Magnum John, Magnum Aileen.
1: Napay bigger fish?
4: I'm not so sure kung bigger fish ba ni or pareho.
1: Equally big.
4: either bigger than him or equally big as him lugar.
1: Ah, okay. Augmenting equally big, si Kwan ba, Saldico?
4: Saldico, plus, kay I think...
1: Plus.
4: Gipistahan magin nila ni Magnum John ang budget.
1: Uh-huh.
4: So, dili raman, akong tanaw, dili raman ni si Martin Romualdez or si Saldico. Napay mga kauban na sila diha. So I think Magalong was right, 90% something lugar, no?
1: So
4: basta lang doon na ebidensya lang po, Mike. So naayaw lang tong malita nga wala man ay sulod. Okay lugar na expose eh. Basta na ebidensya, dili lang po gamiton sa politika po, Magnum John.
1: Balikan sa nato Zaldico plus Romualdez equally big ang considered equally big si Zaldico pero naabay plus plus
4: I think naapagin ni siya Magnum John
1: same as big as Romualdez gapon or Ogo magapon or much apari bigger
4: sila diha kanang basa congressman nga nangon flata.
1: Sabita
4: daghan kay din ang congressman na.
1: Okay, matulog lagi ni Magalong, Mayor Magalong sa Baguio City.
4: Basta na lang na ebidensya lang kita.
1: Oo. Kay matulog palagi ni Mayor Baguio City, Mayor Benji Magalong, matulog pa niya nga 90% ba to sa mga congressman, dapat kuno pagkakasuhan?
4: I think Magalong was right kasi siya magiging nakasilip antong mga pila to kabakses nga mga ebidensya dito sa katong infrastructure investigation.
1: Uh-huh.
4: Siya magiging nakasilip, so kung coming from him, murag tinuod niyang gisulti. So, duhara lugar ning big fish, but then napanay kauban, nani siya mga kauban.
1: Uh-huh. Si Congressman Tinio, matod pa niya nga less than 1% pang nahimo sa gobyerno batok sa korupsyon. Ang mga buaya daw, nagpadayon pa ko ng paglangoy-langoy, karoon pa rin nas baha, kining attorney.
4: Maybe he's right, no? That's his opinion. Maybe he's right. He's a congressman.
1: Uh-huh.
4: Nakita niya ni, kay makita magunin mo niya, I think there was a year nga sila congressman Tinio lang yun ang nisupak atong budget nga grabe ka bloated. Bloated kayo. In fact, kay gipang ayuda, grabe ayuda, pang ayuda, AX, tanan na lang. Inko nga, unsa naman yung nahimo naman yung culture of panghatag. Mura naman tag dole out naman yung Pilipinas. So I think diha sa budget nila gidula na. So karon na uncover naman Romualdez ko plus di lang kay ta kay wala mo guta ebidensya as of hand, but then Mosa. I hope sundon to nila tong mga ebidensya sa katong investigation committee nila ni Magalong, sundon to. Unya wala untay ako lang po is wala lay labyan. Let no stone unturned, tanang bato abrihan. Kaya ang morning lamentation sa uban nga selective ba, I hope dili lang po selective, nabay punto sa po mga igsoon. Kung kinsa tong, kay kung gusto nato nga meaningful nga kabaguhan ining nasod Pilipino, tanan, that's our hope lugar, Magnum John.
1: Okay, katapusan attorney, may positibo bang impact ang pagka-aresto na o pagbalhog na presuhan ni kanihaso House Speaker Martin Waldes? may positibo
4: ba? In a sense, yes. Nga mura o, although some people are not satisfied, we respect on that. In a sense, yes, na positive impact. May kay, no less than the first cousin niya, nga, remember, imo kong interview last time nga, di niya ma-mention ba, elephant in the room. Iyan naman yung ipadakop. So I hope everybody nga involved rin, tanan-tanan na may hope nga muning first step, second, the third, the fourth step to follow on ta magdumdun.
1: Attorney, mas muminos ba ang mga pagduda nga doon ay kamot ang presidente ning tanan nga gingon nga lugar kaywian? Nga gilabigitan, matod pa nila kang ni Romualdez ug ni Zaldico. Kini uguban pa, attorney? Tungod sa pag-aresto na sa iyong igagaw, sa pagpadakop na sa iyong igagaw. Muminos pa ang mga pagduda?
4: Ang pressure wala sa presidente lugar, kaya mag-ipadakop yung igagaw. So, okay. Igagaw na ako. But then, risko po ni siya kay nagingon biya si Martin Romualdez nga I will not go down alone, so murag na malaman to nga pagbuhi sa statement ba kinsa baka ning ubanon ako ubanto ko sa impierno nako ubanon so kinsa baka ni in a sense nakahupay gamay pero some people are not yet satisfied considering nga basig pakita lang ni but then sa akong tanaw, first step lugar ni, but then I said, okay siya, pero kulang pa. So ayaw ka nang kulang pa, dugangan ka na sa Department of Justice or sa Ombudsman pag investigar gayon mga igsoon.
1: Si Vince Dixon, ang secretary sa DPWS, na isang ngayon sa victory of the Filipino people. Kinipag-aresto na ni Romualdez, huwag ang papasakan ng sumbong bato kang Zaldico. Si Mr. Talimio, isang medyo ganig na ay pagdalang pagduha pero matod pa niya look, maybe naa sa sinugdan na naa ni lugar nga victory pero remember nga first step pa lang ni so di pa tama kayin nga mao na gini ang kinatumyan layo pa